0: Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte sa social media. Nakita man sa uli nga ginan-follow niya ang mga ini. Una na nga gitpayag ni Laika nga wala siya sa dapat pamatudan sa publiko kay nagabaka-baka siya para sa iya pamilya. Wala gin sa publiko sa singer ang iya political side apan sa 2022 nang inkabayin siya sa lineup sa mga performers sa isa kay unit team campaign rally sa kag motorcade sa Las Piñas City.
1: Diyan ako mag-comment sa'yo mo, Laika.
0: May chance ka pa, Laika, nga magbawi. Pero grabe ka diyan, subong trendy na yung music ni Laika.
1: Anong to?
0: Mayroon din na maganda ang buhay.
1: Iya, kanta?
0: Pwede na mangarap. Oo,
1: ah, wala ko na yung kabati, aw.
0: Gagamitin mo na sa TikTok mo.
1: Uy,
0: sa saot ka man.
1: Ah, galing.
0: Malik.
1: Nagdaog man na si Laika sa una kay daw kaluluo ito sa kay Imol siya bro
0: si namin masyo magkanta
1: si Kwan gitu
0: si Darren
1: yan. Si Darren gitu ya Razuman mag sa
0: Darren,
1: sa Darren gitu ya galing kay Tibangon nga may drama ang kabuhi amo to ang ginbuto di ba pa buto-buto to pero kung pa nami-nami lang ya kanta nami performance mayutingong pero yung siya ni Darren eh. Kita mo subong si Darren ya ara gid ya may mga show ya si Darren. Ti si Laika, ti may ara man sa show sa Facebook. Kaya kita ko man, nagkanta na dasa.
0: Pero paano ganyan kanta ni Laika? May saot pa na.
1: Ah, may saot
0: pa pero siya. Pero naman ang ganda ang buhay.
1: Ah, way ko na.
0: Tunay mo na
1: karoon. Radyoman, Mags, hindi ko ka-comment. Kay way kikuya kakita.
0: Tunay mo na karoon, parang nasabay ka na.
1: Nataon ko na subong kung manamian ko. Kay, ti ko na namian ka, ti siguro ba si manamian man ako na? No? Pero subong hindi na ko nagka-comment kay Laika, ha? Padayo na lang daya like ang imo ah. Aga Rajuman sa mga tabalamati naton subong aga Rajuman maang sa mga suki naton tamyawan na imo mga kasimanwa.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya non-slinement oil pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal non-slinement oil maayos arthritis rheuma varicose palamuy poy naipit na paralisar nga mga kaugatan kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga mag dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil kay may sangkap ini nga neem tree extract kay epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Magarajo man sa mga tapalamati naton subong nga aga kung gusto ninyo magbakal sang gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro malapit sa Maiseres Terminal. Kadto lang kamo dira pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Choy, itaya kong pangalan ko para sa ina nga mga produkto. Basta kubuta gani ya, solido ina from Japan. Gani kung gusto nyo magbakal sa gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri. Ang bala nyo na ito mabakal ko kubuta products. Kung makabakal kami noong 3,000, mayara ikaw sa coupon, bunuton ina sa December 5. Ang grand prize naton kubuta traktor nga bilisin na lapit isa kamilyon. And damo-damo pagin nga mga pa-premium. Ganit sa mga tapalamati naton ganto niya sa Iloilo New Agri. And ara may mga seeds sila dira, may mga fertilizer sila. Kagiban pagin nga mga produkto no, tanan mga makina. Ara da makaswing ko da mamangita na matalaw lutangon na. Kag gusto mo magkadto ka mag-unwind kadto ka sa Ila Sininga Farm sa Iloilo New Agri Farm sa Ina Farm sa Agkuyawan sa Barotac Nuevo Iloilo. Ang kapidi nato nga. Wow, sa pagka namin. Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, ganto na sa Iloilo New Agri. Para sa mga suki natin. Lastly, Radyuman Mas, sa mga tapalamati natin.
0: Para sa itong mga kautura, nag-aantos kabala sa mga bukol, kagperme kaginatubuan sang hubag sa pamatsyagan mo daw hindi na normal. Mga karadyuman, hindi mo ina dapat pagbaliwalaon kagpabayan. Kay basikon may arasang tumor consist ka na nga balatian. Ang imuon mo, subong pa lang magpangaman na kagminom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy responsable as angiogenesis o kung nagapugong sa pag-obra sa bagong ugat na ginahimo blood supply sang tumor para hindi na inimagdako. Kung wala sang blood supply ang tumor, maamat-amat man inigamay matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Gani, ano pag ginahulatin nyo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton, subong aaga sa mga suki naton, ginatawyam naton, iba naton ng mga suki. By the way, ginatawyam naton si Maninay Willar. Maninay, kamusta ka man dira? Kamusta ka na kay Maninay Willar, kay Maninay Star? Good morning kay Nonoy Imidjo Ortilio. Noy, kamusta dira Noy? Ang imo sininga inasal nga bangros nga namit-namit, pantat kag ang ilangan nipa-nipa kay Bus Ingo Bilandres. Mayong aga sa kay Ma'am Gemma enong Jolly Navarro, mga gradyuman, sang Hiraya Flower Shop. Arada mga flowers, gradyuman, mags nga. Kung irigalo na sa imo sang uyab abi orang wanggo bi nagregalo sa uyab, yes dayon kanami-nami sa mga bulak nila. Ari sila sa may Dalan Luna. So sa mga tapalabati natin, gusto nyo sa mga dried flowers, ara dira sa Hiraya Flower Shop sa may Luna Lapas. May iban ka pa nga matalamyawan. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Huwag ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisan kabi?
5: Budlay na gid ang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho. Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
7: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
8: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang mag-QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care.
14: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
1: Ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
0: Sa aton nga ikaw ang blood type ko e blood donation drive. Sang RMN kag sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan. Nagapangagda na naman sa tanan nga gusto nga mag-donate sang ilang nga mga dugo. Ang aton nga blood donation drive iwato naman sa September 25, sini nga Biyernes. Nagasugod kita alas 7 antak na sang aga. Kung makadonate ka, pila ka adlaw dako man yatsan sa kung ikaw naman orang miyembro sa imo pamilya ang nagakinanglan para asig ka man maka-access ang dugo. Okay, so sa tanan, ginagda ka mo, please join our blood donation drive. Kagbantayan yung isa naman kakasadyahan nga igahatag sang RMN Iloilo ang ACS Kanta Tour sa maabot nga Sabado, September 26, alas 9 sang aga sa Activity Center sang Barangay North Baluarte, Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video K Challenge kag magdaog sang iban pa nga mga papremyo. Kaangay sang cash prize, ACS gift pack kag iban pa nga nagahulat sa mapalaron nga pumalasakop. Ginagda ang mga singers dira sa North Baluarte, Molo. Magpasakop kamo sa ACS Kanta Tour sini nga Sabado, September 26, alas 9 sang aga ara na kami dira sa inyong activity center. Ang ACS Kanta Tour ginadulong sang Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom kag unique ka toothpaste. Goodbye sa tooth decay, unique toothpaste everyday. ACS Kanta Tour, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Ayos. Standby, ginatry tabi nga malabot si Gov Toto Defensor. Kay subong aga, pag patigayunon ang groundbreaking ceremony.
1: Yes.
0: Sa ipatindog nga relocation site housing sa mga kuhauna dito sa Batiano River. Doon dumanyo 3 years ago ginpamunuan sang RMN ang isa kambisyoso nga helikoton sa pagtinlo sang aton niya nga Amazon version.
1: Mm.
0: Diri sa Iloilo, ang Batiano River. Nag-clean up kita hasta nga napukawan ang interest sang tanan. Nga kanugon sini kung pabayaan tala nga patay kay Perti kay Ko.
1: Igo gid man.
0: Kaya isa nga nagakontribute da, siyempre ang mga pamalay ngara sa palibot.
1: Tama na.
0: So, si Governor Defensor nagambal at the time. Sila niya maayugid ng inisyatibo ini sang radyo. Kay kami sa gobyerno napukawan ang amon interes nga punduhan ini kapangitaan pagi. Ang gobernador pag clean up drive nag-upod gid dito sa aton. Gintor niya ang lugar upod sa mga tao niya, nagkayak sila. Kag dito nakita nga damo kita sa dapat pangimuon. Susubong, true to his words, siling sang aton gobernador, ari na, i-relocate na sila. Kaga mga tao nga ra sa lugar, hindi ko magpati nga nagagutgot.
1: Yeah.
0: Una, sino makasaho mag-star sa lugar nga ang dalom sa balay mo tubi?
1: Tuto na.
0: Sinong kasaho da nga asta sano, may risgo ka da sa baha? This time, makabalay ka sa matarong at the same time, kanami sang imo balay. Nami payas di ka mo.
1: Oh, oo. No? Eh.
0: Nami payas di ka kay kita nyo man ang house model sa to sa batad. Ngati may rainwater harvesting pa, may karsada, may street light, no? Kag babaw dalom ang balay. So karon bala, no? Kasi kon malabot ta si Gob, pero kon alang-alangon kita.
1: Yeah.
0: Bantayan nyo kay karon sa udto kag sa Facebook page na to. Iga cover ini ni Radyo Man na Fia May Otero.
1: Nagapangayo kita sa design siya sina Radyo Man Ovi, although nga may ara kita sa batad. Pero base ko may gamay sila nga gin-change sa design sini. Pero ako ya personal ko nga nakita sa batad mo. Managani nga siling ko anytime kung pasailuhon ka dito sa balay nga adto. Radyo Manovi din kakakita sa balay nga may ara na sa iya sang loft nga pwede mo i-second floor. Dako ang room sa idalo, malapad ang sala, may ara ka na sang manami nga huro nga kwan, nga kusina, pwede ka pa ka-extend sa likod sa imo nga dirty kitchen. May shower. May shower ang imo nga CR. Then ang design sang balay Radyo Manovi kwan siya moderno.
0: Amo ni gani ang bal nila nga gustohon. Kung timingan, abi nga si Toto, defensor, gobernador mo, daw gustuhon mo na lang nga nag-squat ka sa suba. Kaya kung madala ka sa listahan, no, daw nagdaog ka lang sa luto. O ikaw, Jay, so ikaw plano mag-start to sa Batsyano?
1: Eh, nakita nga balay mo to sa Batsyano habong-habong. Butanta naman, abi, hindi man habong-habong, gid. Pero Radyo Manovi ang imo balay nga pagsinalayo.
0: Lain eh.
1: Dito, ya, ibutang ka, medyo layo nagawa sa Batsyano.
0: Or kung gay star ka da, no? Duway ka man gid masyado dignidad.
1: Yeah.
0: Kaya bisan pa katuon mo lang bisita mo, bisita mo mismo ga tihin nga mambal nga ano man niman, do kigko man adi. Pero kung dito ka sa matarong nga puluyan,
1: matarong nga puluyan.
0: Kadaw sa subdivision nga gamay ang itsura niya. Bisan may bisita lang kabataan mo, mambal sila nga kadto di perme. Kay kanami di sa amon lugar. It is something you can be proud of. So, lang taon ta ni karon kaya balanta man si Gob, he doesn't settle for anything less.
1: Yeah.
0: Basta gani nga sa iluhon niya ang tao, ginagaan niya tsansa ang tao nga sila mismo magmatumato halin. Hindi kaya ang ibang ginaguyod mo na halin sa balay nila, do hindi pa maghalin kay kabalaan nila sa iluhan nila, pigaw. Arya, kung hindi ka magsaylo, hindi ka magsaylo bing mga kasilingan mo, tapos ikaw, hindi kaya?
1: Ano kayo mo yaman?
0: Pag sinugiray na, mamando kanugon man to. Kanugun, tingkad, tutato, kwa i-avail itong aton.
1: Eh, hindi ka mag-avail, Radyo Manovi, nga ang imo nga may dalan ka nga simentado. May ara ka sang...
0: May street lights.
1: May street lights ka. May suga ka. May tubig.
0: Oo.
1: Nami ang imo komunidad.
0: May two-story ang balay mo.
1: Two-story ang balay mo.
0: May chance ka pa to extend.
1: Yes.
0: Fully tiled na ang ground floor mo.
1: Gusto na.
0: May nami pa nga pinta.
1: Nami ang pinta. Nakapinta ka.
0: Mga neighbors mo, plastado man paros ang imo. So daw, peaceful community. Busa, idol?
1: Actually, Radyo Manovi, hindi sa kapariyos ang mga taga-iasang deka na bala. Nakadikit-dikit siya. Ginapangita ko gani ang aton manipost, pero hindi ko mamakita. Pero may nakita ko nga, isa sa mga post, Radyo Man Jason, i-flash na lang, inawa, dasig lang. Nakakuan sa iya, hindi sa iya nagatapikay. Araw, amunang sabatad. Nga tsura, subong. Sa ilang nga ano nga low perspective plan Radyo Manovi. Amo na ang itsura sang balay kag amo na ang antad wala sa iya naka
0: sabatad ni no.
1: Sabatad na.
0: Dalan tawan niyo bala sa batad.
1: Amo na sa batad.
0: Wala ta siling amo man ang ipaubra ni Gob sa uton. Pero base amo man ni.
1: Amo man nga estilo.
0: Kay di bala nagligad sa interview ta sa iya. Nya sa iban nga pang relocate ta. More or less amo man ni obrahon ta.
1: May mga gamay nga adjustment.
0: Bala o, kun dira kaya ga star, do may dignidad ka.
1: Tiyo. Minami no? Yang pag sinalayo mo dira.
0: Subong daw na paminsar ko bla, Gob. Mapatindog ko anay balay sa Batsyano, pwede Gob, dalon mo ko na sa lista sa salailuhan.
1: Although nga ang tanan, Radyo Manovi, ti siyempre kadako man sa gastuson sina. Ginpamangkot kong gobernador, sila niya, ang isa kabalay, daw magasto ka mga 600,000.
0: Te, 600 lang yung mukha.
1: Amo na nga balay, ah.
0: Galing tiyan mo man na, Bulubrato, kaya ang gaubra, provincial engineer. Or may contractor na.
1: Ang kwarta, i-download sa province sa Banwa.
0: Banwa ang,
1: mapa-ubra. Bala sila.
0: May pa-contract nila.
1: Pa-contract nila. Basta mo ning budget. Basta mo ning design. Amo ning gusto ko. Amo ning ang...
0: So kaya man gali, no?
1: 600,000.
0: 600,000, namin na balay mo, no?
1: Namin balay. 600,000? 600,000 na Radyo Manovi?
0: Sige lang. Makakulukwarta ko. Hindi tama ni mahulam ang engineer sa probinsya. Kay engineer Boats lang kukurong na.
1: Engineer Boats, pwede nga.
0: Eh, araya ang migo tayo, price na yung engineer. Masig blas nga lang sa migo, hay bla, maka-discount na bla. Ni mambal si engineer nga, sige na lang, kawang gawa sa migo bla. Good man, kay kanugun sa kwarta nga, sagal gitimok pa mahal-mahal mo sa idol.
1: Yes.
0: Tima mo ni nga balay, pobra mo. Kung parintahan mo, may intra tabi ka ron sa i-discuss na kay Mayor Isa nga... Ano ganito? Urban living sa
1: nan!
0: Mapobra kita balay kung may extra tali nga lute. Basi kung maparkilahan, tama ni Gaibi Prisyo mo sa idol, kung i-forent mo na yung mga pila ni.
1: i-forent mo.
0: Oo. Kung nalimbawa, kita ang tag-iya siyang isa unit. Bibi.
1: Nubo, guro na, 10K, Radyo Manovi.
0: Eh, mak mo, may 1.2, kami 2 ka unit.
1: Nubo na, 10K para sa akin.
0: Mag-retire pilakan lang, may 20 mil tanga bulan, may 20 mil tanga pension. Dahil ka bulong black time, tabi, dahil ka blag-blag pa ta. Ano pa na ang retirement plan para sa akin? Di ba?
1: Kanami gidya mo totoo dia ako ya sa nakita naton mas mas angin patindog na sang mga naapektuhan sang Yolanda. Ako yan banong takamuway tama na iya kala. Way ginayara sa Manovi. Dayon ang sa iya sang Yolanda na gapamati ka mo subong no. Ang ila na nga mga init sa ina, ang ila na nga bisan ko hiton mong haloblak sang tudlo mo naglapudpod. Aria sure kita ya Radyo Manovi nga maayo ang pagtrabaho. Kagin patindugan ka mo dira nga kumpleto na. Dalo mo na lang yan, binagtong mo na lang.
0: Pagtingin plano gid balay, may landscape pa.
1: May landscape mo?
0: Sus.
1: Gin landscape, nagligad lang
0: nagpanag drainage plan.
1: May drainage plan. Way baha da. Way baha da ya Radyo Manovi. Yeah,
0: binugsok lang ka mo da. Ah. Kita mong taga-Batad guro kun mabalikan ta nato sila. Dayon ma.
1: Sus ka nami
0: nagu. Iwat ta to gamay nga event sila. Mangkoton ta sila, no? This time, ang katuyuan ta, hindi naman na sila bululigan, kaya tinaplastar na.
1: Tinaplastar na sila.
0: Ang katuyuan ta lang, i-highlight ta lang, nga kung sincero gali ang gobyerno nga mag-function para sa interes ng tao, ano ang degree of satisfaction sa tao? Para nga imuunta nga model sa ibang nga public officials, nga amo gali ni dapat, no? Pero grabe man, no? So kung maubra ni Gob, ba, titood man po sa idol, muna, no? Paano mo tod perdiyo ng defensor kayo? Sa kinto nakapamanggas na sang amo ni lifetime na nayang appreciate sang tao.
1: Hindi
0: subong dira naman sa uton first district.
1: Hindi man tanan gida. Hindi man ni damo gid. Ang affected lang. Hindi man ni sila damo gid. Pero Radyo Manovi amo na balang hambal ni governor. Kuhaon ta sa ilang ilistaran. Paano mo sa mainganyo nga magsilo didto nga way nagapamalabag ang buot niya. Siyempre hatag taman sa ilang nga maayo man sa iluan. Pagkatapos diri,
0: day after sin eh.
1: Santa Barbara.
0: Oh, may harap pag
1: ang Santa Barbara
0: nga. Sa Karsada to.
1: Ang sa Karsada.
0: No.
1: Mas damo-damo ni sa Santa Barbara, Radyo Manovi. I think doon napit sila 100.
0: Pero tayo mo na gani. Lapit kung taas mo lang trust rating sa public official. Pero kay Gob lang ang balaan nila. May hinambalan.
1: Yeah.
0: Ngayon ni sila bala pag gansuhon.
1: Totoo na.
0: Kasi may iba na being politiko. Pag nagambal nga sa iluhon ta ka mo, after nga nakahalin na ka mo, bayan ka mo. Si Gob, abid, yan mo nabutasan mo. So gasalig bilang tawo. This time, after nga masailo ang mga balay, tinatural maghahawan na, so may liguan ang gobyerno kung butangan ka muda sang kwan, sang daw esplanad nyo. Imagine na bala ang i-connect mo ang Arevalo
1: pakadto
0: sa uton, no? Tapos suba ang kilid mo. Ang kung ano ang ma-feel mo diri sa Iloilo River.
1: Amo na.
0: Nga esplanad.
1: Amo na ma-feel mo.
0: Imagine nyo sa uton, no? Sa Batsanong area. Amo man na matabo sa inyo.
1: Although nga medyo extravagant nga pangarap Radyo Manovi. Medyo dako gastuson dira, no?
0: Oh.
1: Malaba na mo pila ka kilometros na ang kalayoon. Pero ti way man ta naglaom sang una nga may esplanad ang aton nga Iloilo River. Way man na ginlauman nga may amo sina.
0: Hindi ka mo kapakot base aton kalyado masunod
1: na. Yes, ti ang ambal ko gani kay governor sang time nga to sa nagistorya kita. Siling kugo bisan ang pihak lang aning nga pangpang. Inang may makita lang bala. Galing kay ining buiset abi nga flood control. Kaya kada mudamo sa nga kawatan, amuna nagpalala, ti sila isang gobernador, sila niya ti base kung mainit sa mata, kung magambal kita nga flood control project.
0: Kaya isang una, amo ginatane mo.
1: Amo ginatane mo.
0: Antes maglupok ang isyo ni sa flood control, amo ginang exact ginambal ni Gob.
1: Amo ginay.
0: Niya ang gobyerno gagasto basta flood control.
1: Yes.
0: Kaya siyempre, kung flood control siya, mahapos sinsindihon kag batunon sang tawo kag i-release sang gobyerno ang pundo kay ti kontrabaha mo
1: ti kontrabaha tutud ni kay actually ginagyan
0: gid ang kredibilidad sang flood control projects umpisa ni sa mga kawatan ngay niho sa flood control controversy ni subong
1: ti medyo mainit pa na pangayo ka sang project para sa flood control kay mo na
0: si bisan way manig pangawat gapro paminsar base kun flood control ni gasugod pa lang project ina isuhan kita
1: amo na.
0: Pero Gob, paisuhan lang na sila ya.
1: Yeah. Kita anyway, na mo na ya, Gob.
0: Alin kay tatay mo, kag sa imo, kag sa utod mo.
1: Kita na mo na.
0: Wala sang single case of graft and corruption yang na-file sa inyo.
1: Yeah.
0: Anyway, makumod-kumod ng tao at first. Pag human ko, mamo managyapon ang exhibit mo yan.
1: Piyungon mo bilang
0: exhibit
1: mata mo.
0: Exhibit A mo na yan kapag kita, tiwa yung manggilin mo liya, pwede manggilin mo broccoli. Gusto ko gid nga si Toto, defensor, mapaubra flood control. Para nga mapakita di sa mga kawatani nga nagpaubra flood control, no? Lantawan nyo kung siya ang kapaubra, kay lain gid yan.
1: Lain gid yan, Agi.
0: Bisan sa housing lang, makita mo kung siya ang kapaubra, lain gid yan.
1: Ulido gina yan.
0: Oo. Kaya madraft lang gani sa executive
1: order. Siya gina mo bra niya.
0: Hindi siya magsugos. Tao niya, siya gina mo bra. Block ka kung hands-on ka katama nga leader. Hindi man ang micromanagement. Hands-on lang.
1: Klala
0: kung hands-on ka,
1: yeah.
0: Hindi ka malutsan sa mga kawatan sa palibot mo. Nga mga niya, di. So, go, pobra tayo flood control.
1: Ti hambal niya, siling niya, ti amat-amaton. Ining pabalay Radyo Manovi, ang kwarta nga gingasto dito sa Uton or sa Batad. Soli ginapanagian sa provincial government do mga pila to do mga 30 or 40 million ang gingasto sang gobernador. Diri subong Radyo Manovi daw tunga ang iya sang disod. Tunga ang iya sang province. Ang diri sa Santa Barbara, I think daw 80% ang iya sang disod Radyo Manovi and 20% gagalastuson iya sang provincial government. Imagine mo kung maayo ka lang didto maglabi sa ibabaw. Makakita ka dito sa pundo intended sa muni nga proyekto. Why sang gastuson ang provincial government? Kung may gastuson man, gamay lang. Pero manami, Radyo Manovi, ang outcome sa proyekto. Hindi ka magambal nga ginuyangan talang ang kwarta sa gobyerno. Kundi, makahambal ang pumuluyo nga ginsaylo dito. Mapasalamat sila sa gobernador. Hindi ko gimalipatan ang interview ko dito sa Batad. Nga silinya, sir, galumon lang ko kay nanay. Ang balay namon tama kagamay. Silinya subong ari na kami, naminami ang balay ko, silinya daw kwando nagdaog sila kuno sa loto. Tiyan mo na nga sa mga pumuloy.

0: Dim la mo sa idol? Kay SPH sa Radyo Man Henry, islanta ni nga itong
1: islanta na
0: history. Oh. No? Ari ya ang libre nga pasudaan kag delivery, nga hindi ya pagkanon ang inyo kife. Busa idol, nagapanumbalik ang ato niyang ang tok-tok-tok Letson Manok promo. Kada panok-tok, basta RMN Iliwilo ang imututok. 1.5 na litro sa nga soft drinks kag isa ka bilog na Letson Manok.
1: Sus!
0: Ti bantayan ninyo kay tama kahapos mag-intra sini. Mamati ka lang niya sa RMN Iliwilo 24/7. No, patunuga lang ang imo radyo para nga kung maglibot kami da. Ikaw gidayon ang manutaran kitik tunog mo, no? May field reporters kami da nga malibot pagdakop sa imo.
1: Si Surbol gina yan, Surbol gina yan.
0: So hindi gid mag liso sa inyo nga mga radyo kag magtutok lang sa RMN Iliwilo kay may ara ka sang tok tok tok Letson Manok. Nagapadayon na ni bantayan ninyo.
1: Sa piyag nga bahin mga karadyuman, isa pa kasuspek nga naglutang kag nagpatay sa business partner nga magkagugma sa haniway, lapit na lang matumod sang kapulisan kaso nga double murder, posible ipasaka subong nga semana.
0: So standby kay kuwantang report ng dugay mo sa idol. Halin sa kay
1: Radyoman Marjorie Miani.
0: So nahagan ni Radyoman na Jay, si Radyoman Marge, no? Kay dugay may kaupod na si Mayor Raisa Tremias.
2: Tatak RMN.
0: Ang city government magapatigayon sa Iloilo Urban Living Summit 2026.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Tipuno niya ang tanan ng mga taga-gobyerno, property owners, mm-hmm, developers, kag technology leaders. Urban Living Summit 2026. Ang katuyuan sining event sa September 29 sa Care Building Hiwaton, isa ini ka citywide nga pagsinugilanon kung paano kita makapatindog sang maayo nga rental community para mas livable pagid kag investment ready ang Iloilo. No? Kaya ti gusto tayo attract ang mga estudyante nga mag-eskwila di.
3: Gusto na.
0: Ti paano mo na sila piskulaan kung itlistaran? Ang mga professionals nga diri mo obra sa ton, kapag ita ilistaran. Ang mga entrepreneurs ta, mga gusto magnegosyo, kinanglan nila mga renta pwisto. Pero at the same time, marinta pagid ilistaran. Ang mga returning Ilonggos ta, no? Ang mga long-staying visitors ta pagid.
1: Yes.
0: May ban man niya nga tag 1 month, 2 months sila sa Iloilo. Ini ang katuyuan sa aton nga syudad. This will feature sang diskusyon sang state of urban living and rental housing sa Iloilo. Nami gid ni para maproteksyonan ta man ang tawo nga hindi kita magpareho sa natabo bala sa iban nga mga lugar nga gintay ka advantage silang bisita. So istoryahan ini tanan ano ang mga concern sa nagaparenta sang mga apartment, mga kondo, mga balay. Ano naman ang concern sang gusto magrenta?
1: Yes.
0: Anong concern nila para nga kung mabalanta, makahimo sa mga policy ang syudad para maproteksyonan. No? So muna ang nami, kag-duty sini. Tingala ko man nga gayingyo gid sila nga kung pwede ma-amplify ini tudo busa idol.
1: Okay.
0: Kay ti ganyaton ta ang taga-bilog ng Pilipinas.
1: Tiyo eh. Ti kay, siyempre may padayaw man kita sa Iloilo, yes. Radyo Manuvi. Hindi man kita mag-ganyat sa ila. Kunway man kita sang ipakita sa ila nga exhibit so, nga namigid man ang Iloilo eh.
0: Ti kay uhon tanay. No, bisan sa mga boarding houses ta lang, kung gusto nyo magdamo estudyante ta di, ipasiguro taman nga hindi na masulit atong mga nung duman mong boarding house, why guaan ang estudyante na patay? No? So ipasiguro ta, so marami gid, no? Amo na ang beauty mo sa idol kung mga bataon ang leader. Actually, si Mayor Raisa Tremias sa nagligad, damo sa nagahikay.
1: Ginahikaya nila na eh. Nahikaya
0: sila nila, bata lang na sa ni Jerry Tremias.
1: Pero
0: lang tawan niyo ba kung paano magdalaga ng utok niya?
1: Totoo na.
0: So no, insakto, gidman galitong tatay niya nagligad pagambal niya, niya why lang kamukbalo. Nga si Raisa, amo ang isa sa mga thinking minds sa likod niya, sa
1: yes,
0: mga maayo niya nga programs. Di, sumong ka isa, naging ang mayor.
1: Di, maubra niya, naubra niya.
0: Kag may mga amo-amo ni nga event, nga wala ni maubra sa una sa nag-ulunan ang mayor.
1: Sa primero, Radyo Manuvi, kadamo sa nagambal. So, na, sila nila, ti anong ipabugal ni

0: Raisa Trenias. Hmm. Kaiti, daway man na sa hinimuan, simpre, white
1: anak lang sa nang tatay
0: anak niya. Anak lang sa tatay niya, siling ang iso sa iya nag-umbatuan.
1: Hmm. Meaning, budlay sa iya magambal.
0: Budlay sa iya magambal. Pero, nakita ko, iniya, may mga programa nga kasubong sini. Nga bisan si tatay, why niya mo bra ni tatay niya? Di ba, Radzumanovi? Ining party sa mga, muning mga programa. Pero, kita mo tama ini ka importante abansi ini kay Abinio
1: ka forward thinking no sa so, dira mo gin makita ang entusiasmo basta bataon
0: kapin pa
1: may mother's perspective mo bala sa pangabuhi talay ng mga nanay
0: tama lain gin mga
1: nanay sa mo
0: yeah.
1: Kagti bago lang gamay pa bata niya guro pa minsar sa paano ta pagipanamion ang Iloilo para sa bataan tapos plakad daw
0: ti antanan bal antaman nga nagmi di aton eskwelahan ti magkadto diri din sila madayon kun diri sila maistar so more or less ang ilistaran gid Radzumanovi so kun tanan nga mapatawag dira ang tanan nga mga owner sa mga apartments mga boarding houses nga namion taman ang serbisyo sa mga boarding houses Radzumanovi kay ti ginakater naton ginahambal naton sa Iloilo ka dagko di monster sa Iloilo ka way gawa traffic din namit dalan ta maisplanad kita.
1: Namit pagkaon.
0: Sa Iloilo ta namit pagkaon ta ang piso on order hindi di magamo.
1: Oh wala diya crime nga lag.
0: Way di. Kaga mga Ilonggo malambing.
1: Malambing di. Pero kuripot. Te base malatnan kamo sang kakuripot. Amo na ang gusto nga pinansa literacy. All right, now we have 4 minutes before kay Mayor. Matianta na yung update pala sa Niway. No, Radzuman, Marjorie. Alright, stand by. Health News, Radyo Man, Joel Franco.
2: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
3: Bisan pa may vitamina C ang pila ka maasang nga paggaon, ang sobrang nga paggaon sinisarang gihapon makatugas sang sakit sa aton nga lawas. Makaguba ini sa enamel sa ngipon bangod nga ang acid nagapahumok sa outer layer sa ngipon nga nagatugas ang tuman nga sensitivity sakit sa ngipon kag cavities. Bangod sa mataas nga acid nagatuga ini sa irritasyon sa esophagus kag nagabalik ang acid sa aton tiyan. Sarang ini makapahabok sa lining sa tiyan kag makapalalaman sa gastritis. Para naman sa mga sensitibo nga tao, mahimo ini makatuga sa masami nga pagbuntod sa ilat tiyan. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radzuman Joel Franco Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Salamat Radzuman Joel. Check tanay ang update sa Haniway. Grabe man tong natabo to sa mga kasmanwa mo no.
0: Grabe.
1: Radzuman Marjorie Miane.
4: DYRI Radzuman report.
5: Radzuman Novi, Radzuman Daigan na tungod na ang isa sa mga suspect kahapon sa ining pagpanglutang patay no dira sa may barangay Tambal Haniway kag ang pinaka latest dere nga may idea na kon may dugang nang information nga nakuha ang Haniway PNP may kaangtanan naman sa identity sang isa pagid ka suspect o kon gunman no ang mga biktima dere amo ining si John Ray Capinya driver residente sa barangay Balukot Tambulig Zamboanga del Sur kag Aileen Adelante negosyante residente sa barangay Tambal sa among Banwa. Ang duha nga ni ginadinay ni sa pamilya pero sa information nga nakuha sang kapolisan Radzumanovi Radzuman Daigan nga magkahagugma ini sila because ang tawganay nila ni nga duha mami kag daddy no so we confirm ini sa pila ka mga kakilala nila pero di syempre intindihan taman sa parts ng family. Ang suspect diri nga una nga na identify si Alves Roldan ang ex o kon anay live-in partner ni Aileen, kag empleyado sang Eleco, residente sa barangay Subog, Maasin, Iloilo. Ang plastada diri, Radzumanovi, Radzuman Daigan, kay dugay na ni nga magkarelasyon si Aileen, kag si Roldan. Galing kay, hindi sila kasal, nagbulaganay sila. Now, may mga properties bala sila, kag business, may manukan ining si Aileen upon ni si Roldan, kagati dira nagapangayo sang parte ining si Roldan no before ginpatay sa Aileen aga nagbalisay pa ining si Roldan kag si Roldan kag si Aileen because nga nagapangayo sang parte ang lalaki ang plastada pa diri kay may gintukod ni sila nga balay or may ginabaydan bala nga property pero nakapangalan kay Roldan pero ang nagabayad si Aileen So do amo nang do nagakomplicate sa ilang sitwasyon. Mm-hmm. And ining napatay nga si Jun Ray nga lalaki, napuli na ni ini siya sa Zamboanga del Sur. Galing ginsugat, inibalik ni Aileen. Kagin pahibalo nga, okay na ang sitwasyon. Mm-hmm. Kay nasettle na kuno sa barangay, kay nakaistoryahanay naman. Mm-hmm. Galing kay, ang nag-trigger lang dari, ang baisay ni Roldan, kag ni Aileen. Bangod sang, nag-aayo mo si Roldan, ngiti isang sila, may nabulig mo siya sa negosyo ng manukan. Mm-hmm. That is why, nga doon nagpangayo sa isang parte, nga wala silang maghangpanay nga doon. Kag pagkahapon sa dito, amo to nga ginpanglutahang sa Aileen, kag si... Jun Ray, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Now, kundi na-identify ni si Roldan, initially, ang isa ka-suspect nga gunman nga naging traman bala. Ang pasada, si Roldan, ang gintiro niya, Radyo Manovi, Radyo Manregan, ang lalaki. Mm. Ang upod ni Roldan, ang gintiro niya man niya, ang babae. Pero, ang information ni Lambungan na pagtumba kung ka babae, gin-finishing pa siya ni Roldan. Radyo Manovi, Radyo Manregan.
1: So, kigakigit siya?
5: Oo. Kay, amo na gani, selos. Mm. Kag,
1: selos kag di...
5: Negosyo. Partihanay. Partihanay
1: gusto niya eh. Mm.
5: Oo.
1: Aguro na insulto pagid siya. Nga ti, nagaling na ding laki. Sinugat mo pagid.
5: Nagbalik ko. Tiglaki,
1: naglikaw naman lang tanis. Gamuman.
5: Oo.
1: Tigay, igay umagid si Aileen, guro eh.
5: Tigin sugat sa kababayi.
1: Why bata si Roldan kag si Aileen?
5: Pagpamakot natin wala. Si Aileen may bata siya sa una niya gidyang nga partner. Sa una-una niya gidyang partner.
1: Ang una niya partner, why naman ito yung kapagamo?
5: Wala na to.
1: Okay. Si Juan si Jun Ray, ah?
5: Wala man sila bata. Kaya dumago pa lang ini sila.
1: Pero may pamilya si Jun Ray, wala? Ngaya?
5: Initially, dumiara man.
1: Hmm. Pero why man ito yung gagamo, piyak?
5: Oh, do complicated, abi ilang mga status.
1: Sabali si Aileen, may karelasyon. Si Jun Ray, may karelasyon man.
5: Oo.
1: Okay. Pero galing, tapos, ining karelasyon niya ni Aileen sang una, si Roldan, live-in partner niya sang una, huwag mo sila makasal mo.
5: Oo,
1: komplikado, kaya ang balay nga ginbakal ni Johnny Roldan, siya ay ang gabayad, kaya siya may kurta.
5: Ang babae ang gabayad. Hindi
1: gusto niya nagurutukwaon ang laki, hindi man.
5: Oo, may ang negosyo, pag hindi gusto man sa lalaki, nga partihan man siya.
1: Di okay, duwa man sila tukod sa una mo.
5: Duwa sila na tukod.
1: Galing siya ang kapital bala. Oo, munang budlay.
5: Oo, tingin doon ang kapital ang bali.
1: Pero matsa, kumas na rason ang property kagang negosyo. Pero matuod ay, agapangimon ka dyan.
5: Okay, do wala man ako nung nagapangimon ligad ang, wala man ako nung problema ligad ang si Roldan. Galing si sinugat ni Aileen ang bayi pabalik din sa Iloilo.
1: Na insulto.
5: Doon na rando guro yung
1: budal yan. Kung ipinagpalit mo ako, at least, wala lang kayo. Mula na tanim la. Tigalin kami iban, tapos ting sakit da kay sinugat niya pag iti, bulo feelings ang isa. Ano ginangara sa iyang away sa akong?
5: Karon, ang investigation dari sa Haniway PNP, kay ginpamangkot natin sa latest ang identity sa isa kaganman. Although nga, filean na ni sila kaso double murder, i-dyan daw lang siya. But nakuha natin information dari on record from Police Captain Randy Lambungan, na best friend ni Roldan, ang iya upod sa paglothang sa ining duha, kabiktima, Radyo Manovi, Radyo Manregan.
1: Anong trabaho ni Roldan, Marge?
5: Empleyado ka Eleco.
1: Okay. Ining migo niya, anong background?
5: Wala pa gindaybol, gitanan na, kahit ongoing pang hot pursuit, no? Pamatian ta bala?
1: Ining si Jun Ray, iya, hindi ni taga dire?
5: Hindi. Ang iya ding nabutang dire is driver, eh. Driver.
1: Driver niya. Dayo na hulog-hulog nila guro.
5: Pero
1: hindi bala, first of all nila, business partner. So hindi magit kay Aileen, giniyatanan ang negosyo.
5: Oo, kay ang tawganay nila, mommy, daddy.
1: Siguro na base kung gin-hire niya lang daw driver niya lang. Kay duha sila pirmi galakat, pero guro karelasyon niya gadya eh.
5: Business niya partner ang term, pero according sa mga suod, may relasyon sila nga duha.
1: Tiyo, ano muna kay Gaygugma, na sila Marcia, no? Kaya anyway, nagbulag man gani actually. Alam mo lang na, budlay bla, kung may first relationship ka, kagda yun, hindi isa ka baton niya, may crime gin ka katabo. Sige, matiyan tabi, lipot lang si Hepe.
5: Oh, si Police Captain Randy Lambungan.
6: Probably, as soon as possible, kung matipo nato ng kung mapayang sa kaso, kag bakit maposibili nga kasi ma-arrestod nato ng ang suspects.
7: Oo. Bali, sa duha ka suspect, isa pa lang ang na-identify. Kag ang isa, sir, wala pa.
6: Wala pa, wala pa. Pwede, dali na lang siguro na kay damo naman nag-utik-utik niya mo na ang nakaupod.
7: Ah, okay. So may mga informations na nga ginhatag man. Pero ano, sir, do relative ni sir ka suspect ng isa or hindi?
6: Wala pa kita makuan, wala pa namon ma-establish. So, di malayo nga upod yagid nga do best friend niya.
7: Ah, okay. Sir, by the way, ano nga kaso i-file naton?
6: Murder, eh, pidwa ka bilog tong pinatay.
7: Bali, ano na siya, sir, 2 counts of murder? Or double murder?
6: Siguro. Oo.
7: Ano, sir?
6: Well, double murder siguro, ma'am. Okay.
8: Okay. Police Captain Randy Lambungan, Hepe, sa Haniway Municipal Police Station.
9: Si Ray Roldan din subong at large?
8: At large, kagati. Okay.
9: Pero identify na itong best friend niya, no?
8: Ang based sa information yung pinanghatag sa police, pero wala pag indivolve sa police iya nga identity. Oh. Radyo Manobi, Radyo Mandaigan. Oo, do na-identify na sila. Kag nagalao mong police nga within today, hopefully, no, ma-aresto ining duha ka mga suspect. Radyo Manobi, Radyo Mandaigan.
9: Itawagan mo itong mga friends mo sa Ilikuan. Kung anong background sinisang employee nila, kung ano na siya.
8: Yes, oo.
9: Si Kwan pa. Si Burns pa.
0: Hindi mo pa sinabi ginagawa na yan eh.
9: Gani man. Sige Marge, salamat gid kagamay ang ato.
8: Amo na madulong naton nga update subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, ni Yane, Tatak, RMN.
10: Tatak, RMN.
9: Sambay, labuton ta subong si Mayor Raisa Treñas. So, ining natabo sa Haniway, ti sakto gid sa idol. Crime of passion.
0: Amo gid na. Amo gid.
9: No? May pangimon gid. Pero grabe man nga pagigugmata ni no. Amo na abi kay hindi mo na maando ang previous relationship history mo.
0: Yes.
9: No? I mean ang relationship history mo, ang previous nga karelasyon mo, hindi mo na maando kay ti una to natabo mo. No? Pero amo pa nang isa sa tunding may mga tao nga too territorial.
0: May amo gina niya.
9: Hindi nila
0: hindi na baton.
9: Kay normally tani ano ang happiness nga kuhaon mo pa sa tao kung hindi nasa sa imo?
0: Gusto na.
9: Ngay pilit mo pa nga mangin kamo kay ti the fact nga nangita sa lain.
0: Ti meaning hindi nasa sa imo.
9: Hindi nasa sa imo, so bisan pilito mo pa na siya. Sure ka nga mangin malipayon ka sa iya? Malipayon ka magupod sa somebody nga balaan mo nga lain gid na iya ang gusto sang tagipusoon niya. So something is really wrong sa iban sa aton.
0: May ara abi Radyo Manobi nga daw hindi gid bala ka baton. Daw nagatumar gid sang dumot sa Balatsagon nga ti sang una palangga mo man kung palangga taman ka may gamay lang nga diferensya nangita ka na iban may mga muna nga mga
9: so, ego ina egos of men.
0: Yes.
9: Nga kun abi mo iya nagid ang tanan sa imo.
0: Yes.
9: Pero actually hindi dapat amo sina. Ti karon kay ang bayi may natukod sila nga negosyo sang una sang ugdanay pa sila. Dayon may ginpat bakal nga propiedad. Ang laki tong ga pwesto pero ang bayi ang gabayad. Siguro gusto man sang bayi, siguro ba si Kwaon eh.
0: Ti laban-laban man eh.
9: Ti kumbaga daw nakadaog na sa saluto bla.
0: Ti oo eh.
9: Kaya ti ang bayi rich, may property. Pungko na lang sa kabulig-bulig, tanis bayi.
0: Ti oo man eh.
9: Kaya ang sad to nga para sa iya, kagang future nga masanag nga para sa iya, nagsailo to kay Jun Ray.
0: Tama na.
9: No? Ti si Jun Ray naman, ginubra niya man ang iya role ti sa relasyon.
0: Yeah.
9: Ti gapudupod sa sbaye, tawag niya ganit driver, pero ti mami, daddy, taguan na. Meaning nga sila gida eh.
0: Sila gida.
9: So mo lang na. So under the law, why man gids ang violation ng bayi, kaya may silang kasal. Pero ti mo lang na, no? Sa na-establish nga teritoryo ni isang laki sa iya, amo na nga naglabot sa point. Nga feeling isang laki, ginampanagiyahan niyang bayi kag hindi siya pwede nga magkanto sa iban.
0: Agrabyado gid siya.
9: So amo na, pinatay nila, upod niya pa ang migo niya, utro man to klase migo. Amigo mo kung may patson, dapat
0: ikaw na nag-asaway, why mo na ginatolerate?
9: Ikaw man yung nag-upod siya.
10: Tatak, RMN.
9: Alright, standby. Sa aton nga linya, si Mayor Raisa Treñas. Mayor, si Radyo Manobi, kag si Radyo Man Regan. Good morning.
11: Yes, good morning, Radyo Manobi, kag Radyo Man Regan.
9: Mayor, salamat gid sa sining tiyempo. Do, na-excite kami sini. sining pagahiwato naton nga urban living summit no diri sa aton sa Iloilo. Mayor, ano ang katuyuan sini sa ang hiwaton nga ini?
11: Yes, ang ato ning urban living summit, this is in partnership sa ILED no. Ang ato ning gusto ipa-present ano ang status ang aton nga mga living communities diri, aton nga mga apartments, condominiums, mga rental communities, para mapakita naton kung sa mga investors, sa mga gapangita sa mga opportunities, kung ano ang mga in kag anong mga trends sa aton nga urban living situation diri sa siyudad.
9: Ang isa din na mention ta padayon ang Iloilo City nga nag-attract sa mga estudyante, professionals, entrepreneurs, returning Ilonggos kag sa mga long staying visitors. So ang gusto naton diri matabo nga ma-discuss naton kung ano ang living conditions mo kung diri ka sa Iloilo. Kung estudyante ka, natural may eskwela ka, din ka di pwede ka star. So kung may star ka di, ano ang dapat nga standard sang ilistaran? So tanan nga ini daw ma-feedback kanay ang tanan nga mga stakeholders sa mayor.
11: Yes, no. Kag isa pa nakita man naton nga kadamo interesado no Radyo Manovi kun kis makita naton sa Facebook kadamo gusto na mag retire diri mag migrate diri amo ina ginalantaw naton kun kamusta ang aton nga situation na diri sa syudad. We want our city to be still affordable para sa mga Ilonggos while nag-welcome kita sa mga iban nga gusto man diri mag-migrate kag mag-retire.
9: So ting iban di kinanglan mangita sila sang istaran nila, duta, balay, iniya sa mga gusto mag-settle down diri nga mga returning Ilonggos kag iban bisan pa gani pangayaw nga gusto diri mag-star sa aton. Sa side naman sa mga entrepreneurs or mga gusto magnegosyo, i-discuss man ada mayor kung ano ka hapos no kung mangrenta sila sa mga pwesto kag ultimately kung may pwesto sila di manegosyo sila ngita man sila gyapon ilistaran. So tanan ni discuss na da mayor.
11: Yes, may lain-lain kita ng mga speakers no from the city government. May ara kita halin sa aton nga housing, sa aton nga iklo. Kay may ara kita mga socialized housing projects. Kag ang aton nga chairman sa Boarding House Commission, ara man para mapresentar ano ang status ng aton nga mga boarding houses no or mga ginapangrentahan nga mga apartments diri sa syudad.
9: Yes.
11: I'm very happy to report nga nagtaas gid ang aton nga mga boarding houses kay ginapa make sure gid naton nga Radyo Manovi kagregan nga ang mga boarding houses naton safe no. So ginapalibot gid nato ng aton boarding house commission, ginapa-check up basta importante parehas ang guidelines ng PSP.
9: Yes.
11: Na may mga basic no miskan may ara na sila dapat sa mga fire extinguisher, may mga smoke detector.
9: Yes.
11: Amo na ang mga basic nga gina-require, you know. Kung nagaparenta kita aton mana responsibilidad nga mahatagan naton safety ang aton nga mga renters.
9: Yeah, sa side sa mga students nga gusto nato ni attract, tiya mo ning dapat ang mga boarding house ta compliant gid sa fire code ta, no? Ang safety is very important. Then ti base magwa man sa istorya nga ang iban kinanglan nila bastante nga connection sa tubig, kuryente, kag iban pa nga mga amenities, magwa na da. So kung may kulang, at least ma-call naton ang tanan nga stakeholders nga i-address ang amo ning aside kag maka-intervene ang city government, Mayor Trenas.
11: Yes, part nga maging speaker naton dara ang sa utilities man naton ang more power. Kay balaan man naton na ang Iloilo City is growing gid no. Ang aton nga growth rate sa demand na dun sa power mataas na 15% year on year for the past 3 years. Amo ina nga part man ina da ang panelist naton si ang president is on more power si Mr. Ruel Castro para ma-share man ang mga insights no.
9: Correct.
11: Kag at the same time siya man ang presidente sang island.
9: Yeah. Atay mo man gali no si mas mayo gid. Sa side naman abi mayor sang mga kondo no ginapang Airbnb naton. Iban balay man gani di man kondo units. Kung may mga feedback man magwa, kag diri sa amon kalabot na din, may mga feedback, may ibang mga kundo units nga nagatulo, no? Nagaambi. Tapos kisa kabudlay approach sa mga property managers or operators or owners. So kung magwa na da, maka-intervene man kita, maka-represent kita, nga ma-address na da yun kay nag-constitute ina sa ginatawag naton nga urban living condition naton mayo.
11: Yes, may arap man kita ng mga speakers from the developers and gin-invite man natin ang halos tanan nga developers to make sure nga mapamatian man nila ano ang mga issues and I hope that through this summit we can improve no. Among gining aton goal maka-present kita sang situationer makapamulso ang industry and we can improve the living conditions sa mga Ilonggo diri sa syudad.
9: Isa din na mention ninyo mayor sa as posted sa page ng city government labot kita asta sa diskusyonan ta ang digital solutions for billing and payment no kag rental management. So ang ease of living and doing business in the city block ay for busy people they want to avail sang online na modality sang pagbayad para nga why gasto why sabad sa biyahe why sang padugang gutok sa traffic. So tanan-tanan nga ini madala na di sa discussion ta.
11: Yes, part ina sa mga discussions kay nakita naton amo nagid ng isa ka way no nga dapat naton itutukan. It's very convenient for everyone. That's why we want to present solutions man
9: yes.
11: sa mga naganegosyo paano man maging convenient nga magnegosyo sa housing yes. sector naton.
9: Yes, kag kung magbakal sila property di ang iban paeskwelahon nila estudyante nila iban niya ti kung may sarang mabakal balay or iban mabakal kundo o kung ma-apartment sila dala na nada sa mangin concern nila kung paano mapasiguro nga din sila makaloan no kung backloan nila hindi nila pag-cash out bla. So dala ni sa pwede man istoryahan nga amo ni kahapos mag-avail sang loan kung madesisyon ka mo nga diri nagiman ka mo mabutang propiedad nyo mayo.
11: Yes, may arap man kita iban nga mga partners paano and I think may ara kita mga booth no na ipangbutang para makahatag man sang forever nga mga information sa mga guests nato.
0: Naisip ko lang bala mayor daw para sa ako na sa kadugay ko na sa Iloilo kadiri sa Remen the first time ko ni kabati nga may summit kay kasubong sini and timely ini Radyo Manovi nga booming gid ang sudad magluwas gyud mention mo mayor siyempre may exhibits kita nga ipakita nga diri sa sudad sa Iloilo ikumpara mo sa iban nga mga sudad hindi kita maayo hindi gawa kita traffic damo kita malls, damo kita bangko, namit aton pagkaon, may mga manami kita din nga lugar. Siguro initanan mayor on top pagid sang iban pagid nga ginaubra subong sang city government, kag amo ning ma-offer naton. Mag-akuya, medyo bias ang ako, pero personally nakita ko nga mas manami ang sudad sang Iloilo, istaran. Magluwas ka damo-damo kita diri sa mga maayong kalidad sa mga eskwelahan, nga kadtuan kag diri na papulian sang aton nga mga pumuluyo mayor.
11: Yes, amo na gani no, Rajuman Regan, nga continuous man ang aton ng mga infrastructure development at while we are making sure nga mga services naton para sa mga pumuluyo naton, gina-prioridad naton, ginaalalayan man naton para sa mga turista naton no. Kaya nakita naton isa man na ka-sektor nga kung maka-invest sila diri sa syudad, kung kadto di ang mga turista na tahuman sila sa aton syudad, makabulig man na sa aton economic activity like you said earlier, kung magnegosyo sila di, kuwao na nila nga maubra para sa ila, mga Ilonggo, and it will really help no uplift the lives of mga Ilonggos. Yes. Kung diri sila magabutang sa ilang mga negosyo.
9: Kaya hindi na kita mahuya kay kumpesta ron ta sila di mayor or malong stay sila kung di giman sila mag-star permanently diri sa aton sa case sa mga long staying visitors ta or sa mga estudyante ta. Naplastar ta na ang kung gusto nila mamalaklon sa matagadlaw sa pagkaon, naplastar ta na ang mga markets naton. Puro nagmi na mga markets ta. Then kung gusto naman nila sa gamay nga diversion no, to stay away from stress sa household chores, naplastar man mayad ang aton ng mga public plaza.
0: Taman.
9: So, kompleto na kita actually, Mayor?
11: Yes, ongoing man, Rajamanov, you know, kay, amuna bala, ginambalan ko gid ng aton nga team, kagkatanan, dapat, we have to be innovative, especially nga, subong booming ang Iloilo. Kung ako turista, kung makadu ako subong sa Iloilo, nga mabalik pa ako.
9: No?
11: That's why nga continue kita collaborate sa private sector, kung ano pang pwede naton mobra para sa syudad. Kasi I'm very happy to share nga kadamugid kita subong mga partners who are also interested, no? Parihas ang isa naton ka-event sa Central Market, ang kapita sa merkado. I was surprised to see mga turista, no? Nga nagabisita sa aton nga merkado. We were very excited nga may mga amo na nga program. Also, may isa man ako nga na-meet nga nag-migrate diri sa Iloilo 3 years ago or 2 years ago, no? Nga hindi siya taga Iloilo, pero diri na siya subong goobra. Gin-uproot yung family. Hindi ko sure kung taga diingid man to sila. Pero I'm very happy nga ari siya di subong sa syudad. Amo na ongoing ang aton nga mga activities. This October, we are celebrating our Arts Month. And ang aton nga Arts Month, it's the first time nga ibutang naton sa plaza, no? Ibutang naton sa Plaza La Paz. It will be a very fun event. I really made sure nga para gid ni sa tanan nga may ara lain-lain dan forms of art mo. So may ara ang aton nga may exhibit ang aton nga mga artists, visual artists, ang aton nga food, ara man, mga artist naton nga mga sa banda, ara man, kinalain-lain nga art forms, ginupod naton sa isa ka-event para maka-enjoy man tanan nga mga Ilonggo.
9: Yes. May isa lang ka-concern na Mayor, kagtiguro for the betterment as we move forward sa gusto ginato matabo sa improving our urban living condition diri sa Iloilo City. Ang isa nga makita ko perming feedback sa Reddit kay Lointra ko dakisa. Ang feedback sa mga expat kag sang mga bag-o diri sa aton nga nagtiner sa Iloilo kag daw naglistar na, ang isa nga feedback nila Mayor ang customer service ta sa services daw kinanglan kuno gamay nga improve pa kay daw hindi masyado welcoming atmosphere sang iban nga mga ara sa business of accommodation. Do kinanglan guro nga emphasize ta pa para sa blasang imo nami itong program sa market. Ginpatudluan mo sang financial literacy ang mga vendors ta. Siguro ang mga into customer service ta di nga direkta gigadil sa tao ng mga establishments. Kinanglan ma-reorient sila Mayor. Kaya anyway, hapos mala na mo nga ma-seminar sila bla nga ang yuho Mayor sang Iloilo ay dapat gakadula kung ka-entertainer sa mga tao.
0: Tama
9: na. Kaya muna do medyo sensitive ang mga foreigners sa musina kung mag-transa kung bala do gapasingit. No?
0: Dapat ga-smile ka lang.
9: Dapat do tanan bala do manaya-naya Mayor para do amugin na yung packaging tabla sa Iloilo Mayor.
11: Yes, maayipid ang suggestion, no? I think last week or 2 weeks ago, nakapartner kita with DOST in-gather naton ang mga mga sa food handling naman naton no kagintrin and moving forward kanami ini ang suggestion maybe sugudan naton sa aton nga hospitality sector paano naton mag-gather ang mga frontliners tapos kung paano kita maka train sa ila.
9: Yes. Kaya kaya ako ganin na experience ko man personal. Siling ko sakto gid manggali.
0: May mga
9: ice cream sa mga kiosk-kiosk bala sa Mall Mayor. Why gid balaga tulok ay contact sa imo ang tindira.
0: May gamay nga kulang
9: na. Okay, timingan nga kapoy sa do ginaduso lang ice cream ba mo blang do kay kusaya. Kagin baklan mo sa bla.
0: Gamay
9: siling ko no. Kung na-reorient ni sila,
0: hindi mo na radyo manubi.
9: Hindi naman brown sa gobyerno.
0: Pero
9: ang imo leadership, kanak tali remind businessmen, mag-update per me ang inyo seminar, nga basic courtesy, Mayor.
11: Yes, parehas ato, no? Gin-share ko kina. Gin-sugudan nato ang food handling. Pwede nato na ma-incorporate sa basic nga mga services, no?
9: Yes.
11: Ano na ganito, wag customer satisfaction ng mga services kung paano kita maka-improve man. Miskan si Lilo City Government, ongoing ang amon training sila, no? Ang mga frontliners namon, gina-train gid namon how to deal with ang aton ng mga gatransact sa City Government.
9: Yeah, isa lang kasimple nga pagtrato mo mayo sa tawo. Matrending gina dayon kay matag na sila good reviews.
0: Sure gina niya.
9: Ang opposite sina, isa man kay hindi mo nga mayo pagtrato sa
0: tawo. Tapos kada.
9: Matrending man kita dayon pero sa natabo to sa bol sa presyo sang sinugban nila
0: no. Nga meal size
9: 54% sang ila yang tourist arrival.
0: Naglubogin.
9: Nag-drop gid sa Bohol.
0: Yeah.
9: So mo na ka makagagahom ang customer service. Finally mayor, may isa na lang kami ka concern. Ati mga estudyante ginaganyat naton magkadto di luwas nga kayuhon tang ilang mga eskwelahan nakalabot na sa imo ang possibility nga makabutang man kita diri sang iban pagid nga mga eskwelahan nga American naman ang system eh. Okay, daw nakita ko bala sa feedback daw kadamo sang gusto man nila nga the American way naman sa system of education nga maka butang man sila sang eskwelahan diri sa aton sa Iloilo mayo.
11: Yes, ang isang nagpangita sang partner ang like world na to, no? Kay isa na nila ka-locator nga ginapangita nga makabutang man sila sa international school diri. I think as of now may ara pa lang sila nga partner nga preschool kag elementary pero ginbutang nila dira sa ila development sa Santa Barbara.
9: So matamat lang ano, matamat. Okay. Sige, finally mayor may isa pagid nga feedback diri sa aton na speaking sang promoting Iloilo bilang isa ka mayong destinasyon sa gusto mag-eskwela diri sa aton. Siling nila kadamo gid sang naga-excel sa field of nursing diri sa aton sa Iloilo. In fact, all over the world, mayor kita nga ginaknales gid sa field of nursing because usually ang mga maalam sa klase gusto mag-nurse. Siling nila, what if pagidabi, no? Kung halimbawa, abi, the same opportunity is given nga ang mga maalam sa klase ginpili nila nga mga teacher by way of a government offering scholarship sa ila. So siguro we can breed para sa future generation sang mga maalam tanga teachers because mga maalam na sila nga daan sa klase ngayon prefer nila imbis mag-nurse sila o kung iban nga profesor
0: mamaestra sila
9: maging teacher sila Mayor Trenas.
11: Yes, manami mana nga suggestion amo ina subong ginatutukan man nato no ang aton nga career guidance through our PESO kita ko gid na nga ginapa priority subong kay may nakita kita nga may iban nga mga areas nga gamay lang ang ga-apply, no? And ang isa nga ina ang sa pagiging teacher. Especially nga damo kita subong teachers nga ga-abroad man, no? Amo ina nga ginalantaw natun kung anong pwede natun matutukan and we look into how we can help give scholarships para
9: yes,
11: sa
9: so okay kung may scholarship abi ma-attract ang mga maalam nga kung top 10 ka sa klase
0: dapat din scholarship ka
9: Mayor Raisa so piliyon nila mag-teacher so maalam ang mga teacher naton sa pila kadlaw.
0: Yeah.
9: Oo.
11: Yes.
9: Sige.
11: And by the way, pwede man ko ka-share may ara kita sang talent forum ini naman niya in partnership with Iloilo Business Club and iFit. This talent forum, ipakita natin ini kung anong mga demand jobs diri in demand jobs sa Iloilo. This will be this October and lantaw natin i-present natin no, sa Akadim, sa business community, ano ang mga in-demand jobs, ano ang mga kulang ng mga graduates, ano nga sector, kasi para i-align natin, kag-i-link natin, para hindi mabudlayan ang mga workforce natin mangita trabaho diri sa syudad.
9: Alright, so ti Doka, damo ka lang sa kumplito, mga mayong ah. Mga idea, no? Muning gusto ko man ipamangkot sa imo, kiti kung taman kag sa hindi, daw gin-judge man ikaw sa una mayor, paglagan, mga bata ka lang ni Jerry Trenas, pero subong daw makita ta sa more than one year mo pa lang, daw kadamo na ikaw sa mga naisipan ng mga mayong mga programa para sa syudad sa Iloilo. So siguro, amo lang niyang wife pa nila makita, pero subong, matamat na nila nga nakita sa imo mayor.
11: Yes, amo na ever since ako na Radyo Manovi, isa mo lang akong goal, no? Mag-aservisyo gid sang matuod-tuod. Kag i-relay put into heart ang akong position. I really make sure nga panumdom kung paano pa ma-uplift ang lahat sa mga Ilonggo. That's why we have programs like this, urban living, and then ang talent forum naman, this is para sa akon nga makabuligid sa aton nga workforce. Ginayo ko gid ni ang aton partner sa Iloilo Business Club kag sa iFit nga makolaborate, kay we have to prepare the next generation workforce and we have to make sure na there are jobs available for them.
9: Yeah, kay siling ko kun amo ning agi mo subong nga mayor ka na sa malawig nga panahon, ara ka lang kay posipo sa kilid, proktali ang mga concept sa likod that time ni Mayor Jerry. Ang iban sa to imo man, na-realize ko bala ang imo career path. Siling ko, daw, kwan gidman gali, Mayor, no? Kung kaisa, kinanglan ta man, hindi lang ta mag-ipos, kung may na-ubrahan ta, kaninglan matikal-tikal man ta para ma-recognize, no?
0: Dapat lang. Dapat.
9: Kaya kung may tikal-tikal mo, mambal tao, ang ayan na sa mag-mayor, tayo sa una ka ginipsan mo lang, kaya siyempre yung mayor yan, hamay mo mo. No? Hindi ka gusto mo lang magpapapel, bla?
11: Yes.
9: Sige, anyway, tayo, mayor ka na subong, kita man naman mga post sa imo personal account, sa imo man sa page and city. So that shows nga, amo ginigaliya si Raisa Trenas. Sige, mayor, salamat gina, kag mayong aga.
11: Thank you man, kag mayong aga sa tanan.
12: Tatak, RMN.
9: Alright, so gusto ko na idiga, Busa Idol, kay madamo diri sa ato nabi. Amo ning reality sa workplace. No? You have better concepts, better ideas.
0: Di mo na mo, bra.
9: Pero sa actual nga execution,
0: pudlayan ka na.
9: Somebody is trying to outshine you.
0: Yeah.
9: No? Normal na, bisan din ng organisasyon. If that somebody is not trying to outshine you, kung mag-ipos-ipos ka lang, somebody will claim credit for what you do. No? Bisan pa, ngaway man to sila ganiya inubrahan.
0: Tama na.
9: So, muna kung kaisa, gali ang lesson, kinanglan din man gali, balo ka man magtikal, no? Kinanglan, medyo pabalo-balo mo man, medyo you should be loud about it. Kaya si Mayor Raisa Trenas, hindi ko magpating ang kakalatabo ni sa syudad subong sa mga nagmi niya ng mga programa. Ang isa tong gindayaw, kugit bala nagligad. Kaya ikaw, balaan mo man na ang istoryahan na itama nagligad. Parte sa mga kabataan balang may mental health issues.
0: Tama na.
9: Ano gani, ang mga may autism bala
0: may in particular. Autism, ah.
9: Si Mayor ya kay nanay sa,
0: i-incidia niya na.
9: Ginapatutukan niya na i-expand ang programa.
0: Ay, importante na eh.
9: So that speaks volume. Saan ginatawag niyo sang una nga maldita nga si Raisa Trenas?
0: Balaan niyo man nga before sa election, maldita ang tawag niyo sa iya.
9: Mumanangas ang una ang pag-judge kay Governor Art Defensor.
0: Yeah.
9: Siling niya si Art Defensor, splado ni.
0: Splado.
9: Actually at first, kay stricto sa mo. Pagtulok mo, suplado siya. Pero ang aktual na ginapang-ubra niya actually,
0: lain eh.
9: Hindi iyas ang suplado.
0: Yeah.
9: Amo man na kay Raisa Trenas, ako yung bisan magminaldita, payas mayor. Okay, kuya.
0: Tiyan, basta. Ubra lang bilang trabaho mo bilang mayor.
9: Basta may mihura.
0: Okay, may hura ka lang.
9: Iban sa aton, di nga gusto nilang ngirit-ngirit, sipit-sipit. No?
0: Puro pipi.
9: Oh, puro pipi, bunggo-bunggo, buli, kagtite, kung ano dahi. No? Okay, mga flirtatious move, no? Amo na mabakal sa tao. Pero in the end, kawatan kam lang nila. Ituon kam lang nila. No?
0: Palapawon ka nila.
9: Kadto ka sa opsina nila, kaligdan kam lang.
0: Pati lang ko.
9: So, dira mo makita ang direksyon ni Mayor Raisa Trenas. I'm saying this di para dayawon sa. Para nga ma-realisar ta sa tanan, nga hindi ang tanan nga abin nyo sa tao, kaya amo nang nabatian nyo sa iban, amo na siya. Ano gani ang akon original quote nga ginambal sa City Palabra sa? No? Kag sa interview sa Film Academy of the Philippines. The best people you know may be the worst people you don't know. And the worst people
0: you don't know?
9: You don't know, maybe the best people you know.
0: Tama man.
9: No? Ang maayo nga tawo, nga abi mo, amo galing pinakamalain nga tawo, nga waay mo nabalan. Ang malain nga tawo, abi mo, amo galing ang mayo nga tawo, nga waay mo lang mabalan.
0: Tama na.
9: So, this applies to Raisa Trenas. For 1 year lang tawa ang mga programs niya bala nga gina-implementar sa syudad.
0: Kita ya.
9: Hindi ko na ya mahambal nga bata lang nasa iya sang tatay niya.
0: Tiyo.
9: No? You cannot do it kung bata ka lang, landong ka lang sa tatay mo.
0: Why na ya, Radjumanovi, kung landong ka lang sa tatay mo.
9: Oh.
0: Mahapos ikaw iya nga mabalaan nga ang ginaubra mo, landong lang na ni tatay mo. Pares na kay...
9: Paano niya na inaisipan ang parte sa autism? Man? Nga mabutang sa iya sang gamay nga lugar.
0: Yeah.
9: Para sa may mga hindi kasarang ay terapi ang ilang mga bata, protect mahal na mo.
0: Okay na yung ginubra ganin ni tatay, ah. Oh. Diba?
9: Butang niya da, tapos sila niya, kinaw nami, i-expanta.
0: Yeah.
9: Hindi niya man mapadako in sigida to mo. Kaya subong ang mga autism cases, puwerte naging kadamo. Kag unknown pa na ang source hasta subong. Ano ang nag-cause na? Huwag pamabalaan. Tiya mo na ang suffering sa mga nanay na may autistic sila nga bata. Grabe gid, no? How I wish makasuggest kita liwat in separate forum kay Mayor Raisa. Kete mga opisyal ta sa gobyerno, gabase man na sila sa feedback mo.
0: Tiyoy.
9: Ang isa nga difficulty, Mayor, sa mga bata, sa mga nanay nga may autistic nga bata,
0: hindi sila katrabaho.
9: For life, hindi na nila malinan bata nila.
0: Hindi nila katrabaho.
9: Hindi man katiner ang timbang sa ila.
0: Di sino makatiner nga ginabal... Sus, Maria,
9: no? Damo klase autistic, may kapanakit, may banwala man.
0: Pero
9: makapoy generally, gilin. They are not normal.
0: Nakapoy
9: sila. Kaya hindi sila normal, pero sa normal kids nga wala autism, magwantahan mo sila bantayan. Ang iban, hindi magwantahan bantayan. Tiko hindi gani kagwantang nanay, kagwantab lang timbang.
0: Kagara.
9: So hindi magtiner, so kung wala timbang,
0: hindi
9: kaubrang nanay.
0: Ti...
9: Kung hindi kaubrang nanay,
0: anong guwa niya sina?
9: Anong guwa nila, be? Kapin pa kung single mom siya?
0: Tama na.
9: So muna, Mayor, dirip lang niya, you got me. No?
0: Importante ni Mayor eh. Kadamo sa...
9: No, kami nga mga wala autistic nga bata.
0: Totoo na niya.
9: Pero you got me. Samo ni Mayor, Raisa. Amo na nga nag-post giko sini. Kay sa mga natubang tadi nga mga tao nga may autistic nga bata.
0: Grabe, grabe.
9: Ang struggle nila hindi hamak. Di for somebody nga ginahambalan yung hindi ready mag-Mayor na paminsaran niya nga mo sini, naway mapaminsaran ni Jen Mabilog, ni Mansing Malabor, kang ni Jerry Trenas. Dira mo makita, yalain siya. Ari pagid, urban living summit, tako gini nga bagay mo sa idol.
0: Iway na sa may nakapanungdong sinasa sa nagliligan ng administrasyon.
9: Kay gapang ganya tatuod sang tao nga may star this lilo. Pero pag abot this lilo,
0: di makuha na siya.
9: Ano ang experience ang ginhatag nyo sa ila? Gubaon Hotel, Gatulo, Makundo, oh, boarding house nga gahulid sila sa tanga kagilaga. Oh. Dayon kung masunog, way katguan, malupad ka sa kawaan. Oh. Ti kung maistoryahan nini, ma-address ang problema kung may problema. Kung ma-address pag-abot nila des ang estudyante, turista, long-staying tourist, or kung sino da,
0: ang ila...
9: Maka-create sila nga, oh, everything is well provided for in this city.
0: Ang feedback, so, Radjumanovi, maayo.
9: I should stay here, I should invest here, I should study here, or yeah, call my family to come over and diri na lang kami miliskula.
0: Ika nga impresyon nila, di ba, dapat manami ang imo impresyon sa una pa lang.
9: Ang kwarta, ti.
0: Ti, bastante ka mo, di.
9: Kiri ginagasto sa aton. Ti, kaya damo man ta bangko. Ti, patago nila sa bangko, ta.
0: Or base ma-invest man di sila sa negosyo nila.
9: Oo, manigusyo sila. Kung manigusyo sila, din pa kami pwede karinta, di hao. Kaya kung pangayaw, kaway ka man niya klala, di.
0: Dapat niya ginamarket natin ang sudad natin.
9: Isa diskartihan ka malanda sa mga diskartidor man nga gatudlo, da. Pero kung gagi ka sa sudad, magiyaan ka nga diri ka investo, diri ka butang pwisto mo, kung amun nga negosyo ng imo. So, ginag-guide bala sila? Makadto di sa aton, mambal sabihin gusto ko yan negosyohon. Pagkaon, so, ang sudad mismo, upod ang mga stakeholders na, mong mambal nga, diri ka nga area mabutang sa lapas, diri ka nga park, kay may eskwilahan, di, muni mo to, ano nga klase iya pagkaon ng imo para dolain ka sa iban?
0: Tama na.
9: So, ginagaydan ka. So, amuni ang summit nga silingta, kinanglan ni nga, ipasimplihon ta. Kaya kung lang taon mo lang ang balita, urban living summit nung di sa attractive. Yeah. Doi gani share lang tao kung gabi.
0: Tiyo eh.
9: Siling ko pasimplihon tanibla, kita ang madribbles ni. Kaya kung pasimplihon, mo amo ng boat silingon. Sina mo nang ginambal na mo ni Busaidor subong.
0: Lalantawan nyo lang, magambal ka lang. Mano ka sa Iloilo? Tiyo, may ara kita sa mayong mga infrastructure, mayong iskulahan, mayong bangko, dami dalan, ang peace and order situation ta, hindi malala. Pero ining ginambal ni Mayor nga, ipatawag ang ining mga tag-iya sa mga apartments,
9: kondo, boarding house,
0: mga small things lang lang ina, Radyo Manuvi. Gamay lang na siya, pero nag-mamater siya. Kay, kung nang tao mo lang, makatuko to sa Iloilo, pero may feedback malang malain after sina, di mabalik ka pa na, kay may malain ganing nga feedback.
9: Bata ko, hindi naging mabalik sa Marriott mo. Bangon sa experience nga to. Mangayo ka tubi, daw sala mo pa.
0: Muna bala.
9: Dayon, makaon ka sa buffet. Seafood buffet, pruway man seafood.
0: Muna.
9: Hindi naman balik.
0: Ti,
9: tumandok na.
0: First impression niya, Radyo Manuvi.
9: Oo, ti ano, pagida, paano kita ka-create sa nga mo sina?
0: Diba?
9: Kung...
0: Dapat, na-train kita, dapat perfect.
9: Karang kung maguluwa, ini sa feedback ka muna, ma-address na. Ti, kung ma-address na, hindi na sila magaling di sa...
0: Ti, sinong ka binipisyo ha, kung ma-address na? Like, ang in-mention mo kagina, gamay itong bagay. Nga pagbakal mo sang ice cream, gakusmaod ang tindira. Para sa aton, why gin manamit man ang ice cream, pero ang gamay nga bagay, nagamater, ang small things matter, Radyo Manuvi nga, tawabla, nagkakusmod ka, tiyan nga nga kusmuran mo, kuya man, kuya kontra ko gina. Bakal ko sa gaysano. Dari. Ang, dari pa ko ga, star sa Nashville, sige siya, bakal kami ni Mrs., sige siya kakusmod. Kakusmod gin sa iya.
9: Nga daw sala mo, no?
0: Nung sala ko siya, kung kakusmod isa, kay ang gusto namon, i-karton. Nga daw, iya ko na i-plastic lang. Liko i-karton lang, kay para mahapos magkarga. Kusmod siya. Sa so, ulihin, pinalapitan ko, gin. Liko, no, kusmod buday.
9: Eh, doon nasaklaw ka mo?
0: Doon nasaklaw. Sino, siya sir, hindi ako, yes sir, ang ginakusmuran ko. Liko, pero gatulo ka sa akon mo. Iga-deal ka sa akon. Dayon ka kusmur ka. Kaya anong kusmuran mo sa akon? Kaya ang itsura ko, no, yung pang-artista.
9: Mugid eh.
0: Lintukan. Ganun ba lang ko sa siling ko, anong ginakusmur mo day? Inang mga experience nga ina.
9: Daw hindi ka nang balik.
0: Oo, nami ang lugar mo. Why question naming Iloilo City? Pero tiko may mga experience ka nga bagay, Radyo Manuvi, nga pwede man natong tani maibitaran, kundi man nami tani.
9: Ari, pagkita ang isa di sa aton kinanglan ta reformahon, ang transport sector. Ang transport sector tayo, ada mga spoiled brat. Asa tuntun, prangkana yung istorya. No? Gamay-gamay lang, feeling nila, mapahog nilang gobyerno. Amo ginananotis ko sa transport sector.
0: Duwe-duwe, rally, duwe-duwe, reklamo.
9: Oo. Kay may nagagatong, may nag-organize sila mo. Pero antes ka mo tani, bilang magsagad kay na muna, lantawan yung servisyo nyo.
0: Ano servisyo ng pagutok man gani ang upirme?
9: Modern bus?
0: Modern.
9: Anong modern da nga gaginutok?
0: Anong modern sa bus yung butangan nyo sang tanduay sa likod?
9: Oo, gatindog pa. Oo, gatindog pang tao magsakay. Dahil kaduway-dugay maglakat, no? So, wala sang nami, no? Wala sang modern. Ang nag-modern lang, na itsura sa slakyan ng ginislan. Pero ang sistema, ang batasan, ang customer service, wala.
0: Nami pa ganito sa una, nga plari yung tsura ka jeep.
9: O, tradisyonal pa.
0: Subong yung Radyo Manuvi, may aras ang...
9: O, heritage pa.
0: O, do classic bala. Nga, kita mo sa Manila, ang saraw na, saraw nga jeep na...
9: O, latawan.
0: Ara-ara, gyapon ang aton to, kanagbi sa mga jeep na ito, na duman mo mga pasahero sosyal, mga modern, mga saraw.
9: Mga Francisco.
0: O, subong Radyo Manuvi, kita mo sa downtown, hindi mo maintindihan kay... May kawabla, may bus.
9: Masakay ka pakadto sa tagba kalinlan di sa Arimen. Galibog ulo mo. Kay hindi mo makita kung ano ang ruta sang modern bus nga ginasugid. Mas makita mo pa yung tanduay. Isinugtan pa niya sa LTFRB.
0: Nga may tanduay ina iya.
9: Why na naputos na iya sang pasayod ang jeep? No, why na iya sang ruta?
0: Why na rutang ruta yara sa tubang nang gamay-gamay yo.
9: Oo, oh, dahil masaka mo sa babaw, ginutok man lang.
0: Ginutok ka to, butangan ka to sang daw ginakapta na bala nga matsagan ko daw priso ka bla.
9: Kuno abi daw airport nga ambience bla. Airport ya okay na patindugon mo kay walang dugay. Be, yun mong tao lens luna lapas pag atos tag. Baka tindog?
0: Tingala ko nga sa jeep, hindi ka pwede katindog, hindi ka kakabit.
9: Oo, sa ilaya pwede.
0: Tinga, dira yung kakabit ka mo yaw.
9: Muna, te, isa pa na, katulorn off na sa bisita. Muna, sa tuntod lang, bisan sino subong react-react na.
0: Di ba ang jeep na to, ang modern jeep na to, na Jumanovi, ang modern bus na to, may aras ang capacity.
9: React-react na, mga tipon-tipon sila, bus-bus, reklamo, kontra, saka komentar. Testingin nyo, kaysa ngayon, takmusubong.
0: Reklamo ka mo. Tiyan mo man ang tuod!
9: Amo gimana ang tuod? No? Gamay-gamay. Blado mga brat, blad.
13: Tatak. R-M-N.
9: Ma. U-A-I-A-I-O-A-A. Alas 9:30. Mabalik kita dugi-duga. Ining abahin po sa idol.
0: Magkaradyuman sa mga tampalamati naton subong aaga sa mga suki naton. Ginapabalo naton sa inyo nga mainom kita aray sang aton sa ninga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong aaga sa mga tampalamati naton. Istoryahan ta naman ang isa sinimabian sa aton sa ninga mga tupiko subong aaga. Istoryahan ta ang parte kung paano manikawan ang balatian. Ini paagi sa mga masunod, mag-practice ang good hygiene, magtulog sa 7 kon 8 ka oras taga-adlaw, likawan ang stress, magkaon sa masustansya nga pagkaon, kay ilabi na gid magkonsumo sang suplemento nga maghatag sa imo sa mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayari ni sang vitamin D sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene, malikawan mo ang sari-sari nga mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 na proteksyon batok sa balatian, ini aprobado sang Food and Drug Administration. Ini magduha-duha, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na.
13: Tatak RMN.
9: Mabalik kita dugi-dugay sa aton nga loves ko si Mother Earth. Mangimos-imos kami timprano ni Busay doon.
0: Yeah.
9: Kaya after sini, ma-impeachment trial naman tayo.
0: Ingagawan to man Radyo Manovi kay nag-groundbreaking na or I think doon ang sugo ng groundbreaking sa Banwasang Uton regarding sini sa mga balay nga ipatindog sang provincial government. Radyo Manovi, ang initial budget sini yara sa areyo. Initial budget ara sa 40 million pesos para ini sa 32 ka mga pamilya.
9: 32 families lang 40 million?
0: 40 million.
9: Grabe gasto ni Gob sinyo ba? Mo niya nakaplangga ang batsano.
0: Grabe na.
9: So, gay po si post lang si Gob, why manigani gasagad gay ka message sa aton ka maguro agbay. Basta nagmuno lang sa nami ning project nyo.
0: Ni project nyo.
9: Suportahan ko ini. Buligan ta ini. Oh, tiara na.
0: Tiara na.
9: Tupa na.
0: Kibot gani kita Radyo Manovi nga abita nagligad to. Basi istorya lang to ni Gov.
9: Gani. Ang, wala sa malipat.
0: Ang dito sa may maasin sa
9: ano teen center to.
0: Sa teen center. Abi ko gani nalipatan na to.
9: Para madinom-dumo niya si Gov. Nag-commit ya.
0: Para nag-commit ang gobernador
9: lalaki
0: patupon.
9: Lalaki siyang kausap.
0: Patupon niya kita Radyo Manovi.
9: Pero diyan gamo man isa kay Ari Kadi. Busay Idol, kasi siyempre, di ba utod niya ka?
0: Siguro, sa tsura lang kami nagdiferensyana eh. Medyo turutariwis gawaya irong ni Gobernur.
9: Okay.
0: Ang ato nabi, medyo mahuroy yun, Radyo Manovi.
9: Isang gamay ka, abis, sala niya sang nurse ni Iko mo.
0: Wayagin.
9: Timpalan ka sang bibiro ng pata nila, imuson. Amo pala nang kinalayan.
0: Pero siguro sa dedikasyon sa pagserbisyo, sa putli nga panghimanwa.
9: Commercial na gigwitan ni Marco.
0: Pariho guro kami ni Governor Tuto sang mandato para sa pumuluyo.
9: Mamana guro nga ang ginahambal mo daw suportahan niya gidla.
0: Kay kun ano ang ginahambal nato nakita niya nga way kita sang agenda nga malain.
9: Ang libutod sang taypuson.
0: Nakita niya nga aton tinutuyo makapaayo para sa aton makasimanwa.
9: Ang libutod sang taypuson.
0: Agapati kita. Halin sa alibutod sang akon kurason.
9: Dugong serbisyo.
0: Nagapati kita ng ang dugong Arlos. Dugong serbisyo.
9: Di, lao. Malanda ka mo eh. Malanda ka mo. Batian niya mo. Layo-layo. Isa kilometro distansya na mo. Batian niya mo. Mabalik kita doon gano'n guys sa atong pagkakala. Last 9:34.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
15: This time check is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
18: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gida akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang ako

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
4: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpagigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwing
7: nasakit. Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
9: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: Uy, 150 over 100 dali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tatak RMN
15: 9:49. Loves ko si Mother Earth, Radyo Man Joy para onda.
16: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pag-segregate sang basura sa aton nga komunidad. Sa tag sa kadlaw sa aton nga barangay, tonelada ka mga basura ang aton nga ma-generate apang makatugas ang pagbag-o ang pagseparar sang aton mga basura gikan mismo sa ginhalinan sini. Ang husto nga waste segregation makabulig agud nga ma-recover ang mga recyclables kaangay sang plastics, papel kag mga salsalon imbes nga ilubong lang ang mga ini sa landfills. Sa among nga pamaagi mabuhinan ang polusyon kag makonserve nato ng aton dunang manggad. Gani o lulupod kita sa pag-segregate sang biodegradables, recyclables kag residuals, agod nga mabuhinan ang basura kag mas mangin matinlo kag healthy ang aton nga komunidad. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jolene Tamayo para onda. Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
17: Mga Radyo Man, ang aton kape nga may ara sang glutathione, kagang kape nga may ara sang collagen, amo ini ang Santon Gold Coffee Mix. Sa dalayo naton nga inom, hindi kita magnerbiyoso, kundi nagapag-on ang aton siringa tulan, naganami ang supat sang aton siringa panit, nga daw kuryano na kita. Gani sa mga tampalamati naton, ang kape nga may glutathione kag collagen, Santon Gold Coffee Mix, and of course, kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C mayo ni para sa atong sipon ubo hilana trangkaso pneumonia kag iban pa nga balatian bisan pa kamo ang may mga allergies i-try ninyo ha ini magsulab ang atong nga sulok-sulok man alkaline siya updan ta sang atong sirimabian nga D3 Bio and D3 Bio may ara sa medium chain triglycerides ka virgin coconut oil ginapunggan niya ang mga bacteria kag viruses nga nagasulod sa atong lawas ginapadamo niya ang atong good cholesterol kag ginasiling niya pagwaang ang bad cholesterol gani sa mga tampalamati nato magkaradyuman aprobado ang FDA mag D3 Bio.
14: Tatak RMN.
15: Mga karadyuman, iningabahin dulong sang Non Super Plus Capsule. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. The new and improved Non Super Plus. Gintingo ba mangustin, guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra para sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Nan Super Plus.
0: Tatak RMN.
15: Kag mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mental clarity. Awan ang utok, no? Parang makarelax, makatuon sang mayad, makakonsentrate sa trabaho. Bato sa pulao, mag-inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Kung kanami pa sang kondisyon sa aton nga prostate, kag kung nami ang kondisyon sang prostate, hindi ka plaihi, huwag ka nabusisaw. Kag importante sa tanan, nami ang kondisyon sang imo nga pagpakighilawas. For intimacy sa mga magpartner, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Tatak RMN.
15: Inugay ang aton nga impeachment trial. Radyo Man, Novi Guaso.
17: Radyo Man, Regan Arlos.
0: Tatak RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
6: Community.
7: Health Alarm.
6: Kaupudi. Papa G.
8: Nox! Herbal Capsule! Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, kaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kun UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man na, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
9: NANS Herbal Capsule!
8: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
9: NANS Herbal Capsule!
8: Yara lang sa mga butika.
9: Mega Man Herbal Capsule. Tutoy.
8: Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon naga-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man may ara maka. Hunigot, tweetong katali, kag-ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
9: Mega Man Herbal Capsule.
8: 30 minutos ang partner, yara la ang palading.
9: Mega Man Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nuns Lemon Oil.
8: Hala, karis. Sige pa, iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Ay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pa nga lugar nga mahigo. Kagkun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
9: Nuns, Liniment Oil!
8: Yan para mapatahaw ang palangatol sa kapit tado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nuns Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nuns Corn Coffee!
8: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Ang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
9: Nuns Corn Coffee!
8: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
9: Nance Corn Coffee.
8: Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee partner, kay ginapanubot niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
9: Nance Corn Coffee.
8: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
9: Mega Man Cold Coffee Mix.
8: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
9: Mega Man Cold Coffee Mix.
8: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
9: Mega Man Cold Coffee Mix.
8: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
10: Itay naman kita. Madamop kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
11: Oras tatak impunto alas 10.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Apo, ulat anay. Nagalibot ng akong panalaw. Dumatumba ako.
17: Lolo, kung anay kita, kaputigit sang inyo naong.
18: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Magulig sa pagkatagkahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
19: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa mga ulan sa
20: iyo. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, impunto las 10 ang tagnasaga.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Mga karadyo man, ari na kita sa ika-28 adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Subong adlaw, bantayan taraman kung sino na naman ang mga testigo nga ipresentar sa prosecution. Ang otirimabian sa manggad ni Vice President Sara Duterte, just like yesterday, nga gin-invite or gin-pasabina ang taga-Security and Exchange Commission. May kantanan ini sa mga negosyo sa Vice Presidente nga wala iya ma-divest. Meaning, may mga negosyo siya nga wala niya pagin siya gyapon ang owner kay sa aton sining kasuguan. Kung ikaw ang presidente and vice president, violation sa konstitusyon kung nagapanag-iya ka sang negosyo. Hindi pareho iya sang iban nga posisyon like senators and iban nga mga posisyon. Pwede ka iya makanegosyo, pero kung ikaw ang presidente kag vice presidente, stipulated sa atong sirimabian nga konstitusyon nga hindi ka pwede magnegosyo. Now, gina-lay down subong sa prosecution nga badamo sa mga negosyo and companies nga ara sa SALEN sang aton sining nga vice presidente and still ara pa ang pangalan niya as board of directors. Mga karadyuman, pamatian naton ang subo naman nga adlaw sa impeachment court upod ang siyempre ang aton sining mga senator judges. Radyuman Mark.
23: May we request your honor that Attorney Erwin Mati be recognized, your
24: yes,
23: honor.
24: Yes, please ma'am. Attorney Erwin is recognized as well as Attorney Justin for the respondent.
23: Thank you, your honor.

0: Lahat po ng GIS ay nasa pinirmahan ni Gurley De La Cruz.
1: So, napalitan po ba siya bilang corporate secretary para sa mga taong iyan, para sa kumpanyang Metro City Chow Foods?
0: Well, ayon po sa dokumento, wala pong pagbabago. Maaaring hindi po siya napalitan.
1: Hindi siya napalitan. In fact, tama ba na actually si Gurley De La Cruz ay corporate secretary din ng iba pang mga kumpanya?
0: Siguro po, i-check ko lang po yung records kung...
1: I think meron po tayong, or hindi man corporate secretary, pero siya ay incorporator or stockholder din based sa nagawa ninyong summary on the table pertaining to incorporators.
2: Stockholders.
1: Meron po kayong summary na by name. Pahanap po yung pangalan ni Gurley S. De La Cruz sa inyong incorporators declared in the EOI by incorporator, and I think this is on page 7. Ando na po ba kayo sa page 7 of 2026 sa pangalan ni Gurley S. De La Cruz? So based po dyan, incorporator po siya para sa mga aling kumpanya?
0: Well, ayon po dito, si Gurley S. De La Cruz ay incorporator ng Davao New Royal Taipan Foods Corporation, GenCorp Industries, JTC Group of Companies Philippines, Metro City Chow Food Corporation, at Times Square B Food Corporation.
1: Okay, so incorporator din po siya sa limang kumpanyang nabanggit niyo.
3: To clarify, Attorney Del Rosario, limang kumpanya lang po. Metro City Chow, GenCorp, Times Square, B Foods, Davao New Royal, and JTC?
0: Tama po. Davao New Royal, GenCorp, JTC Group of Companies, Metro City Chow, at Times Square B.
4: Doon lang po sa shareholder?
0: Incorporator po.
4: Incorporator. Incorporator lang po.
0: Opo.
5: Proceed, Counsel.
1: Yes, Your Honor. Ngayon, pinag-usapan din ang Articles of Incorporation. Ang audited financial statements kanina, no, na-bring up ko. Ano po ba ang ibig sabihin kung ang financial statements ay audited?
6: Asking for opinion, Your Honor.
4: If he knows, Counsel, he receives the submissions, he should know what it means.
0: Well, ang audited financial statement po ay yung structured data about financial condition ng isang korporasyon na kung saan na ito ay sinuri pa ng isang external auditor. Malaman ko ang mga accounting standards ay nasunod.
1: Mm-hmm. Kanino po galing yung financial information na nakalagay sa audited FS?
0: Nanggaling po sa kumpanya.
1: And then, ano po ang gagawin ng external auditor?
0: Well, ibabalidate po niya kung ang mga information ay in accordance with the prescribed accounting standards.
1: Okay. Punta nga tayo sa isang example ng audited financial statements.

0: At yung iba naman po doon sa mga nasabing korporasyon ay na-revoke na namin o dili kaya ay nagpa-dissolve na sila o nag-shorten ng corporate term.
1: Na-revoke na dahil hindi sila nag-renevoke ninyo?
0: Meron po, apo.
1: Alin mga corporations yung renevoke ninyo in particular? In relation to this, itong mga corporations na pinag-uusapan natin.
0: Yung kasama po sa pangalan ng mga kumpanya ito, ito pong CYKNT Davao Corporation. Na-revoke po namin ito noong pang 2018 dahil hindi po nagsasubmit ng report.
1: Ano pa ho?
0: Ito pong SGT Fortune Horse Corporation, nag-shorten na po ito ng corporate term. Ang buhay po nila hanggang July 29, 2017 na lang po.
1: Okay.
0: At meron pa pong isa. Ito pong Three Kids Tracking Services Incorporated na nag-shorten din po ng kanyang term until July 24, 2017.
1: So ito mga ito ay dahil po sa mandato ninyo, eh sila po ay na-revoke na yung kanilang incorporation.
0: Yung isa po, yung dalawa po, sila po mismo ang kusang nag-file ng application to shorten the corporate term.
1: Okay. So obviously, hindi rin to pwede maging source ng income sa paglaki ng net worth ni VP Sara.
0: Tama po.
1: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. There is no one else except for me, though. Senator Judge Pangilinan then. Before Senator Judge Ontiveros. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thereafter, Senator Judge Ontiveros.
3: Thank you.
2: Let's
3: very
2: try
3: much.
2: To wrap up with this witness before lunch.
3: Magandang maga, attorney.
0: Magandang maga po.
3: Del Rosario. Tama ba na doon sa GIS ng GenCorp ay ang kumpanyang JTC Group ay nasa list ng shareholders?

0: Sir, ayon po sa 2025 GIS ng GenCorp Industries Incorporated, si JTC Group of Companies po ay shareholders ng nasabing korporasyon.
1: At ilang porsyento ng shares ang pag-aari ng JTC Group sa GenCorp?
0: Ayon po rito, mayroon po siyang 54.99% ownership.
1: So majority ng GenCorp is owned by JTC?
0: Tama po, ayon po dito.
1: Okay. Hindi ba may requirement ng disclosure as to sino talaga ang may control ng GenCorp sa SEC?
0: Yan po yung mga yung pong impormasyon na yan ay nakasaad sa ating sa aming BO declaration form.
1: Ano yung BO?
0: Beneficial Ownership,
1: yes.
0: Declaration.
1: So required yan.
0: Kailangan po.
1: So would you have that document? Sino ang beneficial owner ng JTC Corporation?
0: Gaya po ng nasabi ko, sinusubiti po yan sa SEC pero wala po sa aming pangangalaga, sa aking departamento, ang kopya na yan.
1: So, in other words, based on the documents, ang JTC Corporation ang majority stockholder ng GenCorp.
0: Tama po.
1: Para lang sa ating mga kababayan, pag majority stockholder ka ng isang kumpanya, ano ang mga kapangyarihan na meron ka, halimbawa, bilang majority stockholder ng isang kumpanya?
0: Well, meron po kayong guaranteed seat sa board.
1: Number one?
0: Mataas ang iyong dividendo kung meron po mang didiklara dahil
1: number
0: based on...
1: What about management decisions or board of directors decisions as to officers?
0: Gawa po ng malaking porsyento rin po yung board na maaari mong ilagay sa board of

0: Ayon po sa GIS ng GenCorp, maging ang City Chow Food Corporation, meron po silang common stockholders.
1: Yes, so City Corp, Gen, City Hall, King Chow Foods at GenCorp. Just to wrap up, pati ang Metro City Chow Foods, no, iba pa yon. Meron ding stockholder ang GenCorp sa Metro City Chow Food.
0: Sa Metro City po, meron po.
1: At meron din sa... okay. So yung dalawang yun, no? City Hall at Metro. Ay merong shareholders, common shareholders and officers with GenCorp.
0: Tama po. Okay. City Hall, Metro and... City Hall, Metro and GenCorp.
1: And GenCorp is majority shareholder is JTC.
0: Tama po.
1: Okay. No other questions at this first round, Mr. President. Thank you.
2: Thank you, Senator Tama. Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po muli, Attorney Del Rosario.
0: Magandang umaga po, ma'am.
3: Sir, ayon po sa mga records ng SEC, paano nyo po malalaman kung magkano ang binayad ni VP Duterte at o ng asawa niya para sa mga shares sa isang kumpanya?
0: Ang impormasyon lamang po na masasabi namin kung magkano ay kung ano ang nakatala sa kanyang articles of incorporation.
3: So malalaman po ng SEC yon kung sa articles of incorporation.
0: Yung figure po na nakalagay as paid up capital, yun po yung alam kong parte ng kanyang binayad na investment.
3: Sa paid up capital, under paid up capital.
0: Tama po.
3: Okay. Posible po ba na mas malaki ang binayad niya o nila kaysa sa par value ng shares na yon?
0: Nangyayari naman po na merong additional paid in capital.
3: Mm-hmm.
0: Pero base po sa dokumentong ito, wala naman pong nagpapakita na meron siyang APIC.
3: Na merong?
0: APIC, yung additional paid in capital.
3: Okay. So, hindi nyo to makikita kahit saan?
0: Pag sa disclosure po during incorporation, dapat po nakasaad na kung merong siyang premium o APIC.
3: Okay.
0: Dahil yan din po ang basehan kung magkano rin po yung dapat bayaran ng kumpanya sa pagpaparehistro ng corporation sa amin.
3: So kung hindi po nakalagay yung APIC or yung premium, hindi nyo po makikita?
0: Apo.
3: Okay po. Kapag naman po may isang public official na siya mismo ang nagdeklara sa kanyang salin na meron siyang interest sa isang kumpanya, pero yung pangalan niya ay hindi po nag-a-appear doon sa GIS bilang stockholder. Hindi ba yun precisely isang bagay yun na dapat tignan o i-review, mag-take action ng SEC?
0: Unang-una po, ma'am, wala po kaming access on the SALN.
3: Mm-hmm.
0: Therefore, hindi po namin alam kung yung mga kumpanyang inalis niya ron, ay talagang kabilang siya.
3: So, paano po ba tinatrato ito? Itong ganitong sitwasyon ng inyong ahensya na wala yung pangalan ng isang opisyal bilang stockholder sa GIS, pero na pag-aalaman ninyo na siya mismo inilagay yung pangalan niya sa SALN.
0: Wala po kami magiging action dyan. Gawa po ng base sa record namin, hindi naman po talaga siya stockholder. Ngayon, kung meron po siyang allegation sa kanyang SALN na stockholder siya dito, pero wala siyang proof on the registration document sa amin, siguro po, ibang ahensya po siguro ang dapat mag-imbestiga on that.
3: Mm-hmm.
0: Dahil ang mandato lang po namin ay improve ang capital market. In fact, ang mahalaga nga po sa amin ay yung corporate formations, na kaya hinihikayat nga po namin sila na magtayo ng kumpanya sa Pilipinas.
3: Mm-hmm. Aling ibang ahensya ang dapat mag-imbestiga kung may ganitong sitwasyon na official mismo magsabi sa SALN niya kahit wala siya doon sa GIS?
0: Una po, ang SALN ay sinusumiti po, ang alam ko po, sa Ombudsman.
3: Hmm.
0: Kaya para nga sa akin po, yung provision sa Constitution, sila na rin po sigurang tumingin. Dahil Yung provision na po ito, alam ko hindi naman dapat na ipatupad ng anong ahensya, kundi sarili niya mismo, alam niya dapat kung ano yung restriction sa kanya. Ayon sa pagkakaunawa niya sa definition doon sa Section 7, Article 7, Section 13.
3: Kung inilagay sa SALN kahit wala siya sa GIS, maituturing ba yan na admission against interest?
0: Admission against interest. Okay. Sa akin po, interest nga po yun eh.
3: Mm-hmm. And ano naman po yung ginagawa ng SEC para makita kung may indirect ownership, beneficial ownership, nominee arrangement, intermediary, o iba pang layer ng corporate ownership sa mga kumpanya na isinusumite sa inyo sa mga dokumento?
0: Yun nga pong beneficial ownership form, yun po ang magsisilbing reporting sa amin upang malaman kung sino talaga yung ultimate ownership, which should be na dapat ay natural person. Mm-hmm. At maiwasan din po yung mga corporate layering at maipakita ron sino ba talaga ang may control ng nasabing shares of stock.
3: So dun lamang po, sa beneficial ownership form, yun lamang po yung magagawa ninyo para makita kung sino talaga ang nagmamay-ari at sino talagang nakikinabang sa mga nakadeklara sa mga dokumentong sinusumite sa inyo.
0: Tama po, ma'am.
3: Okay. Check ko lang. So baka huli po, Attorney Del Rosario, ano po yung effect ng isang undeclared beneficial ownership sa pananaw po ng SEC?
0: Well, alam ko po ay nire-review rin po siya ng aming enforcement department. Mm-hmm. Ibabase po sa mga submission nila. At alam mo, kasi kailangan po talagang isubmit yan. We require them to submit fruitful beneficial ownership declaration. Kaya po minomorder din po siya ng aming enforcement department kung natugunan po ng kumpanya ang tamang disclosure. Kung ano po ang penalty, medyo hindi ko po kayang sagutin kung it will revoke the company or what, or kung meron mang monetary penalty. Dahil hindi nga po kami parte ng pag-review niyan.
3: Bukod sa undeclared beneficial ownership, ano pa po yung nire-review ninyong enforcement department ng SEC?
0: Well, ang enforcement po is more on securities violation, mm-hmm. investment fraud, investment scam. Yun po, yung iniimbestigan po tungkol sa mga violation ng anti-dummy law. Mm-hmm. Yung fictitious na mga incorporator stockholders, paging po yung ultra vires ay part po ng kanilang iniimbestigahan. Mm-hmm. Ultra vires act.
3: So bukod dun sa undeclared beneficial ownership at yung ilang pang kababanggit ninyo, ano pa sa mga provisions ng anti-dummy law ang nire-review ng inyong enforcement department?
0: Nabanggit ko na
3: kung meron po ako. Nabanggit na po lahat. Alright, maraming salamat po, Attorney Del Rosario. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: To avail of his second round, may I acknowledge for Senator Judge Bam Aquino. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo.
4: Magandang araw. Thank you, Mr. Presiding Officer. I forgot this is my second round already. Hindi po ito para kay Attorney Del Rosario. Gusto po nating malaman ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp. Okay? Hindi talaga ito malalaman ng ating witness. Hindi nyo po yan malalaman, di ba?
0: Tama po.
4: Okay, ang alam lang natin, si Vice President Sara mismo, yung naglagay ng kumpanyang GenCorp sa kanyang SALN. Is that correct, Attorney Erwin?
5: Yes, Your Honor, for her 2024 and 2025 SALNs.
4: Meaning, ang Vice President mismo ang naglagay ng kumpanya sa kanyang sahalin, kaya natin nalaman na meron siyang interes. Pero hindi natin alam kung ano mismo yung interes na yon.
5: Nilagay po sa sahalin na SH.
4: SH?
5: SH, which presupposes that stockholder po.
4: Okay, pero wala siya sa GIS, correct, no? Tama to?
0: Tama po.
4: Okay, so sa palagay ko, merong confusion ngayon, paikot-ikot tayo. Dalawang tao lang yung makakaalam kung ano talaga yung role niya. Siya mismo, so let me ask Attorney Justin. Of course, ikaw na bahala kung alam mo tong sagot o kung sasagutin mo. So ang kliyente ninyo, ang respondent, siya mismo yung naglagay ng GenCorp sa kanyang sahalin. Ano nga ba ang kanyang role sa GenCorp?
6: Your Honor, with all due respect, and while I understand where you're coming from, it would be premature for the defense to discuss those matters.
4: Okay.
6: Because currently, Your Honor, it is the prosecution's turn. And may we ask to refer this question to the presiding officer, since I believe the impeachment court is a passive body, and it should receive evidence at a timely time, at a timely part of the proceedings, which is at this point, Your Honor, premature. Apologies, Senator.
4: Yes, I was expecting that answer, Attorney Justin. No? Pero ibabalikan ko lang yung nasabi ng mga amici curiae na at the end of the day, itong courting ito is sui generis and we can follow our own path towards truth and fairness. No? That's why I'm giving you this option, but ang sinasabi mo, you will probably answer this during your time. So I respect that.
6: That would be correct.
4: The other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo. So sino bang presidente ng GenCorp? Nasa ano niyo po ba, Attorney Del Rosario?
7: GenCorp.
4: Sino po bang corporate officers ng GenCorp? Sa palagay ko, sila mismo pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara ito sa GenCorp. Who are the corporate officers, who are the owners, Attorney Del Rosario?
0: Ayon po sa GS ng GenCorp Industries, ang president po ng nasabing corporation ay si Miss ay Kimberly Justin Y. Cruz. Ang presidente, ang treasurer ay si Richie Yvette L. Cruz. Treasurer at ang secretary po nito ay corporate secretary po ay si Gurley S. De La Cruz.
4: Okay. So any of them would be able to tell us ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte dito as corporate officers. Tama po ba?
0: Tama po.
4: Okay. So I leave that to the prosecution kasi lang nais nating malaman ano ba talaga ang role niya dito. It's possible it could maybe it's maybe it could even be her husband. Hindi natin alam, 'di ba? Tama ba? Attorney Erwin, pag naglalagay ka ng sahalin, posibleng yung asawa yung nakatukoy sa mga business interests, correct, no?
5: Posible po, or anak, pwede rin po yun.
4: Okay, so we don't know. The answer is we don't know, and we want to know, we want to find out. So, sa palagay ko, ito pong witness natin, nasagot niya yung kaya niyang masagot, pero yung ibang mga kasagutan dito, ibang tao na siguro yung pwedeng sumagot. Yun lang po, Mr. Presiding Officer, maraming salamat.
8: Thank you. With the indulgence of Senator Judge JV, who's availing for his first round, I believe Senator Judge Rafi has only one question. Can then Senator Judge Rafi?
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Kahapon po, bilang sagot sa tanong ko, Attorney Gular responded that my question called for an answer to a hypothetical question. Tama naman kung tutusin. Kasi hindi naman po sila ang tinasabi kong brilliant lawyers ni VP Sara when she ran for Vice President. Now, itong tanong ko para kay Attorney Del Rosario, para po hindi na maging hypothetical ang tanong ko, kung isang public official ay pasok sa enumeration ng Article 7, Section 13 ng Constitution, automatic po ba na dapat mag-divest ang opisyal base sa regulasyon ng SEC? Ang sagot po ninyo kahapon, walang ganong regulasyon, at least at the level of the SEC. Tama?
0: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report. yung kung ang opisyalis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yon. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na meron prohibition. Dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, mayroon ditong GIS, na kung saan na hindi naging party na si BB Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
9: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents are ordinarily prepared by the corporate secretary?
0: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapahal sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, meron po ng tinatawag na intra-corporate controversy, let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
9: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito, no? We want the court to decide or come up with legal conclusions based only on the documents and evidence available to us.
0: Wala po kaming record unless mag-submit sila, dahil ang talagang inaasahan namin isubmitin nila sa amin ay yung GIS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito, na nilagdaan niya, wala po kaming ganong impormasyon.
9: Thank you, sir. No further questions. Mr.
8: Thank
9: President
8: you, Senator Judge Rafi. Senator Judge JV, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director. If a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation? Kung ang shareholder mo ba ay hindi man lang nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation?
0: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
7: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o desisyon ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng corporation pa rin po siya?
0: Tulad po ng sabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung ang iyong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo, o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
7: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Ontiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Para malaman.
0: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay informasyon na nanggagaling sa corporate sa korporasyon through the corporate secretary. Yung sale naman po ay personal na ginagawa ng empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, eh, isaad niya ng tama sa salen. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng salen. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ng yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
9: No further questions, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Judge Jarito. Just a few interjections from the chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dibidendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
0: Una-una po, ang talagang basihan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung
8: dividendo. Hindi po yun ang tanong ko. Base po ba sa mga dinereport sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang isang kumpanya?
0: Nasabihin ko pong kakaiba. Dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
8: Kung meron unrestricted retained earnings.
0: At ang binigay naman po ng batas is board na may. Ibig sabihin, discretion pa rin ng board.
8: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
0: Tama po.
8: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
0: Tama po.
8: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo, sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
0: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
8: Base sa nire-report sa inyo?
0: Apo. Sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
8: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
0: Ay, assume po na meron pong marami nagdedeklara ng dividendo.
8: Marami din pong wala?
0: Marami rin pong wala.
8: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
0: Maaring ganun po.
8: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman po bawal doon?
0: O, para po sa taong iyon.
8: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
0: Tama po.
8: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
0: Tama po.
8: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
0: Tama po.
8: Sino po ang gumagawa nun?
0: Ng pang-araw-araw?
8: Pang-araw-araw.
0: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente,
8: Treasurer?
0: Treasurer, Secretary, yan po ang may...
8: CEO, COO?
0: Tama po.
8: Hindi po ang stockholder?
0: Hindi po ang shareholder.
8: Hindi po ang director?
0: Hindi po ang director.
8: Hindi po ang miyembro ng Executive Committee?
0: Hindi po.
8: Maliban na lang kung official din siya at the same time?
0: O, tama po, kung ang director ay at the same time presidente, treasurer, or secretary.
8: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the Sergeant, the Clerk of Court, to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-H-P-I, and P, Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
0: Nakita ko na po.
8: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
0: Nandun na po.
8: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
0: Tama po.
8: Incorporator o shareholder ba si VP Sardon?
0: City Hall po, opo.
8: Metro Chow?
0: Sa Metro Chow po, Incorporated din po siya.
2: Incorporated din po siya. At yan din po ang nakalagay sa salen niya? Tama po?
0: Nakalagay din po rito sa kanyang salen na siya incorporator.
2: At stockholder?
0: Stockholder.
2: Ngayon, may tanong po ako. Naka-slash po dun sa salen niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
0: Opo, nakasulat po rito.
2: City Hall King Chow Foods Corp. / Metro City Chow Foods Corp.
0: Opo.
2: Kung alam niyo lang po, bakit po siya nakaslash? Anong ibig sabihin nun?
0: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay nirequest sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
2: Kumbaga, ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
0: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
2: So ito ay magkaibang kumpanya?
0: Magkaibang kumpanya po.
2: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang Vice President?

0: Sa Greek Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
1: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
0: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
1: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
0: Tama po.
1: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
0: Nakalagay po na siya po ay incorporator slash stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
1: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salin niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry dun sa name of entity business enterprise.
0: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
1: Kung alam niyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret niyo po ito, bilang official ng SEC?
0: Kung makikita ko po ito, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
1: Subalit, base sa inyong record?
0: May kanya-kanya po siyang juridical entity personality.
1: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
0: Tama po.
1: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito?
0: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
1: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
0: Wala pong ganung record ang aming kusina.
1: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
0: Tama po.
1: Base po sa dokumentong hawak niyo na salin ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
0: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
1: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
0: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
1: Yung Times Square po?
0: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
1: Yan. Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring nyong ibigay kaugnay nito?
0: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, pero sa dokumento ng SEC, wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
1: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay niyan?
0: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
1: Nominee siya o beneficial owner siya?
0: Opo.
1: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
0: Tama po.
1: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
0: Yes.
1: Doon sa Jolly Times Food?
0: Jolly Times.
2: Ginausisa subong Radyo Manmagi kay may sari-sari ng mga kumpanya Sari-sari man ang tao.
0: Sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay...
2: Halos Plarias?
0: Oh. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Okay. Opo. Oh. Tapos sa Times Square?
2: Ginapa ko si Sani, kay posible patawag ni sila kay sambal ni Bamakino kay ina.
0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng,
2: Porinchek,
0: Girlie de la Cruz, at Rich Richie Yvette Cruz.
2: Mga Cruz, no?
1: So, grabing... posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang Pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung... mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siyang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa...
1: Sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record, hindi yan ikalawang Pangulo.
0: Kine-claim po kasi nga na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she's
1: claiming. Sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Wala naman nga po siyang nireport dun eh, nirecord dun eh. Wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang Pangulo?
0: Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero Apo. Hindi dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yun.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o namang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Apo.
1: Posibleng meron, pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Apo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge... Pangilinan. Sorry, gutom na yata yun eh, kaya natagalan ng konti.
3: Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
3: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
3: So... from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007 hanggang sa...
3: Noong 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sales 309 million.
0: Tama po.
3: Ang Great Jolly Times naman from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama.
0: 209,400,000.
3: Yes. At yung Times Square B-Food 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
3: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B-Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
3: Yes. Okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion. Sa iyong summary.
0: Tama po.
3: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024. Total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
3: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
3: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
3: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apo.
3: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din, 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
3: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
3: Expansion, sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
3: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception. No?
3: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
3: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong
3: yung
0: pinamahagi.
3: Yung mga shareholder. Oh.
0: Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
3: Na income.
0: Tama po.
3: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants di ba?
4: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
3: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chowking? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know, only if you know.
4: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
3: Okay.
4: For GenCorp Industries.
3: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito, mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
4: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
3: Would you know how many?
4: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
3: More than five?
4: More or less.
3: Kasi billion, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
4: Yes, Your Honor.
3: Okay. Thank you for that clarification.
1: No. For the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Attorney Irwin.
4: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
1: sorry.
4: For the marking of...
1: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
4: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit. Your Honor, we will be redacting the portions that
1: yes,
4: were
1: please.
4: Disallowed,
1: the title.
4: Your Honor.
1: Yes, witness is so instructed. And Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
5: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to end up marking these documents.
1: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon, sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And thank you for your time. Trial is suspended.
6: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks special coverage.
2: So radyo man magito nag-interesting nagin ang masunod siniti ginsingit ni Senator Pangilinan subong isa sa mga senator judges kagin pamangkot niya kung bala ini mga franchises ang Jollibee o kung Chowking kiti ang mga alam may mga Jolly kwan, may Chow
7: may Chowking may actually radyo man Ronel ara na sa exciting part pati oo. Sila na-excite nga amun na
2: sara na pero, so grabe galing ng mga franchise dumudamo galing no, amo na nga billions of pesos ang income.
7: Oo. Just a quick recap sa day 28 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, third witness ini siya Rajuman Ronel sa Article 2 sang Articles of Impeachment Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte kag ang witness si SEC Director Gerardo Fernando del Rosario tapos subong adlaw para ni ginagamit nila documentation sang SEC para hatagan bugat ang claim nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kagang pamangkot ang subong abi cross redirect and recross sang defense kag sang prosecution lakip ng interjection sa mga senator judges Rajuman Ronel kagin pamangkot kay inagi na question sang defense ang competence ni Director Del Rosario sa pagpamatuod sa mga dokumento kay wala man suno sa kay attorney Gular sang defense kay wala man siya sa personal knowledge.
2: That is why, nasalot ko lang, Regimen Maggi, that is why kaina, sa pagpamangkot ni Senator Judge sa Bamakino, nagambal siya nga ti, daw nahimo yung mantanan nga sabton, no? Si Del Rosario na minya. Pero may gin-suggest siya kung sino gina-nakabalo.
7: Kaya una, exactly.
2: Kaya ang exactly nga tao, mga tao nga nakabalo. Ti una, gin-mention niya, mismo si Sara, si Vice President. Ikadua, ang mga official sa mga korporasyon.
7: Oo.
2: No? Kag posible pating bana niya kay posible man nga kay gindeclare sa SALN pero wala sa salista, base ko ng bana niya.
7: Dira na gisulod nga hindi na masabat ni Director Del Rosario ang pamangkot sa defense because ti si Vice President Sara Duterte nga anabukaran ni mga ngalan sa corporation sa Rajuman Ronel because kindeclare iniya ni VP Sara sa iya nga SALN. So amo to ba ni Senator Judge Bam Aquino kay ina nga ang makasabat lang sining pamangkot amo si Vice President Sara Duterte kun ano gid ang iya nga role sa isa sa mga corporations kana mention dito ang Corporation kung ano ang iya nga role kay ti ang nabutang dito balaan sa SALN niya SH siya meaning SH meaning shareholder siya sang sang corporation pero other than that wala man nabutang kung ano gid ang iya nga specific role ang nabutang dito kung sino ang hindi ba sa JIS nabutang niya
2: sa JIS dapat ti general information sheet na mo ano sino ang arada pilang shares mo sino ang mga official no tapos sa pating FS gina-check man for financial statement ina so records ang income nyo.
7: Oo, based sa GIS, magluwas na shareholder si Vice President Sara Duterte. Nabutang nito ang pangalan, ilang corporate secretary Rajuman Ronel, si Gurley S. De La Cruz. Kagang na-mention nga ng ngalan, drama na siya sa kumpanya nga Times Square. Same nga mga ngalan, habal gani kayo ng Jolly Foods, Arakman, Duaka Cruz, Maytan, parariho nga ngalan. Kagti habal kayo na ni, sa question naman ni Senator JVR Sito kung what if wala sang dividendo ka na baton, makabig ba lang nga wala ka na sang interest sa korporasyon or sa negosyo nga ina? Ang hambal ni Secretary Del Rosario, nga bisan wala ka sa may ginabaton, mentras ara ang imo nga ngalan, kag mentras may ara ka sa shares of stocks, meaning,
2: ka.
7: Shareholder kagihapon, may ara kagihapon
2: sa kailangan. Ang butsilingon siya na Rajuman Maggi, nga may income kag sa wala, shareholder kagihapon. Amo na mo, balo ka may dividendo kung may income. Kung wala income, wala dividendo. Po it doesn't follow, nga wala ka sang shares na.
7: Oo.
2: Amo nang butsilingon siya na da. So, anyway, Arina.
7: May isa pagigingalan nga nagwa, very controversial. Subong lang siya nabukaran.
2: Are.
7: Ang JTC. Anong sino JTC? Na? Ang nagagwa, nilawagan kay na Rajuman Ronel, Jaime Tan Cruz. Ining Jaime ang JTC Group or JTC Corp. Nabukaran man nga more than half, give 54.something% nga gina, sila ang nagpanag-iya sining GenCorp.
2: Sino na si kumpanya. JTC?
7: Si JTC.
2: Ano ganing ngalan niya ng JTC? Ano
7: JTC is Jaime Tan Cruz. Jaime Tan Cruz. Sino based sa information, siya ang gin-offeran sa to ni former President Rodrigo Duterte nga gin-appoint siya bilang Special Envoy to China for Trade and Investment. Kag right after si Rajuman Ronel, siya man ang gintanyagan mga mag-chair sang PhilHealth pero nang hindi siya.
2: Okay. So, controversial ng ngalan ni galing JTC.
7: Ining ngalan nga nagwa
2: Jaime Tan Cruz.
7: Jaime Tan Cruz. So, JTC CTC sa suwestiyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan, kahit ikapila ni mention na iyang ngalan, patawag? Mas maayo suno sa iyang isang pina-initial.
2: Mayo, kid. Oh, ipatawag, kiti. Siyempre kung wala mong isa diri, basi kung may mga conflict of interest na da, no? Kag, kung ano, kay bagod nga ti, inisya daw lapit kay former president, no? Kag, daw masadya ni karon kay ang ako na, di ko magbukaray na blasang account, bank account, kag hindi magsinilanto ang nagasulod nga volume sa kwarta.
7: Kay daan nga daw, nagbalon na, naghabok na.
2: Naghabok, oo.
7: Up next, Regiman Renel, after kay SEC Director Del Rosario masunod nga presentar sa prosecution ang ikapat nga witness, si Phil Jeps, Division Chief Rendel Supenya.
2: Okay. Balikan tani dugay-dugay mga kabiyanan, standby anay, lunch break anay, kag i-check na ito mga dagkuman ng mga balita. National and International Lupo ng RMN Network News.
6: Ang paglilitis sa pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Sikat na lina habagat, sang puro kang tabo, barangay kamingawan, Kabankalan City.
11: Anong ginabatsyag mo before pamalikaw ng inom sa TTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na kukakita. Kag nakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, kag duwa-duwa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alivyo git, so buong ginintinans ko, nagit sir ka naminamit, nagit sa akong mata.
9: TTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
13: Gasugod man, Sir JP, ang pagdako sa tiyan. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
12: Oo, choice
13: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinunlim dako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
12: Correct.
13: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom ni TX 500 by TCD dako tiyan eh.
12: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
13: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX 500.
9: TX 500!
14: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
9: TX 500!
12: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
13: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ng insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, timakal mo na lang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir JP. Dapat lifestyle modification importante na. Ini kun mamati pa.
12: Gusto.
13: No, kun maumpawan pa.
12: Oh.
13: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ang imo pancreas, balik normal.
12: Mm.
13: Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize na Sir JP.
9: DTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41.
16: Nagpa-check up ka sa among free clinic,
15: imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
16: 470.
15: Sansano ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambalo sa iyo?
16: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: is Life Extension Vitamin D3.
1: Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, at vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, Las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant.
11: ACS Kanta Tour!
10: Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay nagbangong ka-bloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day.
11: ACS Kanta Tour!
10: Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
12: Oras tatak alas 12:40.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
16: D3 by Health News. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsya sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayan na yan.
19: Amuni ginapangubulayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy, uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy, gahatag ketones, energy for the brain, MCTs, energy for the body.
18: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao, nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gatag pa energy, wala lapyo mabugtaw. The reason behind nga nami imo tulog, sir boy, ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio nami imo tulog?
19: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
18: nga wala sa plain D3. Okay,
19: number ano, one may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So nami ang pagproduce ni probiotics ang
18: meaning, sir boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay,
19: himoson,
18: buhi ang good bacteria.
16: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer's disease. Suma naging kamalipaton. Itry na mo na tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tumisaron ni Lula. Bangot ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Magabot ka. Now next.
19: Ang good bacteria nga kaproduce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may impinto ang melatonin. Alin na sana sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himoson ni probiotics, galing-galingon, himoon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunin niya promote si imo tulog. Nga ah, magtulog ka, nakainog ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi

0: tindog na dutom ka, kay tungod amin MCTs.
1: Kanami sa imunitri bayo, sir Buyaw. Mm. Pag inamon sa imunitri bayo, oh, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
2: probiotics.
1: Mm. Probiotics ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikrito ko, sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
0: Dulong-dulong ka tama.
1: Kay magguwa ang melatonin.
0: Oh.
1: May pamangkot ko, sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sa bad bacteria.
0: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makatupato sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune
0: masugo
1: system.
0: Pa sa immune system. Mm. Pero ini yung D3 bio, duwa.
1: Paglabay, imos kayo ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, sir Boy, no? Island ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila ganit, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
0: Napaman na lang sa kinamplify ko lang sa gani, no? Ginaupot ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas na himo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin doon sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kin himo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin na nga lugar, ipikto. The science behind sa himo ginom. Pero, sir boy, hindi sila yung magpaminsan o pag inom dahil mo sa D3 bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs yan. Kanami sa D3 bio, sir boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman
1: pa.
3: D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. O wax ko pa lang pag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagkamaya na ako ng buyon.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 bio health news. Para sa dugang impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bad, oh my condition ta priyaw.
9: Ah, oh good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta pag un pa yang tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene omega 3
8: uy,
9: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.

0: Covenant Polycovid, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold, mamakat sa mga butika.
2: Nakikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: The Secrets of Health.
8: Kun hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, o kung herbal tea.
0: Supple Plus Gold.
8: Ang muling tsakto nga pagpasunod na ton sa aton sini mga ginakaon, para nga hindi mabugat sa aton sini nga, dyan kag, hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga, posible nga mga resulta, kung ginauna na ton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Blood sugar spikes. Ikadwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga dyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinigid ko maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masibo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sininga mga ginakaon hindi maayong ma-absorb sa aton sininga lawas tungkol hindi saktong ya sininga pag pasunod. And then, ang isa pag diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungkol hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kag ana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
0: Santon Plus Gold.
8: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kon nga ma-suggest sa inyo, Santon Gold a capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
0: Santon Plus Gold.
8: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay wayang naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinaga sa supplementation.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gayon mga kita sang premium D3 capsule.
9: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehensisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
10: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ang modus ang inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus coffee mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tabalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan siya sa lalaki naglagong ng tingo.
11: Yes.
10: Pagkatapos, gariklamo na, kasakit ang butpon, kasakit ang iasining nga batis. Galit kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nag-inat pa na imo sining tulan, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan. kanta ang ato siningilawa. So ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
10: Panghabuan ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sa sapat-sapat. Sa inyo sininga, pag sinalayo at lawad-lawad tanan kung sa sahila mo, may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
7: The Secret of Health.
11: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm Fab Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
14: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablum sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Sa rika.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
17: D3 Bio.
18: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay Visio.
17: Ang Visio
15: gamay D3.
17: Kamakal sa magbutika.
15: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Rightis na gali.
20: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulala. Nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
15: Mabaka
17: sa mga butika.
15: DTX 500.
21: Setting grace paglumutan.
22: Ako may sakit nga diabetes.
23: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
22: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi.
24: Nag 100 ang akon nga sugar.
23: Wow.
24: Mabakal na kamo.
22: Sang DTX 500.
24: Namigid ini sa aron nga lawa.
17: DTX 500 D3 Bio.
25: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio.
15: Ang D3
17: yung may Visio.
15: Ang Visio
17: yung may D3.
15: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
26: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala, ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
15: Mabasa mga butika.
13: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
27: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
28: Oras tatak alas 12:55.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
29: This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
30: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi kanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
31: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
32: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
33: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas.
2: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Life Extension, vitamin D3 for longer life. Longer
6: life. Kamusta mga kabiyanan? Nagabalik na naman ang program mga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang atong pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain niya parte sa breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sining pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D. May 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay, particularly because of breast cancer, kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sa regular self-breast exam agang critical role sa screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended gid sa mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede maka istorya simpati mapamplona.
9: May bukol ako bigman sa titi sa breast. Nag-take ako vitamin D3.
6: Ang Life Extension.
9: Ay, oo. Nakadok ko sa stock lab ang
5: bukol
9: ay
5: nagigyan, sir. Iri na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
6: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base direk pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Pharmacies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch. Ara sa Grand Floor near Food Court. Tagbakaro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Restine Drops. Basta gani butod,
11: Restine to the rescue.
12: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
18: Sample Plus Gold.
19: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
18: Sample Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
18: pinagaling,
20: pinahusay.
18: Sample Plus Gold.
20: Gold sa mga butika.
18: Sample Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
18: Sample Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na,
18: nanakas,
20: at gaganda ka pa.
22: Maayo ang lawas ng bata mo.
23: Sus, masakiton man ino.
24: At
25: ang bata nga mapagsik lang tawon,
24: pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Sample Plus Gold.
34: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
18: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
35: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
36: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
37: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
35: Let's do this!
37: Mag-Enervon C Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy, Squaling Capsule. Pinoy, Squaling Capsule.
30: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squaling Capsule. Energy Booster.

0: na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa Oktubre 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabakabaka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapina ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after ma ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
14: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Oppa!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ahoy! Kinikare time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
10: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro araw-araw.
13: Oras tatak ala una Jess.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
15: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
16: gito. TTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
25: Mga sa mga butika.
26: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
27: Goodbye.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
3: Sarap! Yummy!
5: Everest Refrigerators.
3: Love?
5: Ano Everbest food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
0: Pure Gold. Isa ka advanced happy and exciting Pure Gold anniversary ang naghuhulat sa aton tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa aton mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga piling niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
1: Cellphone Plus Gold.
6: Uy, si Mercy. Ara po nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Balik mga karadyuman sa paglilitis sa pangalawang pangulo. Mga kabiyanan, balik sa aton nga pagpangalagad sa aton nga live coverage. I-turn over natin sa aton nga Senate Connection sa sinig mga tinion.
12: Good afternoon. What is your nickname, Attorney Batumbakal?
13: Your Honor, you can call me Robbie.
10: Networks Special Coverage.
12: Robbie with an IE or with a Y?
13: R-O-B-I-E, Your Honor.
12: Okay. Kindly situate the clerk of court through the OSA is instructed to kindly situate Mr. Supeña to the witness stand.

0: this includes Honor, already apologies, the 49 to, contracts? Apologies.
1: Your Honor, just a quick manifestation, Your Honor.
2: Yes, Attorney Robbie.
1: Yes, Your Honor, we just noticed that the witness has notes. May we just find out what those notes are, Your Honor?
2: Mr. Cepeña, are you referring to notes?
3: No, sir. No, Your Honor.
2: What is that piece of paper?
3: It's just a copy of the documents, but
2: if these are not your notes, what document are you referring to?
3: Sorry, Your Honor, again.
2: Anong dokumento po yung tinitingnan ninyo?
3: Not in relation to what I just replied from, Your Honor.
2: In that case, before you refer to a document, kindly ask the permission of the court.
3: Apologies, Your Honor.
2: Okay lang po. Salamat. You may proceed, Your Honor. Honorable Luis Rong.
0: Binanggit mo na 484 ang kabuang dami ng pahina ng lahat ng dokumentong ito. Kinukumpirma mo ba ito?
3: Yes, ma'am.
0: And that includes the 49 contracts already?
3: Yes po, the composition of the 49.
0: Thank you. Pagkatapos mong makita, ma-search ang 49 contracts, 231 documents, may kabuo ang 484 pages, ano ang sunod mong ginawa kung mayroon man?
3: After printing po ng lahat ng mga documents po, the 484 documents, isa-isa ko po itong sinertify and pinirmahan as I... truthful representation po na lahat ng documents na ito ay galing po sa PhilJEPS repository, ma'am.
0: Sinabi mo, Mr. Witness, na lahat ng dokumento iyong print, iyo ding sinertify, iyo ding pinermahan. Bukod dito, ano pa ang iyong ginawa kung mayroon man?
3: For ease of reference po, and nung binabasa ko yung document, so yung extracted na electronic data that came from the repository po. So I just made a summary of these documents for easy reference lang po while I am familiarizing the information of the extracted information po.
0: Nasa saan itong sinasabi mong extracted information?
3: I saved it po dito if I'm allowed to.
0: Yes, Your Honor?
2: Yes, you may refer to... the document. Kindly identify the document, Mr. Cepeña.
3: Thank you, Your Honor. So, yung mga extracted file po was downloaded and saved po sa mga USB na to.
0: May I place on record, Your Honor, that the witness is showing. May I ask, Mr. Witness, what are you showing inside the plastic container?
3: 5 pieces of USB thumb drive po, which the extracted data are stored po.
0: May I ask also, what are the contents of that USB?
3: The extracted information po, that the procurement data in relation to the 49 contracts na nanggaling po sa procurement data, and the summary po na nagawa ko. Nandito po.
0: May binanggit ka din kanina na print mo ang mga dokumento kaugnay ng procurement documents ng GenCorp Industries Incorporated. Nasa saan naman itong mga printed documents na ito?
3: Yeah, may I be allowed po to get the documents?
2: Yes, you may.
3: Thank you, Your Honor. Ito po yun, ma'am, ng mga documents po na nanggaling po at pinrin po namin from the repository of the PhilJEPS system.
0: With the kind indulgence of the Honorable Court, since this is the first time that the prosecution will be seeing these documents, and also to give opportunity to the opposing counsel to go over the same, may I request for a 10-minute recess, Your Honor? Just to be able to go over the documents, Your Honor, and then we will immediately proceed, Your Honor.
2: Chair declares a brief recess, but kindly stay inside the court.
0: Yes, Your Honor.
2: As we may give another ruling on the matter, given the time. Chair declares a brief recess.
4: Okay, dali lang gid mga kabiyanan, Kitty. May mga dokumentong iga-check, no? Kag-arag pa ngayon sang 10 minutos ng recess. So, 49 ka mga kwan ini, dokumento. Nga kung sa diin mga kabiyanan atong mga 49 ka mga procurement nga sumulod, no, nga nag-agi sa GenCorp. So, ini nga mga kontrata, lang taon-taon kung ano mga unod, sinitidri ko nung nakasave kaysa Phil Jeff's record, makita ini mga kabiyanan. Radyoman, Mark, ma-pause kita na eh. For some commercials, magabalik kita sa paglilitis sa pangalawang pangulo.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-ang aplema. Afford pa!
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Tingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangosteen, may guyabano, may malunggay. Kag adaw-adlaw nagadami kadagapagsik nato ni kaang ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luya sa lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isa sa panay kag probinsya sa Gibanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod yung mga inadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede mga kami mabatian da. Kaya kami yung users, kaya kami isang NAN sa Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kag ipikto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakalman sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
11: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagapra na kita lawas, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
4: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad siya. No, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, arapa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang ato nga produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
11: And of course, sa mga kalalaki na, nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Megaman Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaokon ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
4: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
11: Ay, karami.
4: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang... kumon sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man
11: Herbal Capsule, ara lang sa mga butika. And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandunok, hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, tukot ah. Ka grabe sumong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadi diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinga. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas pareng. Tiyo na para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inog remit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
12: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.

0: 15 minutes. Thereafter, Senator, judges may propound questions before we proceed to vote on the motion or appeal motion for reconsideration of Senator Judge Irwin Tulfo. There being no other matters to be taken up, according to the Senate President, we shall call the session at 3:15 p.m. Trial is suspended.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: So tapos sa mga kabiyanan ang day 28 sang sining impeachment trial, ang paglilitis sa pangalawang pangulo ginpresent sa katapusan subong nga hapon ang Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief nga si Rendel Supenya. Mga kabiyanan kagin present sang prosecution sa day 28 no sang impeachment trial sa paglilitis sa pangalawang ang paglilitis sa pangalawang pangulo Sara Duterte. So lantawon tani mga kabiyanan kay Buaslay naman kay Kanday Dilima Buas na may sa Monday ni siya makabalik si Rendel Supenya kag magluwas sa iya subong adlaw sa nasilingtan na ang focus diri among Article 2 of the Articles of Impeachment nga naga-cover sa mga allegation bala sa mga unexplained wealth. That's why kadamo sa mga ginpang pagwa nga mga dokumento kag linsa SEC about sa mga companies or mga ining mga korporasyon nga kusiliin may ara sa ngalan or ang iban wala ngalan pero shareholder siya base naman sa gindeclare niya sa SALN niya. May mga false statement of assets, liabilities and net worth sa SALN kag ang mga continued business interest kay nakasiling sa kasuguan nga dapat kung ikaw vice president, presidente o nanuman, dapat wala ka iban nga negosyo, no? Why ka naga engage sa negosyo kay bangod nga may ara ina sang conflict of interest. Ang dalagan diri subong sa mga dokumento sini, ang dalagan diri nga kon ginawardan ang GenCorp, mga kabiyanan, nga konsiderin ang GenCorp, amo na ang ara bilang shareholder si Sara Duterte kag ambal ni Congresswoman Luestro, ini sang tiyempo nga ginawardan siya ang iyang korporasyon, sang tiyempo nga siyang vice-presidente, mga kabiyanan, which is amo ni sumungani nga ginakuan siya for impeachment. Kay bangod nga, may ara sang conflict of interest. Doon mo nang gusto ipagwa diri sang prosecution. So anyway, kay nasang tulo timprano sang aga nagguwa man diri ang sa gihapon no, nagbalik ha, si Gerardo del Rosario ang company registration and monitoring department director sang SEC or Securities and Exchange Commission. So anyway, iniya busikaray dokumento na di. So base sa record subong sa PhilJEPS nagapagwa nga may 49 ka mga gin-award mga kabiyanan nga mga kontrata sa bahin sang GenCorp. So anyway, itutukan naton ini day 28 pa lang subong may mga masunod pa buwas nga daw pamatian ta and of course buwas Miyerkules tapos sa Miyerkules sa Lunes naman na sila mabalik. So ini mga kabiyanan, kali ka daw lang alam ng atong atsyempo pero ti siyempre papang mahimo bala ina no standby.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Ini nga bahin sa ato nga palatuntunan. Ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inope nga mo, adlaw-adlaw. Kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi. Healthy mommies, healthy man ang mga babies.
3: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton. Amo nagamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3. No? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon tanan nga may go nga colon tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
3: Ang Super Fiber dako ugi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
4: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective. Kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakadamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: Kag, siyempre mga kabiyanan, ginapabalugin naton sa mga tagpalamati naton, magkanto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balatang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal, kay silang exclusive dealer sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaligyan man sila sang Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugar cane harvester, kaglakip na diri ang Kubota cane loader to truck. Kaduin na, Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, magtawag lang sa cellphone number o telephone number 320-6883. Ang oras sa Philippine Standard Time tatak alas 2:51. Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3
5: Bio.
2: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig, ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man, nagabulig ini nga nagsalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
4: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amunin pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang malindok na miloy din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
2: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
4: Mighty kasama, C.
2: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mahapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kun sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
4: Ang Mighty C Parikoy sa ngalan pa lang na mo malan
2: very mighty.
4: Very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
2: Correct.
4: Kadamo na sa mga malapit sa akon Parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba ng mga pre-diabetic na Parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, di layo ka sa diabetes pareko.
2: Correct ina, mas nadon kag ang DTX500 dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sang aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sang Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX500 upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Kag ari na ang ato naman ng mga segments sa sining hapon. Una gina sa ating health news upod kay Radyo Man Joel Franco.
6: Ang ining abahin ginadala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ini sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin, may inyo protector kontra sa mga viruses. Ang tao may mabakod ng connection sa nature. Gani ang pagdala sang nature malapit sa aton palibot, makapakalma, makapakontento, kag makahimo sa aton nga mas focused sa trabaho. Ang pagtatap sang kanom, makapanubo man sang aton stress kag anxiety. Epektibo man ang mga tanom nga magsuyop sa mga makatalaga mga chemical, kaangay sang benzene, formaldehyde, kag trichloroethylene nga talk of gas pollution nga ra sa aton balay, eskwelahan, ukon, opisina.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
6: Iningabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Salamat, Radyo Man Joel Franco. Yari naman mga kabyanan sa aton nga mga tagpiramati, ang aton nga turista upod kay Radyo Man Lineth Yulatris.
8: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-bala ka mo nga may pamaagi kon paano mamentenar ang imo ikaayong lawas. Gani yari ang buluhaton para magpabilin nga mabaskog ang aton lawas, mag-exercise adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan, maginom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton mangin kompleto pagid kon updan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinahanglan sang lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy Gid ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban, gani ang imo gasto sulit kaayo, madamo sang benepisyo amo sini nga bugos nga pamilya, protektado kag malayo sa mga balatian. Ginpaathag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang importansya sang pagdanyag sang kalidad nga serbisyo sa isa ka restaurant. Para nga makahatag sang kalidad nga serbisyo ang mga nagatrabaho sa restaurant, ginsuggestyon ni Manikan nga hanason ang mga crew nga mangin sensitibo sa kultura sang nanarisari ng mga lahi kag mangin patas sa pagtratar sa mga ini. Dugang pa niya nga dapat hibaloon man sang crew ang menu, ilabi na ang healthy nga pagkaon kag kinahanglan mahibaloan ang mga atraksyon sa lugar nga mahimo isesyon sa mga bisita. Ano pa ang ginahulat mo? Diri ka na sa kompleto kag masaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang kinahanglan. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lineth Fernandez Yulatriz, Tatok RMN.
2: Salamat, Radyo Man Lineth. Iningabayan sa itong pagpangalagad. Ginadulong naman sa inyo sa kaluan sa Santon Plaza Gold. Ang gold standard sa panagsang ikaayong lawas. Kung may gold ang alang sa Santon mo, Botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kay inisya mga kabiyanan halin sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at may spirulina pa. Imno na ini, 2 to 3 cups every day. Dula ang pananakit sa kalawasan, pasmo sa ato mga lawas, kag permilang ginaubos, ipon, hila na trangkaso, may mga bukol-bukol, kuno hubag-hubag, ang Santon Plus Gold ang paragid sa imo. 2 to 3 capsules ha, kada adlaw. Kagang aton nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Ini mga kabya na may glutathione, ini may collagen, nagapabasko gini sa aton tulan, nagablami sa tubo sa aton nga buhok, ha, kuko, kag nagapaingat pagid sa imo sininga panit, kinagaputi kamangod sa gluta. Gani mga kabya na, limpyo ka, gwa sulod, kung kape, ginapangita, manamit na, makapabeauty pa. No? Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika. Yari naman natong viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalihan.
9: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
10: Ang Nance Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit, sagwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong.
1: Subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang paglamon sang tubig sa 150 years old na Shiva Temple sa Ganges River sa West Bengal. Sa video makitaan nga amat-amat nga ginlamon sang tubig baha ang nasambit nga temple samtang mabatian pa ang singgitan sa mga tao sa palibot. Ang baha ang gintuga sang isa ka riverbank erosion bangod sang mabaskog nga ulan sa nasambit nga lugar. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man, Mon, Yales Kapalian, Tatak, R, Amen.
2: Hey DJ, salutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yes, thank you, Radyo Man Mon. Iningabahin sa itong pagpangalagad mga kabiyanang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule Deoxygen Capsule. Gani sa itong mga tagpramatin, higit magalipat, maginom sa Dr. Pinoy 2 to 3 capsules kada adlaw. Kay ini, nagabuligid sa itong nga lawas. Ka, sa mga kulang potasyom da, isa ka importante nga mineral nga ginakinanglanggit sa lawas para sa maayo nga pagtrabaho. Sa itong nga kurason na muning, ang potasyum no para sa kidney ta sa taita kag dulanta gani indi gid ibaliwala ha dapat mo gid ini imnon adlaw no 2 to 3 capsules ng Dr. Pinoy Squalene sa kada adlaw para masuplayan gid ang nagakadula nga potasyum sang lawas ta. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya ini man ang naghatag kapag-on sa aton nga atay kidneys kurason kag baga para nga makatrabaho sa maayo. Kun ikaw naga Dr. Pinoy adlaw makabatyag ka sa kapagsik indi ka madasig kapuyon alertong memorya mo kag magmag-an ang imo sining nga mga mapag-on ang imo tulaan kag magmag-an ang imo sining nga pamatyagan. May omega 3 fatty acids man ini no ginapad normal sa Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para makalikaw sa posible nga mga balatian. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Yari naman ang aton nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang kape ang masaminaton nga ginapili nga ilimnon sa pagsugod sang aga, ginahigop samtang nagaistorya, uko nang ginainom samtang nagaenjoy sa pagtakop sang masako nga semana. Apisar sang mainit nga shampoo, kita nga mga Filipino ang nagapili sa gihapon nga mag-inom sang mainit nga kape, indi lamang isa ka bes sa tagsa kadlaw. Apang ano bala nga pungsod ang nagaproduce sang pinakamadamo nga kape sa bilog nga kalibutan? Ang Brazil ang nagaproduce sang 268 million metric tons sang kape sa tagsa katuig. Ini nga record ang ginakap na nasang Brazil sa sulod sang masobra sa 150 katuig. Ang klima sa nga mga pungsod ang perfect gid sa pagpadako sang Robusta kag Arabica coffee beans. Ang ining trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo'y ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezzy, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.

0: Arreglado, alang-alang na kita sa tiyempo sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Socolito, sa ngalan ni Radyoman Don Dulido. Ini naman ang inyong lagad, Radyoman Ronel Sorbito.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
4: Noise Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ang harmless man ni na partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
4: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
4: Yara lang sa mga butika.
5: Megamon Herbal Capsule.
4: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba. Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
4: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honigot witong katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa baylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: 30 minutos ang partner, yara la ang palading.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nuns Lemon Oil.
4: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Kabis, makalalaton.
5: Nice! Lemon Oil!
4: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilive kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: Nance Liniment Oil!
4: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: Lemon Oil.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nuts Corn Coffee.
4: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
5: Nance Corn Coffee.
4: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack, bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
5: Nance Corn Coffee.
4: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nance Corn Coffee.
4: Acid Neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
7: Oras tatak alas 3, Jess.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
10: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kisipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilog nalang sa mata ko. Takladon. Timamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
21: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
22: Pila-pila win!
0: San Miguel Beer and Wine.
2: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na! San Miguel Beer and Wine promo. Bakal sang anong kabutilya o cans o kung 2 kalitro na butilya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
24: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
25: Kapoy.
26: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahako na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
32: Mabagat sa mga butika.
33: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
34: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
33: Masami nagkapangihit.
34: Masami inauhaw.
33: Masi may diabetes ka na.
34: DTX 500 na.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compact.
33: Nga nagapanubo.
34: Sang imo blood sugar.
33: DTX 500.
34: Garantisado.
33: DTX 500.
34: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
35: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
34: Mighty C,
31: mabaka sa mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
37: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.
39: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nagkalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
40: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Supple Plus Gold.
41: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Muto nga ginadlo-adlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
34: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Samphone Gold Coffee Mix.
42: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
43: Good thing may Samphone Gold Coffee Mix.
42: Maluwas nga manamit gid,
43: may free collagen
42: ang guta tayong kape.
31: Samphone Gold Coffee Mix.
34: Nagkape ka na,
31: nanakas,
34: at gaganda ka pa.

0: Alam ko alitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko.
5: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
4: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
9: Oras tatak alas 3:20.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Graduating from EQ dry tape to diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day 1 to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
10: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ tinyo mo.
12: Mangata Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasigo kamo nga mag gamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainam kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di niyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try niyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026. Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Mega Urban Rasul. Kina-improve ang gonadal hormones agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Mega Urban Rasul. Wala side effects, wala palpitation, kundi gina-pabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.

0: Pass na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. October Pass na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: D3Pio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3Pio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3Pio! Ang D3Pio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C! Mabaka nga butika! D3Pio!
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Pio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
3: D3Pio! Ang D3! Yung may BCO! You may D3 TGX 500
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500 D3Pio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Pio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Capsule, isang bato sa gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
0: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley. Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
7: Kung magsubrak ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon kumalot, hilingin tayo ang akong ulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
9: Basta, basta.
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
11: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. May intas lana ni Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may TC or pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
10: gapali lang, no?
11: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
10: Na-imagine no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
11: Agoy.
10: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
11: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
10: hemostasis.
11: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natong nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
10: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
11: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang agapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic. DTX 500.
11: Halim sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
10: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
11: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
10: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
11: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kun gainom ka DTX 500 kag MITC, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So MITC will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. MITC para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom MITC, inom PRC agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
9: Informasyon sa ikayong gawas.
10: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag MITC, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag MITC or PRC, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag MITC agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
11: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag MITC. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
10: Gusto, no?
11: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa ilang bulsa.
10: Sa ilang bulsa, no?
11: Ambot ko ano katuogin mana. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
12: Ha? Ang sikreto niya.
10: Milik sa tagoay.
11: Wa siya panago sa trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
10: DC, ano, DC. 19, ang 8 na, 19, ako nung last year 18, plato mo. O yan, 19 na.
12: Kampiyon ni
11: Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasals ka, at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di kayo ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
12: Maligo ka daw adlaw, no?
10: Basic.
12: Oh, maligo
10: basic, basic gina niya.
11: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung titosidoclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
4: Mahig ko pala ang imo dugo?
13: DTX 500!
4: Masamit ka pala ang gina-energy?
13: DTX 500!
4: Ang DTX 500!

0: Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayarang magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna, palikawan ka lang sa TV, wala, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong, ang lula na ka pangagaw, cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
4: Wala anon ginantagiya sa DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, wala wala ka pinigil yo, sana ko matao ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan.
4: FK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not grab?
2: Ayun pala makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MyTC.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan napakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or PureC, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, matyaga.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh, may aras ang VCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga, maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon, kinaka Klinika DioFresh ka. Siyempre, ang Klinika DioFresh, pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.

0: fresh.
1: Of course, kung tapos ka na klinika, di yung fresh ka na nan, tinuan mo man ang silula mo. Ang namin niya magtinu ka sa silula mo, kiga pa nga pika, ka pa nga pika sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang ka pa nga pika, ka pataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong silula, that's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakitabi, ang imo yung bulong kapi?
1: Kapi yun.
3: Namit niya sabor?
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
1: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ka at may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
1: Ay kampiyon. Paborito
2: ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ni sakit. Ako nami ang kuan DTX premium. Yung mga kape.
1: Amon
2: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
1: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Pill.
2: Ha? Confirme ka pala nagahapit. Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuwan.
4: Siya. Sharing pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara.
1: Kaligo ka daw.
3: May mga kataw daw.
1: Okay man naman yun daw.
3: Confirme ka pala nagahapit sa Golden Pill. Confirme ka pala sa public plaza. Uy, dapat pang Ditribayo ka.
1: Dibati ka to.
3: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang support. Sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si imo nga misis.
1: Misis
3: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need, Ditribayo ka na nga daan.
1: Ditribayo ka na.
3: Oo, before magpuli sa balay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
5: Talk ni Doc!
1: Kita ka nang lalabog ang mga radios mo.
3: Naapalainom, Ditribayo, ang mga palikiro.
1: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sampang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy.
1: The most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
1: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
1: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
1: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
1: Duway no? Maging dulong, no? Kaya sex kid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
1: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
2: Either virus na,
3: vaginal warts,
2: no? Or bacteria na. Amo na ang ito ang mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Chlamydia sis, bubaho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
1: Kapitalayan.
2: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
4: Mga kumayaga pa nagapangulabo.
1: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
1: Delikado gid.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay wow.
2: The good news sa mga kuno.
1: Mga babae.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balakyan sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
2: wasakun no, ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay sa mo. Pag guwapo lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayoser Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo silula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw. Dietri
0: Bayo. Ako si Richard, isa ka threshold driver nga nilulo po nang baluan ko nga taas nga reaction blood pressure. Kay nang paninisis sang Dietri Bayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko nang ngayon sang ulo ko nagdubo na akong blood pressure.
5: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung mga physio. Ang physio. Yung mga Dietri. Magabot ka.
1: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja pamati ka mo. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
1: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
1: Check!
2: Kaya dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may may panit.
3: Ikaw ikaw ang tulsi may panit. Galing ba?
4: So ang Dietri Bayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
1: o tulok
4: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
1: birth canal
4: no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: Asa pa.
1: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietri Bayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
1: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontak sini no. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Causa cervical cancer.
1: Causa cervical cancer. Ang unang-una, causa siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
3: Cauliflower.
1: Ang
3: pitsay, maging cauliflower.
1: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali.
3: Pulumbot ah.
1: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indudoyment, no? Nga na.
4: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
1: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does Dietri Bayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni Dietri Bayo, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni Dietri Bayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
1: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag natin, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Dietri Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dietri Bayo.
2: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la sir boy.
4: Kakalayo
2: dok, kakalayo manghihikab la sir boy.
3: Tulog gano ya?
2: Ako ay ko pagin ya.
3: Kuman wala.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
1: Friends na lang ta. Mga friends na lang ta.
2: Ang nalan sina nga balat yan sir boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na, nang magkuan mo ba la, magchuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
1: Oy, oh, virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
1: Abi mo virgin, uh-huh. Gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: No. Amo na jiner?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa ditribayo, uh-huh. Isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
1: Amo lang cause, no? Cause
2: kagaw.
3: Agent, so.
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse sir boy.
3: Inom ka gitu.
2: Inom ka ditribayo kag butangan mo ditribayo imo nga ano eh.
3: Ba nagabay nga may amo ni gibuyaw.
4: Mga active no, sa mga active dapat naka ditribayo.
3: Dapat dugay ni naging topic.
1: Dapat text.
3: Dapat dugay ni naging topic.
2: Subungan ni naging timing na mo abi na mo aras engineer. Isa gyud na yang eksperto da.
1: Hambali na pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din di nang lain gid ya ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
5: Correct. No? Informasyon sa ikayong gawas.
1: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niyang budget ko, 150. Plus 8 gili. Ay, plus pilang ditribayo, plus 14
1: pesos. Kagamay ka bakit?
3: 164.
1: 28 mm-hmm. pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio, kaya hindi na sa tangka kaso uposipon kaghilanat ikaw protektahan sa ditribayo pati sa HIV sa chlamydia sa HPV kag gonorrhea ikaw aamligan sang ditribayo
2: kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo didamo nagainom coenzyme Q10 gidamo nagainom vitamin E para sa ilang heart para sa ilang skin even para sa ilang nga gitawag brain
1: tayo,
2: no amo na mo mo na mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga Q10 vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no napanami sa imong vision imong reproduction dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas
1: okay,
2: the reason
1: nga.
2: Why
3: di ma-absorb?
2: Wala maabsorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi kadlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samang ka Chester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag ang ato nga akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides na ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: uy,
4: iyo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa price.
1: Katunto sa gabligan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok, no? Because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya, 3 steps lang, usap doon dayon sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproduct sini, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
7: Oras tatak impunto alas 4.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagaan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagagato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: and polycopper. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santong Plus Gold.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablo sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Itumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: TTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Physio,
4: ang Physio,
8: you're my D3.
4: D3 Bio.
14: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: quality yan.
1: And Amroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Amroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Para sa matilaw na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may
5: D3.
4: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit di dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: DTX 500,
8: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
5: DTX 500! D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka ang abutika.
12: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon, cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
16: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Reddit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pag-ibig sa

0: heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog-busog ikot ulit lang.
6: Ako man, bro, Galot.
5: O, ito yung bro, Kusti.
7: Busog-busog, eh.
5: O, tila ka tata. Bayari na to, Tulilot.
6: Oo, bro, Galot. Waiter! Bell na mong gani?
8: Yes, sir.
6: Ay!
5: Ano nga, ay?
6: Bro, Galot, nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, Galot. Bro, Kusti, may kwarta ka na?
7: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
5: Ay, atis ka, Tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
6: imo. Relax lang, bla, bro, Kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
5: Ba? Uy, hala.
7: Ba man,
5: tanga?
7: Hala, tanga masuot.
6: Shhh! Diskarte lang na iya.
5: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
8: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay!
5: Galot kang Tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag Tulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor Delene Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Sample Plus Cold.
1: Ako galit si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na galit. Nag-try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Life Extension Vitamin D3.
6: Isa sa apat generasyon sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fab Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulo sa bangon at Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakablong sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.
0: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar ng suplemento.
0: Salamat,
15: ikubala kayo at
0: amato
15: na dula ang bukol.
0: Sample Plus, go! Amakak sa mga butika.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
17: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Kahapon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Ano gid ang ginadali mo nga alas 6 pa lang gani sang aga, Gusteng?
2: May obra na ko balayet.
1: May obra ka gani? Aga pa niho? Alas 6 pa lang sang aga, ginsugat ka na di sa mga barkada mo?
2: Bodyguard kami balayet. Mm-hmm. Di basta-basta ang obra na mo niya. Mm-hmm. Sa ila gani kami balay ni Kapitan Mariktay.
1: Ano?
2: Oo.
1: Ay nga dito? O, dako, ginabing ginaswildo niya nga. Pati dito sa ila balay, gwardyahan niyo pa siya. Mm-hmm. Ano gina siya, how? Senador Ged? Nga inang ahaw, kapitan man lang?
2: Yet, nano nga ahaw, kapitan man? Kapitan siya gani nga nagapanigurado man siya sa iya seguridad.
1: Ano nga seguridad man? Ay dapat siyang kwarta sa pumuloyo ang gwardyahan nyo. Kag siya, dakpo nyo kagdalon sa pulis. Man kawatan ang kapitan nga ina.
2: Yay! Wish yung pagbabuyit. Hindi ka magamusin na. Hindi ka magpasibangot kung wala ka sa ebidensya kay ikaw maigosin na. Kag hindi lang ikaw, pati man ako eh. Kay tibana mo ko ba eh? Nano ka manay mo yaman?
1: Sige ah. Bantayin nyo si Kapitan Mayoting ah. Ay. Tapos ako pabayan mo.
2: Yeah. Uy, ano man itong imong sugila, ano man. Ano kapag imong kagayi, Kapitan?
1: Ay, ako mangimon sa iya? Never! Over my dead body! Amo nang kalaway-laway siya, maunahan ko? Lakat na!
2: Yeah!

0: rin ang order ninyo. Oh, tatlo ka rice, isa ka torta nga talong, kag isa ka linaga, kag isa ka pork adobo.
1: Salamat, Josue.
0: Welcome.
2: Salamat, Josue.
0: Oh, you're welcome. Oy, kung may dugang ka mga order, kato inyo lang ko to ha. Kaysa ko sako kami ni Winslet. Kasi Valentina, iambot. Ah, wala naman makapauli ka gabi. Eh, ambot ko din naman to ng abog.
1: Josue? Okay na kami di Josue, ah.
3: An? Wow! Maayo man si Tita Cap mo, no? Kag ginataga niya obra si Kalo Tulilot kag Chugusting, no?
2: Nga, nagkuha siya bodyguard anhaw. Damo, naging siya kontra nga ginahanting na siya.
1: Siya, Marieta? Wala ka gawin, Marieta, ah. Damo, bikwarta si Tita Cap. Ah. Diba si Ibar akong may mahingabot sa iya? Hindi gani, hold up on siya akong kidnapon.
3: Labutaw ka balaan nga, kidnapon gid siya.
2: Ano gid ka, damo, sa kwarta, yahaw? Damo, gid siya may ginpangurako, tao.
1: Sobra naman ka mo, tita. Tita ko na bala. Kag-isa pa, diskarte yan na iya siya Marieta, Roslyn. Kunong himuon niya, agun mga kwarta siya. Kay ti kapitan siya mo, di bala?
3: An?
2: Ah, tiba-tiba naman ni si kapitan mag-abot ang pondo sa barangay. Kaya ang gobyerno, nagahatag sa 200,000 sa kada barangay. Ang katunga nga shinmel para ina sa scholarship program. Ang bagong Pilipinas Presidential Scholars bala nga binipisyari, kag ang iban para sa proyekto sa barangay.
1: Na, amo pa nang napaabon ni Tita Cap nga pondo. Agad nga makabayad kami sang kuryente kag tubig namon sa balay.
3: At,

0: Akap?
1: Nga akap?
2: Nga akap? Ano ka mo?
0: Baradyan!
3: Ako yung akap, driver mo kap.
2: Hipos ka na kay wala ka ginapamangkot, sila lang! Bodyguard ko ka mo. Di maayon ang opisyo ninyo?
0: Anong problema ka pao?
2: Ikaw, Gusting! Para ka sa front set! Tapos tulo ka bala si Kalot kang tulilot, ho? To paray! Ako yaari sa kilid puerta sa salakyan!
0: Ay! Lot dyan! Nagtuparay ka mo rin ni tulilot!
1: Eh, kay dapat ito na sa kilid mo kap mo, o galing, ang ungo nga ini, ho? Gusto kit magtupad sa akin.
0: Kay Kaliyo, maraan sa bayayong takap! Gusto ko magtulog-tulog sa abaga ni Bro Kalot kap!
2: Yeah!

0: si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito ninyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS
2: Cellphone Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Pila-pilang win San Miguel Pilan Win.
11: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
12: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
13: San Miguel Pilan Win promo. Bakal sa anong kabuteya o cans o kung 2 ka litro na buteya.

0: vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sampol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo, silintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm Fab Con. Pangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
9: Nga amo ang kaspan.
8: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: DTX 500.
11: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
10: Mighty C,
15: mabasa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
3: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Vibo, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe kitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Tayo na

0: ISO certified, world class quality.
1: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakit naman, ino.
8: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: E3 Bio.
14: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall ang hindi manami. Akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
13: E3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Mabakal, sumabuti ka.
16: GTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan.
18: Ako may sakit nga diabetes.
19: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
19: Wow.
18: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
16: GTX 500. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
15: Mabakas, magabuti ka.
21: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
22: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS.

0: palantaw sa mga lista sa mga qualified sa ang bagong Pilipinas Presidential Scholarship Program
1: ay naalantawon mo pa kagawad, Marietta, how?
0: Ay, hindi pwede, how?
1: Kung may ipasulod ka, pasensya gid aki tapos na kami yung interview.
0: Sasan, okap? Wala ko na ikabalo, how?
1: Wala ka kabalo. Kaya mo pisyo nyo ni Flower, lagaw lang mo. Nasun question nun, mukha kong san, oh?
0: Kapitan!
1: Gintagaan namon prioridad ang mga graduating students o kon ng incoming fourth year sa kolehiyo sining school year 2026-2027!
0: Ah, kabalo ko na iya, ah. Ginatawag man ina nga finisher fund. Bulig para matapos nilang ila pag-eskwela. Te ang lima gid kap. Kun kulang pwede man bala ang third year college sining school year o kun ang mga fifth kag sixth year nga kurso nga graduating man pareho sang engineering kag architecture. Kag kun kulang pa, pwede man ang mga test na scholars.
1: Hindi na balaya pag-entrahe kagahon, Marietta, kay okay na gani.
0: Ah, sigurado ka kap ha. Damo bala nagareklamo sa imo kay pamilya mo yang adaan ang ginauna mo sa mga pigado.
1: Kagawad, Marietta.

0: Wala na da kape, girlie!
1: Wala na kap! Tagay ka bikwarta kay mabakal ko isa ka termos nga native nga kape, ah!
0: Kuha to kwarta kay Maxi!
1: Si Maxi, ah, wala pa yung makaabot kape, ah!
0: Ay, nasutsoy mi dyan, ah! Wala ka siya!
1: Ay, ang butay! Nablus mo man, ah!
0: Ano? Animal ka karon ay eh! Apa sa to? Nagati na marana sila, ya! Gusto ginila, guro nga magutman sila, ay!
1: Tap!
0: Dugangan pag iniimoy kag ni Anbaw! Palariyo! Ginsinatanan!
1: Tap!
0: Basi kung tulog pa sila balahaw, pambasyahito, ubay nga isa kabal, di kayo liha, agad nga magbalalangon sila!
1: Kapitan!
0: Kuya Balaya! Bisa may edad na, Kuya Balaya! Nagabakabaka, gi Kuya Obra, kundi en Kuya Makaganet, para lang may paikwe! Ah! Para may makaon sa ila! Sila yan tulog-tulog lang! Ano mga baboy yan? Ay, no, ginapanamugan ko na lang na!

0: bro galot, bro ghosting.
1: Bra.
0: Salamat gid sa inyo nga duha. Kung wala ninyo siguro ako gin bakiran kay kapitan. Tani, wala gid ko nakaobra.
2: Gin paobra ka gid na mo to rilot. Si Dano nga ako hiyawan sa kutsi mo nga haslo ka.
0: Si bro galot man. Kahas malahaw!
1: Manibago ka pa nga. Permiya ka na ginabira.
0: Bro, Gusting. Kahit tungod una ta ka sweldo, itreat na ka mga duha.
1: Uy! Dumayo na bro, tulila ta.
2: Dali lang, sadiin mo kami pa kanon.
0: Kapilang kagtagpulo una. Agad!

0: sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na galing.
4: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
4: Wala, naging nabalik ang arthritis ko.
3: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm!
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
11: Megaman Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
11: Megaman.
10: Mabukal sa mga butika.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural, at original.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
17: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve?
19: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
18: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
19: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Pila-pilang win! San Miguel Pilan Win!
20: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
21: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
22: San Miguel Pilan Win Promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
23: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
0: D3 Bio!
24: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Vision. Ang Vision gumay D3.
2: TTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kapila ka mag-inom
5: sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsya
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika.
28: Kapoy.
29: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sample Glass Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Glass Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Glass Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Glass Gold.
4: Sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa Kidney Care.
1: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang
8: sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
16: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
17: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1!

mo nga mga tagpalamati, sunda pagiri niyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, Kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

0: sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka! May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, frontdesk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
8: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
12: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
11: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
1: Supple Plus Gold.
13: Ako si JB. Favorito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsa ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Ako si Bersel Dacromayan.
17: Ako si Jovin Laran.
18: Si Rose Caparangan.
19: Seher Mujina Agisando.
17: Babsing Biatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Nagayong mamatya ko.
21: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
22: Ipiktibo ini kaalit.
23: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.

0: polycarbonate, 7-chat, monopiece, sakamaino, mabait, tried bar blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: TTX 500!
5: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-apalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalikan DTX 500! Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Paano ka makahilway sa cancer ng imbalatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika. Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka. Kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
11: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
14: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si May Nano.
18: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
17: Oo, oh, tumar ko Evergreen. Wala, ay wala na yan. Hampid ko ron, wala na. Evergreen Capsule, kay epektibo kayo.
14: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Hello, anak.
10: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Banyos-banyos para sa butod.
19: Oras sa Manila, alas 5:22 na sa hapon.
17: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service. News and Public Service.
19: Mayong apon Western Visayas, mayong apon siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sa Martes, petsa 22 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
20: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
19: Sa ngalan sang serbisyo publiko kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalia.
20: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
17: RMN News and Public Service.
19: Martes kita karon nga adlaw sa palibot sa syudad nato, nagatupa yang taliti Radyo Man Magi, basa ang pila ka mga dalanon naton. Pero sa gyapon, magapadayon kami sa pagdulong sa inyo sa labing talalupang doon ng mga balita kag impormasyon.
20: Sa subong adlaw Radyo Man Mon, day 28 sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kaina ginpadayon ang pagtestigo ni SEC Director Gerardo Fernando del Rosario. Cross-examination, redirect, kag-recross, lakip ng interjection sang mga senator judges Radyo Man Mon. Kag-after sa iya, nag-testigo man, ikapat ka-testigo sa Article 2, sa Articles of Impeachment angot sa hindi mapaatag na manggad sa Vice Presidente, si Phil Jeffs Division Chief Rindel Supeña. Kaina, Radyo Man Mon, nabukaran man ang ngalan nga Jaime Tan Cruz JTC Corp nga nagapanag-iya sa either incorporator siya, shareholder, director sa hindi magnubo sa anom ka mga firms nga may kaantanan man kag may koneksyon sa kay Vice President Sara Duterte o kung siya ba na nga si Attorney Manasses Carpio. Ang ini nga mga dokumento kag ang nabukaran santo man ini siya sa gin fill out sang vice presidente sa iya nga sal-en sa nagpayaw sa sang iya nga sal-en Rajuman Mon kag ang ini nga akto suno sa kay Sec Director Del Rosario pag bayular ini wala gid sang may amo tong bal ni Senator Tulfo Belangati sa kaalaman sang vice presidente abogada man siya or sa circle niya wala gid sang may naghambal sa iya nga bawal siya mag-engage ginadumilian siya mag-engage sa negosyo kay santo sa 19 base sa 1987 constitution ang president ang vice president cabinet members kag ila deputies gina-prohibit Rajuman Mon nga mag-engage sa negosyo samtang sila ang nagapangalagad sa gobyerno
19: conflict of interest Rajuman Mag no do man ang guaya kiti ara ka sa government pero ti galing kay base ko hindi man niya mahambalan si Vice President Sara Duterte no anyway di ba tayan tani kay medyo malawig-lawig pa mga presentation sini sa impeachment trial right now day 28 no sa impeachment trial batok kaya sa kay Vice President Sara Duterte
20: yes kag magluwas pa sa SEC Director Rajuman Mon after kaina sang lunch break ginpresentar man nga testigo si Rindel Supeña Division Chief sang Field Jeps kag nabukaran man nabuyagyag nga 35 million pesos in government contracts ang gin-award sa GenCorp sa diin kon sa sal-en pa ni Vice President Sara Duterte SH siya dira sa GenCorp meaning stockholder siya sa GenCorp Rajuman Mon tigin award sa gobyerno 35 million worth sa government contract sa korporasyon ngayon ni sa tion sa termino ni Vice President Sara Duterte santo sa testigo
19: kadamo pakitagal isang way mahibaluan anyway, amatamaton, pag inaging dugangan, pag inaging mga update, Rajuman Magin, okay, damo pa ni, no? Malayo-layo pa, kagamdamo pa ni nga presentation, sabayin iyasang prosecution, Rajuman Magin.
20: Sailo kita, Rajuman Mon, sa balita lokal, Ari, from kagarot sa national scene, sailo kita sa good news sa local scene. Kay ang ining inisyatibo man sang RMN, sa balik Batsano, Rajuman Mon,
19: yes.
20: Sa pagpaninlo naton sa Batsano River ang promisa ni Governor Defensor nga tibutangan ganindra sang Linear Park do kaangay sang esplanade ti may mga pumuluyo nga maapektuhan pero ang good news kay kita mo tong sa 5th district ang Puro Cresilia sang balay to kanami 32 ka pamilya halin sa tatlo ka barangay dra sa may banwa sang uton makabenepisyo sa Puro Cresilia's program sang Iloilo Province si baloon naton ang detalye sa report ni Rajuman Fia May Otero
3: TYRI Rajuman Report.
21: Ginyan naguruhan kay nasang aga sa Barangay Botong Oton Iloilo Rajuman Mon Rajuman Magi ang ining PRP no ukon ang Puro Resilience Program nga ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ikaduha ini no sa bilog nga probinsya sang Iloilo kaysa na mentionan ni Rajuman Magi kay ina mayara kita sang una nga Puro Resilience Program dito sa may Batad, Iloilo, no? Sa background sini, mayara ini sang ordinansa mismo sa Iloilo Province ining Executive Ordinance 333 nga mo ang nag-establish ang sining Puro Resilience Program para nga mag-relocate sang mga pamilya o kung mga household nga mahimo apektuhan sang hazard, no? Nga dala sa mga kalamidad Rajuman Mon, Rajuman Magi. Sa background dito sa Batad, kung nadumduman naton ang mga pumuluyo to nga apektado sa landslide, no? And diri naman sa Banwa Songoton, kay ina sang aga, amuni sila ang 32 ka pamilya halin sa tatlo ka mga barangay, no? Namely, ang barangay sang Poblacion North, Tagpaksur, kag ang barangay San Antonio, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Sa 32 ka pamilya, 15 ang halinggid sa Poblacion North, sa San Antonio, may ara kita sa Siam. Sa San Antonio, may ara kita sa 7, kag sa Tagpaksur, may ara kita sa napulo ka mga pamilya na makabiripisyo sa sinino. Isa ini ka 2.3 hectare nga duta ang patindugan nga duta nga ginapanag-iyahan sa local government unit sang uton. At the same time, siyempre ang budget sini maghalin sa Iloilo Provincial Government ang majority. But may mga nag-pledge man no, nga mga national agencies ka nga isang talahi seeds naton, Rajuman Mon, Rajuman Magi. So a total of 40 million pesos ang project cost. So, no, kay Governor de Consorcio, syempre programa ini sang Iloilo Province para nga ti manginluwas no ang mga pamilya kag mga Ilonggo nga nakitaan sang hazard ang ilang puloy-an kag ang pangabuy-an.
20: Pila gani liwat ka barangay? 32 families salin sa pila ka barangay?
21: Tatlo ka barangay.
20: Oo.
21: Ang Poblacion North, San Antonio kag ang Tagbacsur.
20: Tagbacsur dra na dampi pa halin sa police station bala nila pa kadto dra sa way sang San Miguel. Tagbacsur ang kilala namon taga Tagbacsur si Rajuman Mon gani curious mo sinadala
0: sa bilang piya klaro unta lang sa ang affected dan sa suba ha. Hindi sa irrigation?
21: Yes, ang malapit sa mga suba. Rajuman Mon sa irrigation. Ang kilala ta namang God, Tina.
0: Oo.
21: Kung sa pulo, nadalaman sa...
20: Oo, pakot ko gin mo.
0: Irrigasyon. Galing ka baha man to, no?
21: Oo.
0: Gabaha man to?
21: O, galing iya. To irrigasyon. To irrigasyon. Yan daw talamnan man.
20: Ay, kiti.
21: Ay, si...
20: Gasalo man sila mo. Gasalo man sila kung maglapaw ang tubig sa suba.
21: Oo. Portion lang, Regiman Maggie, Regiman Mon, sa nga, mensahe kay ina ni Governor Arthur de Montour Jr. Sige, patigayan niya inagosyon.
1: Ang aton nga Purok Resilience is our housing program sa Tunisia. 333 is our an order implementing the Purok Resilience program in the province. Sa first, we are asked, makita niyo kung ano siya. Purok Resilience program is a socialized, localized housing program, and likewise, a climate change response that shall relocate residents exposed to natural and other related hazards. Kay pinsan natin, you sometimes you spend 35 million on evacuation center. Pinsan natin nga, may mo nalang kita kang housing project para sa aton ng mga beneficiary. Ang kinalain sa aton nga...
21: Sabahin lang, Rajuman, Magi-Rajuman Bons, ang mensahe ni Governor Arthur de Montour Jr. Ang balagani, instead nga mapatukod kita sa mga evacuation center, maobra na lang sa mga relocation site, kay naiya, permanente, no? Nga maistaran sa aton nga mga pumuluyo. So kagina, ginpakita niya to ang video presentation nga kuha dito sa may Purok Resilience Program o kung ining Resilience Village dito sa may Batad, Iloilo. Kay habal ya gani kung magsailo ni ang mga beneficiaries naton, toothbrush na lang iladalon kay may water system na sila tapos sa tiles na ni ang bilog na balay. Rajaman mo, Rajaman Magi, bali ang ila na lang git nga masailo sila sa ilang mga kagamitan. Appliances, no, kagaya iban pa, no. May ara man sila sa option nga ma-extend nila sa ibabaw kay do loof type ini sa mo. So do butangan na sang butangan na sa according sa plan, no, butangan sang daw second floor bala. Pero sila na ni bahala magpaobra, no, or magpa-extend sa babaw.
0: Basta na, may ara ni sa daw piya sa subdivisions pabiya po.
21: Nami pagay sa bala.
20: Normal mo gina sa iya nga dito siga pauli. Te?
21: Oo, kasi siyempre iniya, though hindi niya mahal. Wala niya bayad.
20: Wala niya bayad. Ano na, hindi ba may tiles na da? Para itubla sa Fifth District?
21: Kompleto ang water system. May kuryente pa? Sila, may kuryente, may gripo.
20: Te, sa imagine kompleto nang kilala naman ni Rajuman Mon, siya pa yan nagprekurar patakod.
21: Ay, sagasto. Tapos, siyempre, ang ilan na lang i-assist man sila sang DSWD kag sang DSUD, no, kaysa ilang pagsailo, hindi man pwede nga do na-display sila bala, wala sila palang buyan. So ang DSWD ang magabulig naman sa ila para nga makabaton man sila sang mga livelihood programs, Regiment 1, Regiment 9. Ibang pang mga update ang sa sininga balita, no, bantayan karon sa Palabra de Honor program. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman Tiapanay Sotero, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
19: Damogit niya salamat, Radyuman Fia Panes Otero.
20: True to his word, si Governor Defensor, while ga, ano kita, Radyuman Mon, implement kita sa mga development sa pilaki area sa probinsya sang Iloilo. Of course, kadungan sa mga development nina, may maapektuhan ng mga pumuluyo sa lugar, ng patindugan sina. So, antes inay patuman, may solusyon nila, Radyuman Mon, nga ining mga pumuluyo nga maapektuhan, hindi man nga makompromise ang ila, ilistaran, kagpilangabuyan, ang Iloilo Provincial Government, provide sina sa ila. So, wala may makontra sa development kay para ina sa tanan. Kaya mga apektado, buligan naman sila sa Iloilo, sang Iloilo Provincial Government. Sa ilo kita, Radyuman Mon, sa report ni Radyuman Marjorie Miane, kay ang mga kabataan, wala nga involved sa pagpanglampos kagabi sa distrito sang Arevalo, ipatawag sang mga kapulisan lakip na ang ilang mga ginikanan. Standby ang ini nga bahin gila dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit kay mayara sang glutathione, kag may protection pa kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C, ang alkaline based ka vitamin C, protect yang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag-up di pag-gid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500.
19: Oras na ito, alas 5.35. Kuwanta naman ang balita upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miani.
4: DYRI Radyuman Report.
6: Radyuman Mon, Radyuman Magi, natalana nga ipatawag sang kapulisan ang mga kabataan nga involved sa pagpanglampos sang botelya sa isa ka lalaki sa Project 5, Barangay Sook, Arevalo, kagabi, Setyembre 21. Ini ang gikumpirmar ni Police Major Marvin Laranyo, hepe sang Arevalo Police Station. Sunod kay Laranyo nga nakagwa kagabi sa ospital ang biktima nga si Alias Emerson matapos gindapatan sang pagbulong. Payo pa ni Laranyo nga lima ang mga suspects kagalabanan diri, Radyuman Mon, Radyuman Magi, ang lunsay minor de edad. Dugang panilaran yung nga magluwat sa mga kabataan nga involved, ipatawag man ang ilang ginikanan, agod nga mapanghambalan kagong anong ilang nga dapat himuon, agod nga hindi na maghimo sa kinagamo ang ilang nga kabataan na ibaluan nga ginareklamo sa pila ka mga pumuluyo sa barangay, kagsang mga senior citizens. Ining mga grupo sa pamatanon nga nagarubing dira kong gabi, kaya nagasalig nga hindi sila mapangdakop sa kapulisan, bangod ini sila ang lunsay minor de edad. Ang unang madulong natin nga balita sa bunga hapon, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
19: Maramogid niya salamat, Radyuman Marjorie Herbo Miane. Ang oras nato alas 5.37 na sa hapon. Standby kay Radyuman Flo Navarrete. Ibalo naman nato ng dugang information, mga ka-Radyuman upodya kay Radyuman Flo sa subong iya nga hapon. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ining update sa bahin iya sang okay, dali gitang. Ang nakuhaan sang video, no, ining Intel operative sang ICPS 4 ang mga high grade marijuana sa 21 anyos nga subject sa Molo. Report with Radyuman Flo Navarrete.
4: DYRI Radyuman Report.
20: Radyuman Flo.
22: Radyuman Magi. Okay, nadakpan na sa Iloilo City Police Station 4 na ang 21 ang news na subject sa drug by bus operation sa nasambit sining police station kay suno kay police Captain Ryan Christ Inot ang ining mga na-recover nga marijuana, layang nga daon sa marijuana, high grade nga marijuana kag kos amo ini ang ginagamit bala sa pagtugong sa vape, no? Ang video nga ini nga nakuha amo ini ang ila sining ang resulta sa nga pagkadakop sa sining 21 anyos sa subject nga taga Dulunan na Arevalo nga si alias Boss Janjan, no, nga isa nakatuig nga nagabaligya sang marijuana. Padin ginapagi ini sa pagabaligya sa online, no, kung sa Facebook Messenger story ang iya sining pagbaligya sa sining mga marijuana, Radyoman Mon, Radyoman Magi. Iya rin porsyon sa pagbayad ni Police Captain Ryan Christ Inot.
2: Yes sir, kanina nga hapon sir, no, mga 4:30 natigayon ginaton nga madakpan si alias Boss Janjan, no, kag nakuha ta sa iya posisyon ang mga marijuana nga dahon, ang liquid marijuana nga among bag-usubong uso, no, nga ginakuan sa vape, kag ang kush nga high grade marijuana. So amo to nga na-recover ta sa iya, kag nadakpan ta siya kay ang iya pagbaligya is through online, gina my day yan eh, gina post siya kag may mga business partner ni siya nga mga owners ang mga vape shop.
5: Mga pila ning estimated drug price o contract price siya?
22: Mga around 30,000. Ang kakayag ni Police Captain Ryan Christ sa Inot, Radyoman Mon, Radyoman Magi, no? So madamo sila sa recoveries, mga line-line ini nga mga sa isang high grade marijuana ang nakumpiskar nila sa kasunod sa Gitatagayon nga drug by bus operation. May buluan na recovery dre ang 30,000 pesos nga balor sang marijuana. Ini nga balita ginadulong sinyo sa kaluan sang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sang Mandurriao nga sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. All in managed by Nai Consumer.

0: Bing Batislaong Nonoy Silobrico, mayong hapon kay Gemma Suuwaan Navarro, Yuniskin ba Ernesto Labore, Ramon Amparo, kay Rosel Gaya Pagumilya, kag sa iban para jumanmon.
1: Kas Jan Pirutso sumagaysay sa paupututan, kag kay Kas James Carpe mayong hapon, kay sa iban pagid naton nga mga listeners. Salamat kid sa pagpakigupod. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita nasyonal kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalit.
0: Kagradyoman Magi Eresuelo Malaryado.
2: Tatak, RMN. And Network News. News.
3: Umaaral ito. Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito pa kasi ayaw din naman nating sobrahang maapektuhan ang ating mga kababayan dito sa transport sector.
4: Ngayong araw muling nagpatupad ng panibagong malakihang oil price hike kung kaya't aabot na ngayon sa may 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak RMN.
5: Buong lalawigan na Occidental Mindoro nakararanas ng malawakang brownout dahil sa delayed delivery ng fuel sa power provider. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
6: RMN Live Report.
7: Nakakaranas ngayon ng brownout ang buong lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente mula sa power provider na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Pinaliwanag ng Occidental Mindoro Electric Cooperative na delayed ang delivery ng fuel ng power provider kahit nakakaranas ng 2 araw na rotational brownout. Napag-alaman mula sa Philippine Coast Guard na isang passenger cargo ro-ro vessels na may sakay na 30 tripulante at 16 na truck ng tanker ng langis ang bigla na lang bumuga ng makapal na usok na halos matakpan ang buong deck na sumigit kumulang sa 1.8 nautical miles ang layo mula sa balahibong Manok Tingloy, Batangas sa bandang alas 10:43 ng gabi noong September 20, 2026 na sinasabing ito ang may dala ng fuel ng power provider. Ayon sa kapitan ng barko, nag-overflow ang service tank ng main engine kaya't naman tumagas ang diesel fuel sa breather pipe nito na naging sani ng paglabas ng makapal na itim na usok. Kasunod nito, hinila ang barko ng isang tugboat ng kumpanya at ligtas na naibalik sa Batangas Port bandang alas 5 ng umaga noong September 21 na. Samantala, kinwestiyon ng member consumer sa kanilang social media post na hindi dapat ito nararanasan kung merong reserbang fuel ang power provider bilang kanilang responsibilidad para hindi nangagapa sa dilim ang pinangakuan nila na sufficient, reliable na kuryente. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyo Man Marcelo Raro, Tata RMN.
5: Babae sa Sariaya, Quezon, patay matapos tumangging lumabas sa nasunog na bahay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Ren Alejo ng IFM Lucena.
8: RMN Live Report. Isang babae ang nasawi matapos masunog ang bahay nito sa Sitio de Lantara, Barangay Lutukana, Bata, Sariaya, Quezon. Ayon sa ulat, nakita ng mga kamag-anak na nasusunog ang bahay habang nasa loob pa ang biktima. Sinubukan pa umanong iligtas pero ayaw nang sumama ng biktima dahil sa tindi ng apoy at init. Nag-respond din naman kaagad ang mga kapulisan at mga pamatay sunog personnel sa lugar. Hindi na rin ito nailigtas. Ang biktima ay nagtamo na matinding pinsala dahil sa sunog. Tinatayang nasa 40,000 piso lamang ang halaga ng ari-ariang natupok. Sa ngayon, napatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: GenCorp Industries Incorporated na umano'y may business interest si Vice President Sara Duterte

0: Higyan ng mahigit 35 million pesos na kontrata. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Conde Bata.
1: RNN Live Report.
2: Aabot sa higit 35.8 million pesos ang kabuang kontrata ng award sa GenCorp Industries Incorporated na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sa day 28 ng impeachment trial, tinukoy ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEP sa Electronic Government Procurement Division Chief Rendell Sopeña na pinakamalaki ang kontratang natanggap ng GenCorp mula sa Davao City Hall na aabot sa 34.2 million pesos. Sinundan ng PhilHealth Region 11 na 1.3 million pesos at OWA Region 11 na 330,000 pesos. Ayon pa kay Sopeña, nasa 49 ang kontrata na inaward sa GenCorp kung saan isang kontrata sa OWA Region 11, 33 kontrata sa PhilHealth Region 11 at 15 kontrata sa City of Davao.
3: May I ask, Mr. Witness, magkano po ang kabuang halaga ng lahat ng kontrata na nai-award sa GenCorp Industries Incorporated?
4: Total of 35,878,188 pesos.
3: At sa nabanggit pong halaga, magkano po dyan ang inaward ng City of Davao?
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
2: Gayunman, pinunani Attorney Roberto Batumbacal ng defense team na ngayon pa lamang ang unang pagkakataon na nakita ng prosecution ng mga dokumento ni Sopeña, pero mayroon na sila agad na slide presentation. Pero sagot ni Representative Jervy Luisto ng prosecution team, marami silang volunteer lawyers na tumutulong para sa direct examination na ito, kaya mayroon na sila agad na virtual presentation. Muling ipinunto ni Luisro na sa ilalim ng 2024-2025 SAL NBP Duterte ay nakadeklara rito na siya ay shareholder ng GenCorp Industries kahit sa mga dokumentong ipinakita ng Securities and Exchange Commission kahapon kung saan hindi nakalista na incorporator, director o shareholder ang Vice Presidente. Idiriin din ni Luisro ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na kung saan ang Presidente, Vice Presidente, Cabinet Members, mga deputies at assistants ay hindi maaaring humawak ng ibang opisina o employment at hindi maaaring pumasok sa mga negosyo kapag nasa public office para maiwasan ang conflict of interest. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manpuan de Baca, Tata, RMN.
0: Baste Duterte iginiit na walang alam sa umanong interes ni Vice President Sara sa GenCorp. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
5: Iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang kaalaman, gayon din ang mga opisyal at empleyado ng City Government of Davao sa sinasabing interes ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon kay Baste, wala sa mga opisyal na dokumento ng kumpanya ang pangalan ni Sara Zimmerman Duterte o maging ang apelyedong Duterte kabilang ang Articles of Incorporation. Nilinaw din ng alkalde na umabot sa 33,263,161 pesos ang kabuang halaga ng 19 na kontrata ng lungsod sa GenCorp mula 2022 kung saan 13 ang natapos at 6 ang nagpapatuloy. Anya, 4 sa mga kontrata ang dumaan sa competitive public bidding habang 15 naman ang isinasagawa sa pamamagitan ng small value procurement. Sinabi rin ni Mayor Baste na dumaan sa pagsusuri ang bawat transaksyon at ang lahat ng 19 na kontrata ay naproseso at nailathala sa PhilGEPs. Iginiit ng alkalde na above board ang mga transaksyon at hinamon ang sinumang may alegasyon na maglahad ng beripikado at mapagkakatiwalaan walang ebidensya. Ang pahayag ay inilabas bago ang kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment proceedings ni VP Sara Duterte sa 28 hanggang 30 ng Setyembre. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak, RMN!
0: Pahayag ni Mayor Baste ukol sa GenCorp lalong nagpalakas sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
1: RNN Live Report.
5: Ikinalugod ng House Prosecution Team ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Para kay House Prosecution Spokesman and Advisor Robert A. Sabarbers, may tuturing na pasabog o ebidensya ang sinabi ni Mayor Baste na umaabot sa 33.26 million pesos ang halaga ng kontrata na nakuha ng GenCorp sa lokal na pamahalaan ng Davao. Di naman ni House Trial Spokesman at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang pahayag ni Mayor Duterte ay lalong naglagay sa peligro kay VP Duterte. Naniniwala sina Barbers at Adjong na ang mga pahayag ni Mayor Duterte ay lalong nagpalakas sa impeachment case laban sa kanyang kapatid na Vice Presidente. Dagdag pa ni Adjong, higit din itong nabigyang katwiran ang hiling ng prosecution na humarap si Mayor Baste sa impeachment trial bilang testigo para sa ikalawang article of impeachment patungkol sa unexplained wealth ni VP Sara.
6: This could be tantamount to a smoking gun, no? Bakit? Eh, kasi hindi naman nanggaling sa amin nito. Eh. Galing na rin ito mismo dun sa ating butihing mayor ng Davao City. Nagpatunay, no, na merong nakuhang mga kontratang malalaki, no, mahigit 30 million ba 'yun total? Usap 33 million, no, mahigit 30 milyones na halaga ng kontrata na ayon sa ating batas ay pinagbabawal.
7: Dahil naging truthful siya, at least sinabi niya kung how much government contracts have won by this corporation, by GenCorp, and how many government contracts have been secured by General Corporation, it mas napaligro ang kanyang kapatid. It only vindicated the request of the prosecution to subpoena by Mayor Baste Duterte. Dahil mas napalakas yung position ng prosecution na ang kanyang magiging testimonya would be indispensable for the court to fully appreciate the case that is being leveled against the Vice President.
5: Yan po ang mga pahayag ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers at si Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RNN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RNN.
0: Pagdalo ni Mayor Baste sa Senate Impeachment Court, malaking tulong kay Vice President Sara ay sa mga Dabawenyos. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman, Abby Bibera ng RMN Davao. RMN Live
5: Report. Sinuportahan ng ilang Dabawenyo ang pagdalo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senate Impeachment Court matapos matanggap ng kanyang opisina ang subpoena. Sa panayam ng DXDC Armen Davao, sinabi nila ni Ayag ng Bolton Extension na walang problema kung dadalong ang alkalde dahil naniniwala siyang makatutulong ito upang mapatunayan na malinis ang pangalan ng mga Duterte. Samantala, naniniwala rin si Cayetano Catbajosa, residente ng Maa Davao City, na makatutulong sa depensa ang pagharap ng alkalde sa impeachment Court. Maaalala, formal nang tinanggap ng opisina ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang subpoena mula sa Senate Impeachment Court ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Itinakda namang humarap si Baste sa September 28 hanggang 30, Lunes hanggang Miyerkules, alas 10 ng umaga bilang testigo ng prosekusyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Abby Bibera, Tatak RMN. RMN
0: Network News. Pagkamatay ng dalawang estudyante sa operasyon ng militar sa Tugunan Special Geographic Area BARM, kinundi na ng ilang mga kabataan. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato. RMN
8: Live Report. Maring kinukondena ng ilang grupo ng mga kabataan ang pagkamatay ni na Al-Hafiz Mualif Indal at Muhaymin Taib, dalawang estudyante na nagsasaulo ng Banal na Quran sa Barangay Balong Tugunan, Special Geographic Area BARM, kasunod ng operasyon ng militar. Sa pahayag ni Ginoong Blamar Blaim, President ng Help Student of ILM, mariin nilang tinuligsa ang anumang uri ng pamamaslang at karahasan laban sa mga inosenteng sibilyan, partikular sa mga mag-aaral ng Banal na Quran. Nanawagan nito ng malinaw, independent at impartial na makatarong ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at mapanagot ang sinumang mapapatunayang responsable. Nagpabot din ng pakikiramay sa pamilya, mga guro at kapo mag-aral ng dalawang nasabi habang nanalangin para sa kanilang kapayapaan ang naturang grupo. Hiniling din ang proteksyon para sa mga hufads, mga mag-aral ng kalaman, guro, madaris at iba pang inosenteng sibilyan sa Bangsamoro Autonomous Region. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjuli Mapalao, Tata Karamen.
1: RMN Network News.
0: Talim na recover sa isang estudyante sa Marble 7 National High School sa Coronadal City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manil, Bandiola ng RMN Coronadal.
1: RMN Live Report.
9: Isang patalim ang na-recover mula sa grade 9 na estudyante ng Marble 7 National High School matapos ang biglaang inspeksyon sa gate ng paaralan kaninang umaga sa Coronadal City. Pinangunahan ni Barangay Captain Terence Ejemplar kasama ang mga opisyales ng barangay at school personnel ang inspeksyon bilang bahagi ng hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa pagbalik ng face-to-face classes. Agad naman kinumpiska ang patalim at dinala ang estudyante sa guidance office at pinatawag ang kanyang magulang upang makausap. Ayon kay Ejemplar, magpapatuloy ang random inspection upang maiwasan ang pagdadala ng armas at iba pang pinagbabawal na gamit sa paaralan.
10: Kanina, papasok na yung estudyante. Nakita namin kanina. Napansin namin ng D-Pass ko na si Dipo na parang hesitant siya magpasok. Kaya tinawag namin siya and then sinabihan namin siya na i-check namin yung bag niya. Right upon na pag-check namin ng metal detector, nag-beep yung detector. Kaya ayun, pinabuksan namin yung bag at natagpuan namin doon sa ilalim ng bag yung kutsilyo na dala-dala niya. Actually, yung pagbabanta na nangyari sa Marble 7 National High School is hindi lang isa, di mga dalawa na, sir.
9: Kinumpirma din ng punong barangay na naka-full deploy ang kanyang mga BPATs upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at seguridad ng paaralan matapos makatanggap ng dalawang pagbabanta. Kasama mo sa DXKR RMN Coronadal, Radyo Maniel Banjola, Tatak RMN.
0: Patuloy na umaasa ang Pilipinas na madaragdagan pa ang bilang ng medalya sa nagpapatuloy na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Unang nakasungkit ng tansong medalya ang women's team ng Pilipinas sa women's team events sa larong soft tennis noong September 20. Kasunod ng tansong medalya ni Carlos Alvarez, mixed martial arts, men's traditional 77 kilograms kahapon. Samantala, nasungkit naman ang unang silver medal ni Jean Claudez Saclag sa MMA men's traditional 65 kilograms kanina. Habang isa pang tansong medalya, ang Philippine women's team kata squad sa karate matapos natalunin ng Thailand. Sa ngayon, may kabuang apat na medalya ng bansa mula sa mga atletang pambato ng Pilipinas sa Asian 2026. Inaasahang mas tataas pa ang bilang ng medalyang maiuwi ng bansa habang nagpapatuloy ang palaro hanggang October
1: 4.
0: Christopher De Leon binasag ang katahimikan sa umano'y alita ng magkapatid na sina Lot-Lot at Ian De Leon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Alex Furake.
11: Pinili ng veteran actor na si Christopher De Leon na walang kampihan sa umano'y alita ng kanyang mga anak na sina Lot-Lot at Ian De Leon kaugnay ng naiwang pamana ng kanilang inang si superstar Nora Honor. Inaddress ang aktor ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa sa isang panayam sa kanya ni Audrey Diaz sa YouTube vlog nito noong September 18. Siya ni Christopher, nakausap na niya ng magkahiwalay ang dalawa at napayuhan na niya ang mga ito. Pero sinabi niyang ayaw niyang makialam sa pinag-aawayan ni Lot-Lot at Ian. Ang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid ay nakasentro sa umunay one-person corporation na na-establish ni Ian, ang tanging biological son ni Nora Honor. Ayon kay Christopher, nalulungkot siya sa nangyayari sa dalawa, pero umaasa siyang magkakaayos pa rin ang magkapatid. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak RMN.
1: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Ranjuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Surigao para Jow na Duyom.
12: pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras, 6:01.
12: RMN Network News.
13: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha, tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
14: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
13: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
14: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit nga opisina sang Philippine Coast Guard.

0: Playtime Entertainment. Venus.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ang manubong vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadan kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life your life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
7: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
7: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
12: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
11: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
13: Adlaw kita sang Martes, Setyembre 22, take this meal 26.
11: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
13: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
11: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbal Miane.
13: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
10: Headline.
11: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang gin-suspend sang Sandigan Bayan.
13: Siyudad sang Iloilo magabukas ang 3 ka mega health centers.
11: Balita international, California nagdeklarar na sang state of emergency bangod sang El Nino.
13: Sa showbiz, pinakauna nga MTV VMA Artist Director Honors igahatag kay Taylor Swift.
11: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon sa detalye na sang aton nga

0: 们个不理的。Ginmando na sa Sandigan Bayan 6th Division ang suspension pendente light batok kay Uswag Inongo Portili sa Representative Jojo Ang. Ang suspension pendente light isa ka mandatory nga preventive order nga gina-issue sa korte agod temporaryo nga suspenderon ang isa ka incumbent public of officer sa iya katungdanan samtang nagapadayon ang kaso kriminal siniya. Base sa order sa Sandigan Bayan, suspenderon sa kongresista sa sunod sa 90 kaadlaw na ibaluan nga may pangatubang duha ka counts ang kasong graph si Ang bangod sa ginaaligar conflict of interest sa government projects. Ang ining bahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig at pinakaepektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
1: Target sang syudad sang Iloilo nga makabukas ang 3 ka mega health center sa kay Mayor Isa Trañas sa bunga sa manang blessings ang Arevalo Mega Health Center. Samtang gina-upgrade man ang La Paz Maternity Clinic kag isa pa ka mega health center sa Barrio Obrero. Ining mga pasilidad magaserbe nga primary health facility sang syudad. Payag ni Trañas ginahimakasan sang syudad nga maabot ang higayon nga makaperform ini nga mga health facilities sang simple nga operation.
2: Ano ang ginamin maging mega health facility hasta minor operations ginalantaw naton kung pwede na kita makaobra. Pero matamaton naton, no? At least subong may ara na din facility ang mga taga-Arevalo.
1: Ang kabayan sang payag ni Mayor Isa Trañas, katayuan sang Mega Health Center, nga may malapit nga health facilities nga makatuan ang mga pumuluyo sa Ila Distrito. Ang iningabahin giradulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix na kahibalo kabala, nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasa softness ng supat. Gani ko nini ang maganubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini ang inapabasko ang ato niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga Natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak nga bahin, ginpangunahan mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang groundbreaking ceremony sa Purok Resilience Program sa Barangay Butong Oton, Iloilo, kaina sang aga. Ini nga programa or ini nga programa sa probinsya nagatuyo nga matibong sang resilient at sustainable nga pabahay para sa mga pumuluyo nga nahamtang sa bibi sang Batiano River. Sakop sang programa ang 2.3 hektarya nga duta nga ginapanagiyahan sang local government unit sang Uton para sa 32 ka mga pamilya nga benepisyaryo nga naghalin sa barangay sang San Antonio, Poblacion North kag Tagbak Sur. May project cost ini nga 40 million pesos. Ang ining bahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahigong nga dugo. Ari ng solusyon at Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangosteen, ampalaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
1: Pila sa tangkugo kag ulo ang naangkon sang Barangay Tanod matapos ginlabo gamit sang binangon sang iyang manghod sa Sitio Bagtik, Barangay Indaloyon, Igbaras, Iloilo la 6 kagabi. Ang biktima gininago kay alias Toniot, 50 anyos, samtang ang suspect amo si alias Rick, 36 anyos, sa isa ka mangunguma, ang duha lun sa residente sang nasambit niya barangay. Sunod kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, nga nagluntad ang nasambit ni insidente matapos mag-inom ang mag-utod pagkatapos ang ila obra sa talamnan. Payag pa ni Lumahan nga dala sang kahulugbon, nagbaisay ang mag-utod may kantanan sa iladaan ng mga hilugot-anon, kabangdanan niya nagtinagamo kaginabo sang suspect ang iya magulang. Gindala sa ospital ang magulang samtang voluntaryo naman niya nagsungka sa nagresponde nga pulis ang suspect nga prisa na karon sa Igbaras Municipal Police Station. Sa karon wala pa makadesisyon ang magulang kung pasakan sinisang kaso ang iya manghod. Ang ining abahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-basko, gintingob ang magustin, plus malunggay, plus para sa mas mabasko, plus guyaba no, para sa mas mabasko ng resistensya, dugang enerhiya kag mas sapagsik ng lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural na protection sa lawas, magaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabasko ng kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural na paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahin natalana nga ipatawag sang kapulisan ang mga kabataan nga involved sa pagpanglampo sang botelya sa isa ka lalaki sa Project 5 Barangay Suok Arevalo kagabiya. Inyaging kumpirmar ni Police Major Marvin Laranyo, officer in charge sang Arevalo PNP. Sunod kay Laranyo nga nakagawa kagabi sa ospital ang biktima nga si alias Emerson matapos gindapatan sang pagbulong. Pahayag pa ni Laranyo nga ang lima ka mga suspect ang kalabanan lunsay minor de edad. Dugang pa ni Laranyo nga magluwas sa mga kabataan nga involved, ipatawag man ang mga ginikanan sa mga ini. Agod may istorya kag matap na ang mga kinagamo sa ila barangay. Ang ining abahin mga kay radyo man na ginadulong man sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Baramin C nagabulig. Agod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kay ang isa nagakurap-kurap ang mata katarak kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika di Alternative Medicina sa Wanchung Building sa Jose Antique kag GDX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang negative-ab, masami bilang may hangin ng imo nga chan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo mga na DTX 500 ang para sa imo kasi pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika di Alternative Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, ginapahayag mag best friend ang doha suspect nga naglutang patay sa magkahagugma nga mag-business partner sa barangay Tambalhaniway sang tinalikdan ni adlaw. Inigin kumpirmar ni Police Captain Randy Lambungan, hepe sang Haniway Municipal Police Station. Ang mga biktima mo sa John Ray Capinia, driver kag residente sang barangay Balokot Tambulig, Zamboanga del Sur kag Eileen Adelante, negosyante kag residente sang barangay Tambal sa mga Banwa. Sino kay Lambungan nga ang isa sa mga suspect amo si alias Roldan, anay kahagugma ni Eileen nga empleyado sang Ileco, kag-residente naman sa barangay Subog, Maasin. Payag pa nilambungan niya madamo sang nakatimbre sa ila, may kaandanan sa identity sang upod ni Roldan sa pagpanglutang kaginapahayag nga iya ini best friend. Sa karon gineprepararan ng kaso nga double murder batok sa duha ka suspect samta nagapatay ng hot pursuit operation agud madakpan ang mga ini. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayang suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol kundi nagapahamot sang bayo.
4: Kabloom!
3: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
4: Kabloom!
3: Tistingan na ang Charm Fab Coin bagong
4: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS! Balikan sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Nagdeklara sang state of emergency ang California bilang preparasyon sa posible malala ang epekto sang El Nino. Ginalauman niya magato gaini sa mabasa nga ulan, pagbaha, landslides kag mataas nga balod sa pila ka mga lugar. Sa kay Governor Gavin Newsom, nagaprepara na ang ahensya sang gobyerno agud madasig nga magresponde sa nagalala nga panahon. Tinutuyo sang nasabit niya lihok nga maproteksyonan ang mga pumuluyo kag mabuhilan ang epekto sang El Nino. Ang mga forecaster nagisiling ang masunod nga mabinulan mahimo magdala sa mabaskog kag makahalalit yung mga bagyo sa rehiyon bagod sini nga patterns ang panahon nga may pamahog sang mas mataas kung ikumpara sa kinaandan nga level sang tubig nga mahimo magtugas ang pagbaha halin sa mga coastal areas. Ang balita sa lawas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, may arthritis, rayuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kanagadugo ng pilas. Iya ini pa ang tatunog kong patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
5: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, sa pinakaunang MTV VMA Artist Director Honors, igahatag kay Taylor Swift ang manghod ni Taylor, Rajman Lynette Yulatris.
6: Pagabato na ni Taylor Swift ang pinakaunang MTV VMA Artist Director Honors, inyang ginanunsyo sa Video Music Awards sa ila social media. Base sa ila press release, ang nasambit ng pasinukon pasidungog, ginahatag sa mga music artists nga nangin creative sa paghimo sa ila music videos. Nahibaluan niya si Taylor mismo ang nag-direct sa iyang galingan niya music videos, kag films sa sulod sa pila na katuig, lakip na ang The Man, All Too Well, a short film, Opalight, kag Madako Pa. Hiwaton na ang awarding ceremony sa inaugural Artist Director Honors sa 2026 MTV Videos Music Awards sining at September 27 sa Los Angeles. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyin kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tasa din proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makal su palmetto, na kilalangan gaamdig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan yung sumabayan yung magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din na para kay mister, kung pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyan sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenath Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
7: Ano man na man? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, atay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:20. Rajuman Resig, ina-greet naton si Dr. Rexy sa St. Paul's Hospital, Romero Family sa Kagamutan Leganes, kinong Roy, sa Dulyete Family, si Dumangas, kinang Dida, kay Tanidang, kay Tonorbing Acero, dala sa Akwit, kay Lulu Medina, sa may Kabilawan, Barota, sa Kabilawan, sa Munpun, Barotac Nuevo Iloilo, kay to Joseph, sa Joseph Tailoring, ang Mission Family, dala sa may Banwas ng Dumangas, Sa kay Domingo Salem, kay nang kayo, kay nung unyo, kay nung atan, kay Manila Daji de Lima, sa kay Police Major Eduardo Shaco, o Police Lieutenant Colonel na si Sir Shaco na, congrats. Police Major Roy Tayona, happy happy listening, kay Manila ko retired, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Manila Michelle, sa Janby Hotel sa Generosa Street, Imbal, kay Lola Milania Padernal, kay Mami Rena Mapa, sa di ka may itiri, kag sa iban, pagid nga nakatutok diri sa ating pagpangalagad, happy happy listening.
1: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Sir Jaspal, Florencia Sakaltito Kalimpay, Tita Noy Maquina Sanchez, Mamarjik Cobilla, Sir Stephen Fanega, Regina Gumakil, Icorg White, Palag Kaboy Arlos, dira sa Concepcion, Bing Batislaong, nita magpalag. Vic Macaronso, Heracleo, maayong gabi. Sa iban pa natong tagpalamati, maayong gabi. Kay Manina Hector, sang Tatoy's Malocan and Seafoods, at kay Manina Maritso, maayong gabi. Kay Sir Duremdes and Family, maayong gabi man.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita sang Martes, Septiembre 22, take this meal 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
1: Radyo man John Hartwell Tuala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo man Rezi Danioso Bordon.
0: Radyo man Marjorie Hervo Miane.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Da pahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon at char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold. Mamakad sa mga butika. Santo Plus Gold.
6: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kung niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas
11: mga butika.
12: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan nga ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot nga Sabado, September 26, 2026, Las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: May picture frame diri ni Lola. Gusto gid sila. Pareho gid matuod kami itsura ni Lola sang hobin pa siya. Ay! Ite, siling ko gidaw. Ilaga gid matuod. Ay! Pagkulbaan man ako. Ano atong natabunan sang tela nga puti sa unhan? Palapitan ko. Kuhaon ko ang tela. Bah! Espeho? Daan na ini nga espeho, ah. Pero, mapuslan pa yun eh. May naka-engrave sa kilid. Apiri fiam admundum incantatorum. Anong putz sa ngayon sini? Ba? Ano? Hindi! Ang espeho! Do tubig na nagagiho! Ikapon ko, habi! Ginapangita na ako ni Mama. Manaog na ako diri sa attic!

0: Ay, day, to. Malisensya ko kontani sa inyo. Kinahanglan ko abi magpauli sa amon eh. Kay nagamasakit ang bana ko. Kag wala ako makaibalo kung saan ako makabalik diri.
1: Ambala ng ising. Ati, sige, sige. Kami nang bahala kini kay mamang.
0: Ay, salamat gito ha.
2: Tuduin lang kami sa mga bulong kag kung ano oras mo iniginapainom kay mamang.
0: Oo, day. Pau, pasensya gid ka mo.
2: Wala kasang dapat ipangayos ang pasensya sa amo ng ising. Kami ganing may dako nga utang ang kabalaslan sa imo, kiti. Wala mo gid kinpabayan si mamang.
0: Siyempre, day, hindi naman iba niya tawo sinang Emilia sa ako ni. Kag isa pa, ginaswilduhan man ninyo ako. Gani, dapat lang ha, tungdan kong obligasyon ko.
1: Nang ising?
0: Ay, sige day, to, manghimos na ako sa mga gamit ko ha. Salamat, Gid.
1: Sige nang ising.

0: Sir Lord!
1: Manangising.
0: Oy, Dahay!
1: Gusto ba lang siling ni Mama? Malakat ka? Mapauli ka sa inyo?
0: Oo, Day Ilaya. Maayo lang gani ka eh. Insakto man nga, ari ka mo diri. May mabantay na kay ng Emilia.
1: Pero, lain gid akong ara ka nang...
0: Ahay. Sige lang, Day. Ah. Kaluyan nga mag-ayo ng bana ko. Mabalik gid ako diri, Day.
1: Nang? Oo, gali. Nagkadto ako sa attic. May nakita ko dito nga... Ungad ako nga espeho.
0: Hindi, ato paghilabdi!
1: Marang ising? Na, ah?
0: Ah, kuhan. Ah, ginadubilian ni Lola mo nga hilabda ng espeho nga ato.
1: Ha? Pero nga, ah?
0: Wala siya manugid sa akon sa nasunday. Basta ginpaandaman niya ako nga hindi gid ato paghilabdan. Kag kun mahimo, hindi ko no ako magkadto dito sa attic.
1: Ha? Hindi ayan. May kunano nga kahumang espeho nga to. Ano pa? Hindi luyag ni Lola nga tandugon ini.
0: Gani sa liwat, Day Ilaya, ha? Hindi ka na magkadto sa attic. Ilabi na nga, hindi mo ginpagtandugon ang espeho nga ato. Wala kita makahibalo. Basi malakon. Kung may madalom nga rason, kung nga hindi luyag si Lola mo, Emilia, nga tandugon ini.
1: Manangising!

oras na. Pero hindi gihapon ako makatulog. Hindi matulad sa pensar ko ang espeho nga ito. Sangkin basa ko naka-engrave sa kilid. Gulpi lang ini nga daw na-distort. Daw kaangay tubig nga nagagiho. Bahala na. Kaduan kong espeho nga ito sa atik. Kaduan ko!

0: Daddy wants the attic. Kuhaan kong telang nagatabon sa espeho. Kinakulpahan ako. Pero bahala na. Basahon ko liwat na naka-engrave sa kilit. Aperi viam admundum incantaturum. Hum! Ara naman! Doon nagagiyo ang sulod sa espeho. Ikapon ko! Oh!
1: Ginahigugma ko ikaw, Emilia.
2: Ginahigugma ko man ikaw, Big Honey.
0: Ano ba to? Ano ba tong hinali kong nakita? Si Lola Emilia Balatos ang dalaga pa siya. Kagang lalaki nga upod niya. Amo pala itong nasiling niya nga si Big Honey? Pero hanay ka, saan na tabo nga nakita kong nakaligad gamit lang ang espeho ngayon eh? Saan?

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nabakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag sir, ka namin namit, nag-itsa ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupon tayo sa nakarong nga diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinunod ako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag i-gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag i-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500.
3: So, kung ga-DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt yung mga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige, bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress yung mga pancreas, igubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: damo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salaga.
5: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Kapoy.
7: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Driver ka pala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita.
13: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
3: Southon Plus Gold.
15: Oo, si Mercy. Hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Southon Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
3: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Southon Plus Gold. Sa mga butika.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nuts! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
2: Nuts Herbal Capsule,
1: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mga butika.
6: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

Ganun gali. Ito, hindi ako maributay kagabi. Sa kadlo ko, nagbalik ako dali sa kwarto. Pero karon sa gabi, mabalik ako sa attic. Kinahanglan ko mahibaluan ko na nugid balang may ara sa espeho nga to. Husto, katuan ko si Lola. Pamangkutun ko siya natungod kay Big Honey. Kabay pa nga may itugda siya sa hakon. Kabay pa!

0: Ilaya, apo.
1: Lola Emilia.
0: Daw ka angay nagapag-espeho ako. Makita ako ang nawungko sang dalaga pa ako sa imo.
1: Kuna mo, kung magtigulang kali ako, matahom gihapon ako la. Kayo ho? Katahom gihapon sa imo bisa nagkakurinot ng panit mo.
0: Apo.
1: Kwan, Lola. May ipamangkot kung tani ako sa imo. Kung tani sabton mo ako.
0: Ano, ina, apo?
1: Sino si Bighani la?
0: Oh. Si Bighani?
1: Naglumaw-lumaw ang mga mata mo. Lola, sinugid bala si Bighani la?
0: Oh.
1: Siya ba lang kahagugma mo, Auntie, si Lolo Donato?
0: Oh.
1: Lola, Uti, nga hindi ka mga duwang nagdayunay. Ano ang natabo, Lola?
0: Tungod la, inay, ang amon kalibutan.
1: Ha? Anong buot mo silingon, Lola?
0: Mas maayo pa. Nga kutob na lang diri ang mahibalaan mo. Haluyag ko na nga magpahuway, apo. Ginatuyo na ako.
1: Lola! Lola!

0: kinakuliw at sa attic. Si Lola, hindi gihapon manugid sa natungod kay Bighani. Pwes, ako ang mahibalo sini. Basahon ko liwatan na ka-engrave. Apiri, viam, admundum, incantaturum. Hom, nagagiyo na maliwat. Ipasulit kong akong kamot sa espeho.
1: Hindi! Dumanagabutong sa akong pasalod! Hindi!

0: 이니? Sapukan namin na lugar. Ang mga puno sa kahoy, nag-asawat. Kagang mga bulak, nagakanta. Ano ang lugar nga ini? Kag sana ako nakasalo diri? Ano? Isa ka portal ang espeho? May lalaki nga may malabang nga buhok. Tagkataliwi sa mga dulongga na masugata sa hakon.
1: Isa ka tagaduta! Sa ano ka nakasunod diri? Sa ano?

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Matatas mga butika.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyo tag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
4: Ulat alay, nagalibot nga akong pananaw. Dumatumba ako.
5: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naon.
6: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako sa Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Akong Redla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Samphone Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Samphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Samphone Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Plus Gold.
9: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: This Time Check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. Goodbye.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung ikumpas sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa makabuti.
7: Uy, kulubang dami.
8: Char, Fab, Car, mamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Proof Kulob Causing Bacteria Tested. Aroma Burst Valve.
10: Hello.

0: no amoy kulob.
1: Pandog, kumbaka, bloom sa charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako nga buyon.
3: E3 Bio. Ang
5: E3. Yung may BCO.
3: BCO.
5: Yung may E3.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
10: New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Cellphone Plus Gold.
12: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
15: Isipo na inyo, sinimong orasan, orasa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station there sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa Takna, sining alas 7, sang gabi.
16: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kuna.

0: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
1: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
0: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
1: Yes, Your Honor.
2: Gin-confirmar sa prosecution na team nga ang kasosyo sa pilag ka mga negosyo nga ginaangot kay Vice President Sara Duterte nga si Jaime Tan Cruz or JTC amuman ang tawo nga gin-appoint sa tong panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte bilang special envoy sa China. Sa day 28 sa impeachment trial, gin-pakumpirmar ni Senator Chad Erwin Tulfo kay Attorney Erwin Matib sa prosecution kung isa lamang katawo bala ang Jaime Tan Cruz nga ginatumod nga incorporator, shareholder, kag chairman sa pila ka mga negosyo nga may business interest, ginapahayag nga may business interest si Vice President Sara Duterte sa Jaime Tan Cruz naman nga ginapoint sa doon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga special envoy to China for trade and investment sang 2019. Ginpahayag ni Matib nga pareho nga tao lang ini kagin tumod man nga pagkatapos sang pagpanerbisyo bilang special envoy to China. Gintanyagan man si Cruz nga maging chairman sang PhilHealth pero ini ang nagpamalibad. Madumduman nga sa halos tanan nga negosyo nga ginaangot sa Vice Presidente nga nakadeklarar sa iyang salen or statement of assets, liabilities and net worth makita sa mga articles of incorporation nga kalakip ang pangalan nga JTC or Jaime Tan Cruz. Gintumod man sa testigo si Securities and Exchange Commission or CSEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario ang mga negosyo nga yara ang pangalan ni Cruz kalakip na ang City Hall King Chow Foods Corporation. Grabe, hari sa kinatnay sa City Hall. City Hall King Chow Foods Corporation. Davao Bounty Times Foods Corporation. Davao Emerging Taipans Corporation. Davao New Royal Taipan Foods Corporation. Great Joy Times Foods Corporation. JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Kag Metro City Chow Foods Corporation. Puro chow kag may mga taipan ba? Subong pa man, wala madeterminar ni Del Rosario kung ang JTC initial sa JTC Group of Companies sa Philippines Incorporated ang initial ni Jaime Tan Cruz. Kangot sini na serbi na sang Senate Impeachment Court ang panibago ng sabpina kay Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte para magatubang ini sa impeachment trial sa iautod niya si Vice President Sara Duterte. Suno kay Senate Sergeant at Arms Retired General Alfred Corpus ang mga tinawo sang OSAA ang nagdulong kag nagserbi sang sabpina sa alkalde. Ginapadala sa impeachment court kay Mayor Duterte ang mga dokumento sa Davao City Hall angot sa ilang sinimilyon ka pesos nga kantidad sa transaksyon nga ginsudlan sang GenCorp Industries Incorporated sa City Hall. Madumduman nga yara sa 2024 to 2025 salen ni Vice President Sara Duterte nga shareholder siya sa GenCorp Corporation pero sa records ng Securities and Exchange Commission or SEC wala ang ngalan ni Duterte sa mga incorporator o kon direktor sang kompanya.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatunturan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga pagka pangalagad mga kasama Martes sa kita petsa 22 sa bulan sa Setyembre tuig 2026 ay ikaapat sini sa lima ka mga Martes nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon or sa atong Christmas countdown mayara lang kita sang 93 días kag Christmas na. Merry Christmas. Malipayon nga Pasko. Sige lang, bisan damo negative sa kabuhi naton bilang Pilipino. Ah, pangalipay lang tagyapon. Maabot gid ang kasanag. Sa pihak sang kadulom, may kasanag nga nagahulat. Apang ang pamangkot sa nuayhan ang inang kasanag. Or basi sa likod sang kadulom, mas labi pagid nga maitom nga galom ang aton sugalawon. Sige lang, bato lang mga kasama. Bato, Iloilo.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: San paano daw, may mga guru good news man kita, kabay pa magsige-sige lang. Next week, manubo naman ang projected decrease or rollback sa presyo sang produktong petrolyo. Guti nagsaka kagaina, 8 pesos. Sa sunod nga Martes, ginapananaw, basi magnubo siya subong ang ginapananaw, 7 pesos, 7 pesos. Pero samtang nagadalagan ang World Market Trading Day, basi magsaka pa man na. Mahimo pa man nga 10, 11, 12, kabay pa.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong apag pangalagad mga kasama. Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo ang sinampugol na sang tatlo kubulan nga suspension sa Sandigan Bayan angot ini sa tatlo ka or 14 ka counts sang kaso nga graft bangod man sa ginapahayag nga conflict of interest no kay ang isa ka construction company nga may kang tanan siya nakakuha proyekto sa gobyerno.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Dugay na.
1: RMN Palabra de Honor.
0: You know, nagid, you talk pagid.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Samtang mga pumuluyo, no? Nga i-relocate dira sa Batchano River sa Uton, mahatagan sang luwas nga panimalay, kag ma-rehabilitate ang Batchano River, no? Mayor nga tinutuyo sa Purok Resilience Program sa Uton, Iloilo, ini mga kasama. No? Hatagan sa maayo nga puluyan ang mga tao. Diyan mo ginman dapat ang mga pigado, no? Pero hindi magsili ang mga pigado, siya mapapigado na lang ta, no? Minder declare tas ang income ta, parehas wala sa pag-declare sa mga luko-luko ng mga public official, nga siling mundo, pigado sila. Sa ila salin, siling mo salin nila, nipis-nipis, pero actually tambok-tambok na.
1: Palabra de Honor.
0: Hindi naman na yung gusto mga kasama mong puro papigado ka lang mag-squat ikaw sa kwan sa mga public domain no para maka-avail ikaw sa yung balay no? Galing sa kapigaduhon sumong sino hindi gusto mong unyadi kapang unyadi ganing may ara
1: RMN Palabra de Honor.
0: Magulang pilason matapos ngayon labos ang iyasinimang hod sa Banwasang Igbaras. Kasi amon yung kay Rudy Baldwin nga prediction nga daw kadamo sa mga kagarot, no? Mga maduguon yung mga hitabo. Councilor Sidfrey Cabaluna, nakulangan sa patag sang Medicos Medical Center sa isyo sang Kapaslawan na mag-responder sa rider nga na-discrush siya sa kuan langgid, no? Sa atang-atangan sang ila emergency room.
1: RML, palabra di honor.
0: No? Medyo may exaggeration inagamay, atang-atangan, no? Pero ang buot silingon sina, lapit-lapit lang, aragin sa tubang, kaya medikos da, kilid lang sa karsada, no? Kaya patindog, gagaling sa hospital, yung,
1: RML, palabra di honor.
0: Reklamo pa silang kuan nga daw sala ang reports ng media man sa tion nga dapat tadlungon ninyong impormasyon nagkadto kamo sa abogado sala kung may mga concern party sa public interest, no, kadto ka sa media, no, kung may kaso ka pwede man kadto ka dayon sa abogado pero pwede man lang na base hindi pa mag-abogado.
1: Palabra di honor.
0: Medyo respect sa iba niya mga lawyers, no? Ilan na iyang, kwanda yun iya, option iya sang abogado. Medyo respect sa madamo ng mga abogado, ng mga husto man sang painuino. Ilan na dayon kaso. No? Unless kilala mong abogado, mga kasama, kag may madugay na kamong mga pag-inop danay, no? Ti, may mga bagay kon kay isa, nga hindi mo pa kinahanglan nga magkonsulta sa abogado. Nagkonsulta na kamo.
1: Palabra di honor.
0: Ti hindi na iya expert sa public relations ang kwan ang abogado. Kung may kaso na, ti amo na iya kadto ka sa abogado, pero kung kinahanglan nimo sa public relations, kadto ka sa mga public relations practitioners or sa mass communicators.
1: RML, palabra di honor.
0: And be man enough, no, to admit kung may ara ikaw sang mistake. Ano, gid bala magpangayo sa pasaylo? Gapangayo gani pasaylo si Mayor Vico Soto nga na-delay lang ang infrastructure projects niya sa Pasig? Nangayo pasaylo? Kagkabatsyag huya! How much makunin mo na negosyo mga kasama, no? The only way to rebuild your image kung may mga businesses ka is to face it, mga kasama, face the music, and asked for forgiveness. Pero magpuro pa kuan ka pada, puro pa technical ka pada kag paro legal ka, madalman ka gani.
1: RML, palabra di honor.
0: Di magamo na karon nga image mag-create sang medicos, sino pa mapa-hospital sa inyo da, no? Ngaway kamo ga kinahanglan da pasyente, no? Nga ano na na sustainer ang hospital ninyo? Subsidized, no? Di sino pa karon mapa-kwanda, no? Masalig sina sa inyo da. Kay ultimo ara na sa tubang ninyo, hindi kamo magbulig. Oh. Okay lang na tani kuno ay napatay pero masubo napatay pa mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, samtang mga kasama, 45 anyos nga bodigero, dakop sa bypass operation sa Balasan, Iloilo. Mga 2 million pesos ang balor sa nakumpiskar nga droga. Dira sa may istansya, may dadakpan man sa bypass operation, 3 million naman. Sus, magkaingod lang abanwa, 5 million worth ang shabu sa isa lang kadlaw nga operasyon.
1: RML, palabra di honor.
0: Tutorios ginman na Northern Iloilo, halin pa sa una, no? Sadto pa. Yano ni, kung na kamuda, nag-develop na kamo. Nag-evolve na kamo ang mga drugista dira.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, hamon yung mga topiko natong karong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Gendolong nga ginboy lugan, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sa vitamin D3. Suplemento kong bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer. Bangod nga ginaputos ang imong selula sa medium chain triglycerides agud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, nga masarangantap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Ligawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sang bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Halin sa DSE sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa kalkalay nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud patyo na magguba ang selula sang lawas pagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kag mangin kanseros. Proteksyon na kagalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga botika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doktor of alternative medicine. Gani po mansyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi, Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News, Panahon.
0: Yari na pinakauling adalagan sa panahon, halin sa atong Pag-asa Iloilo with the... sino ang naka-standby sa Pag-asa naton? Si Karajuman Charlie Depra, mga kasama. Ano? Anong simpo na ito? Kaya dumag-um-guum kita. Doon kada hapon na lang, mga kasama, itom ang kalangitan. May harap bala kita sa bagyo, may low pressure area. Karajuman Charlie, sang Pag-asa Iloilo, mayong gabi. Si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, may gabi sa talangyatag ko lang please ang RMN. Yari pinakuling lakas ng panahon karoon niya sa September 22, 2026. Alaw pressure area na sa silangan sa nabagatan ng silangan sa Luzon, nag-develop na ini into tropical depression. Nag-alas 4 kayo ng hapon, uli ni sekretar ng Central sining tropical depression. Ginabulabanta base sa taran niya available data. Yara sa milaw 630 km na silangan, nabagatan ng silangan sa Luzon, ako nasagwas ang Philippine Area of Responsibility. May kabasugon niya hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag pa may nakatungdan sa 15 km per hora. Dari naman sa itong sa may Western Visayas, padahal maka-experience sa sangkot kisa magalumang tubtob, magalumang niya kalangitan. Magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulan, pagpangilat na nag-ubi, labi na pagabot sa hapon o gabi dala sa localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman niya hangin, magalina aminhana katungdan para bagat na nakatungdan. Magadala sa makana ito itong makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At ang sa itong temperatura, nasa 24, top to 29 degrees centigrado. Adlaw, nag-tuno dala 5.46 kaya nasang hapon. Magabot na kala 5.39 buwas sa aga. Higa mo na pinakauling ang nakatsang panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, Panahon!
0: Salamat, Gid. Karadyaman Charlie Debra sa Pag-asa Iloilo sa pinakauling ang dalagan sa panahon. So, trap sa isa ka bagyo, mga kasama, dito sa nasilangan nga bayan sa Pilipinas. Dito sa may Pacific Ocean ang nag-apikto sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. In a tropical depression, 1,885 kilometers sa nasilangan nga bahin sa southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds niya, 45 kilometers per hour. Kag ang pagmadlos niya, up to 55 kilometers per hour. Nagahulag ini siya northward at 15 kilometers per hour. So, but silingon pa babaw ang iyasin nga dalagan. So, malayo ang chance nga mag-landfall ini siya diri sa duta or sa kadutaan sa Pilipinas. Ang forecast weather condition naton, mga kasama, magalumon nga kalangitan nga may labtang nga pagulan kag pagpanago bangod man ini sang trough sang tropical depression habagat kag subong man localized thunderstorms.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ta nga mga balita, gindolo naman kag inboylogan ini kabahin sa atong pala tuntunan, mga kasama, sang life extension vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang o proteksyon sa atong immune health batok sa threat sa kon anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya nga bago. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% ginhimo gin manufacture sa US, standalone and potent vitamin D3 product nga gina-prescribe gid sang Life Extension medical doctors, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puroxis, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Plus. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. May Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, gagkilala man nga mayara man sa madamong immune boosting properties. Ang tagsa ka sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag ini isang 200 ayo nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit kagpidag kauna nga kape nga may vitamin D3, your number one coffee choice fortified with vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Day 28 subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sarin ginaistoryahan diri mga kasamang iya sininga ginapahayag ill gotten well. No? Base sa iya sininga salen mga kasama, may duha na ka na presentar nga witness ang prosecution. Kagiban pa nga mga nagalupad nga mga balita mga kasama, yari na silinya naton si Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy nyo kolon paagi sa daadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ka-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, naka-block na ang duha ka website nga gintumod sa Philippine National Police o PNP nga nagapalaknag sang kalakasan kag involved sa grooming sang kabataan. Kasunod ba ini sa pinakabago nga shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nga ginkamatay sang 3 ka mga estudyante, lakip na ang shooter. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, padayon ang ilang pagtumod sa iban pang website nga konektado sa kalakasan. Nagpaandamdaman si Ko sa mga kabataan nga nagapost sa social media sang pamahog kag pagdala sang kahadlok sa ila kasubong nga mga estudyante bangod may nagakaigo nga penalidad ini nga kabayo. Kahapon natutulan sang kapulisan ang 13 anyos nga estudyante nga nagpost sang pamahog sang pagpanglutang sa Kapinkong National High School sa Lambayong Sultan Kudarat. Ginaresto naman ang 18 anyos nga estudyante sa 2P South Cotabato matapos na ginreklamo ang post sini sa social media nga nagapakita sa isa ka individual nga may armas samtang nanawagan si Interior Secretary John Zick Remulla sa Kongreso nga dalayon na nga dumilian sa pungsod ang mga website kag online platform nga nagapalakta sang violence. Naibaluan nga exposed sa deep dark web ang estudyante nga nagpanglutang sa Banga National High School kag nagsuprer sang depresyon. Sa dugang pagid nga balita, nagdangat sa 7 ka mga tawo ang ginreport nga napatay kasunod sa ginpatigayon nga Joint Police Military Law Enforcement Operation sa Tugunan, Cotabato nga nahamtang sa Special Geographic Area o kon SGA sang Bangsamoro Autonomous Region in Musi, Mindanao o kon BARM sang September 19. Iniagin kumpirmar ni Armed Forces of the Philippines o kon AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Suno kay Padilla nga gipatigayon ang operasyon sa Barangay Balong agod nga magserbe kontani sang arrest warrant batok sa isa ka tawo nga may kaso nga carjacking kag homicide. Temporaryo naman nga gi-evacuate ang masobra 300 sa mga residente sa lugar. Pasalig sang AFP nga padayon nga nagaistoryahanay ang mga ahensya sang gobyerno kag local officials agod nga masiguro ang kaluwasan sang mga pumuluyo kag kon ano ang mahatag nga bulig sa mga ini. Sa iban pagid nga balita, ginapananaw sa Department of Energy o kon DOE nga hindi pa mabalik o kon magbalik sa pre-war levels ang balor sang gatong sa tunga sa nagadugay nga gyera sa Middle East. Liwat nga nagsaka ang presyo sang global oil matapos naging atake sang Houthi fighters ang airport sa Saudi Arabia. Suno kay DOE Secretary Sharon Garin, posible nga padayon nga magasaka ang presyo sang petrolyo tubtob sa Disyembre. Subong semana nagsaka sang halos 8 pesos kada litro ang presyo sang gatong. Kad sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Pope Paul VI. If you want peace, work for justice. Kagamuyan itong mga nagarupad ng balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda, Tatak, RMN.
4: Talk Mo News!
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat, Yed. Rajuman Fia, may otero sa aton nga tingog, or sa tingog.
1: Palabra di honor.
0: Kedo kedo kaya bisi Rajuman Pia manang pariporton ta Rajuman na John Hartwell. Si Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga nagalupad nga mga balita.
1: Palabra di honor.
0: Ining party sa ban sa Facebook bala mga kasama dapat siguro ang mga minors yan nilang anay no. Kay daw hindi pa kadalang utok nila mga kasama hamakon mo i-overwhelm mo ang bata sa social media unlimited no. Sa una panahon naton sa mga kaedad-edad ko, mga early 2000, late 90s. Do dira gid nag-boom gid gawa ang computer, no? Nga maka-research ikaw, maka-online research ka, mga kasama, pero why pag-google during the time, no? Type mo lang da sa internet, no? Ti medyo ma-overwhelm ka sa mga information, no? Ti how much more kon linghod pa ang paminsaron sang isa ka tinuga no sang isa ka bata mga kasama may unlimited access siya no sa isa niya lang kapindot sa kun ano man nagakalatabo sa World Wide Web sa social media around the galaxy. So para sa akon hindi pa dapat nga ipasulod mo da sila mga kasama, no? Bisan pa gani ining mga pila naton ka mga kauturan, nga alang-alang ang paghangop mga kasama, hindi nagakadapat nga i-expose naton sa amo ni ka powerful kayo nga tool mga kasama, no? Kay ti alang-alang pang ila sining utok, no? To digest and process sa sining teknolohiya, hatagan mo sila dayon sang gahom, no? Kaya the moment nga may access ka na mga kasama, powerful ka na mo. Kaya ti si isa mo lang ka tumuok, may poder ka na. No? You can influence public opinion. You can influence public perception. No? You can criticize anyone. No? You can talk to anyone. You can view, see, follow anyone. Bisan ang mga pornographic materials gani kisa ga lusot pada bisan ini mga AI gani nga ginapost ini sa social media may ara pa gani marinuman sa hanay kag kuutay dughan. Wala mga kasama or kung may ara man hindi enough ang mga precautionary measures nga ginahimo sang mga tech companies nga ini agod nga hindi ini ma-access ang kabataan. Kaya the moment ka aranan sa social media, mga kasama, anyone can see it, no? Anyone can access it, mga kasama. So, why ka na da control? Hindi mo na ma-monitor da, hindi mo na ma-balance, sino nakalantaw da. Why ka kahibalo, galing ginapulawan ng inasang bata, ang pobre espiritu. Nga dapat, ginapabasa na itong libro, ini mga kabataan ini, dapat ginapakaon sila sa mga utan, dapat ginatuluan sa mga paminatasan nga maayo, no? Wala na. So, kung ano man karoon na nakita nila da, no? Like violence, mga pinamatsyanay, di amo man na ang batasan nga makuha nila, no? Amo man na ang attitude nga maadoptar nila. Para sa ila, ordinaryo na lang magpatay. Para sa ila, okay lang magpaniro. Para sa ila, kadayawa nila. Kung manghalit sila sa ila, isig ka pa rin. Tikuti, goba society ta. Kita aton nga mga adults sa mga problema. So dapat siguro mga kasama, ang mga minors, ang 17 years old and 364 days, no? Hindi anay pag pasugtan nga mag-open sa social media, no? I-focus anay, no? Siradhan anay ang ila sini nga vision sa tulunan sa pag-eskwela. Dira anay mga kasama para nga hindi sila maglisa. The moment nga adult na sila, tiyanhunta na yakay adult na sila, they can think and decide on their own. Ara na naya sa ila mga kasama kung malisa sila sang banas. Pero samtang linghod pa, samtang lamharon pa, samtang bataon pa, dapat kitaya madikta, no? Nga mga malam, ang gobyerno ta madikta, ang mga ginikanan ang madikta, ang environment ang madikta, ang community ang madikta, kun ano nga klase ka palaabuton ang ara sa ila mga kasama, no? Kay kun pa bayan ta lang amo ni. Bisan anhon mo na mga kasama da ka mga kwanda, gwardiya sa eskwelahan. Katabo kang matambo gyapo na. Kay, why kita kahibalo kung sino ang nag-groom sa ila da, no? Kung ano nang ginapang follow nila da, ano nang ginapinang pulawa nila da, kag sanday sino da nagahutik sa ila da, kung anong mga ginapang hutik, why nakita kabalo mga kasama. So that is very dangerous. Kinanglan, i-focus anay ang mga kabataan naton sa pag-eskwela. Hindi anay sila pag-ipadistract, no, sa social media nga wala man asang may mabulig sa ila.
1: RML palabra di honor.
0: Kay kon ano gagawa sa social media, way man asang control, way man editorial policy mga kasama, kung sino mag-post lang irresponsible, ngayawa, panulay, luko-luko. Te, wala man ginasensor ni Facebook, no? Hindi man siya kabalo mag-sensor sina. Igo niya desisyon na na damo-damo na nakalantaw. So muna nga kita, anay, ang mag-consiguro, no? Ang gobyerno, anay, ang mag-decide sina mga kasama kung gusto naton nga ma-preserbar ang paminsaron sa mga kabataan nga iningalinghod pa.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Sa sunod nga semana, may ginapananaw nga pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo. Matapos gintaasan niya ta 3, gintaasan niya ta 5, kag 8. So mga 16 pesos na. Oh, grabe ba?
1: RML, palabra di honor.
0: So mga 16 to 17 pesos nang ginsaka sa presyo sa produktong petrolyo. After the world market trading day 1, kahapon, September 21, mga kasama, may projection, may pananawan nga magnubo ang presyo sa produktong petrolyo. As of now, ang ginapananaw nga maganubo, no? Although pwede pa ini siya nga magdugang, pwede man mabuhinan, ang ginapananaw nga pagnubo sa presyo sa krudo kada litro sa masunod nga Martes, 7 pesos and 40 centavos. Sa gasolina, 1 peso and 35 centavos. Kag sa kerosene, 6 pesos and 80 centavos.
1: Palabra di honor.
0: At least may arata sa konsuelo mga kasama, ano? May pagnubo kag kung mapatuma na ining VAT, pagkuha sang VAT sa systems loss, mabuhin-buhinan pagid haton sining kuryente naman. Ang tubig ta na lang, no? Daway gyapon ka pabatsyag ang Metro Iloilo Pacific Water or Metro Pacific Iloilo Water, damo sa nagareklamo nga pila ka mga areas wala nagatubod.
1: RML palabra di honor.
0: Standby, Rajaman Fiammi Otero, gindulo naman kaging Boy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Pinaka-epektibo silinga panilo sa aton silinga kolon, pangontras problema sa constipation, agod maamligantang ato nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agod hindi magtinira mahigo sa ato nga kolon, nga isa sa marason sa pagnubo sa ato immune system kag pagtugas ng balatian sa ato nga lawas. Tinloy ang inyo kolon, pag-isadlo adlaw ng pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Nans Liniment Oil, ang pinagkapuro kag pinaka-epektibo ang panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man yung panghaplas sa mga nag-uubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, nag-surab, surok-surok, kag sa mga nagadugo ng apila sa enipatugunon, pontaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Kagsubong adamo lamok, kahit igululan, pwede man matabog ang lamok, pwede man malikawan nga makutot sa lamok, kag may peligro nga ikaw magka malaria or magka dengue, magpamanyo sang Nance Liniment Oil kay Inisya may Neem 3 nga epektibo nga mosquito repellent. Nance Liniment Oil, produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Naka-standby si Radyo Man Fiamme Otero. Balikan tayo yung pilag ka mga pressing issues sa national mga kasama. Kadto di anay sa lokal, no? Kay mahatagan na sang luwa sini nga panimalay kag ma-rehabilitate ang Batchano River. Amo ining mayor nga tinutuyo sang Purok Resilience Program sa Banwa sang Uton. Bot silingon pagpatindog sang balay, pagtukod sa isa ka komunidad, pagi sa pag-relocate sa mga pumuluyo nga nag-i-listar sa kilid sang suba nga delikado. Kag tinluan tang suba ang Batchano River. So kinanglan, pahalinon dira ang mga pumuluyo nga nag-i-star sa duta sang gobyerno sa kilid sang suba nga dala pa sa easement. Pero hindi pwede nga pangsikaran mo lang sila, wala sila masailuhan. No, under the law, they have to be provided sang housing mga kasama. No, di namin nga balay na tigana sa ila ni Governor Toto Defensor. Check ta sa report, Rajman Fiamme Otero.
1: DYRI Rajuman Report.
5: Isa ka holistic na program, no? Ang patigayunan sa Iloilo Provincial Government, Rajuman Henry, para sa mga beneficiaryo sa sining Purok Resilience Program, no? Isa ini ka housing project sa idalom sang Executive Order number 333 sang Iloilo Province sa idalom ni sa pagpamuno ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kagina, ininagurahan na ang ining relocation site nga patindugon dira sa may bahin sang Botong Uton, Rajuman Henry, no? Bali ini nga relocation site, diri ibutang ang mga pamilya nga apektado sang pagbaha, no, sa tagsa ka magtaas ang tubig sa suba sa Batchano River dira sa may bahin sang Uton, namely tatlo ka barangay ang makabenepisyo diri in barangay Poblacion North, Tagbaksor, kagining barangay San Antonio, Rajuman Henry. Sa nasaling na naton, 32 ka pamilya ang magabinipisyo, 15

0: ano na no, ma-rehabilitate ang Batiano River, River na sa subong nakita nila naga ano na naga-suffer na bangod man sa pagkitid sa ibang nga bahin bangod sa mga illegal settlers, Regiman Henry, kag ang pagnabaw sang suba nga maning kabangdanan kun ka isa nga kun gamay lang nga ulan nagasaka dayon ng tubig dira sa mga pamalay sa kalapit nga mga barangay, Regiman Henry. Kay ina sa interview kay Vice Mayor Josinel Olivares no, isa ini ka 2.3 hectare ang proyekto nga ini duta ginapanag-iyahan ini sang LGU owned LGU Oton. Kag ang project cost ni is 14 million pesos, ang 14 million diri ang halin sa Kalahi Seeds, Regiman Henry, sa ilaman nga share kag partnership sa provincial government. Karon ang matabo once nga ma relocate na sila tanan, hatagan man ini sila sa livelihood program sa idalom naman iya sa DSWD nga isa man sa mga partner agency sa sining nga programa. Sa bahin naman sa Iloilo River, Regiman Batiano River rather no, Regiman Henry, himuon ini siya nga daw kaangay sa Esplanade type suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa iya mensahe kay ina. Pero islan ang ngalan sini Regiman Henry no, manumdom lang sila kuno kung ano ang manami nga ipangalan diri, pero ang inspiration sini pareho gid sa Esplanade sa diyan nga pwede makahimo sa mga recreational activities ang mga pumuluyo no, matipunan, mangin venue sang pila sa mga tourism event no dira sa Banwasang Uton, kay kadako sang potential sang suba Regiman Henry kung madumduman sa ating mga tagpalamatilas. 2025 nagpatigayon kita sang aton nga clean up drive dira sa May Batiano River, Regiman Henry, in partnership man sa Iloilo Provincial Government kag sa local government unit of Uton. Kag siyempre dito na dihon ining mga plano nga nakita ang potential sang suba at the same time sa turismo, at the same time para man nga hindi man ma-displace no ang ining mga pamilya nga maapektuhan sa rehabilitasyon. Ibutang sila sa mas manami nga lugar kag mas safe kag komportable para sa ila, Regiman Henry no. So in short, isa ang RMN Iloilo sa mga nangin palaagyan sa sininga programa, Regiman Henry, para nga mas matalupang dan sa Iloilo Provincial Government ang kinahanglan na gid no nga himuon sa isa sa mga maragtasong nga suba diri sa may probinsya sang Iloilo. Ari si Vice Mayor Josinel Olivares sa atong interview kaina sa inaugurasyon sa sining Puro Resilience Program.
1: So ang mga affected nga mga families will be relocated in this area. This is a 2.1 hectare lot of the municipality of Uton. Kadiri na ito puro na mga housing units under sa Purok Resilience Program of the province.
2: Pila ang aton nga mga maapektuhan nga pamilya sa sining project natin sa Batiano?
1: More or less mga 30 so far. Kay wala din na-relocate naton gid ang easement sa Batiano. And with that easement, matukoy kita dira sa kumaga daw footwalk or daw kumaga daw esplanade man ah. We're in environmentally and tourist related man nga mga activities mapatigayon naton dira sa Batiano. Ako ini nga bulig no, hindi lang sa mga magagmay nga mga mangisda dira kay maputihiran naton, mabalik ta ang pagkabunay sa Batiano plus ang mga tourism pang nga impact nga mahatag niya sa Banwasang Uton.
0: Regiman Henry no, si Vice Mayor Sinel Olivares na istorya man naton actually kaina ang isa sa mga barangay kapitan no, nga ang iya barangay isa sa makabenepisyo sini sa Poblacion North. Mahambal naton kaina 15 ka mga pamilya ang makabenepisyo suno kay punong barangay Pio Portagalete nga nangin witness siya no, nangin saksi siya sa pila ka mga pagpangayo sang bulig sang iya mga pumuluyo sa tion nga magtaas ang tubig. Siyempre sano sa iya sige sila pangayo sang bulig, nagaresyu man sila kag di pag magtaas ang tubig luwat mas sulit lang ang sitwasyon. So nagapasalamat siya nga pinaagi sa sininga proyekto.

0: hatagan na gidmansang solusyon ang ini nga problema sang iya pila ka mga pumuluyo, especially ang nag-i-star gid iya sa malapit sa suba, Rajoman Henry. Ari si punong barangay Pio Portagalete sang barangay Poblacion North, Oton, Iloilo.
1: Sa pamilis, 15 pamilis.
2: Bali, imo barangay ang pinakadamo.
1: Oo, kaya damo, kaya man sila sa igan suba.
2: Anong nakita mo ka na hazard sa sining mga pamilya sa pila ka mga tinuog na naglabay na may mga makakagpagdamo sa ulan?
1: Kaya basta magdamol ka niyang ulan, kakulubahan sa ila, kaya ginariskyo na muna sila, kaya didogi sila sa igan suba, malay. Isa pag-natulog sila, ulan pag-aga-aga, ara na, ngayon na bulig, mapariskyo na, kay tungod ng baha, ara na. Muna dang ngayla nga, problema.
2: Anong rason ko sinikap? Nag-init ang suba, nagnabaw ang pamalay, nagnabaw?
1: Ang suba nagnabaw, ay, hindi nang kintin na daw okay mag-apon daw lapad, pero galing kay nagnabaw ito, tungod guro sa mga layon lang daw. Daw lunang lang nga, halin sa babaw lang nga, sige, ilig na ilig, tiga makalpo na to sa amon, ayun muna nga nang inabaw ito. Salamat din sa, kuwari, sa provincial government, kaya sila nga nag-atag ni isang kailan ni Idea, ang muna nga project para sa mga illegal settlers ni, hindi subong, wain ako kung mga madayon eh, wain ako problema to sa mga rescue na, kaya ito, hari na sila din sa relocation.
0: Si punong barangay Pio Portagalete sang North Poblacion North Regiment Henry no, isa sa mga benepisaryo man sa sining Purok Resilience Program ang aton nga na interview kay ina kay siyempre sunod sa iya bilang naga-star na sang pila ka dekada dira sa barangay no samtang nagadugay naga taas ang tubig sa suba Regiment Henry kag sunod sa iya nagalabot na ini sa ila nagatagaliog na no ang tubig sa suba sa tion nga magbubo ang ulan, that's why nga nagabatsag man inisang kahadlok para man sa safety kag siguridad sang iya nga pamilya sa tion sang kalamidad Rajoman Henry, that's why dako man ang ilang pagpasalamat sunod sa iya wala man sa sang iban nga ginapangayo no sa gobyerno kundi safety lang sang ilang pamilya especially sang iya mga kabataan bilang isa man kaamay Rajoman Henry.
3: So dining sa Iloan Bay sa Butong Oton. Ang Purok Resilience. So, ano along the highway lang or surusurod lon pa?
0: Medyo masulod ka pa halindra sa may highway siguro mga 3 minutes nga sakay or 3 to 5 minutes nga sakay Rajoman Henry. Pasulod, no? Though agricultural land ini. Sa Subong sa nakita naton to kaina. Malapit magini siya sa Barangay Road pero ginapalibutan inisang talamnan Rajoman Henry kag ang portion pa to nga ginapanagiyahan sang LGU may mga tanong pagani nga saging Rajoman Henry 2.3 hectares ini siya kag di ang model sa
3: okay
0: dalay,
3: na kay, pareho gid actually malusot na da siya sa Regional Road 1 Rajoman Pia mo malapos na to sa Regional Road 1. So, hindi man mabudlay kung may mga salakyan na ikaw, mahapos na magpa-syudad man diri.
0: Accessible siya rin naman, Henry. Kay malapit man siya sa Barangay Road. Kag malapit man sa highway. No? Hindi man siya silinga daw hulong doon. Ang model si ni Rajoman Henry, no? Kung makita sa atin, mga tagpalamate.
3: Para pagkita ni Rajoman John Hartwell, no? Ang balay, two-story nga balay.
0: Oo. Bali, ang model niya sini, parehas yun sa Purok Resilience, sa Akon Resilience Village, no, ang ginatawag dito sa may Batad. Amo ni ang labing unang PRP sa Iloilo Provincial Government. Kaya kung madumduman natin, ini sila mga, ano man yung mga pamilya nga prone bala sa hazard sa landslide. So, gin-relocate sila sa Iloilo Provincial Government, no? So, pagsulod mo di Rajoman Henry, para sa matusag yung pakita natin sa Negliga dito sa Batad, kompleto na niya may water system naman, may kuryente, bali mga gamit na lang nila ang ilang dalon, no? Medyo taas, niya kung nantawa natin, daw two-story siya, kay ginbutangan ni sa babaw, bari butangan ni sa babaw, according sa plano, butangan ni sa babaw, balasang daw pwede nila yung ma-extend na second floor, Rajoman Henry, pero sila na yung bahala mag-budget naman iya.
3: Kasi yung model nga, style of the Honda. Ang model na pakita, dito story naman ni Faye.
0: Oo, ang bali ang kataason sang balay, may ala lang sila yung butang daw loft, daw depende na sa pamilya kung paano na nila i-design na German Henry na mag two story siya. Naging butangan lang nila balas ang salog for the second floor sa plano nga nakita naton para nga siyempre kung butangan nila sang kwarto pila ka division sa kwarto sa babaw do amo balas so sila na ma budget sang space no nga ginhatag sa ilan no? So sining balay ra German Henry pero may tubig na ni may kuryente sa pag turnover sila that's why nakita man naton ang excitement balas sa nawong sa mga beneficiaryo sa nakita nila kainag yung pakita ni Governor Arthur Defensor Jr. ang plano at the same time ang nahuman na bala sa batad. So do expect sila nga amo man ni ang i-turnover sa ila sa pag-abot sang tempora German Henry. For now ti ang tawag ni may mga patigayunon paninga as
3: ang for kwanda, the assistance sila. Ang area na tampukan na na kwan
0: na? May portion na Rajaman Henry na natampukan na.
3: Okay, mabaha na sila karon da. Why pulos na karon ang resiliency mo kung taramnan niya daan na pay mo. Amo nang problema sa atin din mag-develop sa taramnan. Why ginatampukan?
0: Henry, I believe na ang ginatin
3: so dapat pataaso na?
0: Patigayunan sa inaugurasyon na yung portion na ito yung natampukan na. Kasi after sin eh, dira naman sila masugod. Ikati may plano naman ang pag sugod na lang sa proyekto man ang ginahulat sa aton nga LGU uton kasi nakahanda na nito ang isa sa mga criteria abira Juman Henry kambali Governor Arthur Defensor Jr. para maka-avail sa Pro-Resilience program una gid kon may lote no nga ihatag ang LGU or makabakal sila sa lote para sa ning programa ra Juman Henry.
3: So damo na property ang mga kwana. Damo na para property ang mga LGU, Rajuman Faye. Wala na again pang inventory sa mga mayor siguro or basi kung ano na plano nila. Pero pwede na nila ma-offer o. Parang paistaran. Kada tuig, i-aim nila na may ma-relocate sila ng mga pumuluyo or mapabalayan sila ng pumuluyo ng waigid balay. Parang maabot sa pilakadlaw ang chimpo na tanan nato yung mga pumuluyo may matarong puluyan, Faye.
0: Correct na Rajaman Henry sa plano kaina may ara pa to sa Santa Barbara kasi sa Concepcion pero ti syempre pong kuan pa na sa aton mga official sa gobyerno especially sa PDRRMO kasi sa LGU man para ma-qualify sila Rajaman Henry sa risk bala kung may ara sa mga lugar nila para nga mapatindugan na sila sa Puro Resilience Village. So far amo ni ang mga hitabo kaina dito sa inaugurasyon sang ining Puro Resilience program nga ikaduha na karon diri sa may probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: RMN, palabra di honor.
3: Salamat kay Radyo Man Fia mi Otero sa aton sining update mga kasama sa sining pag-relocate na sa managa ilistar dira sa kilid sang Bacchano River sa Oton to give way sa development sang area no. Actually diri sa syudad may plano man di mga kasama si Mayor Raisa Treñas nga ang kilid sa Bacchano River diri sa Iloilo City side na medyo mas malaba-laba mga kasama halin dito sa may Santo Domingo Arevalo ang i-develop man no, tinluan man mga kasama kag sa kilid niya i-develop man parehas ang Esplanade.
4: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
3: Gendolo kag Genboy Lugar diri kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka bala sa nabudlayan nga magtulog mga kasama bisan ano mo kaliso-liso nga posisyon magtulog gamorarat gihapon ang mata daw ay kaginadapuan sa katuyo. Pareho sa aton sini mga kauturan yung mga nag-iedad na isa gid ini sa mga problema nga ginatubang nila ang
5: ng Sabat Diri. Mga kasama, wala na sang iban kundi Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang makuha mga benepisyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga omega-3 fatty acids nga may kapasidad nga maghatag sa imo sang quality sleep tungod nga nagapabaskog ini sang melatonin. Ang melatonin, isa ka pamaagi sang hormone para madasig ka ma tulugan kag naghatag man ini sang circadian rhythms gagabulig prepare sa lawas para magtulog paagi sa paghatag sang signal sa lawas nga oras na para magtulog mga kasama. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa Barutak Nuevo Drug Stores, MGM Pharmacy, Ted's Pharmacy, Josa Pharmacy, SRG Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Avi and I's Pharmacy, Amparo Pharmacy, Saver X Drug Store, Sonji Pharmacy, QT Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: RMN Palabra di Honor.
5: Yari na, resulta sa istiyal natin sa probinsya sang Iloilo, Podgay Rajuman, Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, Rajuman Henry, yari na natin sa resulta sang istiyal sa subong nga gabi. Second row na kita lasutso sa gabi. Subong iyang adlaw, Setyembre 22, 2023. At ang sinin nga first winning number sa subong iyang nga gabi. Yari na. Numero 4, at ang sinin nga first winning number. At ang sinin nga dutin ngayon subong nga gabi, Mr. Antonio C. Draw Operations Assistant, Renan Pinyol. Tapos sa atin sinin nga Draw Operations Specialist, Mary Denise Gurumal. Aton is STL representative Mr. Glenn Sunyong. Another 20 seconds para sa atong green second winning number sa subong na gabi. Yari na nga atong tirikad buwang ang numero.
7: Number 25. Numero 25.
6: Numero 25. Kaduwa na itong winning number. 425. 425. Ang atong tunay na register person, Ma'am Juliet Abanio, kapos ang yasining mga members, Ryan Melgar, Barry Cortisano, kag Ramon Panes Jr. Third winning number mga kompleto sa atong official winning number sa subong nga gabi. 38 balls sa sunod sa draw machine. Yari nang ikap tatlo na doon yung
7: nominee.
6: Numero 7 ang kompleto sa atong siling official winning number sa subong nga gabi.
7: September 22, 2026, draw number 1,598 and number 4, 25, 7. Seliwat numero 4, 25,
6: 7. 4, 25, kag 7. 4, 25, kag 7. Ang maningatan sila nga official winning number para sa probinsya sa Iloilo sa Small Town Lottery, subong iyang second draw, alas 8 sa gabi. Congratulations ha, sa atong sining mga winners. Sa wala pa magdaog pa dayon lang kita sa pagtaya para magkabulig kita sa kawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Corps ng PCSO, sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Monialis Kapalian Tatakarimen.
4: RMN, Palabra di Honor.
5: Salamat, Jed. Rajuman mon kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo. 4, 25, kag 7. 4, 25, and 7. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, tayo lang kayang inyo. Taya nagakadto sa Kawang Gawa.
4: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
5: Pag balik na ito niya tingog hiligay noon mga kasama, kag magulang pilason matapos nga ginlabos ang iya sining manghod sa Igbara. 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
8: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
9: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ihi sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
10: Supple Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
12: Uso mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan ko.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
8: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulon sa bangon ng Charm.
18: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO, yung may D3.
21: Mga butika.
10: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nuts. Corn coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
3: Good blood circulation.
4: Kag good eyesight.
2: Nuts. Corn coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected.
10: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compact!
15: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis
14: mo! DTX 500!
15: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
14: Mighty C, babaka sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
19: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
19: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabalik si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mababaka sa mga butika.
15: DTX 500.
22: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
26: Ang Visio
14: ng may D3.
26: Mabakal sa mga butika.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minuto sa kaligad sa Takna, 56 minuto sa lagilin ng orasan. Sit na. Dalita galing, 13 minutos na kaligad sa Takna, sining alas 8 sang gabi.
10: Your deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
9: Ang digital naman niya timer, wala ano, ay pa siya na seto kay nag-bisyo siya sa kagiina, no? Kaya yung oras siya, alas 4.50, size pa lang tarso niyo. Sa kwan guro ni siya, sa China.
10: Palabra di honor.
9: Bantayan mga kasama, umpisa sa Lunes, balik na kita 24 hours. Kag magapasundayag na ang ginakahawat-hawatan ninyo nga programa kon kagahon. The only show sa kagahon is Sugid kay Tiyoy. No, magabalik na sa kahanginan sa Lunes, September 28, alas 12 sang kagahon hasta alas 3:30 mga kasama. Isugid kay Tiyoy. Aragoy, Tiyoy!
10: RMN, palabra di honor.
9: At siyempre, kay Tiyoy, Pancho mga kasama. No? Bawo excited na si Cas Margie Covillas kay isugid kay Tiyoy. Oh.
10: RMN, palabra di honor.
9: Kag sa Biyernes mga kasama, September 25, alas 7 sa aga, sa mga gusto magdonar sa dugo, magpatigayo naman kita sa bulanan naton sini nga bloodletting activity, ang ikaw ang blood type ko sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital mga kasama. Dira ang venue, no? Sa mga gusto magdonar sa dugo mga kasama, sa RMN Blood Donation Drive, ikaw ang blood type ko sa Biyernes, alas 7 sa aga, kadto lang kamo sa may Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan. Of course, para ma-qualify ka mo, maging successful blood donors, hindi magpulaw sa Huwebes ang gabi. Dapat may 8 ka kauras, 7 ka oras nga tulog, wala nakainom sa makahulubog nga ilimnon, wala ka nagkaon sa mga matambok ng mga pagkaon, like the, kwan, linaga, lauya, pata.
10: Palabra di honor.
9: Kag iban pa mga kasama, no? Para ma-qualify ka mga blood donor. Ikaw ang blood type ko sa RMN Iloilo upod ang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan.
10: RMN, palabra di honor.
9: Pedayad galing agabi kay Nunoy Igmedio Ortilio, no? Ang may pinakamanamit nga inasal nga bangros dira sa Dumangas. Nunoy Igmedio. Thank you, Ginoy, no? Nonoy Emidio Ortilio, no? Thank you, Gid. May dayad nga gabi, Gid, no? Kung nga pangita ka mo, dira somewhere sa Dumangas, mapabaruta ka mo, no? Labay ka mo sa Dumangas, pangitaan nyo ang inasalan ni Nonoy Emidio Ortilio. The best inasal!
10: RNN, Palabra de Honor.
9: Yari na si Rajman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
11: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
12: Ining binalaybay, ginatiguluhan, baganihan sang karon nga panahon. Kada tawo sang tagtuga ang ginhatagan. Sang kinaalam kag kahigayonan, agud gamiton usuyon ang tadlong nga dalan para sa kaugalingon, pungsod kag kalibutan. Manunulat kag jornalista, sa pluma kag papel ang gahom. Manugwaragwag kag periodista, tingog sang kamatuoran kag kinamatarong. OFW sa luwas sang pungsod. Kahidlaw sa pinalangga, gasakripisyo. Mamumugon kag mangunguma, angay karabaw sa pagbakabaka. Agud may mumho ang tagsa kalamesa. Manunudlo inhinyero, mananabang kagiban pa. Nagapurma, nagatipig sang komunidad ta. Ang ordinaryong Pilipinhon nga gapabalhas, galuhang matutong, isa kabaganihan, sang karon nga panahon. Huo, ang kada isa sa aton may kinaiya, kinaalam nga dapat gamiton. Bisan wa ay sing hinganiban o gahom, angay isang pulis o soldado nga pungsod nun. Niyan, kuntani hindi pagkalimtan, ikaw kag ako may papel nga dapat tungdan. Usuyon ang matinlo, matarong nga dalan, sang isa kaordinaryo, apang himpit nga baganihan. Agod may kalinong, mag-umwad, pungsod tang nahamutan. Ining binalaybay ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sa Bitoon Haro Iloilo City PIO sa sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang nagaedad kita kalabanan sa aton nagapamensar gid kag gapangamuyo nga ara lang sa maayo nga panglawason ng aton pamilya ilabi na gid ang aton ginikanan. Isa sa pamaagi nga makabulig kita para matagan sang maayo nga panglawason ng aton mga ginikanan ang mga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the number one trusted food supplement sang aton mga senior citizens. Wala labot nga gahatag ini sang oxygen sa lawas mayara ini isang vitamin A, D3 kag vitamin E nga nagapabaskog sang lawas. Isa pagid ka benepisyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang alkyl glycerols nga nagamaintenar sang aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga nagahana sa aton lawas kay nagaprotekta man ini nga malikawan ang hypertension, stroke kag heart diseases. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa Anilaw Drug Store sa Randevel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy kag sa Kalinaw Drug Store sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, P. Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, K&S Pharmacy. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero 0948-5876-329.
10: RNN, Palabra de Honor.
9: Salamat, Gid. Rajman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Standby kay Rajman na Marjorie Herbomiani. Mga kasama, sa wala pa nakapasakop, magpasakop na kamo sa kubuta. Kagapay isang manguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo. Ang kubuta kagapay isang manguma para sa Masanag Agrikultura, isa ini kapagpasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa mga farmers naton sa pagpanguma. Bisan sino ang magbakal sa kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini nga ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kasama or outlets antes ng December 5, 2026 2 PM kay pagka 3 PM patigayunon ang draw sa Ina Farmers Learning Site Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium ay pwede madaugan traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, tawag lamang ang cellphone number 0999-995-1567 0999-995-1567 1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri-Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Standby, Antista Kantuan, kagwaon ng latest no sa siningin patigayon ng investigasyon sa City Council sa reklamo sa Medicos Medical Center nga ara na sa tubang sang ila atang atangan ang nadisgrasya nga rider, wala pa nila sinapupo gani na patay. Why malanggani sila nagpagwa sang statement, minuon muo nila no, kinalokalo nila. Linigon-ligo nila, sila lang mga kasama gayon istorya na masol pa. Check tanay si Radyo Man Marjorie Herbomiani, no? Ining magulang, no? Linabo, sang iyang manghod, dira sa Igbaras.
10: DYRI, Radyo Man Report.
13: Radyo Man na Henry, pila sa ulo, kag sa tangkugo, ang naangkon sang magulang nga barangay Tanod matapos ginlabo sang iyang manghod sa sitio Bagtik, barangay Indaluyon, Igbaras, lasa isa kagabi. Ang biktima ginhinago kay alias Tonyo, 50 anyos, samtang ang suspect si alias Rick, 36 anyos, isa ka mangunguma. Ang duha, lunsay residente sa nasambit nga barangay. Sunod rin kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, nga nagluntad ang insidente matapos nag-inom ang mag-utod. Pagkatapos sila nag-treasure, Radyo Man na Henry sa Talamnan. No, pahayag ni Lumahan nga dalas ang kahulugbon, nagbaisay ining mag-utod. Kag may mga daan, isala ko ng mga aligot-gut, bala? Kag dito nagluntad ang komisyon, kasta nga nalabo sang suspect ang iya na magulang. Gindala ang magulang sa ospital, samtang siguro kay tinakonsensya man, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang suspect. Dala ang binangon nga iya nga ginggamit. Radyo Man Henry, pamatian to bala si Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station sa ating interview.
14: Utod lang ini siya. Sabi ng biktima nato ang magulang na isa katanod, kag ang suspect nato na ang libayon na isa ka farmer. Matapos ni may ara ning chapter sang tracer nila, may ara ang sang pag-iinom sila. May ara nga ba isa yung natabo in between sa ila, sa pamilya, until na nagabot yun sa nalabuan sa libayan ng iyang magulang.
15: Pero nakainom sila, di ba sir? Ubod mo sila inom?
14: Yes, yes. Ubod man sa ilang mga ibang pagkit na utod kag mga pamilya.
15: Ma-indiyas ka kung pila sila mag-utod, sir?
14: Subong di ko pagkit maano. Kaya pag sa paglantaw na ito, do, medyo damo ni sila nga mag-ulutod.
15: May nanghigo sa magulang, sir?
14: May higo sa likod sa liog, kag sa ulo.
15: Pero hindi man pataligo eh, sir?
14: Hindi na ito na hambal, kay kusidri ka, medyo nakuha pila sa liog, kag sa ulo. Pero sa latest na medical bulletin niya, according sa family, ara naman sa stable na kondisyon ng atong nabiktima.
13: Si Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras PNP, Radyo Man Henry, ang pilas sang magulang, actually, medyo dako. Pero wala pa makadesisyon. Ini kiti mag-utod man lang sila. Wala pa madesisyonan kung mag-file sang kaso. Ining tanod sa iyang manghod, Radyo Man Henry. Hindi tabi mapakita ang picture, pero ginsend na itong dira ng dumidyo na paksi gidang porsyon sa ulo sini kagang sa iyang tangkugo, no? Pero establi na ini karon na ang iyang kondisyon sa ospital. Amo na madulong natin nga balita subong nga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Salamat gid Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
10: Palabra di honor.
9: Amo nang budlay bala mga kasama, kamukamo malang magulutod, magkadugo kamo. Ano gid abida nga lain sang buot maglinab anay gid kamo, no? Ay sus, ini pwede madala sa singgitanay lang. In a way, ang utod mo ya mga kasama, maglinainay kamo buot, utod mo na yan mo. Magkasugpon ang mga tinae nyo, sinakag mga pusod nyo. So mabato nyo na magsiningitanay kamo, pero magpinilasay kamo, na kung pinatsanay kamo, ay sus. Magkalatabo sa utok nyo, ma'am.
16: palabra di honor.
9: Sigado nga na pang buhay, nagka-hospital pa ka mo, ay deposit ang money in the bank ko. Standby, Garage Man Joel Franco, di rin atasado, masurusa dyan yung mga kasama na tabo sa Medicos Medical Center, oh. No? Why sila kung ano nagpabaya? Ay, ho, inatinder Manila ko na tong pasyente. O, oh, tiyan mo ganing masubo, inatinder yun na, patay pa. No? Aho nga na, tumba mo lang sa motor. Gendulong agin po ilugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Megaman Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maka, kagornigo tweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani maginom na sang Megaman, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag. Kayang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
16: RMN, palabra di honor.
9: Sige, inang magutod ka ba pa mag-kwan ka mo ha? Mag-alayuhay na ka mo? Sus, kagamay sang kalibutan, kagkalipot sang kabuhi para mag-irinaway kita, no? Life is too short, no? Para mag-dumot kita, magkaakig, no? Kag magpanakit, no? Enjoy sang kabuhi. No, samtang buhi kita de, mga kasama, pangalipay. Kay parehas na oh, ang gobernador sang Quirino, 49 anyos pa lang, patay. Ang congressman sang Batanes na patay man si Gato. Mga kasama, no? Di 49 years old pa lang, kagwapas ang asawa niya, kag mga kabataan niya, gagmay pa. No? Di, hambalas ang bata niya sa speech, mga kasama sang bata. Ngayon fairness, nami ipapahambalon sa kay Vice President Sara Duterte. Siya, kung nabalaan ko lang, magpaalam ka, san timprano, tani, permi ko na ikaw ginahakos. Tarso nga bata ni nga makadlaw ka kay masubo ni nga aton nga ginaistoryahan, hindi ka magkadlaw. No? Siya, tani, permi ko ikaw ginahakos. Amo na, mga kasama, nga samtang buhi pa kita, way takahibalo kung saan kita mapaalam, hindi magkalipat nga magpabutsyag sang pagpalangga sa aton mga mahal sa kabuhi. No? Ipabatsyag naton ang pagpalangga kayo ay kita kahibalo sa pilakadlaw, madula na lang kita, mahinulsol na lang ang nabilin nga. Bow, ti ko nabalaan ko lang tani, no? Hindi magamuna, no? Samtang gaginhawa kita, ipakita ang paghigugma sa tagsa-tagsa.
16: RMN, palabra di honor.
9: So na kay kami rin away, kay kagamona sang kalibutan nga daan, no? Kita yung magpamilya, kita yung magkaingod, dapat nag-hiropay. Naka-standby si Radyo Man Joel Franco, Councilor Cabaluna, na kulangan sa paathag sa Medicos Medical Center sa isyo sang Kapaslawan yung mag-responder sa rider nga na-disgrasya malapit sa ila emergency room. Diragid sa tanga-tangan sa ila emergency room, no? Isa mo na lang kadupla emergency room na. Malabot na sang ihi mo! Di, patay pa ang rider. Radyo Man Joel Franco.
16: TYRI Radyo Man Report.
17: May nakita nga missing part, no, si Councilor Cedric Cabaluna sa in-submit nga incident report sa Medicos Medical Center, no, sa Committee on Health, like sa Committee on Public Order and Safety, no, sa ikadakay na committee hearing. Inipangod nga base sa incident report nga ginbasa kaina sa tiglawas sa Medicos Medical Center. Ang ilang chronology of event, Regiman Henry, na suko di 345, no? Di 45 ko nabatian sa gwardiya na may nagagapok. In-check niya, in-secure niya, yung kinakita niya may nag-disgrasya. No? Pero, after pa 10 minutes, kag mga 355 ko, no, nagtawag sa emergency response kasi ang hospital. Nag-inform siya, no, ang gwardiya sa hospital PR complex. Pero, alas 4:08 na, abo pa kag madala sa sulod sa, ano, sa emergency room sa hospital. Ang biktima, bangod. Amo pa lang ipag-abot sa Madreo PNP kag sa personnel sa Iloilo City Emergency Responder Regiment na Henry. So pag-abot dito, siyempre, normal na protocol, applyan sa nangyakaigo ng medical attention. Medyo hindi na ko, no, unconscious na ko, no, ang ining pasyente. Kaya may pila sila ka mga procedure, no? Ayaw man sila, hindi lang pag-ibig lang, no, ang mga procedure na ilang na patigayon sa sininga pasyente. Nahulat ko na sila, 440 to 680.
18: Nahulat sila. Dira pa lang, well, na nga klase procedure nang hindi mo ma-share kay para na sa imo nga ikasalbar sa imo nga hospital, di ba?
17: Actually, nag-ayo sila. Ara ang procedure sa ilang ano, protocol, pero nag-ayo sila na hindi lang pag ano, no, pag i
18: di ano gani nga klase procedure nga hindi mo masugid nga para ang makabulig na sa imo para hindi ka mabutang sa kuhianan kag hindi ka pag tirahon nga pabaya ka why kat balatsyagon sa mga naaksidente, well, di ba?
17: Yes, no, amo na kay na ang ano,
18: nga taguon mo, nga taguon mo kay makabulig na sa imo nga hindi mo pag isugid.
17: So, basically sa ila nga, ano, nga narrative, mga 6:30 a.m. naka-desisyon ng pamilya kay transfer, no, ang pasyente sa ospital. Pero imagine, 10:20 pa, kag-resido dito sa may iwasan Visayas Medical Center yung pasyente. Eventually, after Latokanlao, nagkariwa na yung pasyente. So, basically sa nakita ni Councilor Cedric Cabaluna, siling niya, may missing na Jaman Henry ng Auras. Anong matabo sa nga prior sa ginsulod sa nag-abot ang ICER? Anong matabo sa pasyente? Anong hindi mo sa hospital prior sa nag-abot ng pasyente? Ya, klaro man, yung napakita sa video, na wala sa hindi mo nga to ang ano ang hospital. Kasi normal lang na, nasi pagsulod dira, kay ti under sa protocol sa mga hospital, regardless kung sino ka man dadyan ni pag-ara ka na sa sulod sa emergency room, mandated na ang hospital na maghatag sa appropriate ng medical attention sa sining pasyente. So sa iya, okay na somehow may mga first steps sila nakita, pero nakita kita si Jaman Henry. Ang kakulang sa protocol, ang kakulang sa nagkakaigo na explanation kay ina sa medicos base man niya sa assessment ni Councilor Cedric Cabaluna. Narin na pamatiyan na ito, no? Ito sa interview sa Councilor Cedric Cabaluna.
19: I think we've moved forward with the important initial steps. Nag-start with an energy nga feeling Kuya B, everybody was worried about the name of their hospital, basi negative on their reputation. Pero like we always emphasize, partner taning mga hospital nga nimo. Ang gina-discussion na today, what could have been done sang time na to, and something will teach us how to deal with the same situation in the future. So kung may ngara ko positibo nga step there is, atong nag-agree sila sa proposal ng buligan nila in their own circle. Sila mismo mabulig, define anong mga protocol nga dapat, nga pwede namon i-adopt, or pwede namon i-push as an ordinance, nga within their vicinity, makarespondi sila. Imagine nga amumula na kati ang ginisyuan there is not whether or not ara sa sulod na sa emergency room ang pamangkot before nga makasulod sa emergency room sino dapat ano dapat ang natabo, ano dapat ang response ng tanan nga ginpanawagan nga magbulig. I think amuna ang ila, that's the important takeaway from this particular first day of investigation.
20: Based sa ila nga mga sabasa makita naton nga wala gyud sang kusang palo ang mga hospital to respond kung may aragin man sa aksidente sa ila na within the vicinity.
19: I think lain-lain to be ang mga responses. May isa hospital dito ng Gambayan, nakaagi kami agwa sa hospital namon. And kung may ara nga within our vicinity, nagkagtawgon kami sa sulod, magwa kami. And we welcome that response. Pero ang ibanti, there seems to be an apprehension on some level nga ulaton gidya ang aton ICER or ginpamangkot pa sinong pila ka mga responder, dili naman yung aton dapat hitsuhon kag plastaron kung ano gin man ang protocol. That's why part of my speech nga sa privilege speech ko nangamba ko hindi ganun pala nan dapat linyahan ang protocol ah. Dapat amo to nagwa man ganun sa hospital common sense na mangguan. Di ka namin man ko may muna tani nga respond. But I think it started really with that energy nga go every they feel like they're put on the spot. Pero ultimately we need to save lives and that's why we need to talk about this hard incident para malikawan nga matabo niliwat in the future.
20: Do you say, sir, nga need pa na to strengthen man ang aton nga sir, given sa sininga scenario?
19: That's why I was contacting Ma'am Donna nga maka-attend kita niya. Although si Doctor na yung patent niya from the EMS. Dakong abagay kung if it appears and it seems go muna ang general direction. If it appears nga we have to rely on ICER to respond on every emergency, even those that are outside hospital. Kung magamog na ang implication, then rin dapat strengthen ta sila. And it appears also nga ang referral system may mga challenges man. No, ang ambalman to ni Doc, it takes sometimes minutes and sometimes hours before batunon ang referral nila. Then even on that level, we need to find we need to strengthen ICER on those levels, including how the hospitals accept the patient referrals coming from them.
20: Sa concerned hospital, sir, do you think na justify nila ang NSF?
19: I don't know. Para sa akin, may kulang din. More excuses ata ang nabato natun diri. And more, that's why I was imploring them nga ang goal ta this to save lives and I implore ko sila nga let's look at it on what we can do to better response to incidents such as this. Pero maybe at this point may mga balatsyagon pa sila nga gusto nila, for the meantime hindi nila gusto istoryahan. That's why mabudlay dahil kita nyo man ang mga responses kagina. It all boils down to how the hospital feels like they can protect their interests, no? Rather than ang aton tinutuyo sa muning activity nga pagtilipon. I think we've moved forward with the important initial steps.
17: Ay naradyo Henry daw ginaanugid daw ano bala nalabutan sa
18: sino ba daw yung nag-attend sa medicos?
17: Ang nakatayin sa medikos yun si Dr. Marcelo Haen, no? Kagtapos may isa pa rito sila kinaka-doktor mo nag-upo, tapos ang ilang administrative officer, no? At one point, Rajman Henry, kayo na, gusto tayo i-play sa iban ng mga hospitals ang video. Kahit wala sila yung kabalo mo, kung ano dito ng nature para makita nila at makareact sila. Pero isang gintripe na kang i-play ng pumalabag ni si Dr. Marcelo Haen. Kasi siya it's all over, siya ti ano pa bing rason no nga i-play na no. Asa nga nadalontayan nga hambal niya.
18: Paano mo balaan karon to kon ano natabogin kun hindi mo pag-i-play?
17: Correct ra Jaman Henry. Asa nga nadalontayan nga may basol-basol sa media kay kulang ko no ang detalye sa report, login pa ko ako no nga wala gin buligan ang ginbuligan sa medicos ang pasyente when pa ko no ginbulong nila before gisayod sa Western, etc.
18: Why man sila naghambal? Hindi gani sila maghambal, kuhaan sila sang side nila, hindi sila maghambal. Amo gani, dapat mabuligan sila, no? Why pa ni sila kaagi? Abis ang kuhaan, naanad lang ni sila sa privado nila nga pangabuhi, no? But being in the medical field, being in the hospital business, that is imbued with the public interest, Rajman Joel, kay may kabuhi na dang ginaistoryahan mo. So hindi ka pwede, kasi lang private kami, hindi ka mo pwede ka-cover, no? Immediately, pag may amo na nga sitwasyon, basic, no, basic kayo nga himuon mo to deal the with the situation is to face the music Rajman Jewel, no? Kay karon ko hindi ka na maghambal, iawan ka pa ka panagang parehas ni gud iawan ka mo ka panagang, iawan ka mo ka depensa, unlike ako naghambal ka mo nga daan nga mo ni natabo. Oh, gud tapos na well.
17: Actually kay na medyo nag ano kapila yan naging gin-emphasize kay na nga sa media ko no sala ang report etc. No, nagwabla daw ng demonize sila Rajman Henry, no? Hipos naman kita sa kilid. Until that time nga din-mention kita ni Councilor Sete Cabano na siyari ng media, gusto mag-react. Nag-react kita. I was a little emotional kay na because siling ko tiga pamati lang kita tani, no? Pero since wala nga daw kita pag inapasulian Rajman Henry, as a matter of fact, immediately after, sa pag-aaga, sa tambong insidente to, sa nag-deliver sa privilege speech si Councilor Sete Cabano na ikatuan siya sa makatapos sa media, pero di sila mag-release kasi may mga ambal sila nga on travel kuno ang ilang presidente, may ara nga issues ang ano dito privacy, etc. etc. So amo muna kinang i-justify nila dito kung ngani sila ka-release. Kisling na, kisling naman kay ina, wala man talaga pangayos ang italigig sa minute detail parte sa mga medical intervention. Ang ato lang nila, mapatag nila kung anong itimo nila during the time sa matabo ang
18: hindi ang data privacy na IOL, iyan na isang pamilya, hindi na isang hospital. Ti ang pamilya gan isang napatay ni, gapangayo gani hostisya. Ti ano pang data privacy da, ano pang taguon mo da?
17: Correct, Radyo Manene. Kaya
18: kapangita sila hostisya, gusto na gani nila na mapublicize. Why na ya, improper na ya magsagad kay inbo kasang data privacy? Kag dugang pa, anong kahadlukan nila da kay ang data privacy violation? Why man sila da ya naga, hindi man sila da ya repository sa mga information well?
17: Diba? Correct, oo. Si Kaina, nag-approach kita, no? Ang Central Press ko, nag-approach kami Kaina sa ilang administrative officer na convoy din maka-interview. So, nag-refuse naman sila kay hindi sila ko doon makahatag sang detalye, no? Hindi sila ko doon makahatag sang interview. So, nag-ayaw kita, sino ko hindi man kamo makahatag sang statement na interview, pwede kamo makapagwaan na lang sa statement address, no? Specific ko the media. Para nga mabalaan naton, gin ko anong aktwa nga tabo. Kaya ang hila kay nangin submit na dyan ito technical mo. So, specific to the media.
18: Para nga, kwan eh. Pinalusot na lang, well, ah.
17: Oo, para mahangpan man ato, mahangpan man sa publiko. Ang isa kaya natin insist nga, antes ko nung sila ginpasabat, ginwaso sa nanay, sige ko wala. Sige ko natabuang privilege speech, Merkulis, pagkawin siya gatuan ka, wala ka muna gatubang. No? So, insist pa gin siya, at isin ko, tikon, if you really feel aggrieved, no? Tanka ka, so, eh, kasuhan mo, sige ko, ang nakita mo, doon agrabyado ka, no, munang balko sa iya. So, amunto ko, nag-tone down man siya,

0: tira sang atria, ikaw to ana mo siyang pasyente kagin responderan.
1: Oo, sa kolimento sa una.
0: Oo, ikaw to ana mo niya siyang kag-responderan. Kaya ti, part ina, basta ma-inform lang sila. No? Pero may ibang ganyan ang hospital na naman hindi nag-insist niya na hindi sila basta-basta nga makapagwas ang inang personal because base masako man sa emergency room or need nila mag mag-deploy isang person, hindi lang isa kundi possibly two or tatlo ka personnel nga sila niya kulang man sila sa ila sinitag sa tagsa ka personnel. Pero klaro na naton nga atong ginhambal sang ICER na may siyam ka incidents nga natabo sa perimeter sa hospital na wala gi-responderan gin correct ina kaina no mga minor incidents ini nga kalanabo lang sa proximity sa hospital natin sa rin nga incidente nga wala gi-responderan sa hospital gin klaro may nakinas ang ICER so naklaruhan ang kanan so pero may mga incidents kay Jerry Jiman Henry nga isa gani kuno ka hospital wala lang gi-mention nga ang alan iya gid mismo nga medical personnel na disgrasya sa tubang niya, wala niya ma-responderan, napatay, ultimately nabala nila, nga isa galing isang ilaman ng personal atong okay. Na-aksidente, malapit sila ng hospital. Hmm. So,
1: yung natulpa na nila, da nga ilang opisyal da ma-kwan, no? Ilang opisyal da ma-disgrasya sa tubang?
0: So, matabo si Nira John Henry.
1: Grabe man itong kwanwel, no? Grabe man itong pagka-disgrasya. Ano natabo ito sa rider man niya, napatay git siya? Kaya hindi man na kwan, hindi man na da highway? I mean, hindi man national road na da, hindi city road mala na da nga hindi ka man kapadasigid lagan, ah, di ba?
0: May kuha na da, Abi, may hump.
1: Hmm. Suminang tapos, kasig lagan, goros ang rider.
0: Oo, kag, pasensya lang sa pamilya, pero based niya sa statement sa medicos, daw nagaparimahaw ko nung sa makahulubog ilino ng pasyente, Benjamin Henry, no? Based na yan sa statement no sa medical
1: pero kung talagang ginatinder nila to sa gusto kag malala gid ang sitwasyon ti anon mo na abi di ba at least ni nag-exert kasi ang effort di ba
0: yes
1: ano so gusto mo batian sa pamilya why na da mo istorya why na nasugpo na no especially kung na nagpabalo sa public ang medicos mismo nagambal oh public Ilonggo Nation are may na disgrasya diri gin buligan namon di no kay malapit malang diri batsagan sang guardiya namon ti alert man guardiya namon girespondehan sang amon nga emergency kay ara malang sila da no sang triads namon da gina attender siya pero ti way gin namon ma sa park kay malala gid ang sitwasyon niya o ti ano pa
0: ang
1: nabi?
0: Ang medical surgeon man hindi wala sila da sang triads eh no direkta ka lang da sa emergency room actually no kun magsulod ka da kaya kita natin da kapila kita man da magkakad kay may mga concern makita tira wala sila dara sa ano sa triage sa guwa not like sa ibang hospital no na may ara sa triage no sa guwa sa ila sa ibang hospital anyway hambal ganin ni Councilor Cabaruna wala man ito nagkapangita agad niya pinahanta ko sinong pinahan na ito no? Sige niya it's about time na mag-create sa protocol na win-win man sa hospital kag ma-save git ang kabuhi sa mga pasyente so magkasapol ni ang Hospital Association din sa pumuno ni Dr. Pedregosa sa Iloilo Mission Hospital na siya magiging ng presidente sa Private Hospital Association of the Philippines no masapol sila kag madihon sila sa ilang protocol kaya hambal ni Councilor Cabaluna mabudlay man siya kami magdihon sa protocol tapos ihungit namon sa ila
1: ang basic protocol sa medical emergency ara naman na oil di ba
0: amo gani pero ti ang balik ang si Cabaluna ipaubra sa ila para nga i-suggest para nga klaro Radyo Man Henry no
1: ma-appeal na lang ka sa ila nga kwan nga patog siling ara naman na emergency na iya mo di ba ano pang
0: ang isa lang tani ang isa lang tani nga gusto klaro ni Councilor Cabaluna na kung may emergency katuan nga malapit mo lang sa imo hatagan sa atensyon. Hindi na pagulat to ng ICER kaya it will take time pa nga mag-travel ang ICER. No? Mm-hmm. Pare, halimbawa di sa may Medicos Radyo Ben Henry, ang pinakamalapit ng ICER dira is ang ano mo, ang dira sa may Gaisano City Capital. So, ti, mag-uwa sila dito. Kung malibot pa na sila?
1: ICC? Nabitasan.
0: Oo, sa may ICC.
1: Sa ICC, galita sa ano na, ng barangay, San Rafael?
0: Oo. Oo, sa Rafael Mandaranda, sa may ICC, no? So, may malayo-layo pa.
1: Malibot pa na siya kay Waida. Alagyan mo kung may alagyan. Tani na sa Lapos sa Diversion. Lapit na lang tani eh, no?
0: Pero ito, dito pa na siya maagi. Dito pa na siya maagi, Radyo Manin Lisa Kwan. Sa U-turn slot pa na siya maagi.
1: Magwapa to siya sa Kwan, sa corner, Pison Diversion.

0: Oo, mabuylo pa siya dito. Pero antes siya, kung dito kin ba siya halin sa Quezano, dito kin siya mabunggo sa may...
1: Di ko malapit malang da, ya, kay may ambulansya man da, or pwede malang stretcher na, di ba? Kagituangan, kay tikon lapit malang, kay kilid malang... Actually, magamay malang medikos, medical center mo, kilid karsada malang, tikon dira malang dampi, dapatan lang first aid eh, tapos kunara man ang pamilya, depende sa pamilya kung tinder nila daw, kung hindi.
0: Makita man to gani sa video, Rajaman Henry, nga di ba kapangayo sa stretcher ang OFW to nagresponder?
1: Oo.
0: Oh, kapangayo sa stretcher actually, nga wala gin-provide.
1: Kaya mo to hindi gustong kan ng taga-medicos management, top management, nga ipakita kayo makita gito nga nagpatumbaya sila. Bali, kwanto ng incriminating ang evidence para sa ilawin.
0: 5 minutes na tong video, Rajaman Henry, pero kung basihan mga statement kaya sa medicos, medyo malawig-lawig pang malawig-lawig pang oras prior no sa natabot to kag prior nga nadala sa sunod sa emergency room no sa
1: ikaw bi ang hospital director, where anong himuon nimo sa mo nabi pagka learn nimo nga may natabo?
0: Kita gani ra jud ni kita medical expert no, wala kay sang bakal sa medical, pero human instinct no, ang imo lang intention is to save life mo. Siyempre, i-order mo yung nga responderan ang ina nga emergency, no? Galing kiti, wait ka balo kung ano ang nagapugong sa ila. Although kay dati, i-justify man nila kung sa tao.
1: Kung ikaw hospital director, ti, most likely, wala man siya kabalo mo. Wala niya siya kabalo. Ti, the moment nga nabalaan mo nga ngaway nila inatinder, ako na iya pang buljakon ko sila. Ang gwardya na iya, pahalinon ko na. Kon ako iya, no? Nabalaan ko, abi, tiyari ta sa negosyo, tadi yung deposit ama ni Indabak. Sino karon nga tawo masalig sa aton, di nga tiyara ng pasyente. Kapakita ta pasyente, negosyo ta na mo, no? Udo nga ti, hindi mo na mahambal sa public, iti ito kalaw, ay magkaroon kapangita ka sa mga kaladisgrasya. Pero the moment yung may mga pasyente magkantod, abisan pa, no? Business man at sa hospital, di ba?
0: Correct eh. Hindi mo na sila na mag-insist.
1: Kaya ara na gani, da. Ara na gani si imo atubang da, no? Mangita ka pa imo kung diin tong pasyente. Ara na gani, da. Tidala na da sa hospital mo. Ti, why pag yun buligan? Kung ti makakreate sa imo sa malain nga impresyon nga, why ka malanggali iya imo at balatsyagon sa isig ka pareho ni mo? Ti, sino pa masalig sa imo da karon? Ti, pangakigang kuya kung sino dang in charge sa ER da iawil eh. Kagang gwardya eh.
0: Actually, Rajaman Henry, hindi lang ganyang problema. Galida ang actual emergency nga matabo malapit sa ila mismo. Kundi mismo ang mga referrals, no, sa ICER, nag-take kuno minutes to 2 hours, no, ang referral nila, no. No. I mean, may instances kuno nang matawag yung ICER, mambal na nga wala pa din ang ano, i-inform pa nila ang doctor in charge, balikan lang sila.
1: May problema na internally, mag-amo na, well, nga doon nagatinod lanay.
0: Kaya muna ang kadamo sa nakita man ng mga concerns. So hopefully, learning experience hindi para sa tanan at makadraft na sang draft na sa protocol.
1: Sigali mo ka muna si Medicos nga why man siya sang hindi man siya magpasubali well. Why na padulungan? Nagpakatiga pa siya. Why na?
0: Isa to kayo na sa gin ayaw nila nga at i-part ko sa ordinance ang protection man sa health workers, no? Kaya man, hindi man kuno malayo ang possibility nga sometimes ma-responder ka tapos kung ano matabo sa pasyente, pwede ka nakasuhan, no? Isa na sa mga intervention nila kay na, no?
1: Hindi nag-responder ka gani, mentiondihan man na isang pamilya, well, di ba? Mentiondihan isang pamilya, nagbulig kay mo?
0: They're thinking some worst case scenario, Rajaman Henry.
1: Layo na niya sa tige na yan. Dr. Villanueva, gani, nagganya lang to may disgrasya na naog siya kagina tinder niya. Kasuhan ka pa? Kung sa Korea, ta siguro, maburungkot na isang kasong medikos na eh. Kung sa Korea kita, mga doktor siguro, daga pa maburungkot na kaso ko na muna natabo. Diri sa aton iya, bisan mapatay pa na ang pasyente, kung nakita iya sa pamilya, nga nag-effort ang doktor, no, ang medical personnel, mapasalamat pa na sila yawel. Di anong mo kay Y naging matabangan? Pero ti, at least nag-exert bala sa effort. Pero inayangin pa ba yan?
0: Ang isa to kina ka doktor sa Asia Pacific o Asia Pacific bala to kay na nahambal na may instances kung may isa ko na may instances na may disgrasya na panaog siya na pilala siya nga doktor pero kinambalaan siya kuno sa tarot ngayon pag dugo no latong gid ang ICER no si sining niya ano gid bala ang ano gid bala ang papel sang ICER no sila lang bala ang pwede makatandog no ano ni ang nature sang ICER no kung may mga insidente
1: kun ako doktor ya masiling ko hindi ah sino ya nagsiling sa imo ako ya doktor kabalo ko sining kwan ang doktor yang may say day ako nanong himuon sa pasyente well ang tanod di way ni hindi.
0: Eh siya may knowledge sa ano mo
1: oo,
0: sa...
1: Oo, ambalan mo yung tanod. Hindi ko pagtuloy kay doktor ako, pahimuyong ka na!
0: Yeah, ang bot kaya amunin kina ang mga revelation, no? Pero hopefully, Regimen Henry...
1: ang ICER na gani, hindi pa na gani, doktor?
0: Makuha na, may mga nurses na sila da. Oo. Ang gaupo na lang, Dr. Regimen Henry, kung emergency, kung ang tamagin ka delikado ang sitwasyon. Ang katabo sina sa ila, pag-respond nila, assess na sang ICER responding team sang nurse isuriyahon na lang doktor tapos while ginay sa doktor ina-assess tapos drama ang balang doktor kung anong ila sing nga himuon no? Through phone no? Kaya iti hindi man gida mo abing doktor sang ICER do duaw tatlo lang ang doktor na dyan mm-hmm. So shifting man sila so katapos sina aralan sa center pag deploy sina sang tawo matawag sila i-narrate ko anong sitwasyon sa pasyente dira maghatag sa instruction ng doktor kung anong ila sina dapat ngayon mo
1: nataas ang pagkilala sa aton din sa mga doktor din sa Pilipinas well amo gani nga hindi man mapasara sa una ba tiyan ko pa sa Manila ko gina-advocate gina ni Corina Sanchez programa niya sa una nga ang medical malpractice kinapatay ang iya sining do relative something no kaginabasol nilang doktor. Ti hindi mapasar-pasar ang medical malpractice bill niya nung no, kinaduso. Kati damo o doktor nga congressman mo.
0: Oo, kati tapos kung mag-medical malpractice ka na dyan mo na yun, sino abi nga doktor ang matestify? Okay.
1: Sa Korea, sa mga k-drama natin, ginapangkasuhan ang mga doktor, gakakuha ang lisensya. Direya sa aton, yan ay pudiruso ang doktor Yuel. No? So karon hambalan ka lang imo yasang tanod, nagpati ka imo.
0: Iti hindi pa empowered yung aton ng mga pumuluyo eh, no? Submissive kita, kung anong ginamal sa doktor, amun na lang aton sa
1: hinapit niyan. So meaning, ang doktor ya, makamandar da ya, sa during sa mga medical emergencies ya. Doktor na ya, no? Kita mo sa aeroplano, nagligad to sa palto, daw may naglain to pamatsyag na pasyente, di mayo lang may doktor to, na sakay nagpakilalang doktor, o nagpangita ang stewardess ang doktor, kung sinong doktor nga pasero, di. Ay nagpakilala doktor ti nag-giveaway sila sa Dr. Will eh tikin hindi siya sa medical emergency mo. Diba? Yeah, mo ka simple.
0: Kung matayo ni Regimen Henry, siguro first for Iloilo City nga maka ano kita, maka-draft kita sang protocol no sa ano sa emergency response sa atong sining mga hospital. Kay basically hambal kay ni council ni Dr. Fortuna under sa Republic Act 10-121 no kung ining ano ni ang partisipa sa ano kay ini sa disaster ang ano gali ang basic no ang pag-respond sa mga emergencies o response sa kahit sa mga aksidente responsibilidad ba ina sang LGU no amo na nga nagatukod ang LGU sang ICER pero wala ina siya nag-preclude o kung nag-pugong sa mga hospital na kung may matabo sa inyong vicinity, hindi ka mag-respond ka na, mahulatin ka mo sa ICER, ma-responder ka mo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Regimen Joel Franco, Tatak RMN.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Sa medicos management, palantawon nyo, no, bisan pang kuan lang ini, fictitious lang ini, no, pero you can learn from this, no? Palantawa ang imo sining mga medical personnel dira sang doktor romantic nga K-drama bla.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Para gini sa inyo, no? Ako gani, hindi ko ya doktor, nurse, no? Do gusto ko mag-doktor pag kalantaw ko sini. Ma-inspire ka, no? Diba? Tatlo ni ka season mo. Ang season 1 ang namigid kay ang lead actor diri. Actually, nakuan siya, no? Na top of his field siya before, no? Pero bangod sa isa lang kasala, napahalin siya sa isa kadakong ospital. Ti, nagkadto siya iya sa kwan sa gamay lang ospital kag didto niya gin gamit ang iya sining abilidad gapang bulig siya iya sa mga pigado ginapang bulong niya, no, ang mga tama ka komplikado ng mga sitwasyon, no, surgeon siya mga kasama, mga hierarchy iya kun kisa sa hospital iya gina bypass niya kay ang kabuhi sang iyang patient ang importante, ang kwarta wala niya gina panumdom na anay, no, sugpunan niyang kabuhi sang iyang pasyente, masalbar niya, no, to the extent kung kisa mabutang sa peligro iya sini nga kabuhi, no, may mga sunog da kisa do masunog na siya, sige pagyapon kay salbaron niya iyang pasyente.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Lantawa sila sini, no, lantaw kamo sini, no, para ma-inspire kamo sa mga bumbero naman. Ang fireworks of my heart naman ang lantawon nyo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Paano mag-rescue, no? Para ma-inspire bala kamo kay kung isa, base ara lang kamo da sulod sang box da, no? Amo-amo na lang na pirmi, kisa nagaka-immune man ang imo sini nga personalidad mga kasama sa adlaw-adlaw nga maginapang-atubang imo da nga sari-sari nga mga problema sa mga pasyente, no? So kinanglan nyo man siguro kung isa nga daw mag-huruhaklo man bala sang hangin.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ibisik na iyang kayo sa medical emergency mga kasama, no? Nga i-check nimo ang pasyente, no? Kung ikaw medical personnel, ikaw mag-dapat na sang first aid, no? Pero kung hindi, mag-tawag ka sang responder da, parehas na sa ICER, no? Pero kung ikaw personnel da, parehas sa lapit na sa hospital, ti. Aran, naging ang hospital, bla, no? Mga kasama, di mahulat ka pa, dugang pa nga muna na pangita ninyo sa ospital, nga nagpatindog ka mo ospital ako para magkonsulta lang. Hindi ah. Mag-opera eh, magsugpon sa kabuhi eh. Eh, ara nagid gani o, buruligan, no? Di kung lala nagid man to yung sitwasyon niya, with due respect sa pamilya, kung hubog man to si Abi, na-disgrasya siya, at least ara ang effort, no? Kung nabalaan sa pamilya nga ti, gin-respondihan nyo man dayon, no? Ang emergency sa medicos, nag-attender man dayon. Di galing, anhon mo kay malalagi di ang sitwasyon, ti anhon ta na abi? Alang-alang basulon ka mo kay ara ka mo yung nag-responder dayon? No? Wala na yung basula.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Or kung magbinasulay man, magpangbasol man ang pamilya, no? At least, mahapos magdepensa iya sa inyong aside, no? Kami diri sa RMN, mabulig pa dipinsa sa inyo kung nabalaan namon ang kabaturan, ang facts of the case, nga nag-effort man kamo. No? Di ko hindi kamo mabudlayan. Kag ang konsensya ninyo, yung matinlo eh. Hindi kamo pagsukton sa konsensya ninyo. No? Nga nagpatumbaya kamo. Kag hinihimo mong tanan. No? Actually, bisan himuon mo ganing tanan kisa ang mga matutuod, gadi ang mga doktor, yung mga kasama, gabat siya, gabat na akong mapachansa sa pasyente niya. No? Kaya dapat way, isang pasyente ni mo mapatay mo. Pero tikon ginhimo ni mong tanan iya kagwaya na gindi ang mga kasama, hindi ka man niya Diyos nga makasugpon sa kabuhi sa tao, ti. Mabudlay ginabalay ipensyente sa pamilya. Ang mabudlay lang ipensyente sa pamilya kung wala ka sang ginhimo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: So, pulo panumdom guro ka mo sa medikos, no? Mag-kwan ka mo, no? Anong tawag sini, no? Binag-binag, no? Evaluate yourself, no? Nahimo bala ninyo ang inyo sininga katungdanan? Kung magamo ng stand tanan sa inyo da sa medicos, may problema kamo sa management nyo da. Hindi na yung gwardiya ang problema. Ang tagdo malahan, ginaya sa medicos ang problema. Di pa kamuyuan nyo lang, nga madisgrasyada sa tubang ninyo, hindi nyo himata, or hindi nyo da tawo. Kay kadto nyo gidang siko ninyo, kabay pa, pahilayo lang, God forbid, mga kasama nga matabo na.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindulong again boy Lugan, irikabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang non-serbal capsule, may 36 vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day para likaw stroke kag palatian. Non-serbal capsule kag non-scorn coffee, nag-boost sa ato ng immune system, nag-promote sang weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibid sa migraine kag sakit solo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Report lang mga kasama, pagbabalik naton, report ni Radyo Man Flo, kag kung may time pa karon si Radyo Man Linet kung mahingagaw ta. Standby. 3 minutos sa kaligid sa taktang alas 9 ng gabi.
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
5: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: and polycopper. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara akotritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant. Anti-aging.
3: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Nanakas.
5: At gaganda ka pa.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Van. Pirmi lang na sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm!
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time. 8 minutos sa kaligad sa TAC na alas 9 ng gabi.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Aring mga nagme nga mga kuano nga mga naubos ko na ni tanaw tanan ang mga medical K-drama or K-drama anong tawag ni? Medical K-drama mga kasama no about sa mga doktor no. Ang hospital playlist why ko ni malantaw. Mga episode 1 lang doon na buringan ko no pero kada mo sa nagambal nga kanami sini mga kasama no about sa lima ka mga magsuod nga abyan nga nagkilalahay sila sa medical school kagin na balance ang ila sining trabaho sa ospital sang ulihi personal nga kabuhi kag pag inabyanay nila mga kasama no tama ka realistic heartwarming pangabuhi sa mga doctors kag pag inabyanay nila kag pagatipan sa ila sining mga pasyente no. Ang doktor romantic niya, mo niya namian ko kay tatlo ka season, no? Dugang pa sa season 2 niya, no? Nami man ang partnership da ni An Yusop, no? Kag ni Lee Sung Kyung. Mga young aspiring nga mga doctors nga gin-train ni Kwan, ni Doktor Romantic mga kasama nga Doktor Romantic, no? Hindi bangod yang may nubya siya, no? Actually laon siya, wala siya nubya, no? Wa isa asawa. Doktor Romantic because he feels nga ang pagbulong, ang pagsugpon sa kabuhi, very romantic, no? So palantawa na, no? Doktor Haen, palantawa na mga personnel mo. Tipo na sila na kag mag-kuhan ka mo, drama
12: marathon.
11: Ang trauma code, Heroes on Call, nami mani, isa ka-brilliant, fearless nga combat medic mga kasama nga naging surgeon. Ginpakigbatuan yung isa ka dysfunctional university hospital clinic para mangin world class trauma center. Ang good doctor ba amoning kampiyon pagid kay autistic ni siya no brilliant nga pediatric surgical resident with autistic savant syndrome mga kasama no memorize siya mo ang kay ti genius siya mo no. Grabe ang prejudice niya sa workplace kay ti autistic siya mga kasama pero napayo niya mga pasyente niya kay tandaan niya ang mga diagnosis. Ang doktor diyan nami man ni no anesthesiologist naman ni siya genius siya no nga anesthesiologist, no? Hindi siya kabatsyag sakit mga kasama, pero sang uri na kanya na bulong niya ang mga unexplained nga mga chronic pain sang iya sini nga mga pasyente, no? Ang Dr. Stranger, bow grabe man inyo, North Korean siya mga kasama. Dito siya na train sa North Korea. Pero actually South Korean siya. Ang tatay niya sa una namin nga doktor sa South Korea, ginpadala to North Korea para bulngon to, no? Si Kim Jong Il. Asa sa uli, dito na lang siya, nakapangasawa siya to South Korea, nakabata siya. Ang bata niya dito man ang hahangkilan niya doktor. Isang uri, nagpa-South Korea mga kasama, no? Nakanubya man siya South Korean, nag-ubra sa ospital. Pero tiyan mo man na, ang pag-care sa mga pasyente, ang munang ginubra niya, no? Doctors, no? Si Kwa naman niya, no? Si Park Shin-hae. Damo sa mga medical drama, mga kasama nga, Kwa, no? Nga maka-inspire, no? May harapag isang isang ghost doctor, amo ni siya, no? Ghost doctor. 2022 mga kasama, no? Nga si Kim Tae-hee di ang upo niya nga bahay nga tahuman. So may inspire ka actually, no? Kay ini nag-focus sa kabuhi sa mga doktor, no? Isa actually ini kapag kilala sa sakripisyo sa mga doctors naton, mga kasama, no? So ipalantaw guro na sa taga medicos para nga medyo ma-internalize ninyo ano gid ba lang gusto niyo sa kabuhi, no?
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Sa bahay, Radyo Man Plo Consumo na Barete, no? Si Shine Cuiba, sila nga gabuli gani ang wala nalid sa emergency hospital. Sila nga taga-hospital na gintabla pa kagara na stubang sa hospital, no? Ang hospital nila, pang Manggaranon lang. Si Rixio, sila nga Radyo Man Henry, Republic Act 10-932, the Anti-Hospital Deposit Law, kag Article 365 of the Revised Penal Code, Reckless Imprudence Resulting in Homicide, no? Pwede sila maigo, no? At may tulog yun eh kung desisyonan sa pamilya.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Ambal ni Parerek si Galeardo, siya at may AIDS, dugay na ko fire responder, EMS, EMR, USAR. Sa nakita ko ang victim in front mismo sa hospital daw, na dismayagid ako sa management, no? Nurse and doctor sa medicos. Ako along the road sa biyahe ko, kung may makita ako, may madisgrasyas dalan. Gapundogid ko kung mag-apply first aid. Ang tatak sa dughan sang doktor, nurse and star or sang nurse ang star of life, balaan nila ang ginatawag nga protocol to help, no? Oh, kita mo.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Oh, hambal ni Casilet Perez na bayal sila sa fireworks of my heart, kanami tanawon kapila ko suliton, no? Gani kay kagwapa sang babae. Si Wang Churan. Kaga ang lalaki, si Yang Yang, sang uli, nag-kuan sila da. Nag-nubihan na yun sila, no? Galindi, pareha siya sa K-drama nga may kuan sila ya, no? May love triangle, no? Kaga may supporting actor and supporting actress. There is a fireworks of my heart, ya. Dua lang sila, mga kasama, no? Pero ining Dr. Romantic, why gani love story, gid gawa tudo, ah? About lang iya sa pagbulig lang sa pagbulong, no? Kada episode iya, may pasyente sila da nga ginabulong mo. Pag nasulbar ng pasyente, tapos naman ang episode, kung napakaayo nila to, no? To the extent nga ginkuot ni Dr. Romantic ang heart mo, kag ginpump niya mismo, parang mabuhi lang ang pasyente. Although fictitious lang na, pero tingin base man nila sa research nga may namamuna na tabo sa Amerika, no? Ang good doctor nga ini, bangod sa kanamion sa sining series nga ini, gin-remake ni sa Amerika, di ba? The Good Doctor, no? Gin-series man ni sa Amerika.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Ay, ho. Stand by, Rajuman Plo. Gindulong kaginboy lugan. Hindi ka bahayin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Pamanyos na kita. Kapala nagit kalawasan ta. Ulo ta. Banyo si sang Soft Touch Wonder Oil. May ingredient ini nga aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, ka rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Kag subong man, kapehin nyo. 14-in-1 herbal coffee. Mga kasama, may 14 kabilog nga ingrediente. Testing itilawin ninyo. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Miramart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: So lang alang na igoro report ni Rajoman Linetti. Kwaon tala lang si Rajoman na Flo, no? Mga 5 minutes siguro ang report Rajoman Flo, no? Grabe niyo. Mga 5 million taran ang na-recover nga balor sa illegal nga droga sa bypass operation. Separado ng mga bypass operations dira sa Balasan kag sa istansya. 5 million pesos.
12: RML Palabra di Honor.
11: Rajoman Flo konsumo na barete.
13: DYRI Rajoman report.
14: Medyo man Henry no arestado diri ang duha ka mga subject sa sipradong drug bypass operation sa mga kapulisan no seri na recover diri ang 5 million pesos nga balor sang illegal na droga no. Ora diri gipatigayon diri ang bypass operation sa isa sinika or batok sa high value individual o kon HVI sa barangay Poblacion 2 istansya Iloilo alas 11 o kon alas 11 kagabi, September 21. Ang arestado diri mo ni si alias Dave, 32 anyos, residente sa nasambit sa nga barangay. Ang nasambit ng operasyon, ang ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Team sa Istansya Municipal Police Station sa pagpanguna ni, kung sa pagpanguna sa gila officer in charge na si Police Lieutenant Adrian Brigod. Nakuha sa pag-inakop sa subject ang ginabanta 416 ng kabugaton sa ginigal nga droga na may standard drug price nga 2,842,800 pesos ng market value sa droga. Samtang gindayaw naman ni Iloilo Provincial Police Office o kung IPPO Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan ang Istansya Municipal Police Station para sa ilaman din nagon ng operasyon kag gintumod nga bunga ini sang maayong nga pagtipon kag validation no kung validate sang impormasyon no kag ang padayon nga pagsuporta sang komunidad agud nga matapna ang illegal nga droga. Subong preso na ini si Dave sa may Istansya Municipal na Police Station. Samtang sa piyak kabahin arestado man diri ang isa ka 45 anyos nga butigiro sang illegal nga droga sa gipatigayon man nga drug bypass operation sa barangay Panian Balasan Iloilo hapon sang September 22 o kon sila nga hapon ang subject diri amo ni si alias Dodoy sang Purok 1 barangay Malbog istansya Iloilo. Ang among operasyon gipatigayon sang Balasan Municipal Police Station sa pagpanguna sang ila hepe nga si Police Lieutenant John Patrick Alabado. Sa interview sa Carmen Iloilo kay Alabado ginpayag sini nga nakuha nila sa subject ang 340 grams ng kabugaton sa illegal nga droga na may 2.3 million pesos na market value. Payag pa ni Alabado na nagaserbi nga budigiro sa illegal nga droga ang subject kag ginabagsak sini ang supply sa iya mga parokyano sa Quinto District Rito o distrito lapit na sa Banua sang Batad, Carles, Istansya, Iloilo, no? Dugang pa niya nga tinako ang epekto sa pagkadakop sang arestado bagun mahagan-hagan na ang pagbaligya sang baligyanay sa nga ginadumilian sini nga droga sa lugar. Yari si police captain Alabado sa nga konsini nga ma-interview.
15: Malumiara, sir, hindi na sir, no? Sa nga bypass operation, sir, 2 p.m., sir, no? Subong September 22, 2026, sir.
16: Sino ning subject ninyo, sir? Kaga pila ning mga recoveries ninyo?
15: Yes, sir. Bali, nag-conduct, sir, no? Atin nga mga kapulisan, sir, kagina, no? Nga bypass operation sa barangay Panian, dari sa barangay Panian, Balasan, Iloilo, tungkol sa ato ning subject, which is si high value individual alias Dudoy. Bali 45 years old ini siya sir kag resident siya sir no sa barangay Malbog Lansay Iloilo.
16: Bali ang atong sir barangay Malbog sir, barangay Malbog istansya.
15: Yes sir, oh, sir barangay Malbog sir.
16: Stansya. Ano ning trabaho niya sir? Magluwas sa drugs?
15: Bali amo lang man sir ang iya nga sir na ano sir na pinagka balaan sir.
16: I see. Pilang mga recoveries niyo sir? Pilang recoveries niyo sir?
15: Bali, ang atin sir nga recovery sir, no? Is more or less 340 grams with a standard drug price of 2,312,000 pesos sir.
16: Okay. Sir, paano ninyo na monitor ang hulag sang subject antes ninyo nga nadakpan sir?
15: Yes sir, bali ang atin sir, no? Monitoring sir, no? Ang atin nga conduct sir na physical surveillance sa atin nga subject sir is naglabot sir no ng almost 2 ka bulan man sir no sa so, sabi no guys sir no ng aton sir nga pagbalide at kapag at pag monitor sa iya sir is sa Kristoy sir no is natigay sir ang aton sir nga Bible operation kagabi sir no sa amon nga investigation itong subject na to sir is classified sir no as bodyguard sir so ginabag sa kanya sir no ng isa sa mga puno sir ng illegal drugs or insya sir ang nag-dispose no nagabaligya so may mga parokyano na pumunta sa kanya sir and at the same time nagabaligya man siya sir no personal sir sa mga kakilala niya sir
16: gagamit man sa sir
15: yes sir oo sir
16: I see
15: based man sir sa atin sir na pagbaligya sa kanya sir
16: I see since nga budigiro sa sir may pang mga parokyano siya din siya sinong iya mga parokyano sir Rao?
15: Ang iyang mga parokyano sir no is ang mga taga-diri lang din sir no sa banyo sir ng Balasan and adjacent municipalities like Stansya, Batad and Carle sir.
16: Ang kwansar ang subject is din nagkakuha bala sang ano sang stock sang droga sir.
15: Yes sir, based din sir no sa iya sir din na ang iyang soldier is from Stansya sir. Pero ongoing pa rin sir ang atin sir nga investigation para ma-verify or ma-validate natin no thoroughly kung indeed man siya mismo sir ko dapo nga sir.
14: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Alabado Radyoman na Henry kagad akong iya sini nga pasalamat sa komunidad kag okon komunidad kay ti sa pagatag sa sini nga information para nga madakpan ang ining subject no kag sa suporta man sa nga local government unit sa nasambit sining banwa. So ining mga nagkaladakpan sa drug bypass operation sa istansya kag Balasan ang natala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni matulog na itong nga balita subong gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radio Man Flow Consumo Navarrete Tatak RMN
17: RMN Palabra di Honor.
11: Salamat gyud, Radyo Man Flo Consumo Navarrete sa sining update. Grabing illegal drug sa probinsya mga kasama, especially das Northern Iloilo. Ay gontat. Nalantaw ko na yan ni kasamang karigaba Richard, Dr. Strange. Lain na iya sa Marvel na iya kas.
17: Palabra di Honor.
11: Kwan na yan, magic na yan si Dr. Strange na yan, no? Si Benedict Cumberbatch.
17: RNN, Palabra di Honor.
11: Sa Korea, iya, ang ilan na da nga kwan Dr. Stranger, no? Dr. Stranger, no? As in, medical doctor siya, iya, no? Kapang opera, no? Kay manti ko nagalantaw kasi ni, balan mo, gina-honor diri ang mga kwan mo. Ang doktor, ang abilidad niya, ang concern sa mga doctor to save lives, no? So ma-inspire ka kunara ka sa medical field mga kasama sa paglantaw sini mga series ng ini ma-inspire ka no nga himuon ang imo pagid nga best no para maatipan ang imo sini nga pasyente no kun hindi ka man doktor ma-appreciar nimo ang mga sakripisyo sang aton sini nga mga doktor sang aton nga mga medical personnel no para matinder ang mga pasyente sa ospital na amo na nga samaw importante man nga may mga kasubong sini nga mga show agod nga ma-appreciate naton sila mga kasama no kiti hindi man taya kakadto daw sa ospital kag lantawon gid sila paano sila mag-opera
17: RMN Palabra di Honor
11: sige do hindi na gid ta ka check attendance sa mga kasama no makuha na lang kita tamyaw kita no subong adlaw September 22 happy birthday no sa hinablo si kasamang Brad Pitt Madira Bistuer kay Kevin Jan Bistuer Leonero happy 19th birthday Kevin Jan Bistuer Leonero happy 19th birthday from kasamang Brad Pitt Madira Bistuer Bansinko minuto sa kaligad sa takna alas 9 sang gabi. Salamat gid sa inyo pagupod mga kasama. Si Rajuman Linet may report pa karon na lang net siguro kay Rajuman Rodel sa RMN Patrol 774. Hindi magkalipat mga kasama ha sa Sabado na ini, September 26 ang ACS Kanta Tour no dira sa may activity center sa Kilid sang Barangay Hall sang North Baluarte Molo. Ginagdagi dira ang mga singers no mga palakanta sa North Baluarte Molo pala video kay dira. Magpreparar ka mo, no? Sa Sabado, alas 9 sa aga, pasakop ka mo sa aton nga ACS Cantator, no? Kay mga premium nga nagahulat sa inyo mga kasama. Balita. May cash prize, may ACS gift packs, kag iban pa nagahulat sa mga palaron sining mga participants. ACS Cantator, ginadulong sa inyo sa Regional Radio Mindanao Network, RMN, kag ACS Manufacturing Corporation, upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom, kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay, Unique Toothpaste every day. ACS Cantator, sa Sabado na, alas 9 sa aga, dira sa North Baluarte, Molo. Kilita ay kita da sa taga North Baluarte. Sa field, Rajuman Plo Consumo Navarrete, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa News Center, Rajuman Rizina News Obordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang iyo sinialaga ni Mong Corman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
23: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: TTX 500.
27: Q7 lot.
28: Ano ginabatsyag mo sa
27: high blood gid ko.
28: Ano sa una ang imo?
29: Blood pressure.
27: 180 over 100.
28: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
27: 3 times a day gid na ako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
26: TTX 500.
30: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
31: Pamakal sa mga butika.
26: D3 Bio.
32: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
33: Bio ni Doc for 50 and up. Alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
35: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
36: Ang husay!
37: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
36: Siyempre, it's you, babe.
37: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
36: Oras, tatak, alas 9:30.
38: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
39: Yes, to health!
40: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga sukigid naton sa ninyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit
0: Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikaw ang lawas pirmi mo. Ang mga viruses, bacteria. Lakip na darang fungi, ang managadala bala infeksyon sa ato sa ning lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini. Malikawa natun kung healthy ang ato sa ning ikayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bacteria, sang fungi ang ato sa ning immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sa ning ikayong lawas, ang ato sa ning lawas. Sang masustansya sining mga pagkaon. Kagkon may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975-6970.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Kagang ato sa ninyo pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina welcome nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
0: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
2: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
0: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santol Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santol Plus Gold.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josil, amo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil. Sil sa sulod sang aton sininga lawas, isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
0: May duha ka klase at the very least no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no,
2: yes,
0: nga diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
0: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas naton sa ni nga blood sugar. Actually, ang pagtaas naton sa ni nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
0: Oh. Nagkahulugan ni Dok Leyong kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say, acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo.
2: Ina, Sir Josil, kung iniron mong imo sining kaugalingon, kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayo ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-siling treatment. Kay kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isang katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-attack yung mismong hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga aton sining cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton mas ling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kun padlock pero hindi naga-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni sige mo kimasimas o ay gidyag batyag.
2: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
2: Dire kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagbalamat ibalo man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ako no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Mm-hmm. Correct.
0: Kay kung way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
2: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Mm. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Mm. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
0: Bisyo in short.
2: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
2: Yes.
0: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
2: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
2: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
2: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ton, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan yung fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sa kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa baratian.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay,
7: at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nila, Cleo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita, dara. We're not saying hindi kamu magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigil gihon. Mambal, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kon nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nublion ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kon makabig naton, Sir Josil, nga hindi umanagin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamatuin naton, kung may ipanubli, kamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang.
2: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
2: Manggad na lang. Pero kung waay malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto sa ni Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pang ginawi sang lola, amo man ang pang ginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
40: The secret of
0: now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josil.

0: ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The secret of health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa matsuggestan natin sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid natin o kung na ginakaon gid natin, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein natin dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang ganit makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa, nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang nga mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amon eh, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon ng stage. Kag kun ara na kita sa amon ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala.
2: Mm-hmm.
3: Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ring organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sina dira, hindi na ma-uli. Kung baldani mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sining mga pangginawi nga nagahalit sa aton sining lawas, nga nagaresulta sa pagtaas ng atong sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang atong sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ito ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ito. Kaya ng mga prevention tips bila na ito, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ito. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ito sa atong sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D, D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible. Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tali Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro.

0: na-meet man gid. In fact, sir Joe, sila, no, pag abot sa Lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamuti sa lamisa. Observe, rekon din ang una maubos.
1: Spaghetti.
0: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamuti.
0: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
0: Tama.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthol Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthol Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthol Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, samans pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthol Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
0: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sang ginatuwag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas nga blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas na aton sining blood sugar, kag kun mataas na aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
0: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi ang pag-take na ton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthol Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
0: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
0: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthol Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kon gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Xanthol Plus Gold, kagpwede man ang content niya sinin just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sining ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sining medical condition is high blood or hypertension.
0: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-ukdanay sila per me.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
0: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
0: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ha, posibilidad ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthol Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sa nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule Doc Leo sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa nga lawas?
0: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kay nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
1: Amo na ka-importante ang premium D3, kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
0: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan, gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
0: Ang isa si Sir Josiel sang dapat man mahangpan. Actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josiel eh.
1: Mm.
0: Tungod nung kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton, kagun may mag-suggest sa aton, tedaw budlay man balakong kaisa lubagon.
1: Mm.
0: Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C, nagabulig ni sa Sir Josiel sa manami nga pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
0: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josiel, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sininga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sininga cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sininga cellula, sunod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigisigi taas ang aton sinikalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sininga discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
0: Tama.
1: Ining pagdugo bla sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
0: ngislo.
1: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Kag sa isa pa karason, nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, suplayan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sa akon ulo. Napatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buhina.
4: The Secret of Health.
1: Sutun antaman subong nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
0: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kun halimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance, di ang Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh.
1: Oh.
0: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
0: Yes.
1: With Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
0: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyid ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. Mm-hmm. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Sunuya sa pag-tonsor diosil, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa tonsoring blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa tonsoring blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa tonsoring acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
6: Mga kasimanwa, sa tiun sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Someone check my lupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mahigpo pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto si Red Kiss ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test,
8: ilan itong score ganito?
6: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Bangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya.
14: May cyst ko sa ovary.
13: 3 cm na gali.
14: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika. Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Hello everyone, ari naman katakaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sininga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sinang idrigatil sa likod, ankle sprain. Nga kung sa din, ang inyong sininga mga ligaments nag-overstretch kag nagkagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa radyo tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga may arinis siya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man ko yung ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Eva Lunggay.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Tapos kung pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo naman paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akinanglanon naton nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
3: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
16: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
15: This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas, mga butika. TTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhigko?
26: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids.
0: 40 lash malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat gid sa opportunity nga ginahatag sa aton tong Bacardi Collagen Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy's Collagen Capsule.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
25: Oh no. Dubai na to. Palalampasin mo pa.
26: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
27: Ganyan ang Pinoy!
28: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3, tunay, natural, at orihinal.
31: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
0: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang chan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist ko for the year?
9: Sobrang dami!
10: Start a new hobby.
11: Open a new biz.
12: Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
13: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
14: Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
18: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras sa mami ang deri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Bilog Pilipinas, 21 minutos na ang nagkaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapangalagad na ang inyong palatuntunan na magkahon magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon yan na opit sa 22 na kita sa bulan sa Setyembre 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagalapit na mga kabiyanan ng Disyembre, pero mga kabiyan kasagunto magyapon ang Pilipino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Narin na kita sa papakalaga mga kabiyan sa ato siling mga pinalangga ng mga kauturan. Na nagatamiyaw na sa atong siling mga suki, sa atong siling mga tampalamati, sa bilog ng kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa mga nagalagong dari mga kabiyan sa atong siling Facebook page, ang RRMN Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyan sa atong siling mga kauturan sa mga interior, sa malabutan sa atong siling papangalaga pagi sa atong siling frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maliwala sa atong siling panahon, may isang indikasyon nga baga pa ang ulan, gapuro pa nalitis sa manipis, na pero mga kabiyan ang pinalid na sang hangin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagyapon mga kabiyan na ang aton sining kalangitan medyo masanaaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magdanan mga kabiyan makita ta ang gwa ni ang aton sining bulan mga kabiyanan, pero nadula na ang mga bituon kay ubos na mga kabiyan paniro sa mga trigger happy buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag sa payan nga mayong atong panahon, pero kaina mga kabiyanan sang hapon, mga 2:48 p.m. September 22, 2026, may nabatsyagan nga mild shaking, mga kabiyanan may mild earthquake, mga kabiyanan nga nagtayog gamay, diri sa parts ang Iloilo, nagsubuman parts ang Cebu, Bohol, Lite, kag Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: So daw halos na hindi ganit mabatsyagan sa ato siling nga mga kauturan. Tuod ng mga kabiyan na magsiling kang ngalinog, earthquake. Sinabi hindi makibang sini. Yung mga naka-experience na ni mga kabiyanan sa mga kauturan tas Mindanao kag Cebu.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hasta subong mga kabiyanan traumatized. Imailan ni mga kabiyanan na medyo mild ang turutayog sa sining earthquake na nagluntad kayo na mga kabiyan sang hapon 2:48 karoon niya adlaw September 22, 2026 mabaskog pang linog sa mga lodging house.
0: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
1: Ato mga kabiyanan niya mga kauturan sa ato sining mga suki nga mga Marites aga pa sa kalibutan nagabiyahe na nagalibod na sang lamayo kag lawayan kag subong man mga kabiyanan subong damo na sila recruit kaya ra nang mga grupo sila nga nang recruit mga kabiyan nga mga miyembro sang Labsong mga laba sungad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag may ara pala pa may ara pagid mga kabiyan nga mga reinforcement sila mga murak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga bangkadira sa mga chismoso kag chismosa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga friends na ni mga kabiyanan dari sa aton mga kabiyan sa RRMN Iloilo, yamuni sila ang mga ground assault.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dahil ni kontrahon ni mga klase sa tao, kaya nga man, ginakarira nila yung mga kabiyan ng mga pagchismis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaysa nagalikaw ng ilang mga kasilingan mga kabiyan, kaya kung kaysa, hindi ka nagkatinder sa pangabuhi nila, parang pangabuhi sa iba na gina, na pa nila, bala nila kung ano ang Tandaan mo kapag katapos, wala niya man mga kabiyanan kung ano mga rakit man sa mga kalalakihan sa kasilingan nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Pwede mo online klase sa mga tao, mga kabiyanan. Kay Mante, nalangalangon lang nga sikmura mo ni Sheila. Pamatian mo lang, mga kabiyanan, mag-iistorya. Sobra-sobra ganyan.
0: RMN Patrol 774.
1: Sige, sa ato na nga mga kauturan, mga kabiyanan. Welcome na dari sa inyo palatuntunan. Sa mga sukit naman ng mga kabiyanan, yung mga chabi-chabi.
0: RMN Patrol 774.
1: Siyempre, mga kabiyanan, sa mga kalalakihan man. Oh, labi na sa mga nag-plano ng mag-bimbang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iba niya mga na, kung mga mukbangers, sila ya mga bimbangers.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo ng mga kasilingan ta sa komunidad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magani mga gabihan sa ato, siring mga kautura na, welcome na dari sa inyo pala tuntunan. Sa RMN Patrol 774. Mga kabiyanan na... Updanay naman kita sa sunod sang 2 ka-oras. Napapakalaga na rin sa inyo palatutunan. At sa Giyapon, ini ang inyong kubos ng alagad. Ang inyong anchorman, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Kaliwat nga nagasiling naman sa inyo, welcome aboard.
0: RMN Patrol 774.
1: Hello!
0: RRMN Patrol 774.
1: How are you, Kapuha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Budangin mo siya din ng mga riding in tandem ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang imo partner in crime. Ay, kumusta na ka mga duha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Gaduyo-duyo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, baga ni mag-ano-ano ni, low pressure area pala ni ko sa pag-asa. Ay, pagkita ka panulong sa para mga kabiyanan sa tropical storm.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amat-amat naman ka mo rin ganuyon. O, prepara na. Kamunga duwa. Kay gusto tani mga kabiyan, hunusun ta naman ang mga kalagyong kang espiritu sa mga gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, paigadiga talang anay. Kaya diri anay kita magatutok mga kabiyanan sa hindi na maintindihan natong yung sitwasyon at sabi na sa mga ano nila sa presyosang gatong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyan, ang domino effects yun eh. Maluwas mga kabiyanan, yung ginapati-bati naman niya may ara nga rollback sa masunod niya simana. Pananako na paumpaw lang ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sakaan nila mga kabiyanan big time. Hike mga kabiyan nga presyo sang gatong. Tapos mga kabiyan na mag-rollback sila. Inang inugbakal mo lang sintimos. Inugbakal mo mga kabiyan puspuro kag toothpick.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dinami ni mga kabiyanan nga ang ining mga rollback. Sinintimos malang inugbakal puspuro. Dami man ni baklaw lang may inugbakal sa puspuro mga kabiyan. Katutdan mo na lang ang ato sinin nga departamento. Sa Department of Energy. Nga nagpakilala ang Ilongga dira mga kabiyanan at sekretary. Mga kabiyanan pero nagpangalagad sa iya. Bilang Department of Flower Base.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malanta naman mga kabiyanan niya ti dekorasyon malansa sa iyang departamento. Nga wiyaway binutang ininiya BBBM ng mga kabiyanan niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang may kinamay ano ni? May experience mga kabiyan sa energy. Butang mo yung mangunguma. Tuod mga kabiyan CPA ba ni siya? Hindi. Nanunggwa ta subong?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari kung hindi ni madisponderan mga kabiyan na panawagan sa tanan niya mga bus companies, mga bus operator sa Metro Manila, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kada ingos na sila mga kabiyan ka nagpadala, sila ka napagwas ang open letter, mga kabiyan ng particular ang Victory Liner. Ano nga mga bus company mga dalag ko? Mga kabiyan ng Victory Liner. Dala na ding series liner man
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan gabiyahe sa mga Bagyo. Para mga kabayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, napaning mga klase sa mga bus company. Tingnan mo niyo, daw asos nga pamahog na matutuod, pero mga kabayan, may punto.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lang Metro Manila, mga kabayan, ng mga bus companies. Bilog na ni nationwide ini mga kabayanan, na sentimento na sang tanan niya mga bus operator, hindi na magwantahan mga kabayanan ng presyo sang langis buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpapanawagan mga kabayanan nga ibalik na ang fair rate matapos nga gin-suspend ini mga kabayanan ni President PBBM sa tungkol di kita magsala mga kabayanan. March 14, 2026. Ini matapos mga kabayanan gin patuman kung tani isang LTFRB ining fair adjustment order nga inoprabahay na probahan ini mga kabayanan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa tong March 14, 2026. Binawi ini mga kabayanan ni PBBM kay tukante mga kabayanan man sang nagasalalaka nga mga balaklon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Igilingos ng mga kabayanan ng mga bus company bangod sa pagsalalaka man sa mga spare parts, pagsalalaka man mga kabayanan sa mga renta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag-iban pa mga kabayanan ng mga ang iban pa nga mga kagastuhanan sa sining mga transport corporation. So ang information nagapamerdihan kagkonsigihon ni mga kabayanan sunod sa mga bus company mauntat sila biyahi kay nagapamerdihan Metro Manila pa lang ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapangayon sila kag nag-appeal sa Malacanang mga kabayan na binakay President Bongbong Marcos na nagahinyo nga ang fair ipatigayo ng mga kabayan para sa public transport, no, para magpadayon sila sa pag-operate mga kabayanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na madumduman sa ito mga kabayanan ang ipatigayon sa tugin pirmahan ining mga manifesto sa mga Provincial Buses Operators Association of the Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkaisa mga kabayanan ng mga bus company sa Metro Manila noong operate mga kabayanan sa mga ilang mga operation isa mga out of town ini sa bilog ng Pilipinas, mga kabayanan kag Metro Manila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ipahayag dari mga kabayan sa mga bus company nga nakalabot na sa level nga ang presyo sang petrolyo hindi na masarangan nga sabayan no sang industriya. Mga kabayanan sang provincial kag city buses sa diin nag-aabot na sa mga kabayan sa 45% to 60% ang ila sining mga galastuhon gastusin operating cost kag salakyan halos wala na sang may makita ang mga driver kag operator.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluwas sining mga kabayanan sa fare adjustment ilang ginapangayos ang Victory Liner kag iban pa nga mga bus company ang pagsuspended mga kabayanan sa pag
0: RRMN Patrol 774
1: pag pag sukot mga kabayan sa value added tax sa mga produktong petrolyo para makabulig ini sa pagdanubo sa presyo kag maghaganagan ang mga problema kag kalbaryo sa mga pasahero.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya kung hindi pagid mga kabiyan mapunggan ini kag hindi pagpamatian o ila sini nga mga hibubunot sa sini nga mga bus operator, magauntat sila. Hindi ko maguntat mga kabiyanan ang makaluluoy amo ang mga conductor kag mga driver nga mawanan sang trabaho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangod sini mga kabiyanan ng pagwa ang Department of Energy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pasunod nga simana mga kabiyanan, kulpi lang dayo nagkambya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkuha na paumpaw hindi mga kabiyan sa pabahog sa siling mga bus company sa Metro Manila. Isuno sa Department of Energy kay Undersecretary so-and-so mga kabiyanan mag-rollback ang presyo sang lagi sa masunod nga simana. Inibangod na sa pagnubuman sa international market sa presyo mga kabiyanan sang langis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagsaka ma, ma ano ni masulusubra mga kabinan sa 8 piso suno sa Department of Energy mga kabiyanan maganubo sang 70 pesos more or less ang igarul bakman sa sunod nga semana. Yehey!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ila
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ni tau-tau?
0: RRMN Patrol 774.
1: Manuboban pero mga kabiyanan inugbaka gilang kwan? Toothpick?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, hindi po tayo pangabuhi ni mga kabiyan sa Pilipinas daw hindi na ko. I cannot aguant so penitence na penitence for this calibot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alak mo na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi, hindi lang yung mga kabiyanan ang problema. Pagido, sa gunto naman yung mga magagmay ng mga karinderya, restaurant, kaon sa mga panimalay, na nagagamit sang LPG.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sang liquefied petroleum gas kay sa October 1 mga kabiyanan sugataon kita sang napulo tubtob 25 pesos nga saka mga kabiyan sa presyo sang LPG sa masunod nga semana labi na sa October 1 mga kabiyanan suno sa Department of Energy man buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kung magsaka ang LPG, ano ekspektaron mo? Mga kabiyan, magkaon ka sang luwas, magkaon ikaw laswa, magbakal ka sang laswa, laban na mga kabiyan ng sabaw, kagamay nga tugabang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, anong ekspektaron nyo? Bawion man niya siyempre sa mga karinderya eh. Sa mga turo-turo kag mga restoran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko nag bakal ka nga mga kaon ka mga kabiyanan sang isa kakakalanan mga kabiyanan na isa kakap nga kanon. Isus mareka gusi pila na ning kanon subong subong pila palang kasamang dyan na 12 15 ang isa kaserb.
0: RRMN Patrol 774.
1: Insi o 20 pesos na mga kabiyanan ng isa kakap mga kabiyanan sang kanon. Okay? Dugangan pa mga kabiyanan nga nagsalalaka man ng presyo subong sa sudan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, kung mag ikaw ka mag kuro karinderya bakal ka panakot masaka man eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibang pinagsiwan mo ni nanon na lang mga kabiyanan ang ipanakot mo siya ni. Abang ka na lang, ahos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inaksiwan pa blang tawag sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ambot na nanon pang pangabuhi mga kabayan sa mga Pinoy magamuni. Paano na lang karon si Juan de la Cruz ang naga mga kabayan na naga Remedyo General.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa gunto mga kabayan na tamagamunin sa sitwasyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: At taong tani mga kabayanan kon matabo ang ining rollback mga kabayanan sa presyo sang gatong sa masunod na semana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kayari mga kabayanan no ang fuel according sa aton information posible nga 8 pesos per liter ang rollback mga kabayan sa fuel prices nga posible implementar sa masunod na semana according sa Department of Energy Director Abad. Di na si Sharon Garin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyanan, basta dekorasyon ka lang gani, hindi imulin niya kadamo sa mga qualified na expert mga kabiyan sa energy, ibutang modera mga kabiyan, halin sa tanong mga kabiyan ng sanglubi, kapagkatapos paharab sang kanding, kag magpatuka sang manok, kag pato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan sa Garin Farm,
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanawang karamutsing.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabiyanan pa kuang ka pa pagganot mga kabiyanan sa panawagan ng mga nag-resign ka na nga ihatag ida sa may naka-intindi

0: Ang John Hartwell sa dildila na isang asin.
1: RMN Patrol 774.
0: Alin mang kita dira mga kabiyanan sa ginatawag pigado man. At bisan buhi ang kita sa lasang kabalo magda buhi mang kita.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung isalig mo lang ni mga kabiyanan para sa isalig mo lang ni sa gobyerno. Mauna ka pa nga mga kabiyanan. Pananaw ko kung panumdumon mo lang ni. Jesus. Da mahingagaw ikaw sa pista minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala, nagid mga kabiyanan ang sitwasyon sumung sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan, amo gini ang ginpili nyo. Wag ikaw'y maghinulsol. Abisan si Lin Robredo ang ginpili ko bilang presidente. Mga kabiyan, at least taas noo ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, nagkakalasanda na sila mga kabiyan. Butuhan nyo niya ang mga unit team. Eh, din ang unit team nyo. Unit nyo eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Arinay na nagkakinaramutsing na sila. Bahala ang muda. Naway ka muda. Guaram gamuratay ka mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo ni mga kabiyanan ang sitwasyon ta? Masigahog tanay na kita pa ha? Sa hugot nga hugot ni mga kabiyanan na pananaw ko dama. Hawak mo si ni mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maligto na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan. Nagkasalirgit ang mga pagkapanahor mga kabiyan sa Pilipino.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinoy mga kabiyan, din mo lang ibutang. Isan mga kabiyanan sa stricto ng mga layi sa iba niyang mga pungsod. Bulay-bulay, kuha pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Aryo, matapos nga ang Philippine Embassy, paandam sa mga Pilipino, sa mga Pinoy, sa France, daw mo maning lugar yung kantuan ni Senator nyo, Loren Ligarda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi matapos nga nag-controversial, nagkaladakpan itong mga tahoro sa mga bulang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos mga kabiyanan niya gin-report niya ni sa Philippine Embassy sa France government na po ni nagpahanumdumgid ang Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino nga iuntato na mga kabiyanan ang paghimo sa mga buhulang pirting abilidan detalin sa Pinoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini bulang pa lang, why pa rin waiting, hinali nga established bang ni sa mga Pinoy. So, Pinoy pa!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini bagot mga kabiyan na matapos na discoveryan kagin na report sa France, France government, sa Philippine Embassy, nga data mga kabiyan ng cockfighting, mga kabiyanan sa among lugar, ini matapos nga gin angot sang French authority sa mga illegal nga pagpasugal, mga kabiyanan nga ginreklamo sa mga authorities sa Philippine Embassy, no, ang France government.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di bulang pa lang ni. Why paning tong itskaga po soy dos bahig? Di bla pa inday kaped?
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala pa ning waiting kag mga illegal mga illegal number.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsuro mga kabiyanan sa embassy, sa Philippine Embassy, nagkabaton sila sa impormasyon nga liwat naman mga kabiyanan halin sa mga otoridad sang France, inikaangot sa mga Pilipino nga nagpatigayon sa mga cockfighting activities ng mga kabiyan bulang. Kag may mga reklamo mga kabiyan ini pagkaangot sang mga pagdisturbo sang kalinong mga kabiyanan sa komunidad. kagang mga paghaboy sa mga basura ba, Pilipino, gindi mugin mga kabiyanan.

0: kamuraha, blang klase sa mga tao. Natululumpok kila to sa Pranso.
1: RMN Patrol 774.
0: Huwag pasunaig yung mga kabiyanan ka mga buhaha ka mga taramhak ng mga klase sa Pinoy.
1: RMN Patrol 774.
0: Isang mga kabiyanan iligpit mula ni kagahimuson mo ni ang ilang mga basura. Daway na, pabayaan na nila pagkatapos ang bulang. Grabe ni mga kabiyanan ang France government. Kabayara sila mga kabiyanan niya layi. So ginakabig in isang embassy, isang Philippine embassy nga illegal ang mga ang mga kuan ini mga sabong o ini mga bulang kasi lusok ini mga kabiyan mo si nag-uso naman dito mga kabiyanan ng mga hulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga pauwak ay sus mo rin kagusip na
1: RRMN Patrol 774.
0: Uso naman mga kabayanan sa mga Pilipino guruto sa France ang lusok sa kwano hulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang information isabong sobrang cockfighting bulang posible.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag ini mga kabayanan na paandam ang embassy hindi bangod maluwas nga illegal ang ining bulang mga kabiyan sa Pungsod, France, kag-isa man ay ginakabig mga kabiyan ng maga, sulod sila sa violation mga kabiyan sa animal cruelty. Ay, 30.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tani ko bayari magkita nga layis ni? Abaw, kuning kaso nga i-implementar mo ni? Kaprisuhon mo? Sus! Walo na lang kabilong tao bilin sa Pilipinas. Kaya na nga mga manong bulang gutok na sa BJP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa idalo mga kabiyan sa layis ang French government sa ila sining Article 521-1 ang French Penal Code ang pertigali mga kabiyan na no? Ang malubha mga kabiyan ng pagmaltrato o cruelty batok mga kabiyanan sa mga domesticated animal, captive animal ang may penalidad hasta mga kabiyanan sa 3 years na pagpriso kag mga kabiyanan pag multa sang 45,000 euro or more or less 3.2 million pesos sa Pilipinas. Ay, ay, wow!
1: RRMN Patrol 774.
0: 3.2 million pesos mga kabiyan ng fino ang penalidad.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga legal exception dari mga kabayan French law para sa cockfighting kahit sa ilalang lokalidad mga kabayanan kundiin na mapamatudan nga may magsigisigi ang tradition sini hindi na pwede nga mag butang man mga kabayanan sang cockfighting venue or mga kabayanan bulangan gidya eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon sa mga kabiyan ng Philippine Embassy, ginaganyat ang mga Pilipino sa France nga tahuron kang sundon ang mga layi sang host country kag ipabilin ang maayo mga kabiyanan nga imahin sang Filipino community. Ah, gakadalahig na lang ni mga kabiyanan ang ibansang kaganghal ka mga sugarol nga mga Pinoyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano mo ni mga kabiyang papaandam sang Philippine government sa mga Pilipino sa France. Mga kabiyanan na bangod sa sining reklamo sang French government sa Philippine Embassy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige. May mga parinti ka mo ito pa. Balaari silang gadaan kay magkampanya na ni mga kabiyang French government. Oh, kauluya naman mga kabiyang Pinoy yung. Dahor. sugarol ang abilidad mga kabiyanan ginadala pa to sa ibang nipong solo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ang bot mga kabiyanan na ano lang ni mga di mo lang ibutang mga Pilipino daw may isang nagka-controversial man inawa man sa mga Pinoy ta mga kabiyanan niya mga iban nga para mag maayo ang ibahin natong sa iban nga mga pungsod. Like for example, mga kabiyanan sa aton silinga, Tenista, Iala, mga kabiyanan. Bilog kilala ng mga kabiyanan ang Pilipinas sa tennis nga hampang mga kabiyanan. Pagi lang sa aton silinga, Tenista nga si Alexi Iala.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang subungan mga kabiyanan ng mga gold medalist na itong si Yulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakakuba lang mga kabiyan bago sa mga tahor ka mga ano niyo? Sabong iro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyan na ni mga nagkakalatabo subong sa aton.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tantang sa piyakabahin. Nabutang naman sa controversial mga kabiyan ng Uswaga Party List representatibo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Congressman Juang ang ginsuspend ng mga kabiyanan sa kuano sa Digan Bayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung ginmando na sa Digan 6 Division ya isuspend mga kabiyanan ini si Uswaga Ilunggo Party List representative Juang. Kabiyan na 14 counts ini mga kabiyan gipasaka ang kaso sa Digan Bayan. But pinaka-latest mga kabiyan gin-suspend na siya ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa rason mga kabiyan sa conflict of interest. Oh, riman ng isa mga congressman o ay manabi nag-apuro pa ng gadsag panabi-tabi. Ulit tapakan niya ginbulang niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Represent sa Uswag Party List ang tuyo yung masaligari mga kabiyan hakbuto niya man tanan niya mga pradjiko sa gobyerno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Identify na rin gadaan mga katiyuan kag mga pamilya ang dari mga kabiyanan niya may ara nga mga construction firm di inintrahan niya pa ara pa sa puder di abi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang masakit siya ni mga kabiyan daw, hindi gini sila maglayo sa iyon mga kabiyan ng tuis ganing itip gini mga kabiyan ng party list gani daw hindi na ni makatibawa sa sunod ng eleksyon niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw mo gini mga kabiyan ang kapasidad man sang ambis uwa sa mga garino.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan, binaboy na sang sining representative mga kabiyanan sang Uswag Ilunggo. Gabi, gingwa kuha na din ng ngalan mga kabiyan sang Uswag Ilunggo. Nagapati mga kabiyanan ng matarong klase sa party list ni Yeto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Presensya sa party list nga dito. Tapos, pang sikupo niya kaghapan ng tanan niya mga projects gobyerno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di laban-laban gini mga kabiyan sa sunod ng eleksyon. Wala na ni. Di na nakitaan yung party list nga niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Manitani ka damo sa mga nabuligan sini. Partikular sa ibang mga lugar. No, labi na sa mga sa Panay Island, Western Visaya, sa iban pang mga lugar kay Manti, ang tinutuyo, ini para mabuligan ang mga kasimanwa, ta mga kababayan, ta partikular mga Ilunggo, Diario, Nabisto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyan, ini nga suspende, pa suspension, isa ka mandatory kag prevention order na gina-issue ka sang korte, agod temporaryo nga suspendihon ang isa ka incumbent public officer sa iya katungdanan samtang nagapadayon ang kaso kriminal. So base sa order sa Sandigan Bayan, suspenderon sang kongresista, suspendihon mga kabisang kongresista sa sulod sang Nobin Tadias.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na ibaluan nga may ginapangatubang nga duha ka count sang kaso nga grap si Ang bangod sa ginaligar nga conflict of interest sa government project.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba na naganotar mga kabiyanan sa kaso ni Marcolita kag ni Jinggoy, gidong mag-shato siya. Pero dahil kay Jo-Joang, daw ay makita ang agin mag-shot ni siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, anong spektaro mo pa ni? Makatibawas pa ni sa eleksyon? Party list nga ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinakawian niya dari mga kabiyan ng mga Ilunggo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Alam ka muna, dito makamprinte!
1: RRMN Patrol 774.
0: Tantang sa piyakabahin. Hello, Marcia.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kumusta na ka muna? Ang imong partner in crime kang ang imong riding in tandem.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, gaduyo-duyo na ka mga duha. Way pag-ano ano ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa siling ko gani, way gamon ni paragadsad. Hindi na nabitabi ka mo, take karon. Ako ni... Nakuan gid, nagtabis gid, natapakan yung gid bulang nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lang ko ni mga kabiyanan sang duwa, sang kapitan sang barangay Kapuling, kagiya si nga tresorer, mga kabiyanan, si Bilhera, kagini si Kap Marcia Puha, ang ihuli Puhaya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga ang target talaga rin siya barangay Kagawa. Salamat kag gina uru-ulamin mo niyang radyo kag ang RMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang masakit pag-insidra, huwag kikidanay nagpanabitabi. Eh, kundi nakuhan kao, nakurintigid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kikidanay na puro pamangkot kung sino inyong pahilan kaso. Isang pagani nga si Kagawad Ana Dagom. Ang pobre? Interview lang ni, kaya nagasugid na sa matuod? Anong diferensya sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, bilang isa ka public official, bilang isa ka barangay kagawad, katungdanan man bilang chair sang Committee on Finance. Katungdanan man isang barangay kagawad niya, mga kabiyanan niya ipabalo sa mga kasilingan kag mga pumuluyo nila, ngamunin nagkakalatabos barangay nila, oh. Anong sala diri sang imo kagawad? Sala bala nang nanugid siya yang nagligom dulom kamudera sa barangay Kapuling. Nagpridi Aguilar kamo. Madilim ang inyong paligid hating gabi walang hanggan. Tangod kay wala kabayad ang barangay nyo. Sang inyo kurinte pinatyan kamo sang ilikotre. Ilikotre, ilikodos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang lait pa rin kay hinunos pag inilang kontador nyo kay bila nakabulan nga wala sang wala kamu kabayad bila kabulan ang arir.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natural man ang mga kabiyang hunuson niya sang electric cooperative ang yasining kontador para mapilitan ka mga magbayad. Di way man problema nabayaran pero galing na may pinding naman nga arirs daw duha ka bulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dugang naman yung lingin ang ulo niya siya nga duha nga sang imo siya nga riding in tandem ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali nga mag-rimalaso nga mag-Pridi Aguilar naman ninyo barangay da. Oh, dapat na daw kurgi na kulbaan ka kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si upod sa imo siya nga barangay treasury mga hunuson kamudara sa nga guy-guyon kamudara sa nga mga taga-Kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bay pa nga hindi lang matabo ni. Kay ti Berman tang kadag padulong na sa Disyembre.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito masakit man ni mga kabiyanan nga Berman. Kagara na kamo sa bulan kapagkanto sa nga Disyembre. Mapatyan pa kamo kurinte. Aba, pananaw ko tanan-tanan gurtay girlok sa inyong adwada.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sundon ko ni Permi, mga kabiyanan. Kuhao tani pinagka-latest bot kung makabayad ka mo sa 28 la taon tani. Kailing-lingon ko naman ang electric cooperative.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya may plano to mga kabiyanan ang iliko. Napadala na makamulab liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, lingin naman ulo nyo. Galawa ko ni kamo makuha budget naman para ibayan sa kurente nyo. Wala ka muna. Kay ti, amo ni kung kaisa mga kabiyanan. Huwag naging plano, naging tani mga kabiyanan tandog-tandogong gulay sa kanginan. Doon ka namin natok nga papatapos nga napakayo sa mga kabiyanan sang apology. Sa iya sining mga pumuluyo dira sa kapuling. Sang gipatigayo ng General Assembly, tinuldukan ko na ni kay mga kabiyanan ano muna, nagsubahar ng tao, alam mo doon pagit?
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang isa bilang isa ka ilungguman, sinabi nga tao nga hindi maluoy, nagsubahar ng tao?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagdumdum kayo mga kabiyanan, natapos na ni kay last year pa ni nga kaso. Sus, pinatalikod yan lang kami isang yakagawad kag dinusak mga kabiyanan at likodo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang lain pa inintrahan pag isang iya siya nga ano rin nga klase isang law firm ni nga daw may pagkasindikato man ni no plano yagid niya mga kabiyanan nga papusasan kami.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos-tapusong ko lang, ikikwestiyonon ko, gini ko nga ang nag-amuning sitwasyon sa papadala sang, ano ni, sang, sa PINA.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaiban nga mga kilala, ganyang mga law firm, mga kabiyanan, bantog pa, mga highest paid pa nga mga abogado, daway maningay mo sa mga mudos nga muni, daw mo lang ning kilala ko ni mga kabiyanan ang ginapang-igo niya, sining mga taga Duenas man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na timing yung gini mga kabiyanan, bala mo gini may Malaysia, mga kabiyanan, kagasos, harassment gini sa partsang, mga pailan nila kaso, imagine mga kabiyanan, why gani mag 24 hours? Padala ang kayo mo sa PINA, mga kabiyan, pagkaagayin mo nga hearing.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isan may kaugalingong ka rin nga law firm, mga kabiyan, isang kilala ka pa nga mga high-speed niya mga abogado, di, makapreparar ka na. One day before, mga kabiyan, sang hearing mo, may lataning abogado, mga kabiyan, butatapabing nga di, kang panilya ina nga mga lawyer. Pero mga kabiyan, ang sa ila sinayang mga kwan, ang kalendar nila sa ila sining mga schedule, sus, 2 months, 3 months before?
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat na mga kabiyanan. Kaya pagkatapos yung dinusutan is lawyer, wow, gin priority kita na yun mga kabiyanan kagin. Nag-appear? Tabuan mga kabiyanan niya ti? Brown out pang matata?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan niya nagkasala, magkita kay balang kuning mga klase sang ano ni sa muning nga kaso kay agyang ko na ni sa pihak nga station muna siling ko gani nagapangulintas ko to sang libel pero ginapanotpik ko lang na to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ning mga libel balang ko ni kay nga man sa amon dito kubayo kag normal ang pagpasaka sang kaso. Usually mga kabiyanan, 10 to 15 days before mo ni mabaton ang ining sampina, inasa matarong mga abogado kag law firm. Pero kung mga sindikato ka, amo niyo nagkatabo, one day before pa lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: man sakit, okay lang sa akon. Itim na lang kuya mga kabayan ng pasikot-sikot sini sa mga libel-libel nga ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikun way katuyo mga kabayan ng kapitanyo na nga mga kabayan ng traidor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang barangay Kapuling, imagine kagawad niya, number one niya pang kagawad. Imuha niya mga kabayan, may Malaysia. Madala niya yung mga santuod sang sampina. Pero yung address niya patos putok-putokan sa pinatubo sang dunya. So,
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkubay ka man niya respeto sa pagkakunsyal niya sini. Tani sa edad niya na lang ni Kagawa Dadagom. Kahit tani sa apelido niya na lang. Huwag kang ginmatahap nga matuyum-tuyum ego siya sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galupok ka ni balong, di ayaw pang buli mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga libel case mo rin sa cyber libel mo nga ni. Kung ako lang, gingisik ko na ni on air. Galing kay Kanugon, gusto ko lang kumuso ni kang ipadala sa imo. Ipadala ko sa Angkas Rider para magamit mo pa nami ni. Iuli sa buli nyo nga duwa sang imo tresurer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada mo ni padulungan gid lang kag sentro sang inyo sini nga gin file nga cyber libel. Kuni ako la ko diri sa city ni gid address. Maluwa sabi diri sa RMN. Plano ko tani ni padala ko ni sa kwan sa kalahunan Mandore sa landfill. Kino basura ni pananaw ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abya gurma na dayhat atay ko sang iya sa nga liber. Yun, marikaw gusip. Chicken pig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malang ko ni Inday pa Marcia. Kung diin ako maagi, diin ang entrance, diin ang kiksit. Kay mga kabyanan, wala kita pagkulang sa mga seminar, nagsubuman sa mga hindi lang ka seminar, may mga crash course pa na, kag mga kabyanan ng mga resource person, sang RMN Iloilo, mga dekalidad, mga bemidag, awarded ng mga ka-journalist, sa mga columnist sa Manila, nagaling ka mga broadcast journalist, balaan na mo ni pasikot-sikot sa mga libel-libel ni buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kami nipindihan sa sining mga cyber-libel nga ni Isus. Ako pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung si Ruben Padilla pa, I am others. Ibahin nyo ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bisan pa pila pa kabilog libel libel pato mo rin sa akon. Sa ko pa ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkapangita malang patas. Ako mo pa ya nag-aagi rehab eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, boss naman, pahuway tanay subong. Mama lang anay pahuway tanay subong. Kay boss ba? Binagnusada na magkita sa gabi. Kay baliogo tagapon kamo sa imo treasurer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siling ko sa inyo, why na ni katapusan na la bugayon ko gid. Hindi tagig ko mo patulugon ka na gabi. Sumpain ko ay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na nga pagbugtaw nyo, may nagasugata dayong niya mga kuan, Maritis ka Marisol. Mga grupo sang labsong kag mga murat nagasukma sa inyo mob lang ah ay kat anon mato dari min ka naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anaon ta kay manti may air assault na may ground assault pagi kami.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna mga kululbaan kapitan mo Marcia no, kag subuman sa Kaibilhira ang palapta sa mga istorya sa mga murat kag mga Maritis Marisol. Oh, inyo na ibutang iskukote nyo. Mga why ginega kulang ka sobra na na perme.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mas sa topiko gani nga mga Marsya, mga kabiyanan, kabilira. Iba niya mga nagabing banger sa buong gabi. Nagkauntat niya mamati lang. Niya ba? So, na. Si Kapitan ta naman ho. Ang yun na ma-arimin naman ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mahuway naman ta na isubong. Was, duunta naman ka mga duha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labugayong ko naman ang inyong kabuhi. Nabilog nga gabi mga gabi nga pagbugtaw nyo buhas. Maluwas nga lutang ang utok nyo. Daw mga bangag ka mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: O sige, pangwana na ida. Hunusan naman, ibutang nyo naman sa gobang inyong mga espiritu kag kalag. Kay buhas, hunusong ko naman ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala akong gabi-gabi hutay ka mo. Nang, hindi lang kay kanan ako mo nang siling ko gani. Mauna pa ka mo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaguna ang lang-alangon. Kanan ako rin, niguro ka mo ka maabdan pa sa piyesta minatay sa Nobyembre.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi ka mo mapatay sa ano ni, sa konsumisyon, mapatagi ka mga duwa sa huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: O sige, pahawain naman, mamama tanay. Inom danay sa ice water para maurumpawan ang blood pressure mo, Kapa Marcia.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ka namin, gipirmi magdugsing sa inyo nga duwa? Nagahilti ang heart kuya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pahuway-huway tanay ha. Ay, inom tanay tubig nga mabugnaw para makakuang kita, Kap. Para makamanubo-nubo ang blood pressure mo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, boss, ma-screamahay naman kita. Imuta naman scramble pa pangabuhin nyo, boss.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, maliya kagusin na. Duga, yuhum lang mga kabiyanang kurason ko sa inyo nga doa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magi ka mo anay managadsad mga kabiyanang ang numero uno ka mga banihot kag sunluganon sa bilog nga Iloilo. Ini ang angkorman sa RRMN Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi ng angkorman sa RRMN Patrol 774. Kasus, wahay yung panapahangin naman lang ni...
1: RRMN Patrol 774.
0: O sige, kabalaan nyo lang ko na kung natumbaway na pila sa inyong kapitan da boss nga daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini ka puso na ginadulong na sa inyo mga kabiyan na gamit na kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini mga kabiyan ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Diba na D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nagabulig pabakod sa resistensya sa ato sa inyong lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kaya man ang D3 Bio, mga nagabulig mga kabiyanan sa pagsalopsop sa mga fat soluble, nga vitamin A, vitamina, kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Ang mga minerales nga importante sa ato sa inyong lawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig mapakupo sa mga nagaulubag nga ginaangkon sang aton sa ningalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagtapna sa malain nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sa ningalawas pagi sa pagprotekta sa aton sa ningatay kag pagpaalerto sang aton sa paminsaron. Hindi mga kabiyanan tanan nga mga binipisyo sarang maangkon pag sa pagsumplemento sang D3 Bio Food Supplement adlawan daw. Rangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta mga report na sang aton sininga mga reporter, standby. Ang oras naton diri mga kabiyan sa RRMN Iloilo, 20 minutos na nakaligal sa tatna ng alas 11 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
6: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
7: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
8: Pangaway bayad.
7: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
6: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
7: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
6: nga wala sa D3, plain D3. Okay.
7: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
6: Meaning, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
7: Himoson.
6: Himoson, buhi ang good bacteria.
4: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag din ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat,
6: now next!
7: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunay ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka dito iba, yun, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
6: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inumos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
7: probiotics.
6: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
7: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatupa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
6: Masugo pa sa immune system.
7: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
6: Paglabay, himos kayo ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
7: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
6: Tapos take note, ang rumat sang vitamin min D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang alugan, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
8: Paman pa.
4: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health News.
11: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: TTX 500
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
6: TTX 500.

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang oras ng mabiyan diri sa Remen, Iloilo, Philippines, Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa takda, alas 11 sang gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Panay ka mo nagpapabati mga kabiyanan diri sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
2: RMN Patrol 774.
1: Dado man nga tunrilos ang presyo sang gatong kasama ang Janartan. Alas 8.30 pa lang oras mo diyo. Oh, mga kabiyan, batyag man sang rilo tali sang presyo sang petrolyo ho.
2: RMN Patrol 774.
1: Oras sa Saudi Arabia nga itong orasan kasama. Ay, ambot.
2: RMN Patrol 774.
1: Nagigera, tatatani mga kabiyan, balita na itong karong adlaw. Mga balita kag may mga lead reporter na kita mga kabangga upod subong kanagabi. Marami ni kay may mga ma-neutralize kag appetizer kita nga mga balita.
2: RRMN Patrol 774.
1: Nagaubog na mga kabiyanan kong kagabihon ang ato sini nga mga lead reporter sa paghatag sa impormasyon sa ato sini mata palabati. Ini ka po siya, naginadulong na sa inyo mga kabiyan gamit na kita sa DTX 500. Ang DTX 500, kamuring sabat sa imusin ng problema sa atay. Masabi yung ikabalang nga nagatigab, masabi bala may hangin ang imusin ng atyan. Magpansi may diferensya ng imusin ng liver. Kani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polycusanol, kaya iban pa nga mga phytochemicals gargalin sa extracts ng disugay sugar cane. Hindi na pamatunan mga kabayan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton sini atay. DTX 500 ang may powerful extract halin sa amorgoso kag disugay sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sa imo sini mataas nga blood sugar. Hindi na papadugay pa mag DTX 500 ka na. Updan mo na lang sa MyTC. Ang Mighty C ang alkaline nga mga vitamin C makabulig sa pagtapta sa taran nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
2: RRMN Patrol 774.
1: Nata mga kabayan na nag-standby na si Radyo Man Plo Navarrete. Duha ka mga lalaki arisado sa magkatuhang drug bypass operation sa PIP District sang Iloilo, masubra sa 5 ka milyon nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar. Buhi pa ni mga buisit nila ni
2: RRMN Patrol 774.
1: Yaring detalye nga report upon sa kay Radyo Man Plo Navarrete.
3: DYRI Radyo Man Report.
4: Dakot ang duha ka mga lalaki sa separadong drug bypass operation naging patigayon sa makatuway siningaba nga banwa sa 5th district sang Iloilo. Una nga naristo sa andaw sang Lunes sang gabi ang isa ka high value individual o kon HVI sa barangay Poblacion Sonto, Estancia Iloilo. Ang arestado kinala kay alias Dave, 32 anyos, kag residente sang nasambit ng barangay. Nakuha sa paginakop sang subject ang ginabanta 460 grams sa kabuton sang illegal nga droga na may standard drug price na 2,842,000 pesos. Samtang nadakpan man sa barangay Panian Brasan Iloilo ang 45 anyos nga bodigero sang illegal nga droga na si Andres Dudoy, 45 anyos, kag residente sang Purok Puno, Barangay Malipog, Estancia Iloilo. Sino kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang hepe sang Balasan Municipal Police Station, ginapayag sining nakuha nila sa subject ang 340 grams na kabugaton sang droga o kung na suspected shabu na may 2.3 million pesos na market value. Payag pa ni Alabado nga nag-survey, no? Nag-survey nga bodigiro sa iligal nga droga ang subject, no? Kagagina bagsap sini ang supply siya mga parokyano sa Quinto Distrito, no? Lakit na sa Banua Sambatad, Carles, Istansya, o kung na Istansya, Iloilo. Kinadayo naman ng Iloilo Police Provincial Office kung IPPO Director Police Colonel Bayani Rasanan ang duha ka mga madilagon ng mga operasyon mga kagagintumod na buga inisang maayos hindi nga pagtipon kag-validate sa informasyon. Ang ako na informasyon kamangganan niya natigayon nga madakpan ang mga arestado Radyo Man na Rodel. Yari si Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang hepe sa Balasan Municipal Police Station.
5: Yes sir, bali may ara kita sir, hindi na sir, no? Sa nga bayabat operation sir, 2 PM sir, no? Subong September 22, 2026
6: sir. Sino ning subject ninyo sir? Kaga pila ning mga recoveries ninyo?
5: Yes sir. Bali, nag-conduct sir, no? Atin nga mga kapulisan sir, kagina, no? Nga bypass operation sa Barangay Tamian, diri sa Barangay Tamian, Balasan Iloilo. Tungkol sa ato ninyo subject, which is si high value individual alias Dudoy. Bali, 45 years old ini siya sir, resident siya sir, no? Sa Barangay Malbog, Lansa Iloilo. Bali, atong sir,
6: Barangay Malbog, sir.
5: Yes sir, Barangay Malbog, sir.
6: Ano ning trabaho niya sir? Magluwas sa drugs?
5: Bali, amo lang man sir ang iya nga sir na ano sir ah, na pinagkakabalahan sir.
6: I see. Pilang mga recoveries ninyo sir? Pilang recoveries ninyo sir?
5: Bali, ang atong sir nga recovery sir, no? Is more or less 340 grams with a standard drug price sir of 2,312,000 pesos sir.
6: Okay. Sir, paano ninyo na monitor ang hulag sang subject antes ninyo nga nadakpan sir?
5: Yes sir, bali ang atong sir no, monitoring sir no, ang atong naging nag-conduct sir na physical surveillance atong niya subject sir, is naglabot sir no, ng almost 2 kabulan man sir no, sa sabi nungay-nungay sir no, ng atong sir na pag-validate at pag-monitor sa iya sir is successful sir no, is natigayin sir ang atong sir na bypass operation. Kasi sir no, sa among investigation, itong subject na to sir is classified sir no as bodyguard sir so ginabagsakan siya sir no ng isa sa mga puno sir ng illegal drugs or insya sir ang nagdi-dispose no nagabaligya so may mga parokyano na pupunta sa kanya sir and at the same time nagabaligya man siya sir no personal sir sa mga kakilala niya sir
6: gagamit man sa sir.
5: Yes, sir. Oo, sir.
6: I see.
5: Please man, sir, sa atin, sir, nga magbalilig sa kanya, sir.
6: I see. Since nga budigiro sa sir, may mga parokyano siya, din siya, sinong iya mga parokyano, sir?
5: Ang iya nga mga parokyano, sir, no, is ang mga taga-diri lang din, sir, no, sa banyo, sir, ng Balasan, and adjacent municipalities like Istansya, Batad, and Carles, sir.
6: Ang kwansar ang subject is din nagkakuha Balasang, ano, sang stocks ng droga, sir?
5: Yes sir, based din sir no, sa iya sir Tugina, ang iyang source sir is from Estancia sir. Pero ongoing pa rin sir ang atin sir nga investigation para ma-verify or ma-validate natin no, thoroughly kung di-ended man siya mismo sir.
6: So, pila na niya sa katuwig sir nga nagagamit kag nagabaligya sa droga sir?
5: Yes sir, actually sir, no, this ano lang din siya namin sir na monitor sir, this year lang din namin sir sir na monitor. Pero with regards to that question sir, is alamin pa po namin sir sa aming interrogation sa iya sir.
6: I see. So madako-dako na lang yung
4: sinip. Ang di Police Lieutenant Alabado Radyo Man Rodel. No? So ang duwatanan ka mga nadakpan sa sigurado nga bypass operation, ang subject na preso na sa pagsasanika po ang police station kagapasakaan isang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inyong balita, ginatulong sinyo sa kaluan sa New and Improved Non-Super Plus, mas ipa-efektibo kag maskin pabaskog, din tingaw bang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang indriya kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta po kung suporta bulig sa o kung suporta bulig sa kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pilihang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement, kagasubong man, non filament oil ang pinakapuro, pinakapiktibo ng pangaplaserban na. Non filament oil, vasculitis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palaman all. Pala nakit sa kalawasan na ipitin na parinsar ng mga kaugatan. Pwede may pangaplas sa mga kaubo, pala nakit sa liog, naundan yung obali, kag sa mga nagadugo kapigas. Iyan ni patugunon, pontaton, bubuy lang sang non filament oil. Loon sa ini produkto ni Tita Alin sa Arbsmed Pharma Corporation, available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panayka, probinsya sang Imaras, Kagtatoys, Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Tabatuan, Itria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyao, ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consio, Consing Espinosa, kami Tay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan, and Seafood.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa reporter Radyo Manflo na Barete. Magiging kapulso ng mga gabi ang ginadulo man sa inyo gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Isla sang Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama ka puro nga herbal. Ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca, kag holy goat weed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Pag-inom sa Mega Man, duwag ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Basta nag-Mega Man, hindi kagit mohoy ang kemisis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay-Elang kang Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gani, sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na now na. Samtang sa Piyakabayar, ga-standby man sa linya naton si Radyo Man Linette Fernandez Yulatriz. May mga leader reporter na naton. Nagaubog na kong gabi.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kaso nga border, gipreparan na sang Arevalo PNP batok sa Barbero. Gadaglutang patay sa isa kalalaki sa Bilasyonan sa Dulunan, Arevalo. Kagiban pa nga mga balita. Yari sa linya na turpon sa kay Radyo Man, Linette Fernandez Yulatriz.
3: DYRI Radyo Man Report.
7: Ginahikot na subong sang Iloilo City Police Station number 6 suka ng Arevalo PNP ang kaso nga murder batok sa barbero nga nagluthang patay sa isa kalalaki nga nagahampang sang Lucky 9 sa Bilasyonan sa Barangay Dulunan Arevalo Iloilo City sang Domingo sang gabi. Ang biktima gin kilala kay Augusto Moreno Jr. alias Opok, ginabanta 35 anyos ang edad, samtang ang suspect amo naman si Aldrin Villanueva alias Lad kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Marvin Laranyo, ang hepes ang ICPS 6 ginpayag sininga ganitong uhaan na nila nga ma-file ang kaso batok sa suspect subong nga semana. Sunod kay Laranyo nga ginahulat na lang nila ang death certificate kag resulta sang autopsy sang biktima agud mapasaka nila ang kaso. Sa subong, wala pa madakpan sa gihapon ang suspect. Apang una naman nga ginsiling sang ICPS 6 nga pagtimalos ang ginasundan nila nga motibo sang krimen, bangod nga sang tinalikdan man nga Mayo subong nga tuig ginbuno patay sang hinablos sang biktima ang magulang sang suspect. May kaangtanan sini bangod nga hindi lang ini ang isa ka shooting incident nga na-record sang Arevalo PNP subong nga bulan sang Setyembre kay sang September 7 kung madumduman sa aton mga karazuman sa Dulunan Arevalo man sa gihapon, lain lang nga zone 1 lang to, may gintiro man nga isa kalalaki kagagabi. Mayaraman sang ginlampusan sang botilya sa Suok Arevalo kag mayaraman sa mga drug by bus operation. So bangod sini nga mga insidente, ginha siling ni Laranyo nga ginukon mas pabaskugon pa nila ang implementasyon sang programa nga Tanod Lead. Sunod kay Laranyo, ang Tanod Lead isa ni siya ka programa nga ilagay na patuman kun sa diin nagapartner sila sa mga barangay tanod agud magpatigayon sang regular nga night nighttime foot patrols kada las 9 sang gabi. Pahayag niya nga kada adlaw ilabi na gid kon weekend nagaupod ang ila police personnel sa mga tanod sa paglibot sa mga barangay, particular na ang mga area Rajuman Rodel nga indi malabyan bala sa mga salakyan, so kinanglan mo gid nga kadtuan na gud mag-roving. So amo na gaupod ang mga police personnel sa mga barangay tanod, at least may ano sila, mas may authority sila mag

0: Gabi nga mga especially Friday, Saturday, Sunday, no? Gina-empower naton, kay gina-lead naton ang aton mga tanod nga ginaruvingan naton ang mga barangay nga hindi malabot sa mga patrol cars naton or mga salakyan, no? So kada ano gid ina na schedule naton ko diin nga barangay ang aton nga kuan para at least marubingan kag ma-preempt ang mga curfew, mga ininom sa sagwa sang panimalay, ginabawal gid naton ina para at least maganhagan ang mga crimes nga nagatabo sa aton lugar.
1: So partnership na siya bali ma'am sang PNP kag sang mga barangay officials.
0: Yes ma'am. Oo. Actually dugay na naton ginahimo kag ginasulit-sulit naton para at least may kaisog man naton nga tanod mag-implement sang aton nga mga layi.
1: So gaupod na ma'am ang mga personnel ninyo sa tanod, sa palibot?
0: Yes, ma'am. Oo. Galid na ang mga ang PNP. So, ginaupod natin ang mga tanod sa nga respective barangay kag magronda kita kada gabi.
1: So, every day, ma'am, lain-lain ang inyong ginaupunan nga lugar?
0: Gina-schedule natin. Kung barangay A, Amunisubong, barangay B, sa Senex naman, hasta nga malikop natin ang bilog nga barangay sa distrito sa Arevalo.
2: Actually, ang kabahin sa pahayag ni Police Major Marvin Laranyo, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 6 o kunang Arevalo PNP. So, muna nga gina-updan sa police personnel ang mga barangay tanod sa paglibot kag kada adlaw, lain-lain nga barangay ang ila ginaupdan, agod nga mas masiguro pa nga hindi na magaluntad ang mga kinagamo kag krimen sa mga barangay sa Arevalo. So panawagan na lang sa opisyal sa mga pumuluyo nga magsunod sa layi kag mga pagsulundan, kag kun may mga bayolasyon naman nga nahimo, magkooperar na lang sa mga otoridad sa baylo nga magpalagyo. Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ilotriz, Tatak RMN.
3: RMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report ni Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ilotriz. Mga kabiyanan, kinatamiyaw talang sa mga nag-celebrate sa ila sa nga birthday karong adlaw. Partikular mga kabiyanan si Missy Cheryl Ditanco Agado, si Bayaw dira sa may pagdugi do Bangkas, nag-celebrate siyang iya siya birthday man karong adlaw. Si Bayaw, happy birthday!
3: RRMN Patrol 774.
4: Nagbantayin niyo mga kabiyanan ang pagbalik sa programa, isugin niyo kay Tiyoy. At pagkatapos ang aton program, mabatihan niyo na mga kabiyanan sa inyo siring mga monitor, sa inyo mga radyo, ang mga kabiyanan na magkasugod na inisya sa Lunes, kaadlaw mga kabiyanan, ang program ni Tiyoy Panso. Isugin niyo kay Tiyoy.
3: RRMN Patrol 774.
4: Tulad ba rin sa mga listeners nato, mga kabiyanan, ang ining program kay apektado magkita sa sining pinagpagtinaasay man sang gasolina. So, authority measure kita. But, Monday, magabalik na ni siya. Katapos ang aton program sa Lunes, mga kabiyanan, magabulos ang isugin nyo kay Tiyoy. Bantayin nyo, ha?
3: RRMN Patrol 774.
4: Si Kwan, si Rajiman Rese. I-check ta kay isunod naman mga kabiniban pag inyong report. Ipawata na yung report ni Rajiman Rese Bordon. Mga kabiyan ng standby.
3: RRMN Patrol 774.
4: Tara na sa linya ta, okay na na. Standby mga kabiyan ng Drisato sa linga pagpangaragan. Kaya kadamo sa mga balita na minim sa buong mga kabiyan. Ganagalulupo na rin mga leader reporter tao.
3: RRMN Patrol 774.
4: Luwas nga kadamo balita, naggarot ang gabi ito sa mga kabiyanan bangod sa mga information nga ipadangat natin sa aton nga mga tamparamati.
3: RRMN Patrol 774.
4: Pag-stabilizar sang technical working group para sa pag-develop sang istratehiya agud mapunggan ang kalakasan sa eskwelahan, ginaduso sang PRO 6.

0: Maaari mga kabiyan na nagdetalye ka report po sa kay Radyo Man Rizzy Bordon.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Rodel, ginadaso sa Regional Peace and Order Council kon RPOC 6 ang pagtukod sang Technical Working Group nga amuang mag-develop sang comprehensive multi-layered strategy agon mapangapinan ang pampubliko kag pibado nga eskalahan kag malikawan ang mga insidente sang kalakasan sa among mga institusyon. Lakip ini sa naistoryahan sa third quarter meeting sang RPOC 6 kahapon. Katuyuan siri nga inisyatibo nga mapasanyog ang interagency coordination kag mapabaskog ang preventive measures agod masiguro ang proteksyon kag ikaayo sa mga estudyante, manunudlo kag school personnel. Subong lang ato igmadamo nang na record nga pagpangnutang sa mga eskwelahan nga ginkala o kung ginakaalamiran sa mga estudyante. Samtang sa mga niya pagsinapol, nagpresentar sang ila accomplishments kag programa ang 3rd Infantry Division, Police Regional Office 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency. Sa bahin sang Philippine Army, ginpayag ni 3ID Commander Major General Joey Escanillas nga pundasyon o kon pundasyon sang progreso ang peace and order kag nagpanawagan sa stakeholders nga magpabilin nga maligon sa ila commitment. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man, Rezzy Bordon. Magiging kapulso na mga kabigid na duluman sa inyo. Gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tanga ato siling vitamin D3 level sa ato siling adugo para makabato kita sa anumang niya klase sa malatian ilabinigid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakana sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pagkatulang sa Life Extension Clinic, kanahantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. Bayaraman sila sa Tagbakaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagyari man sa linya na ito mga kabiyan ng mga natipon niya reporto po sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Natala na ang ipatawag sang kapulisan ang mga kabataan nga involved sa pagpanglampos ang botelya sa isa ka lalaki sa Project 5, Barangay Sook, Arevalo. Iniangin kumpirmar ni Police Major Marvin Laranyo, officer in charge sang Arevalo PNP. Sunod kay Laranyo nga nakagwa kagabi sa ospital ang biktima nga si alias Emerson matapos gindapatan sang pagbulong. Pahayag pa ni Laranyo nga ang lima ka mga suspects ang kalabanan lunsay minor de edad. Dugang pa ni Laranyo nga magluwas sa mga kabataan nga involved. Ipatawag ba ng mga ginikan sa mga ini, agod may istorya kag matap na ang kinagamot sa ila barangay. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
1: RMN Patrol.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man na Marjorie Herbo Miani. Samtang sa piyakabahin mga kabiyan ng dismissal order sa apat yung opisyal sa Barangay Nunoy, City Proper, ipatuma na ni Mayor Trenyas. Detalye ng report po sa kay Radyo Man, Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
4: Ang ining bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinahanglan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa atong memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Napatuman na ang dismissal order sa apat ka barangay official sa barangay Nunoy City proper. Sunod kay Mayor Ray, sa tanyang sa masunod nga simana, may bago na ang official nga magatalos sa mga natungdan. Maradaan din kipapanaugan sa dismissal order sa Office of the Ombudsman pangod sa kaso ng grievance conduct ag serious dishonesty sa sanday punong barangay Unifer Quisto ag tatlo pa kakagawad nga sanday kagawad Evan Joe Anonoy, Jeffrey Francisco kag Alan Mahinay. Natabo ang kaso sa itong panahon sa COVID-19 na samtang barangay sekretary pa si Quisto ag punong barangay naman si Anonoy kagagawad naman ang duha. Wala diri, walang implement ang mando sa ombudsman bago dula sang perma ang nagabot ni papeles sa opisina sang alkalde. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
4: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyanan na natamiyaw taman gali ni nga itong sining mga nag-celebrate siyang yesterday birthday. By the way nga mga kabiyanan ka panamiyaw gali ni siyang birthday sa sining pinalangga ng asawa si Mr. Baltasar Agado si Utol. No? Celebrate ang yesterday ng birthday sa ang yesterday ng asawa mga kabiyang karungadlaw si Cheryl, Mrs. Cheryl Ditangko Agado sa pagdugi Dumangan. Okay? So happy birthday lang sa akong sining bayaw. Te, asala ta sa tamiwanay ni Why Good Tadda
1: RMN Patrol 774.
0: Happy birthday man sa Subong. Ang adlaw mga gabihan si Nablos ni Brad Pitt Madira Bistower na nag-celebrate sa yesterday 19th birthday. Karoon niya adlaw mga gabihan ng si Toto Kibin John Bistower Leonero. Sige, so thank you kid. Salamat kid ka, ginatamiyo taman gali mga kabiyanan. Si Barangay Kagawad Pari Romar Martereso, Barangay San Pedro Molo, si former Barangay Kagawad Pari Berta Torres man mga kabiyanan sang San Antonio Molo. Okay, pagayo ayo lang mga duwada.
1: RRMN Patrol 774.
0: Call taman yung mga estudyante at sa mga kabisa na bilhin yung mga ginutlo. So, may lang ang papamati isa kay Casmery Ricabar, si Gispal, kumuman si Isabel Palmares Bagsain, kag siyempre mga kabiyanan na nagpapamati man si Kagawad, Noel Coscoluela, and Jelica Gonzales, Peter Salis, Rosal Ninita, thank you gid, ang Angelita Gonzales, rin na si Brad Pitt Madira. Okay, si D.U.B. Divina. Thank you man, mga kabiyanan. Si Amber, represent man siya. Kago si Antonio Pastrana Manosa, nagalantaw man sa aton. Si Ida Aids Mohal. Si Kasmar Magico Villas. Daya, thank you, kid. Salamat, kid, mga kabiyanan. Si anong patingiban din mga kabiyanan? Salazar Paul, watching from Naik, Cavite. Ba, malayo-layo man. Sige, pag-ayo-ayo lang muna. O, oh, nasa kay Salazar Paul. Subo man sa kay Rowena Bisana. Salamat man sa pagpamati. Susan Siscar. O, oh, kag-subo man mga kabiyanan si G, ano ni? Si Susan Siscar rin na. Rosalie Alba from Hong Kong. Garantaw man sa atong subong mga kabiyanan. Mga aton OFW, si Jive Ministros. Harap man, nagalantaw man sa aton. So, si Jai Ministros din na daga-daga na sang sabina si Basti. Awa, oh, yun sabina. To some vote, yung maten di siya kay next week pa man to schedule niya. Sige, lang taong ta, kumaten siya. May nga babalaan ta ko na nung iya sining plano sa magulang niya. Alice Friedrich, sa present man siya. Kagsubuman mga kabiyanan na Romel Palmares. No, sige. Thank you. Kagsubuman mga kabiyanan na Rina Sibayaw, si Real Ditangko. Nagalantaw gid sa galit. Happy birthday lang na Bayaw. Silag, may edad-edad na tabayaw. Ay na mga celebrate-celebrate ka na. Tingba na lang sa ba, Disyembre.
1: RMN Patrol 774.
0: At si Bradman Baltasar Agado from Saudi Arabia. Nagalantaw man rin sa aton mga kabiyan natin. Kumusta ng airport nyo, Day? Sige, pag-ayo-ayo lang da. Si Florencia Sukaldito Kalimpay, present man siya. Aga subuman mga kabiyanan, si Mercy Harger Agado. Kayaw ko, nagalantaw man. Sige, pa mga Harger, gali mga kabiyanan sa Nuiba, siya nagalantaw, nagapamati man sa aton. Sige, kag subuman, si Tata Riz Baniko. Gladys Sister Ki Orbe. Kunting nga parinti mga kabiyanan nga 60 lagi siya o. No, perdi na si Bia Lunsok. Kagsubuman si Gonzales Noki Galon. Kagsubuman Dilia Bilica Bidan Bailas. Okay. Si Lito Binya Sariman Nunoy sa Silubrico. Okay. Si Maria Rubica Canonica Tuwat Simpram Mission Road, Lubalinda, California, USA. Kag subuman si Ariel Diluso. Present man siya si Florencia Sukaldito Kalimpay. Kag Rix Goku Verde. Sige! May nakita panahon mga kabiyanan. Salamat kin sa inyo pagpodere sa inyo palatutunan sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Yap, sini mga kabiyanan ng atong sining partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. And man ninyo, Anchor Man, Radyo Man Rudel Fulio Nagado, Tatak, RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: May nga ka mga karadyuman, nasibo na ang inyong mga orasan. Tatak RMN time, alas 12:27.
3: You're the best, Tiyoy.
4: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: Mga nga mga karatsuman, hello mga kasama! Daw DJ na ko ba? Yo! What's up? South na! Public May Dance! Masayang morning sa Tanan-Tanan! Sa mga kapamati sa programa Isugit kay Teo, I know excited na rin kayo on air. Hard lunch na kita. Wala nang soft lunch. Wala nang fake news. Hard lunch na gidni. Dahil na gidang on air. Kapamatian na programa Isugit kay Teo sa Lunes, Petsa 28. Pero subong, kita-kita na ya. Sa Chaon Tiana ya. Sa taula pa sa ang iba na. Programa Isugit kay Teo ay kapalayag na sa inyo mga Facebook, YouTube, and RMN application. Makisaya, makipagkwentuhan, makiyakan, makikantahan. Dami sa utan. At now na kita sa Miyerkules, Petra 23 para sa bulan sa September. Namining nagapamista sumong sa may alimudyan kag sa may miyag-aw bla, no? Kagapon galipis na ipoy-ipoy lang kamo, ha? Well, good morning! Welcome sa programa Isugit kay Teo ay kaupod! Ang pinakagwapo at pinakamacho, abot-abot pa! Teo ay pancho on board, dumduman ng stress. Aking technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatania. And ang mga mainit niya mga balita, kaya mga impormasyon na dapat niyo malaman, posted na po yan. It is posted!
1: Tatak! RMM.
0: Pwede nyo mabasahan, ma-recap ka mo pag bag-ula ka mabugtaw, labinigid sa ato mga OFWs. Working and living abroad, bag-ula ka mo kapahimuta. Kung ano nagkakantabo sa Iloilo man? Ano nagkakantabo sa Pilipinas man? Your daily dose of news. DYRI RMN Iloilo Facebook page. Walang fake news dyan. Kapag-dato sa news center, Radyoman Resident Yoso Bordon. Ato mga Radyo Manibela drivers, ha, lapit na lang sa mga piskis-kisi ba, no? Ang ato ng Grab Taxi drivers sa mga nagapulupang apinada, nagapulupang mahaw, nagandaha, sa ilang mga baligya, sa may Iloilo Terminal Market, kanag-line-line mga barangay, hindi sa syudad, kag-probidya sa Iloilo, ang ato ng component city ng syudad sa Pasi. Kamusta ang ato mga kauturan sa anom naton ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sa Western Visayas? Ang mga taga-tabok, lapit na lang ta magkatay-tay. See you soon! Negros Island Region at Provincia sa Guimaras, mabuhay kayo! Nami-nami natin simpo, abi ko mabinubo ang ulan subong. Pero nami ang simpo natin subong, mga kasama. Nami mag strolling, walk in the park. Delikado lang mag-lakat-lakat sa may Arevalo. Kayo daw may init ang dugo sa mga taga-Arevalo. May mga bunanay, may lapusanay, botilya, may tiniruhay. Ano ay han ang tikang sa aton mga kapulisan kaga barangay officials. Dala sa may bahin sa Arevalo, Himaluan. Kaga city council, ginhangkat kong taga-Iloilo Provincial Kapitulo. Ang katanay sila, oh. Bahay nga sa ato mga kapulisan, may mga checkpoints, namigid ang ato mga kapulisan, sumong very active. Congratulations, kudos sa inyo. Patuloy, kay kadamo man nga po sa mga pasaway. No, pasaway ng mga motorista. Alaminigid ang mga nag-motorsiklo, no, tig-agid ulo, way ga-helmet. Pero kung bumagtol gani, mga disgrasya gani, ay sos. Sa panghakroy sa icer. Dapat gani, icer na ito, hindi pagbulungon. Pwede ayan ano, kung may madisgrasya sa motor. Kag wala nag-helmet, hindi pagbulungon. Bulungon ta ka nga, why ka gani ga-helmet? Dapat hindi ka pagbulungon, kay tiga na ulo mo. Galing hindi, ang aton mga icer, walang pinipili yan. Diyan sino? Hindi ba? So halong langit sa aton mga motorista. And buhin-buhin kita anay sa pagkatigas ang inyong ulo. May update pa kita sa Asian Games. Ikapila ng Pilipinas, pila ng aton medalya. Baka gold kita ihan. Wala pa hampang si mga Yulo brothers eh. Kagabulubad tayo man, Alex Yala, may hampang subong Miyerkules.
1: Tatak! RMN.
0: Last na tournament na ini. Nga entrahan ni Alex Yala ining Singapore Open. Pagkatapos ini, Asian Games na siya, di ba? So, bulubad tayo ng ibang pagid nato ng mga balita. Hello sa inyo, mga nagasaulog sa ilang mga kadlawan sumong. Happy birthday! Karon na tamyawan nato ng mga kauturan nato nga nagasaulog, no, celebrate sa ilang mga birthday sumong. Sa mga Facebook viewers, sa ato mga netizens all around the world. Assalamu alaikum. Mayong buntag. Good morning. Buenos dias. Guten Morgen. Morgen Guten. Palihog na lang like, share, and follow ang aton programa para magdamo-damo ang makabati sa aton. Labinigid ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo nga layo diri sa Western Visayas. So nahidlaw na sa mga balita. Bantayan man kay may kwento ng buhay. Parte sa selos? Sino hindi magselos man? Ang selos ay tandaan ng pagmamahal. Pero siling nila ang sobrang selos. Yan din ang mitsa ng inyong relasyon. Dapat sa isa ka relasyon ko no, may eng-eng. Hindi, siyempre, give na ng eng-eng. Sa isa ka relasyon, dapat may pagsalig, may trust factor. Pero bantayan natin anong kwento ng buhay ni Inday parte sa selos ini. Kag syempre Papa G. And bulubantayan man sa mga mahilig magkulukanta. Kanta nga may kwarta nga pa premium lang ginahulat-hulat ninyo. Aba lapit na lang ina. Sa maabot nga Sabado. Petsa 26. Yeah, this Saturday, September 26 mga kasama. Ang aton nga ACS Kanta Tour. Kantahan na ini video okay challenge ni. Open ini para sa tanan, hindi lang ini para sa mga taga North Baluarte Molo. Open para sa tanan. Kung nami imutingo, may ibubuga ka, ala tawag ng tanggalan tingog mo. Kita kids kita sa Barangay North Baluarte Molo Covered Gym para sa aton nga Barangay North Baluarte Activity Center. Sa maabot nga Sabado, petsa 26 sa bulan sa Setyembre, alas 9 sang aga. So, sa mga maintra, dapat mga 8:30, ara na ka mo, palista. Basi mawagtang ka mo sa lisanay. Dulungin niya sa aton sang ACS Manufacturing Corporation. Upo ng Charm Fabric Conditioner. Damit na may bangong kabloom. Kag unique toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste tayo everyday sa mga baho ginawa. Mag-unique toothpaste ka para alaw sa baho ginawa. Parang imong ginawa nga panibaho daw tangkal. Maging very, very hamot-shamot. Silawata, kita ay kita, ha? Yung bitargit talan-tanan, ha? Hindi lang tayo mga taga-syudad, kundi mga taga-probinsya. Kung makasabuhay ka mo, Sabado, weekend, September 26, ini na nga Sabado, North Baluarte Activity Center. Time, alas 9 sang aga. Magasugod kita ang mapalaron dira. May cash prize, kag may ACS gift pack.
1: Tatak! RMA.
0: Kag may isa ka lagpok-lagpok na kiss haling kanakin. So sa aton mga viewers naman sa YouTube, pangitala kami na at RMN Iloilo Official at mga nagpamati sa aton sa may RMN apps. Okay ba RMN apps? Paka-check ang RMN apps na aton, Rajman Jason. Yes, okay. Okay ang aton RMN apps. I-install lang o i-download sa inyong iTunes sa Play Store. Pangita RMN Iloilo. Bisyan sang ka bahin sang kalibutan basta may internet ka. No, pamapamatian mo ang tanan-tanan nga live program sa RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: And sa Lunes, very soon, 7-7-4 sa inyong mga lilisuan.
1: RMN.
0: Time check, alas 12:42. Wow, nanay natin mga mainit na mga balita. Mukhang naiipit na talaga si Vice President Sara Duterte. Sorry ha, sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Pero sa aking patigayon, ang paglilitis, no, ang impeachment trial sa ating ikadawang Pangulo, ang RMN Special Coverage, 35 million nga government contracts gin-award sa GenCorp sa tiyon sa termino ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa mga witnesses, amo na ginabawal ini kay conflict of interest. Siyempre, naturalmente, kung ara ka sa posisyon sa gobyerno, labinigit ginadumilian din ang presidente, vice president, naturalmente ini kung ikaw ang ara na sa inyong posisyon, halos tanan ng mga tanan ng project, kwaon mo eh, para ikaw ang makaginansyar. Ate, paano ka, paano ni ka butig karon kay ara sa Phil Jeps? Bali yung subong sa may government, ano, sa hindi familiar, no? Sa mga magusto mag-entra sa bidding, kay tanan-tanan yung mga project sa gobyerno, is through bidding. Sang una, ang bidding kay, naka-entra man tatapirmi sa mga bidding, kag, familiar na kita da. Sa una sa bidding isang una ginalantaw da is ang capacity sang isa ka kumpanya, no? Para wala hawsyaw. Ikaduwa kung ma-deliver gid man bla may mga ginapa kadtutong ang mga engineer, mga technical group. Ginalantaw kung may kapasidad ini, manpower, equipment, etc., etc. Kay syempre finances. Ano? Ikaduwa dira, siyempre, ang illegal documentations nila. Na, tapos ang ikatatlo, kung sino da kung lagay, amo ng daog. Pero subong, sa government project, subong, kumaintra sila sa bidding through PhilJeps na. Kinapublish sa PhilJeps, mabaton sa mga companies na gusto mag-intra sa bidding through PhilJeps, no? Ang registration, maparegister ka sa PhilJeps, dira mo ipasa ang tanan mong mga requirements like documentation, legal documentations, sec certificate ng inyong mga articles of incorporation, ang inyong mga tag-iada, di ba? Ang inyong mga statement of account, so kung ano mga accounting da, kung may capacity ka mo, tanan, pati ang mga past performance, amo na importante. Nga mabid ka sa taytay, tay, wala ka man na longong taytay, tay, sinuha ka mabid sa taytay. Procurement, amo na yung pagbakal, mga computer, tiway ka gani ka, baligya, computer calculator, mabid ka da. So, dire sa PhilJeps, gina-screen. And nami subong, sa ato nga government procurement, ang ginapili di is the lowest bidder. No, lowest bidder. Hindi ni pares ang unang balaan man ng isang iba ni. Basta may bidding, tatlo ka kumpanya na, at least three companies. Pero ang tag-iyas ang tatlo ka kumpanya, isa man ang katabo. Bida niya isa to, tunga-tunga, o, isa taas. Pero subong, through PhilJeps, gina-screen na ina, no? Gina-screen ang tanan-tanan ng mga companies. De, karon, kung lowest na bidder ka, ikaw madaog. De, kung ikaw ang tag-iyas ang kumpanya, dati siyempre may special treatment. Amo na nakita subong sa aton nga busy presidente, nga milyon-milyon ini nga mga projects nga gin-award sa gobyerno, no? Through PhilJeps, shareholder o ganaparagihan sa aton busy presidente. Pero sa isang sunod sa ito, state witness, pag panag-iyas ang share, pamatuod sa pag-intra sa negosyo, sunod sa isa ka, SEC witness or Secretary of Exchange Commission, si Gerald Derlosario. So mukhang naiipit ang atong vice presidente.

0: analyst na walang lusot ang atong vice presidente. Pero aside, beside the fact, mga kasama, nga patong-patong ini nga yung mga impeachment proceedings ang ginahiwat subong sa atong nga vice presidente, kuyang iyang budget, no? Ang ginapakayong nga budget ini para sa mga projects sa atong nga vice presidente, ginaprobahan. Wala sang nang hindi. Ang Kamara ginaprobahan ng 785.2 million nga budget sang OVP para sa 2027 nga wala sang interpretations. Ginduson ni Act Teacher Partless Representative Antonio Tinio, nga i-terminate ang interpellations nga ginsigunda naman ni Palawan 3rd District Representative Hila Costa sabayan sa majority. Ang ginduson nga sang OVP na 785.2 million nga budget para sa 2027, 11.7% ini nga mas manubo sa nagligad nga tuig na 889.236 million. Pero ang budget na ini basta madam na iban nga mga kontrato kawato naman. Ang katuyan sa proposed budget nga masuportahan ang padayon nga pag-deliver sang ahensya sa bulig kag serbisyo sa mga benepisaryo sa Bugos nga pungsod. So just fair enough, gin-award ina no sa aton nga vice presidente pero makalabot pa bala sa 2028 at 2027. Among inapananaw naton ni masubo-subo ini mga kasama. Kaya makita naton daw tuntuhanay ni gid kung natuntun tuntuhanay ni gid. Kumatuod ha, kumatuod din ni ginasiling. Sang secretary sang Securities Exchange Commission nga shareholder o shareholder ang atong vice presidente so ang iyang income da sang samtang nagapungko siya nga shareholder sang isa ka kumpanya da sus grabe nga income anay. Pa shout out pops kay Dave Del Rosario, happy birthday Dave Del Rosario, kalaparan papulya bata ko. Ambal ni Zachary. Happy birthday. And update kita na ining kaso nga murder nga ginapreparar na sa Arevalo PNP batok sa barbero nga naglutang patay sa isa ka lalaki sa isang belasyonan sa Dulunan Arevalo. Masubo-subo kay na preso ini siya. So pasakaan ni siya sang murder. Kag sa may igbaras, may isa ka magulang pilason matapos nga ginlabo sang iyang manghod.
1: Aragoy, Chon!
0: Why, naging respeto, anay. Subong basa gani, ara ka mo sa Agua de Pataranta. No, basa ara, naging sa Agua de Pataranta. Why, naging dini, why, naging respeto, anay. Wala na manghod-manghod, wala na magulang-magulang, inaway na ini, tukot sa Agua de Pataranta. Di ng disiplina, ang nabutang sa kahuyanan dire, mga kasama. Ining mga ginikanan, plano hisiling sa iban nga tao, mga kabataan mo, hindi mo disiplina. Kabataan mo, nag-alanabuan na yung kapatyanay. It just shows what kind of parenthood are you, what kind of parenthood ang gina-implement nyo sa inyong panimalay nga wala respeto, di ba? So, sa mga kabataan, abe, palihog, be, respeto man kamo gamay. No, respeto man sa magulang, wala na magulang-magulang, subang wala na manghod-manghod, di na niyang pagpalangganay. No, abe, pag pangamuyo, may kamo, abe, be? Nugay ka mo, skater-skater, inom-inom, kag-druga-druga. Kaga sa may Arevalo, nabutang naman sa hot seat ng Arevalo. Tungkol na asod-asod ini ang mga krimen dito. Karon ng implementasyon sa programa ng Tanod Lead. Mas pabaskugon pa ang Arevalo PNP. Kasunod ang asod-asod nga krimen sa ila distrito. Kaga bulubantayan mainit-init nga balita subong mga kasama ho. Information officer sa provincial government ginhangkat sang city councilor.
2: Tatak, RMN.
0: Nga, bakit why? Himaloon sa ato nga pagpangalagad. Good morning na. Check nato, Radyo Man Jason. Ang ato nga chimpo. Pagulaluumon kayo na, pero one may nagtupa, no? Nagang update nato mga kasama, parte sa ato ng Asian Games. Isa ka-update na ba, perde ang Team Pilipinas? Ang baseball team, tinambakan sa China, ho? Kung nakadaog tani ang Philippine baseball team naton kagina batok sa China. Kag may hampang sila karon versus Japan. Biskan maperdi pa sila sa Japan. Sulod ni sila sa super round. Tesubong. Naperdi sila sa China. Do or die na ini para sa Philippine baseball team naton. Na kontra Japan karon kay kalabanan sa mga China, kalabanan sa mga Japanese team. Puros ini mga professional. professional baseball team. Amo na mga medyo na nabili na kita sa katabtaban ini, katao nabili na kita.

0: No, ang baseball. Nadire sa Pungsod, Pilipinas. Why na kita profesional din? Profesional lang sila, mga lisensya. Kagang Philippine Olympic Committee nagalaom gihapon niya makakuha sang 8 ka gold medal ang Pilipinas sa Asian Games. Balan nyo ning Asian Games, masakit-sakit niyang Asian Games. Okay lang ang SEA Games. SEA Games, wala problema yun na para mga pagutpot ina mga nasyon. Pero magambal kitang Asian Games, ari na ang China, Japan, Kazakhstan, South Korea, Thailand, Hong Kong. No, ang Chinese Taipei, mga big wigs ini sa Asia, ang makontra dire daw ang pag-asa nato ni Yulu Brothers kag si Alex Yala na lang. Stand by kay karon. Ato ni baluon ang mga ibang pagit ng mga detalye. Kag happy fiesta liwat ha. Belated happy fiesta sa mga taga Miagao and Alimudyan. And karon buluban tayan kung sino ni makontra ni Alex Yala sa round of 16 sa Singapore Open.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 12:53.
1: RMN News, panahon.
0: Ibalaw nato ng lagad sa aton tiyempo sa mga Miyerkules. Kaupod nato sa linya from Pag-asa Region 6. Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, welcome sa programa Isugit kay Tiyoy. Diri sa RMN Iloilo. Engineer Charlie.
2: Yes, sir, may ada, may ada sa tayo na pagpalamat isang arm. Yan ito na calling nila kasi parang ang taro niya at daw as it yung perverted Exodus nila, page 6. Last discussion ito, linis si ito ng sentro sa tropical depression na available banta, masasitan niya available data. Yan so, meron si Dizon to 60 kilometro na sidangan na nabagatang na sidangan sa Luzon at ang sabuas ang 23 hours span speed. May kamasugun niya hangin, makalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pangmadlos, makalabot sa 55 km per hora. Magawala dumainit pa nakatungdan, amin na nakatungdan sa 20 km per hora. Dito lang sa itong sumiwas ang Visayas, para yung kita maka-experience sa mga kung kisa magalumang tagpapagalumang niya kalangitan. May mga sentis lang sa mga isolated yung mga pagulang pagpangatago o kailan sa localized ang response. May inatong tumakasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan. Mami na nakatungdan para bagat na nakatungdan, magadalas sa makana ito ito makasarangan niya pabalot sa karagatan. Kanto sa itong temperatura, nasa 24 to 29 degrees centigrado, pagkaan laong magabot na alas 5 to 39 karoon sa ala. Sa mga pinakuling alakas sa panahon, country sa inyo pag-aasa, nalita sa
0: Engineer Charlie, mayong aga.
1: RMN News.
2: Yes, sir.
0: Ining tropical depression nga sa wasang atin nga Philippine Air Responsibility, sa'no ini ang gina-expect natin nga magasulod sa ating nga PAR?
2: Yes, sir. Ining tropical depression, possible ini magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa weather sana, sir.
0: And kamusta kung magsulod ini sa PAR? Kamusta yan nakita sa Western Visayas? Magpalapit ini bla sa landmass nato, Engineer Charlie? Kagsa din nga party ini palapit? Kung may possibility nga magpalapit sa landmass?
2: Yes, ang wala itong pag-asunto na yung sinong forecast trap, ang ining tropical depression. Wala man isang landfalling sa scenario, ano? Malayin sa may ato na landmass, magsipuloy niya makaagi sa may extreme northern Luzon. Apang sige hapon, ano? Expect nato na, ano? Magdala man isang hapon sa mga pag-ulan, dito siya rin may wasan sa iyo.
0: So by Thursday, Engineer Charlie, no?
2: By Thursday, sir, possible makasulit din sa PAR. Kung makasulit din sa PAR, pagkatagaan sa local name niya.
0: Ano nga local name niya, Engineer Charlie?
2: Queenie, sir.
0: Queenie?
2: Queenie,
0: and magsulod din siya. Ano, madugay, inisabla, o masaka sa liwat, Engineer Charlie?
2: Yes, possible, sir. Hindi maka... mga next week pa, makagawa niya sa mga Philippine Area of Responsibility.
0: So meaning ma-enhance siya naman ato na hanging habagat o lain nga scenario na yan, Engineer Charlie?
2: Possible, sir. Kung ma-enhance siya ato nga habagat, possible hindi ka pareha sa mga giligid pa mga tinulan, ano nga, hindi ko mabasagid ang
0: Sige, with this, Engineer Charlie, thanks for this info, thanks for this heads up. Madamo salamat and good morning si Munda, Engineer Charlie Depra.
2: Welcome, sir. May nga, ito
1: RMN News, panahon!
0: Naku po! May ginabuluman tayong makita, ano, harap pasagwa ini isang Philippine Air Responsibility. Pero kung magsulod ining tropical na depression, by Thursday, buwas na ining adlaw. Huwebes, pagkataugon ining si Queenie. So, buluman tayong, ang tabay lang mga kasama karon, no, sa unang radyo, unang balita, ang tabayanan ang dalagan sang ining tropical depression, gabay lang ang malusaw ninyo daw utok.
1: Para
0: pag-asa, Engineer Charlie Depra, thank you, thank you, thank you. Oras, alas 12:57 na. Ang aton nga weather update, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ang doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand. In number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita. Sa naman nga klase sa balatian, ilabinigid na makamamatay na cancer. Nakabulig ba nila sa cardiovascular disease, respiratory tract infection, sa inyong diabetes, sa inyong high blood, no, kag mga COVID-like symptoms. Ako nagliga daw, amun eh, pag-abot ko ni Hatsing, oh, Hatsing. Hatsing, Hatsing, at tinulo si Pun ko, kagsakit ulo ko. Mayo kay bastante ta sa vitamin D3. Tandaan mga kasama, kung magbakal ka mo yun eh, tandaan nyo dapat may tatak na LE para sigurado ko mo hindi ka mapikian. Para sigurado, sa Life Extension Medical Clinic ka mo bakal or and pharmacy. Ang Life Extension Vitamin D3, ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa ating mga medical doctors. Duwa ka soft gel pagkatapos pamahaw, no? After meals, amin ang pag-inom sa duwa ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno kag ang Super Vitamin. Kag ang Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 available man sa tanan-tanan ninyong mga botika nationwide. And pwede man mabakal sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa epektibo, kag sigurado ang resulta, kada aga magduwa magtuka sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Pagkagabi, antes ka mo manyapon, mag-super fiber. Ini ang epektibo ka panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agun maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agun hindi magtinerang hiko sa aton nga colon, nga isa sa mga rason sa paglubos ang aton immune system kag pagtugas sa balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. Ang fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado. Kag another quality product ng Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Para masolbar pag inang imong problema, kung may ginabatyag ka, hindi mo na paghulaton nga maglalapay mo ka balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic kag i-avail ang ilang libre, yes, free medical consultation. Kaupod ang ilang mga medical doctors. Katuwi sila sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblacion, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court area, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo, ang pinakabago, San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Atak, RMM.
0: M punto, alauna na sang mayong aga mga karajman. Sa ulo-ulo ng ating mga natipon ng mga balita, ining parte dira sa may Arevalo, kaya asod-asod na ini ang rinambulanay dira, no? Maggamo na gid ang Arevalo. Dawan nag-imo na ritika ang aton mga kapulisan kag ang aton nga ang mga barangay officials dira sa may bahin sang Arevalo. Mas pabaskugon pa sang Iloilo City Police Station 6 o kun Arevalo PNP ang implementasyon sang programang tanod lead. Ini kasunod sa asod-asod ng insidente sang pagpanglutang, pagpanglampos sa botilya, kagpatinaan droga, bypass operation nga na-record sa ila distrito subong lang na September 2026. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Marvin Laranyo, officer in charge sa ICPS-6, ginpahayag sining ang tanod lead, isa sa ilang ginapatuman nga programa kung sa diin nagapartner sila sa mga barangay tanod agud magtipatigayon sang regular na night time foot patrols kada las 9 sang gabi. Suno kay Laranyo nga kada adlaw ilabi nag weekend kun weekend nagaupod ang ila police personnel sa mga tanod sa para maglibot sa mga barangay, partikular na sa mga area nga hindi malabayan sang mga salakyan. Ginsiling niya nga ini ang inisyatibo ang nakita nila nga solusyon agud mapahagan-hagan ang pagpangluntad sang kinigamo kag krimen sa barangay Arevalo. Panawagan naman sang opisyal sa mga pumuluyo nga magsunod sa layi kag kun may violasyon nga nahimo, magkooperar na lang ang sa mga otoridad sa baylo nga magpalagyo. Galing ko maglibot-libot ang atong kapulisan, alas 9 sang gabi. Timingan man ina sa mga Bruno Mars nga hindi sila magaginamo, hindi sila malagsanay. Mga alas 9 sa alas 10. Tibla mo man ang mga kabataan, no, ginabantabantay lang litib, magtalikod gani, madula ng pulis, dira na talaga. Just like our typical checkpoints. Kung may checkpoint, may mga salakyan. Hindi ba? Makita na checkpoint, gapundo mo na sila. Hindi maglabay sa checkpoint. Kung maghalin ng checkpoint, ara, natanan-tanan, ganatarista-aris, wala mga salakyan. Parehas man ini. Importante din matumod nung ipatawag liwat ang mga pamilya ini nga may mga nagpa-blatter. Ini mga pamilya nga may mga daan nga higutanon. No, dapat na may mediate na. Dapat na ni patungan na ini sa aton mga kapulisan. Para wala na balusanay. I think that's one of the best remedy dre. Pero mga police, yes, it's okay. Importante din ang police visibility. Ang police presence sa isa ka barangay. Pero malibot ayan. Mga tanod, malibot ayan lang bilog na barangay. Kalapad-lapad sa Arevalo. May suok ka pa, may suok gamay, may suok dako. May dulunan ka pa, may Santad Cross ka pa. May yulo ka pa. No, may Arevalo ka pa, may Kalaparan ka pa, may norte ka pa. May sa norte ka pa, may sur ka pa. May kalapad-lapad, blasang Arevalo. Pero it's a good initiative. Good initiative na. Sa mainit-init nga balita.
1: Tatak, RMM.
0: Ginhangkat ni Iloilo City Councilor Nene De La Liana si Iloilo Provincial Public Information and Community Affairs Officer Chief Jose Nereo Luhan nga mag-debate. Nga sa Facebook, gin-post ni De La Liana and gin-post ni De La Liana ang gin-share na post ni Luhan angot sa balita nga gin-attack ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga hindi mahimo makadrive sa patrol car ang mga non-uniformed personnel. Ginagamit ni Luhan ang mga tinaga nga wala nalungong o kung wala sang may nahibaluan. Nag-ugat ini sa pahayag ni Mayor Ariza Treñas nga nagatanyag siya kay Tuanyo nga handa nga mag-deploy ang syudad sa mga driver sa Iloilo City Police Office. Sa iya post, ginsiling sang konsihal nga para sa iya, isa ka noble idea ang gintanyag sang syudad. Sining ni Daliana, quote, kung normal roving lang ini kag hindi para sa mga mission order nga may specific operational purpose, why not? Kulang gid ang aton yung mga kapulisan. Ako gani naluoy sa aton mga kapulisan. Yung mga pulis kinabudlayan gid sila nga mag-obra nga mag-monitor ka magpatrolya sa aton syudad 24/7. Suno sa konsehal, unquote. Panindugan niya, isa ini ka noble intention nga may katuyuan nga mag-augment sa police force kagbuligan sila nga maka-perform sang maayo sang ilang mga responsibilidad. Gintapos niya ang iya post pagi sa paghangkat kay Luhan. If you disagree, then debate me. Sir, with all due respect, sir, Nereo, my idol. may punto man ang aton nga kunsihal. Mayo gani ang aton nga mayor, aton nga city mayor, nagapalitik sang ulo. Nagapalitik sa. Kung wala na hibaluan, tanimbis nga kontrahon mo. Di tayo nagpropose ka man kung anong mayo ngay mo sa atong kapulisan. Ay nag-suggest nag-siling man ang atong mga kapulisan na ginakulang sila sa mga driver sa ilang mga patrol car. Di hulaton tapa sila nga makatuon, hulaton tapa may makagraduate nga makadrive, nga kadamo sa mga salakyan, mga unit ang ginadonate, nung ginadonar sa aton nga LGU. Di sakto man ini nung wala na lungong, ikaw gurway na lungong! Mga ganyan nag-suggest, di sakto man, kung wala ka mo, driver, di blabi ka ikaw? Mambal kita, mambal iban, pre, way ko tubig. May katubig, gaantak tubig eh. Sagob sa balay. Tiyan mo man ang aton nga alkalde. Nagsiling, nag-open nga ginakulang kami ma'am sa mga driver. Thinking, kung ginsugid si mga ginakulang kami nga driver, it's a problem. Diba, for every problem, dapat ang ginapaminsar naton, solusyon. Tiyan mo ng solusyon nga nakita sa aton nga alkalde. Ay, way ka mo driver, kadamo ka may driver de. Sige, kung hindi mga baybas, kung mga rubing-rubing lang, are, ma-provide kami sa inyo driver. And in such time, until such time, nga may mga driver na kamo sa inyo mga unit. Pero hindi pwede matenga ang unit. Hindi pwede matenga o hindi pwede ma-delay ang operasyon sa ating mga kapulisan tungod lang wala driver sa ilang unit. May ibang daguro unit, kaya kung aga may mga driver, kung gabi way driver, amo ng ibang mga polis, wala hindi way kaya rubing. Hindi alang-alang tunan ina sa aton mga kapulisan ang pag-drive. Tunan nila while on duty, hindi ko magkabulunggo na yan. Bago-bago, ay babunggo na yan. Kag natural gid na yan. Natural gid sa driver, no? Iba nga toon, mabunggo. Labi na gid ko magpanik. Ti mga kapulisan, alang-alang, hinay-hinay lang po. Kami, calling-calling, may ginalagas kita nga. May hot pursuit operation kita. Are sa sabi mga dalan. Inyo, pre, hinay-hinay lang po. Mga 30 lang lagan ta, pwede bunggo. Pwede na bla? Kagitan niyag man sa aton ng alkalde, ini may mga professional, mga experienciado ng mga driver. So it is not a bad idea. I think it's a bright idea. Nga samtang wala ka mo driver, i-deputize anay na. May gina-deputize ka mo gani nga, mang dako. Deputize yung anay ni mga driver. No, pero ang papel nila, driver lang yan. Civilian driver. Nga ako, magkanto ka sa UN, how? Sige, be. Eh, Sir Nerluhan, nakakanto ka na, nakapamakot ka na sa mga UN, United Nations. United Nations, kung wala driver ang United UN, mga UN ay mga salakyan. May mga local driver da, ginapadrive ang local da, para mas familiar siya sa dalan. Kag para makakabalo sa maghambal, dalab na interpreter. Di ba sa mga UN, kay way ka mo kanto UN, diri lang ka mo gani, no, tikalo na ka mo. Kung siya tikatik na ka mo. Mapapupospos pa, pupospos pa ka mo. Imbis nga ang city government, kaga provincial government, nag-augment, nag-isa, nag-ugyunanay, kinikontrahanay pa ka mo. Tanay, suportahan nyo na lang, suportahan. Pwede nyo man tawagan, Mayor Isa, oh, Mayor Trenas. Arigur, may idea ko ho. May mayo pagi ko idea, kay Dra, hindi ba si hindi pwede. Pero may idea ko, amunisa ho. Kita ni nag-ayad, galing kontra, base may makontra ka man lang, kung may gadgad ka da, kung may kaakig ka, kontrahon mo, o kung may ginasuportahan ka nga iban. May gani, suportahan naton, suportahan. Kung anong mayo, suportahan. Kaling hindi ganyan. May kanya-kanya, no? May mga self-interest. May kanya-kanya sila nga mga interest imbis nga magbulig o duwag para sa tanan. May mautak talangka ganyan. May mabutong ganyan sa talong. Hindi gusto mag-uswad ang isa ka syudad. Butungon ganyan. Nakalabay ka sa may gasoline station. Kamu, kamusta mo da? Ang ato ng mga OFW, subong, maglabay ko sa mga gasolinahan ba o dumatulo luha ko? Sa mga gasolinahan, subong, ang diesel, subong, sa syudad, ah. So, kung sa probinsya, may plus 4 pesos, I think, o plus 6 pesos, no? Din ay sa syudad, ang diesel, ara sa 100 pesos. 100.90 ang turbo diesel. Sus, kada litro, 103 pesos ang kada litro.
1: Tatak, RMM.
0: Ang gasolina, 88, mga 87, 88 pesos. Daw, matulo ang luha ko, kada kita ko. And suno, no? And suno, mga kasama. Suno sa aton niya... Suno sa report, ginapananaw sa Department of Energy nga hindi pa magabalik ang pre-war level. Ang balor sang gatong sa tungasang nagadugay nga gera sa Middle East, liwat nga nagsaka ang presyo sang global oil matapos ginatake sang Houthi fighters ang airport sang Saudi Arabia. Suno kay DOE Secretary Sharon Green, posible nga padayon nga magasaka ang presyo sang gatong tob-tob Disyembre.
3: Aragoy, Choy!
0: Subong asimana, nagsaka sang halos 8 pesos ang kada litro sang presyo sang gatong. Si Panabla, tob-tob Disyembre, tumatpalo ini siguro. Hasta 110 guro ini. Hasta 110 guro ni, 120 na naman ang presyo sang gatong. So mag hagan-hagan sa pag puga sa inyong gasolinyador, mailang ini motor. No, kay kung motorsiklo kao, ang isa ka litro mo around 45-50, kumbago 60 kilometers, if I'm not mistaken, 60 kilometers per liter.
1: Tatak, RM.
0: Pero kung sa lakyan, agoy, di na pangalimog lang. And ini nga September 29, Martes, and September 30, magakasa sang nationwide transport strike ang grupo nga Piston, September 29 and September 30, 2026. Suno kay Piston President Moody Floranda, ginalauman nga updan sang yara 70,000 top 100,000 ka mga pulis kag operator sa bugos nga pungsod. Ang duwa kadlaw nga pag-untat biyahe, pahayag niya suportado sang grupo nga kilusang Mayo 1 ang aktibidad nga ginakabig nila na pambansang huwelga.
1: Tatak, RMM.
0: Hay nanu na lang kita sini, mainano na lang. Ambot. And masubo-subo nga balita, ginmando na sa Sandigan Bayan 6th Division ang suspension pendente light batok kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Ang suspension pendente lite isa ka mandatory kag preventive order nga gin-issue sang korte agud temporaryo nga suspenderon ang isa ka incumbent public officer saya katungdanan samtang nagapadayon ng kaso kriminal sini. Base sa order sang Sandigan Bayan, suspenderon sang ang kung asang kongresista sa sulod sang 90 días. Nahibaluan nga may ginapakatubang nga duwa ka count sang kaso nga graft si Ang bangod sa ginagar conflict of interest sa government projects.
1: Tatak, RMM.
0: And same is now being seen sa ato niya vice presidente daw may anong conflict of interest. Sige ah, karon na balitaan ta kamo kay good news sa mga taga syudad sang Iloilo. Kaya ang syudad sang Iloilo magabukas sang 3 ka mega health centers. Magkapinat muna tayo, labinigid ang mga taga-Riyad. Tao, bantayan kay may good news ako sa inyo. Taga-Riyad ka?
1: Tatak, RMN.
0: Bantayan, may good news ako sa inyo. Pero magkapi muna tayo sa mga mahilig magpakape. Painit-init kita, anay. Alauna 15 pa lang. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Himo ini sa soya, xanthones, and malunggay. Kag ini ang caffeine-free coffee. Kape para sa tanan. Coffee for all. Bata, tigulang, may balatian o wala. Pwede gid ini sa inyo kay caffeine-free coffee siya. No, tandaan, basta kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, mabakal sa mga suki nyo, mga botika, groceries, and pwede man ka mo kabisita sa Yes to Health Wellness Center. Ilabinigid sa aton ng mga kauturan nga gusto magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine. Mga eksperto sa pagbulong gamit natural nga mga bulong. Pangitada si Doc Ray Empinado. Bumisita sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang ini sa Midtown Hotel.
1: Tatak! RMA.
0: Ini ang produkto ni Doc Remelito Uy. Kag isa pa ka produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Gold. Malikawan ang diabetes pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Kay may dako gidini nga bulig pagpanubos ang sugar level sa aton lawas. Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingrediente sang Santon Plus Gold ang ampalaya o amargoso nga makapanubo ini sang fats o kun cholesterol level sa aton lawas. Agud malikawan ang stroke kag heart attack. Mga kasama, adlaw-adlaw mag-inom Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Santon Plus Gold, mabakal man sa mga butika and sa Yes to Health Clinic ni Doc Remelito Uy. Mga kasama, para sa aton mga OFWs.
1: Tatak! RMN.
0: Formal na nga ginlunsyar sang Riyadh Air ang direct service sini halin Riyadh, Saudi Arabia, padulong sa Maynila. Mag-a-operate kada adlaw ang bag-o nga flight gamit ang 290-seat Boeing 787-9 Dreamliners. Kaginalauman nga mapabaskog sang air connectivity kag turismo sang duwa ka pungsod. So hindi na ka mag-connecting flight, no? May Riyadh ka mo, from Riyadh, direkta na ka mo Maynila. From Maynila, direkta na ka mo Iloilo. Kayman, 92 dias na lang, Pasko na!

0: pangarating kayong safe. Oh, makaupod naman yung mga pamilya this coming Christmas. Advance Merry Christmas, everybody! Kaga sa aton mga PWD, sa aton mga senior citizens, sa aton mga kauturan sa syudad sang Iloilo, target sang syudad sang Iloilo nga makabukas sang tatlo ka mega health centers. Suno kay Mayor Raiza Treñas, subong nga semana may blessing ang Arevalo Mega Health Center. Ay, okay, kita ko na ni. Arevalo Mega Health Center, samtang gina-upgrade man ang La Paz Maternity Clinic kag isa pa ka Mega Health Center sa Barrio Obrero. Damo din makabenepisyo. Arevalo, La Paz kaga Barrio Obrero, mga taga-Lapus, no? Ini nga pasilidad magaserbe nga primary health facility sang syudad. Mga kasama, pahayag ni Mayor Raiza Treñas, ginahimakasan sang syudad nga maabot ang higayon nga makaperform ini nga mga health facility sang simple nga mga operation. Kay ginakulang na gid man no ang atong mga ospital, no mga minor injuries kung dalon mo to nagapila, ba maluoy kita nagapululungko digto sa may waiting area, sa emergency room kay kadamo eh. Kadamo sa mga ginaatipan ng atong mga doktor kung may ara kita sa mega health center, no? Ang mga simple nga mga operasyon, no? Pwede na pati gayon para ma-decongest, para mabuhinan, mapahalug-halug ang nagakadto sa aton mga public hospitals diri sa syudad sang Iloilo. Katuyuan sini nga may malapit nga health facility nga makatuan ang mga pumuluyo sa ila distrito. Ini mga kabataan nga nagina taas ang hilanat. Na? Ining mga gabusong gasala-sala nga malakat-lakat kay gali 1 cm pa lang. Teka, lalim yung labinigit mga first timer, magsakit na malakat, layo-layo ang lakto nila, layo-layo kantuan lang. Mapakanto pa sa kung diin ospital. Pag-abot sa ospital, pabalikon lang sila. Kamal nga, ahay, 2 cm ka palang misi. Pero may mega health center, di ba? Kung ginaptake ka sa mga simple mga hapo mo, high blood mo, no, maglingin ulo mo, kung makanto ko sa ospital, mama ka, hindi na lang, kay tamaan pila to, no, mas ma-high blood pa ko sa ospital. Mag-decongest, no, that's a very good idea. Kaya namin ni Tani, kung mapasigi-sigi, kung mapadamo pagit, diri pagit sa haro, Tani, may ara, dira sa haro, no, diri sa may bahayin sa Manduryaw. Tod, may mga ospital, pero how about the far flank barangays? No, may niya nga mega health center, so bantayan, ha? Na-blessingan na ang amo sa amon to sa Arevalo. Hindi, na kayo mag-dritso, di sa syudad. Ang La Paz Maternity Clinic, gina-upgrade na, dakugin na nga bulig. Kaga diri sa may Barrio Obrero. Good job, good job. Sa ating nga sports balita, mga karadyoman. Patuloy ang pagmamalas ng galing ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games, no, sa Aichi, Nagoya, Japan. Base sa latest medal tally. Amo na yung latest medal tally. Ang Pilipinas, yara na sa ika-21 nga pwesto.
1: Aragoy, Choy!
0: Sang una, ginadominar ng Pilipinas, ne? Pero subong, na number 21 kita, no, 21st place kita. Makatapos makakuha sang 4 ka medalya. Ang 2 sa MMA, isa sa soft tennis and isa sa karate. Ang latest medal standing mga kasama ang nagapanguna ang China, no, may 32 golds. Diri lang kita sa gold base. Ah. Ang Japan ikaduha, 11. South Korea may 6 kabulawan. Ika-4 ang Kazakhstan, may 6. Ika-5 ang Thailand. Nauna pa ang Thailand sa Pilipinas. Ika-6, Hong Kong. Ika-7, Tajikistan. Ika-8, India. Ika-9, Uzbekistan. Ika-10, Chinese Taipei. Ika-21, Pilipinas. isang una, ginakastigo lang nato niyang South Korea, Kazakhstan, Thailand, Hong Kong. Halos tanan ini, ginakastigo lang nato ini mag-abot sa sports, sa medal stand tallies, ano? Pero subong 21, doon mahina-hina ang aton mga player. Ang aton nga pambansang tennis player, si Alex Ciala, mga kasama. Alex Ciala is through to the round of 16, no? Diri sa Singapore Tennis Open. Ang atubangon ni Alex Ciala, ang pambato sang Russia, nga si Tatiana Tatiana Prozorova.
2: Tatak! RMN.
0: Si Prozorova nakadaog ini kontra si Sofia Castulias sa 5-7, 7-6, 6-2 sa may hard fought 3-set battle. So naperde ni Prozorova ang pambato sa Belgium. Amuni, nakaset na ini siya nung kontrahon si Alex Ciala. Ang hampang ni Alex Ciala versus Russia's Tatiana Prozorova karon, mga kasama, September 23, alas 10 sang aga, 10 a.m. today, Manila time. So, bulubantayan na to, and good luck kay Alex Ciala. Last leg ng hampangan ni Alex Ciala before she steps, no? And bring our flag, represent our country sa Asian Games.
2: Tatak! RMN.
0: And yan, mga kasama, mga balita. Alaw na 25 na ang ining mga balita. Dulong sa aton sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang Klinika D3 Bio, para sa inyong ubo, sipon, hilana, trangkaso. Kung wala kahibalo kung virus o bakterya ang nagatugas ang trangkaso mo. Nga may upod nga ubo, sipon, kagilanat, relax ang abyan. I-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini, kag may vitamin D3 pa. Ang extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, ginaproseso inisang aton atay para maging monolaurine nga ang pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatugas ang pagtrangkaso kag hilanat nga may upod nga ubo kag sipon. Mga karadyuman, protektahan ang lawas kontra sa virus kag bakterya. Mag D3 Bio adlaw daw para proteksyon sigurado.
2: Tatak! RMN.
0: Ini ang extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sang vitamin D3, nagahatag ini sang insigid ng enerhiya, nagapadasig sa aton metabolismo, nagabulig no patanlas kag para sa mga malipaton na nami ini nga Klinika D3 Bio para malikawan nato ng dementia or Alzheimer's disease. Mabakal nyo man eh sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bisita ka mo da adlaw-adlaw o labinagid sa mga gusto magbakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, PureC, Klinika D3 Bio, kung madamo pa iban. Kag sa mga gusto man magpa-check up sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Diin ang mga klinik ni Doc Remelito Uy sa city proper. Asa may Haro, yara lang sila sa kilid sang Robinson's Haro. Sa may tubang sang entrance sang St. Robert's International Academy. Sa mga taga-Pasi, ara lang ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Salvation Street, Pasi City. Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabag-on lang nga branch nila sa may Apologista Street, Sara Iloilo.
2: Tatak! RMN.
0: Tamyaw kita, Anay. Good morning, Sir Jess Paul, Ma'am Susan P. Sescar, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Margie Cobillas, Ma'am Telly Piffer, Kagawad Noel Coscoluela, si Inday isang Gimaras. Tinahambalan mo na sila, Day, nga sa Lunes, on air na kita. Radyo na, mapamatian. Mapamatian pagid sa radyo. Aside sa YouTube, Facebook, RMN apps, radyo pagid. So may apat ka mga choices. Si Ma'am Snooki Galon, mayong aga. Mama Susan Misahon Sikad, thank you. Si Snooki Galon, mayong aga. Si Kagawad Noel Coscoluela, Chris Alihante. Ah, morning, Tiyoy. Hidlaw, manta mamati sa radyo ba? Eh, pa-shoutout lang ko, Tiyoy, dyan kay Mrs. Nagapamati subong. Ang Mrs. ni Chris Alihante. Si Kap Ronnie Paguntalan sang pararasurtig bawan kag kay Turbo Mateo nung Mateo naragdaw sang molo ang nagatamyaw si Andre Canonicato si Gold Star. Sir Bernier Palua, belated happy birthday sa imo. Happy listening man and ay happy birthday man kay Karigaba Richard, happy happy birthday. Kay Jose George Cata, Rodney Zaragoza, kay Ken De Monteverde, Roberto Mendoza, happy birthday, Alien Magarse, kay Ma'am Dali. Si Ma'am Dali Di Maisip, Ma'am Dali, happy birthday! Happy happy birthday, laban-laban sa Lunes, makapamati na yun si Ma'am Dali. Kay on air na kita. Ma'am Edna Mohal, hello. Kay Dave Del Rosario, happy birthday sa imo. Papangmiling, kabirting, kay Tatay Enchong, Nanay Rode Evangelista, Ma'am Lori Alero Goriseta, Elzer Falarica. Tiyoy Ligbit Tamyao, happy happy birthday. Kay Cas Giovanni Alejero Hamile, dire sa Banwas ang San Jose Antique. Ma'am Gemma Pendon, present. Mark Tristan de Aces, Tristan Abonado de Aces, Neil Bayaron. Belated happy birthday man kay Ma'am Donna Aguayon Feldman. Nagkalain-lain nga banwa. Good morning sa inyo. From Sofia, Bulgaria. Noel Tocoyo, tiyay pancha, kag mga karadyo man, nagapamati kami dire sa barangay Giso, Kalinog, Iloilo, especially sa Tocoyo and Ortega family. Salamat, good, sa inyo tanan-tanan. Sa Bulgaria, gani, tiyoy, 1.96 euro. Euro, ha? Malapit na mag-2 euro. So, butang po na, round off mo na lang. Ang euro is sa Pilipinas is 70. Butang na, 70 na lang. 140 kada litro. Ang diesel ba 1.96, so hindi lang kita dreno tanan, bilog na kalibutan apektado. Mabait na lang kami. Mas mayo pa silhig na lang sakyan nyo. Gladys Estorque Orbe, good morning. Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga. Sa may Tel Aviv, no, sa may Israel, 2.2 euro ang diesel. Daw mataas-taas ang euro galing sa may Tel Aviv daw. Hindi man sila gawa apektado. No, dito sa may bahayan sa mga European countries. Nga aman, wala sila gasalig sa krudo. Ang ilan to kalabanan, mga electric vehicle. Biska no, pakasaka. Sila nga, okay, sakasaka ka ba na? Kay mga salakyan to nila, mga hybrid, mga electric vehicle or electric car. Amun eh. Marvin Bugwas, mayang aga, Sir Marvin. Government support, yoy, ang kulang gid sa aton sports. Iba ila abi ginasuportahan. Ang dire kung kay sino administrasyon na lain-lain man nagasuporta. Kagway takabalo ba si pangurakot man ang ibang. Nadugay-dugay na sa aton sa sports mo, ginakastigo na lang kita. Imbis nga mag-uplift kita, magmayo, may mga continuous na mga government sports program. No, amo ni dapat ang ginahimo. Galing, mahulag naman nila kung matumpilak kita sa Asian Games. Mabalang ka pa, Baskuga, sports ta! Don't you think that's too late? Because dapat grassroot pa lang. Amo ni naman, grassroot pa lang. Kita mo mga Russia, no? Sa mga athletics, bata pa lang, grade school pa lang ginahanas na ina, paka to high school, grade school pa lang ginahanas, paka to Olympics. Ito yung sakripisyo, ang dedication sa isa ka pungsod. Dari sa aton, ahay, pagot-pot, baka isa ka gold kita sa Olympic, dolipay-lipay, nakita. Roxy Danyoso Bordon. Hello landa kay John Ray Peruzzo. Aras sa may Moana Day Spine si Ma'am Roxy mo. Happy listening kay George Torreña Alvin Tiope ng Dungzol Pototan. Happy birthday man, Tiyoy, sa akong hinablos. Kay Atasha Jures Bordon. Oy, si Ma'am Aileen Dizen Paraico, nagapamati ima, no? Kay Neho Stalero, tamyo na rin na, kay Jojo Borsilio Malyo. Ang IHS Class 1972, kagsa ila tanan-tanan ng pamilya. Lizelle Capada, Nenezel Blancada, kay Ma'am Mary Recabari, good morning. Ma'am Avic Paez Esmeralda, si Wang Yudrilon, Mary Jean Paparon, Ivy Celes, Michael Archer, Agosto 5, salamat gina. Si Bea May Nava, Nonoy Salubrico, Chris Alihante, si Gemma Edanga, Gigi Beda Balahadia, Michael Hetsanova, si Elizer Falarca, Herman Melendez, si Bon. Henry Olloza, Arze Enoas, kay JB Gaval. Thank you. Malotta Kirante Tolente, Malot Kirante Tolentino. Salamat. Kay Nicolay Somes. Salamat, salamat. Again. Odi Ryle, good morning. Kay Sir Ruter Infante. Sir Kim Evon Ferrari, Sir Shokoy Shokokoy. Kay Sir Buds Jr. Mayong aga. Kay Reynard Aljo, salamat man. Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimenea, salamat, salamat. Kay Sir Gelfred Dionio, thank you. Tiyoy ang baylo sang Euro 72.50. Amo na gani ang balko, Sir Odi, round off na lang gani sa 70. Para daw mas hapos, compute. Mayora, Ma'am Sisi, mayong aga man. Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Christopher Morris, thank you. Pagawad at Dina Hermano, Ma'am Delsa Hermano, Ma'am Maria Rubi Canonicato, thank you. Sa tanan-tanan natin mga listeners. Si Sir Johnny Piguro, dugay-dugay, ma-online na Piguro Micha. Ma-order ko na, Sir Johnny, para kay akon nga umagad. Umagad, gambal mo daw, artista, tsura yan. Artista nga kontrabida. Kay birthday boss ni Alisa Luxin. Mayong aga man kay Lori Alero Goriseta, Tioy and family. Thank you. Kay Mama Jodeth Aragon Jucades, kay, sino ni? Ay, okay. Ma'am Beth Concepcion, salamat. Madam Alice Friedrich, Mama Bernadette Labes Peson, kay Ma'am Gladys Peson. Kay Rona Mahandukon, Sir Dicoy Catalan Lampreya, good morning. Kay Ma'am Edna, may pagkapiolo pang good morning, Simo. Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday Mary Louis Tellore Patino. Nagapamat, uy, si Mama Dolly Grace de Maisip. Ma'am Dolly, happy birthday! Sa Lunes, Ma'am Dolly. Tama na ang ating inyong paghihirap sa Facebook. Kaysa Monday, no, Lunes, September 28, magapanumbalik na, mabalik na on air sa radyo. Ang programa is Sugid kay Tiyoy. Sir Romeo Subire, Rick Torre Franca. Good morning, Tiyoy. Ngapita, salamat. Namit ganyan mga Facebook. Yes, Joy, sa Israel, ang balimam Donna Aguayon Feldman, duro electric car, kag-hybrid, kagamay lang man ang Israel. Pero dire sa Europe, mas okay man gyapon ang hindi electric, though duro man ang charging. No, charging stations, pero hassle sa time. Salamat man kay Gracia Arlihado, kay Ruter Infante, salamat, salamat. Aljon Sobaldo, thank you. Halika da, para wala malipatan ang nagliliga to, sino to gani. Okay, okay na, makatagalitek, good morning, pare Bernard Nakita, pare Bitkong, salamat man. Happy birthday kay Cas Giovanni Elihero diri sa Banwas ng San Jose Antique. Kaduwaged. Thank you, Ma'am Lori. Jokes lang. Sa palihog, sa atong mga viewers, sa palihog na lang i-like, i-share ang programa Isugid kay Tiyoy. Palihog lang, like, share nyo lang para malabot naton ang aton yung mga nagpangasubo-subo ng mga kauturan. Mga Ilonggo speaking folks naton, ano? Ngayon sa parte sa Luzon, some parts of Visayas, some parts of Mindanao, so para malabot gid naton. Joven Dago Ven, morning te punch. Shout out sa mga taga barangay Kipot, uy Haniway ni, di ba? Barangay Kipot Haniway sa sitio Zone 8. Salamat sa inyo ha, sa inyong pag-upod. Bantayan. Kami ara kita sa nga problema parte sa selos.
1: Aragoy, Choy!
0: Pero ang test natin padayon nun eh. Subong September 23, Miyerkules kitang adlaw mga karadyuman. Wednesday, ika-3 ining Miyerkules sa bulan sang Setyembre. No? Lewat, amon kamugin agda sa petsa 26. September 26 sa mga mahiligon magkanta sa aton nga ACS Kanta Tour Video OK Challenge kung sa diin may chance ka mo magdaog sang cash prize kag ACS gift packs kag iban pa ang mga papremyo ang nagahulat sa mapalaro naton nga mga participants. September 26, Sabado. Ano oras? Alas 9 sang aga. Sa diin, Activity Center sang Barangay North Baluarte, Molo.
2: Tatak, RMN.
0: Sa mga taga-syudad sang Pasi or Pasi City. Subong September 23, may 7 ka oras ka mga brownout. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 4 sang hapon. 9 a.m. to 4 p.m. diin ang apektado. Ang porsyon sang Pasi City, ang Alfelor Street, Casa Mayor Street, Hospital Drive, Don Valerio Palmares District Hospital, Arak, Buena Vista, Maasin and Tuburan. Naman ang apektado sang brownout. And ang masakit-sakit ini sa Sabado. Oh, sa Sabado, advanced thinking tayo ha. Sa Sabado, petsa 26, dapat mag-intra, nakamuto sa amon sa the amon niya ACS Kanta Tour Video OK Challenge. Kay malawig-lawig ini nga brownout. Alas 6 ang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. 11 oras nga brownout. Apektado, Bilog na Pototan, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina, ang porsyon sang Balangigan, and Bagtungan Duenas. E mano pa kamo? Intra na kamo! Kanto kamo to sa may North Baluarte Activity Center sa Sabado kay Brownout Man. May nano kamo da? Mapiti-pitihay kamo da? Isa ako maglagaw ka mo siya, nakalagaw-lagaw pa ka mo. Ako magdaog ka mo, sus. May may cash na ka mo, may ACS gift pa, katis pagpuli nyo. Halin sa video okay challenge na, halin sa aton nga ACS Kanta Tour, matingala sila, brown out, may kwarta kag may premyo ka. Sabado yan, marabo-damo-damo ang brown out sa Sabado. Sige, mga karadyo man. Ay, dalingid, may naga, sino na yun? Jimmy Toroy. May nga ka, Sir Jimmy Toroy. Kay Bea Man, kay Bea Naba. Florencia Sukaldito Kalimpay. Kay Papang Miling. Siguro ang storya mo, Bea, by tomorrow o mas mayo ni sa Lunes na lang. Lunes ko na lang ilawago ng imong storya para mabatian. Kag ini nga Sabado, we'd like to say advance happy birthday September 20 Domingo September 27 a happy birthday advance happy birthday kay Coach Kim De La Cruz si Pastor Kim De La Cruz kilala ini si Pastor Kim De La Cruz nga head coach team manager ini sang Central Philippine University softball team both high school kag college ang college team niya ni do 13 pit 13 kasunod-sunod nga kampeonato sa Prisa masisintaan news na gali, mas 60 years old na gali, si Pastor Kim De La Cruz sa petsa 27. So advance happy birthday kay Pastor Kim. Advance happy birthday, Pas. Damong celebrate. Daming birthday ngayon. Sarap-sarap makikain na lang ng makikain. Sa ICPO, ICPO PRO, MPU, ICPO PRO 6, mayong aga. Si Boss Totong Monteho, kakamam Rosie Monteho, madamo ka salamat. Ang mga tag-iasang SETI Furniture Appliances Store. Si Ma'am Marilu Villalobos ng Luben Store, nagapamati sa aton. Thank you! Dira sa may La Paz Public Market. Si Mare Jonella Servando, nagapamati man. Thank you very much. Si Ma'am Jocelyn, Pilora Piudena, kay Dudes. Thank you. Sir Gelfred, good morning. Kay Sir Hiroki Hamano, kay Ma'am Hiroki Hamano. Kay Ma'am Lynette, good morning. Kay Sir Stephen Fanega, kay Ellen Alerta, mayong aga. Si Teresa Siasco Bahen, thank you. Good morning sa inyo. Si Ma'am Ten Cabalfin Henson, nag-upod man sa aton si Coach Steve Deximo. Si Tita Alma, kag si... Sino gani? Nalipat ko? Sorry. John Boards Abordahe, pang good morning sa inyo. Mga Kata Brothers dila sa may bypass. Sa may Manduriaw, amot kung may hampang kita sa Domingo, ni kami opening. Ang mga Reyes family sa Kabatuan, kay Pare Raymond Reyes, kay Atan, Brad Atan Reyes, kay Brother Elimel Gedurriagaw. Thank you. Sige mga kasama, bantayan. Una-una nato ng Papa G, kagkaroon, bantayan ang aton nga kwento ng buhay mo. Tamang oras, alauna 46, sininga time check dulon sa aton sang Nans Super Plus. Tandaan, mga kasama, Nans Super Plus, mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas, adlaw. Mga kasama, Nans Super Plus.
3: Nans Super Plus Capsule. Bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
4: Oo. Nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakita ng akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nans Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit

0: produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako kasi si Cherry, 22 years old, sang Lapas, Iloilo City. Engineering ang kurso ko, Papa G, kag worth it ang lima ko ka tuig nga tiner sa eskulaan tungod pila na gid lang makagraduate na giman ako. Hindi kali basta-basta ang engineering nga kurso. It takes a lot of courage para magpadayon. Kung isa may nag-abot man sa pensar mo, bla Papa G, sa imo nga kabuhi nga daw luyag mo na nga mag-give up. Pero may lang kay ara ang akon nga nobyo nga naga-cheer up always para sa akon kag sang nag-abot ang adlaw sa amon graduation.
1: Congrats guys, congrats. Wow!
2: Cherry ana, finally graduate ka na gid man sa college. Congratulations ana.
3: Ma, salamat man sa pagsuporta sa amon. Wala gid ka mo gid kapoy ni Papa sa pagpulaw bugtaw, lamang masuportahan ako, ma.
2: Syempre. Uni ka iha ka namon eh. Hi, at last. Makapahuway na gin man ako. Kay Ti, ikaw nang mabulo sa hapon.
3: Mama, hindi ka magkabala ka, ma. Mabawig na ko sa inyo ni Papa.
2: Dapat lang, anak. Hindi basta-basta ba lang pangabulay na mo ni Papa mo sa imo, ha? Dapat gin na nga mabawi ka.
3: Ma?
4: Dai, Cherry! Dali-dali, mapapicture kita!
3: Ay, ma, madali lang gid ha. Mapapicture kami anay sa mga classmates ko.
2: Oh, sige, sige. Mag-enjoy ka upod sa ila. Go!
3: Salamat gid, ma!
0: Happy kita ko, Papa G, nga nakagraduate ako and at the same time, pressured man. Tungod ma-step up man ako sa real world nga ginatawag. Kung sa diin, madamo naman sa responsibilidad nga atubangon. Labi pa nga ginahulat lang ako ni Mama nga makagraduate kay ma-retire na ko na siya sa iyang obra. Kag ako ang mabulos provide sa ila.
5: Congratulations, babe.
3: Thank you so much, babe.
5: Sorry ha nga wala ako makapakita pag-graduate mo. Kabalo ka naman, strike ang parents mo. Wala sila kibalo nga may nobyo ka.
3: Babe, ahay, sorry ha. Pero hindi ka magkabala ka, babe. Kung makapasan na ako sa board exam, dira kag ipakilala ko na ikaw sa ila.
5: Matuod ka?
3: Mm.
5: Salamat kung magsubong sina, babe.
3: Ay, no, babe. Ako ang dapat nga magpasalamat sa imo. Tungod, bisan ginasekreto ko lang ang relasyon ta. Wala mo gid ako ginbayaan. Ara kag gihapon sa tupad ko sa subong. Kag salamat gid sa pag-cheer up sa akon sa mga tion nga daw nako katama.
5: Siyempre, palangga ta ka. Ikaw lang gid ang babae sa kabuhi ko. Ay, huwag gali. Antes pa ako malipat. Babe, regalo ko para sa imo.
3: Ano pala? Gamay nga box? Aabi? Sing-sing? Babe, anong boat silingon sini?
5: Promise ring, babe.
3: Babe, oh, salamat. Salamat, babe. I love you so much.
5: I love you too.

0: Tungod istrikto gitang ginikanan ko, Papa J, ginsekreto ko ang among relasyon ni Neil sa sulod sang tatlo katuig. Kataas gid, abis ang expectations ang ginikanan ko sa akon, especially nga bugtong ako nila, nga bata. May plano man ako nga ipakilala si Neil sa ila kung mangin engineer na gid ako. Kag?
1: Girls, what's the plan? Papa-endure kita sa review center or mas self-review na lang kita?
2: Ako, for me lang ha, much better siguro kung mapa-enroll kita sa review center. Kay kung kita-kita lang, laban sa tinamad, kag wala gana magtuon. Am I right?
3: Correct! Kung gusto, tagid makapasar, dapat maningkamot yun kita yai. Dapat magkuha ta exam. Apat magtama makapasar ah. Wala dapat sa may mababilin sa circle na to, no? All for one, one for all!
4: Gusto ka mo, guys. Kinahanglan nga ma-review gid kita sa review center.
1: Di dapat, siguran ta na. Pila na lang ka months board exam na natun bala. Hindi bala sa Cebu kita makuha board exam? What if dito na lang kita mangita sa review center? Sa sina, mas makafocus kita kaglayo kita sa mga temptasyon. Kinahanglan natun mag-study hard.
4: Correct!
1: Gani kung ato na kita dito, ot danin nyo palihog ang mga communication ninyo sa mga boyfriends nyo. Sa sina, makafocus kita tanan.
4: Ano?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: May punto man ang mga abyan ko, Papa J. Dapat wala sang sabad o kon sa vlog sa amon pag-review. Kahit hindi nga daan basta-basta ang board exam sang mga engineers. Di ba, Papa J? Ganigin sa gulianon ko si Neil.
1: Anong siling mo, babe? Mapasibo ka?
2: Oo, babe. Kami nga apat. Dito kami ma-review for 3 months.
1: Ano? Lawig ba? Wala na puli-puli?
2: Wala na, babe. Diretso-diretso na na hasta nga makakuha kami exam. Kag dapat. Ut doon gidang communication naton sa sina. Makafocus ako.
1: Ano? Kung amo, hindi gali kita makamunicate sa isa kag-isa sa sulod sa 3 ka bulan? Nano na lang naman. Babe, unfair na yung katama.
2: Babe, please. Amo lang yun ang kinapangayo ko. Gusto-gusto ko din nga makapasari. Gani, kinahanglan ko nga mag-focus. Kag hindi ka magkabala ka. Kung makapasan na ako, mangin matawain ang tanan. Dira kag ipakilala ko na ikaw sa parents ko. Gani, please, babe. Pasugti na ako. Hindi bala ikaw ang number one supporter ko?
1: Sige.
2: Oh, thank
1: Sugot
2: you.
1: Na ako, babe. Basta sa isa ka kondisyon.
2: Ha? Ano pala yun na, babe?
1: Ihatag sa ako ng pagkapabayin mo.
2: Ano?

0: Sa sulod sa tatlo katuig na mong relasyon ni Neil, Papa G, never pagid niya ako nga natandog. Virgin pagid ako, Papa G. Kag ina, ang ginapangayo niya sa akon, nga kuwaon. Antes kami maglayuay. Nagapangduwa-duwa ako, Papa G, pero siling ko, deserve man ni Neil nga mahakuha tungod loyal man siya sa akon kag faithful siya. Gani?
1: Kapeng-peng sa monarkiya mo. Pati ng butthole mo, babe.
2: Babe, amo ba na yun yung feeling? Pati butthole ko, kinadilapan mo.
1: Sige na. Idasok ko na ni, babe, ha? Idasok ko na ni.
2: Sige. Sige, babe. Pero yun ang iyalang, ha?
1: Oo, babe, ka. Kidamlog na. Shit.
2: Agay.
1: Oh, gutugot, babe.
2: Agay. Shit. Sakit nga amat-amat na ganamit.
1: Sige lang. Kaya mamanamian ka lang na karun. Shit. Mas lulutin ka na kasi, babe.
2: Babe, namit-namit. Sige, hindi pagod natin.
1: Shit, namit.

0: sinilgid ang nagpawasag sang akon lampirong. Wasak na wasak gid papachi. Amoy na ang banding namon nga duwa. Antes ako nagpasibo. Makaligat ang duwa ka bulan papachi, sige-sige gyapon ang akon nga review. Kag nahidlaw na gid ako kay Neil tungod wala kami sang communication. Kag amo na lang ang akon kakibot papachi, sang hinali lang ha.
1: Cherry, dayo ibutaw na daw. Ano oras na blayin niyo? Ma-review pa pala kita. Cherry? Huy?
2: Day, natuyod pa ko.
1: Buang ka karoon na. Halin pa kayo ng tulog mo. Anay ka, nanotaran ko ba na nga nagpalatulog ka?
2: Day, kaya, ano naman?
1: Naano ka?
2: Kalingin sa mulo ko, Day.
1: Ano? Kalawig na sang tulog mo, nagalingin pang ulo mo?
2: Tamasuka ako.
1: Ha?
2: Dugi na po kayang sulok.
1: Ano? OMG! Ha? Dulain na naiyahaw?
2: Day.
1: Dotanan niyo symptoms sa nagabusong. Nagaka-experience mo, haw? Hindi, Han. Nagabusong ka, Cherry? Ha?
2: Ano, Day?
0: Sang nang pregnancy test ako papaji, dira ako kag nahibal-an nga nagabusong gid man ako. Nadisgrasya ako sa una namon nga sex ni Neil kag nagbunga gid. Kag inasubong ang problema ko. Manugkuha ako sang exam, hindi ako maka-focus. Kag ano na lang bala kon mahibal-an ini sang akong ginikanan. Nga daan kataas gid sang ilang expectation sa akon. Bag-unang ako nakagraduate, nagbusong na dayon. Kag wala pa nila makilala ang ako niya nubyo. Palihog lay gayi man niyo ako papadya sa ako niya buhaton. Ako gali si Cherry sang La Paz, Iloilo City. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa Jay.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
2: mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot ng Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupot kita nga magsaksi sa Video OK Challenge kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour, kinadulong sa Radio Mindanao Network kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner, damit ay may bangong ka-bloom kag Unique Toothpaste, goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
3: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
4: Ilabas mo na.
3: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
5: Aragoy Choy!
6: Mga nga, welcome back mga karadyoman! Tatak RMN Time, alas 2:03 sang Mayong Aga.
7: Tatak RMN.
6: Antes naton legyan ang problema ni Cherry. Kung sa diyan damo naka-relate. Ini nga porsyon, dulo sa aton sa Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island, Cagamaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya sa ating mga lalaki sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kagagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal. Ang ingrediente, may sakap na tongkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, pero epekto frontal. Maginom duwa ka kapsula sa Mega Man Herbal Capsule, antes maglabing-labing mga isa ka oras, antes kayo maglabing-labing. Sigurado, tuloy-tuloy ang kayod niyo. Basta nga nag-Mega Man ka, hindi kikibuhayan kay misis mo kung kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Quality product ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. And take note, ang Mega Man ay FDA approved.
7: Tatak RMN.
6: Kaya kung maguhan ka mo sa bembang, no, mga lalaki, kag kinamisis, kung maguhan ka mo, laban-laban, maga pala nakita ang inyong kalawasan. Sige, pati ang imong pigtot. Banyo sa inyo, sang non-saliniment oil, ang numero unong balanyos. Sa binog na Panay Island, Cagimaras, numero uno ini sa Mindanao. Mas ginasaligan ini sa mga manughilot, kag mga masahista, kaya epektibo ini nga pain reliever. Tandaan, basta ka pala nakita ng kalawasan, hindi anay mag-inom sa mga pain reliever, delikadong kidney nyo dyan. Magmamanyos anay sang Nans Liniment Oil. Para sa ato mga senior, pwede man ini, pairesin yung mga rayuma, arthritis, varicose. Sa mga kagat sang sapat-sapat, kagat ng lamok, malikawan nyo na. Manyos ka mo sang Nans Liniment Oil. Hindi lang ini pain reliever, insect repellent pa. For everyday use, Nans Liniment Oil.
7: Tatak RMN.
6: Isa kadekalidad nga produkto sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Damo naman nakarelate sa problema ni Cherry. Nag-eskwela pa lang, ari na. Manog finish line ka na. mga 20 meters na lang. Finish line ka na, makagraduar ka na, makapasar ka na sa board. Ginuna mo pa ang pagpaborda. Imbis nga board exam, nagpaborda. Eh, anong resulta? Nagbusong. Hindi ka focus, siyempre panic, no stress, depressed. Kaya mahibaluan sa nanay. Mahibaluan sa nanay, nagabusong, hindi kilala amigo. Tapos mahibaluan pa, bao base lumagpok pa sa board exam. Aran na, no, gamay na lang. Gamay na lang, yun na pugong-pugong. Gamay na lang, akipot-kipot sa imong apurangkay. Wala mo pa mapakipot. Ginhatag mo, gidya. Gina-give up mo ang imong handom nga makagraduar. Naturalmente, ang ginikanan mo, kay sila ang naggastos, sila ang nagtustos, sila ang nagabudlay para malabot mo ang imong handom. Binuljak mo. Binuka mo ang imong banga. Binuka mo man ang handom sang ginikanan mo. Sa mga gusto maglaygay, pwede din ako tawagan sa 0933-879-0931. Pwede naman sa comment section sa ngaton nga Facebook Live sa DYRI RMNA Iloilo. Hulaton ko, ha? Kakaroon, bantayan ang isa ka storya ng buhay ni Rachel.
7: Tatak! RMN!
6: Pang happy pang birthday sang apo ko, manipapang mining. Uy, happy birthday. Digto ta manyaga sa Villa. I'll try. Kay bala mo. Rajuman by day. In the morning, yayo. Magdalena Ganizera, te punch manyaga sa Tamonan Ganizera family ng Bura Yuton. Thank you, wasak na wasak. Laban na ba mabuntit? Ah, buntit, git pakot mo git, Sir Jespal. Te, bighalan ko hindi nagbusong. Sakto na to nga malaygay sa mga friends mo. Kung isa, kung gusto natin malakalikaw sa temptasyon, kung gusto natin malikaw sa kapahamakan, a group of friends, a good group of friends who's focused, ano, sa pag-eskwela, amo na makabutong sa aton. O galing imbis nga ginsunod ni Cherry ang payo, laygay, sang iya mga friends, nga mag-focus, anay. Tatlo ka bulan, what's 3 months, no, para sa imong handom? Di ang lalaki naman, selfish. Dalok ang lalaki. Dalok sa handom. Imbis nga ginpasugtan niya to, te, ano ba lang, ano ba lang na makagraduate amiga mo? Di ba pakapasara sa board, maging ganap na engineer? Di ba kamo man nga po ng mga makapulos dira? Hindi ina disgrasya, Cherry. Kay nagsugot ka man nga magpapampam kamo sang nobyo mo without using protection. Ay maa. Na flood control scandal ka, Cherry. Kung hindi mapunggan, contraceptives. Kasi simple-simple, git ina iya. Nung nga, kabunabudlay yan ang aton ng mga kabataan sumo. Nga mag-usar, bisan kondom na lang, di ba? Maka ako, ay ka-kondom, hindi ko mapasugot. Kondom, ah! Ma-Melanie Harjolin, kamusta? Hambal ni Sir Jespal para sa imo, Cherry. Padayo na imo review asa magakwa ka sa board exam. Isugid mo sa nobyo mo nga nagabusong ka eh, di ba? Sugid mo sa nobyo mo kag pagkatapos ang board exam mo puli ka upod mo nobyo mo. Pakilala sa parents mo ang nobyo mo kag tatay sang ginabusong mo. Nga muyo ka lang nga ano yung mga muyo ka lang nga makapasar ka sa board exam mo. Kaya kung hindi, ah, nalintikan ka, naging double whammy ka, lagpok ka na, kigan ka pa. Nagbusong ka, aba, o tapos ka gin. Hello, good morning, mayngaga. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Dito ang batian ni Papang Milingaw. Hello, Papang Miling? Hello? Tawag yung kuliwat, nakautod ka. Ni Papang Miling man? Ambal ni Osias Cornell, Internet Osias Cornell official seal EI. Anong official seal? Anong official seal? Hello, hindi ko ka-gets. Ano ni? Vlogger, vlogger, vlogger. Thank you sa mga vlogger. Aray si Papang Miling. Hello, Papang Miling!
4: Hello, mga kapang.
6: Oo, oh, hindi takang batian, gina. Ano tabo?
4: Nari ko gisig bawan mo, layo ang guan. Ano yung upo ni ubing yo?
6: Nga pang kali naman kamukamuti.
4: Nagaantak akong maira.
6: Basta mga tupol lang ah. At tapol.
4: Ay, Domingo ulit. Ito ang jaga sa bilya.
6: Ini nga Domingo?
4: Oo.
6: O, pwede tawong ko lang. Kaya may, kay may hampang kami sa Domingo ha. May hampang kami aga. Makapuli ko. Alin sa mga kadagmayan sa Tabarbara. Pagkatapos hampang, basi makahapit kami ni Missy sa bilya.
4: Ayaw ba?
6: Eh, lapit-lapit na. Dili ko maagi yung circumferential bangga 5. Ito'y pagbalik, bilya man gaya po ng agi na mo.
4: Makikita na yun mo ni Pusoy. Ni Pusoy ubing.
6: Ah, dira man gaya po. Dating gawi man gaya po. Galing dito sa balay. Ah, may piming pool.
4: Eh, Domingo, dua ka po kong birthday mo.
6: Bang.
4: Timbo na lang.
6: Kaginang akon nga unika iha nga apo iya ka 8 ka bulan nga month date eh. Naglagaw-lagaw na kami kagina kay 8 months na si Porangkay. 8 ka bulan na. Cherry.
4: Eh, pa tatagwa niya tumigo ya eh. Pabalon. So, magpukot sa kaya review para kung makapasara dua ka diploma at kaya kay nanaya. Ang diploma sa Lampin, kag diploma sa pasara.
6: Diploma sa board, ano ang diploma sa pagkapasara niya kag birth certificate.
4: Certificate sa Lampin, certificate po iswila sa engineer eh. Oo, para di ka magkuhan, isa sa agad yung palibog. Kasi ang muragin mo ng tabo.
6: Kung lalaki ka ba, sa lalaki daw ang migwe, daw ka mangu-mangu, gito, mahambalta mangu-mangu, ginang iyang migo, no? Si Pabla, first time lang nila manghilawas ni... First time lang magbimbang ni Cherry. No, first time. Pinabusong niya dayon. Imbis niya, ginprotektahan lang, hindi magbusong, nag-contraceptive, nag-condom sa, para mayawan ka man bala. Tisubong, pila pa lang ka, isa pa lang ka mo kabisis na tabo, nagbusong na. Tipila na lang kabimbang anay na, magwa ng bata, mahalog na na.
4: Munya gane.
6: Ang gani nun, dali nga mag-amo natin, hindi anay, hindi tanay pa busong, enjoy tanay ang ang aton nga love life ah, bili ang single ah, di ba? Galing ang lalaki, mga muling nga style sa lalaki, nagpanigurado sa...
4: Panigurado sa hindi naman, kwan eh.
6: Na hindi na sa pagpailuan.
4: Hindi sa pagpailuan. Para hindi siya magwaan, hindi siya magpulima. Tawagan niya tumigo yung muna busong. Para kung ano, una-unaon niya ganyan nga makapasagi siya sa body exam niya. E kung hindi, higang isa turo sa ngay kanan niya eh. Kung makapasagi siya, hindi. Kaya sabi mo, suma. Dua ka siya kakakuan dito, mga na yung atag niya. Nag-amo na yan, tabo ah. Hindi ilagay siya. Kung putan din, nakapag-target siya.
6: Bagay, magambal ka gani nga kung hiway ka nagkabusong, ginahando mo makapasar ka sa board exam para mayo po turo mo. Subong, may unod na ang chan mo, dapat ginadoble mo pagani ang effort mo, mas may inspirasyon ka pagani ni, nga pasaron ko ni. Kahit kung makapasar ko board exam, siyempre ang bata ko, ma-proud man sa akon, nga matagaan ko man sa sang mayo nga puturo kay board passer man ko sa engineering, di ba?
4: Oo, ano gani? Mon naman yung pinaka-importante mo. Atong din kanan man to, siyempre may araman nga bisaw ka sa lab, busong na. Kaya muna tayo muna tayo.
6: Ang iba nga ni Manu, graduate pa lang. Third year pa lang, busong na. Isa na lang katuwid. Busong ka. Isa na lang katuwid. Isa na lang katuwid. Nagbusong pa. Ang iba naman, nag-graduate lang. Pag-graduate, pag-parada, pag-graduate, nasunad lang, busong na.
4: Kumataan lang.
6: Tinga, nag-tuon. Nga nag-tuon-tuon ka pa kung gusto mo lang yung maging nanay man lang gali.
4: Hindi lang, mayroon may hindi pa kuno niya nga sa vlog ang bata na. Yamok lang. Kasi nga, mapukusin siya sa review yan para nang kapasari siya. Sa kapasari, dako, murang kadako ang kapasawan yun. Kaya kabuwi.
6: Gali man. Daw makumapasar siya, daw ma... daw mahaganagan ang akig ni nanay niya. Pero kung lagpok sa... tapos git sa...
4: Kaya ito din ang laki, para duwang kwa niya, may diploma na siya. May laki lang ang idala.
6: Sige pa, kasi mga chimpo na Domingo, mga kita ita duwa.
4: So, sobra ko rin siya tulog ni Dabel na ni Toto. Nabing. At may di siya kakamalay ko, wag ibaya.
6: Ha?
4: Wag ibaya din.
6: Ano gay, eh, nako style ko man na.
4: Gay, di.
6: Wala pa ba, eh, kay Gali, nakapuli na.
4: Kaya, sobra na ito, guys, try.
6: Nakapuli na.
4: Sobra, kamusta ka na?
6: Okay lang, ah.
4: Okay. Ay, mag-ibang po, mate. Ipang, salamat, Ipang.
6: Sige, Pang. Salamat, gitbo, grabe. Love, love, gitbo, ni Papang Miling. Haba-haba ng hair ni Nanay Rod. Grabe, live ko kay Nanay Rod. Grabe, gitbo, palangga, Nanay Rod. Kita, biskan siya layo si Papang Miling si Nanay Rod gida nga ang unod sa utok yo. Bao ginakilig. Gaihihi na naman si Nanay Rod. Aba ni Sir Jess Pal kay Cherry, expect mo na nga mga kida, mga kigag ma-disappoint ang parents mo tungod sa natabo si mo. Ti ikaw man be Cherry, malipay ka na sa ginubra mo. Maging malipayon ka na bla sa ginubra mo, Cherry. Ay, nano. Hello!
8: Hello, tiyo ko.
6: Uy, happy birthday! Happy birthday to you.
8: Not to you.
6: Happy birthday, Ma'am Dolly. How old yes, are you?
8: Wow. Kung sila edad mo, mumanakon.
6: Ay, 53.
8: I'm turning 54 today.
6: Ay, 54 ka na.
8: Ako yeah, sa... 1972, martial law, baby.
6: Dasun bulan, patama 54. Pero welcome to the 54 Club, Ma'am Dolly. We miss you. How are you, Ma'am Dolly?
8: Doing fine. I'm recuperating from my, ano to you, akadamo, sumusungin na batyag ko.
6: Nga naman?
8: Nag-spike ang akong blood sugar, ang akong BP. Yeah.
6: May huwagan-hagan yes, sa ibang.
8: Yes, and I'm Rick.
6: Nagpa-check up ka na?
8: Yeah, malang doktor yan ni Tio. Sinanota nga bulong ko ng baba, hindi pang zipiran. Useless.
6: Naka-avail, nakakanto ka na sa Medicines Plus, ang sanga syudad. This is for the PWDs and para sa mga senior natin, avail nyo na. Ano ka ng Medicines
8: Plus? Ay, DTU, sa ano ako, sa may DSWD.
6: Ay, okay. Good. Please, damo mag-support tayo, no? Damo support. Hindi mo pagkalipatan ang imong maintenance.
8: Yeah, of course. Nagdugang, DTU.
6: Tino-normal lang ito na yan, madugang. Man, ang sungad mo, kaon ka lang kaon.
8: Ano pa, higop pa nga higop. Sang turos pa nga turos, ang matamis.
6: Hindi mapunggan. Ay, haganag. Hindi yun mamaundan. Haganagan
8: na. Proud pa ko na, Tiyoy. Milk tea ko nga 10 lang ang sugar. Sige, yun, usually, Tiyoy, ang milk tea 40 ng ilang, ano, fructose. 10 lang yakon. Proud pa ko nga 10 lang.
6: 10 lang, pero tag 5 ka milk tea gina.
8: Large pa na, tiyoy.
6: Aga na, agad lang, ma'am Dali.
8: Yes, tiyoy. Imagine pala, tiyoy, ang sugar ko more than 400.
6: Uy.
8: More than 20.
6: Wow, delikado yan, delikado yan. Mm-hmm. O hindi, mo na pag-ulatuhan na ma-dialysis pa, hagan-hagan, Ma'am Dali.
8: Yes. Ako na kayo nag-anok, ang cellulitis ko isa nakabulan daw bago pala nag-ayom.
6: Sige,
8: otherwise, ako doon ang TL ko kung hindi ko maghagan-hagan.
6: Kung hindi mo maghagan-hagan, oh, ikaw mo na. Sa iyo na may pekto, mas may hagan-hagan, tanay.
8: Diba si Mautdan, tapi Ela, ano nalang tabulag na tapi angkol.
6: Amo nga ni hagan-hagan ka, pag hagan-hagan, abe, yung sirop, ikigibi ang iloy mo ni ho.
8: Ay, sus, ginakadlawan. Sige lang, tiyoy, life must go on.
6: And sa Lunes, sa pala ng imong mga angkan, mga kilala, ha? Sa Lunes, September 28, yeah, babalik na kita on air, Ma'am Dali.
8: Oo, tiyo. Ako din, hindi adre lang ko yung permiya sa live ni kay Balan mo. Kundi ina to, ayan ang ako ng radyo, nag-apok.
6: At iway problema, sige, masimangita,
8: masimangita. Pwede man tayo makamonitor, dire. Okay, tiyo. Yung ma-advise na kay, ano, kay Cherry.
6: Cherry, yes.
8: No, pa. O, kanugun pala, tiyo, you know, kay ma-enjoy na tayo yung professional life. Mm-hmm. No, tiyo. Paano yan ay ma-enjoy kay few months from now yan, mabata na siya.
6: Ma-enjoy mo ang imo nga pinangabudlayan, ang imo nga ma-employed ka, ma-enjoy mo ang imo nga kwarta, salary.
8: Ma-harvest ka na bala tani sa imo nga gin, ano na, gin
6: pundar
8: mo. Tila mm-hmm. Iniya i-harvest.
6: Ang iban galing ang no, kilala ko pagkatapos nila kuha board, mag-apply sila. Ang first month o first month salary nila, iturgid nila, itur, malibot-libot. Hmm. Di ba matur ko, anay, ang wala akong makatuwa daw, amunabla, enjoy nila ang fruits of their labor.
8: Tito, ano bala ka nami, bala i-spend mong kwarta nga, halin sa kinangabudlayan mo, tiyo, ino. Sigaling ti ulan na siya mahimu. Ito na ako niya gituya ang pabaluan ay ang nagpabusong sa iya. Tapos para nga at least mabuhin-buhin mo lang iya nga burden na sumunga ginaan, no? Para makakonsentrate siya sa iya nga palabuton nga board exam. Tapos ito bangon ng parents ti. Whether they like it or not, mga kiginaya eh. Di ba tunon nila? Kaya amo na yung konsekwensya sa ilang action. Wala naman niya sa parents na malipay. Sa imo nga kapaslawan, di ba, tiyoy?
6: May iban nga parents gani ini nga total, amo nang gusto mo, napatapos naman kay eskwela. Di ba yung mga parents nga, I'll let you learn your lesson the hard way, gusto mo amo na, inatag ko si mo tanan-tanan sa mga board na, isa na lang katikang pasadwa board na, pero ginsuway mo. May iban nga parents na, sige, you're on your own, total, graduate ka naman ha. Board na lang gali problema mo, bahala ka da. May mga iban nga parents na, they'll let you taste, ang imong gingusto, di ba?
8: Isiyo ka. Pero tiyo ka yung parents, siya gagabi gina ng expectation, tiyo mo, hindi na iya ma-deliver yung ano, hindi na ma-met ang expectation sa parents. Kasi tiyo, ma-retire na sila balaya, tiyo. Isa pa dapat siya ginayano kay unika iha lang siya.
6: Ang bearing siya, siya mag-bear sa unang responsibility.
8: Wala takabalo kung may siya nga lalaki. Wala takabalo kung only child siya or only daughter.
6: Only child siya daw. Isa lang siya.
8: Kay only daughter ng unika iha mo, diba si may only son pagid. Ang mula wala ka na nga mabalaan. Kaya wala mag-inambal kung only child siya. Only daughter man lang ang ano.
6: Gabi to ang presyo.
8: It's hindi na conclusive nga on child siya kay only daughter mo o ni Kaya. Kaya mo nang ang lesson ng balasang story nga ni Tiyo, no? Di ba ang love is unconditional? Ang boyfriend niya nga istupido. Condition ko na para pasugtan siya. Huyo!
6: Kaya nagpasugtan siya. Ang guwain naglisensya siya, whether pasugtan mo ko hindi, malakat gid kuya kay board exam ni mo.
8: Oo. Ay, uwi. Te, ano na, pila na lang few steps away from the finish line. Te, nag-ano siya? Do si, ano sa bala? Do si Robert siya nga layo kaya si Bao, nagpahuwa na siya. Yati ko din na nabi sa'yo ni Bao. Sakto ang bal mo, mamdali, no?
6: Sakto na ang bal mo, no? Huyo, sino ka? Na magpapugong-pugong sa ako makuha board exam ko, sino ka?
8: Wala man may nag-bind sa ila, kahit wala pa may natabo. Di ba?
6: Sa pagitan, mamdali, mo na nga, may na-mention mo pa na nga, wala man may tabo sa ako. Ano ko madula ka, kaya may matabo sa ton?
8: Nantos nila 3 years, di ba, Tiyoy? Nga, ano, wala premarital sex, nga sa isa lang ka, for 3 months, hindi gin makakulat, di ba? 3 months ang review, plus board, o butang mo. Ay, nako, te, wala na may memo, kaya muna natin face the consequence, eh. Kag, ano ah, nang ano, feeling ko, ano mo na, natapos mo, na-hardle mo, ganyan, pila ka years sa pag-eskwela mo, ang mga nga problema, kaya na, ano, na you are more than your circumstances. Amula na, permit. Must be a bigger person na subong sa imo nga situation, subong be a bigger person. Para nga, ano mo yung sa parents mo nga, despite yung ano ka, worth ka man gyapon, sang deserving ka man gyapon, sang ilang nga trust bala, kaisa ka malang madasma mo, there is always a second chance, diba? Or sa parents mo, i-revive mo ang na-broke bala nga pagsalig nila sa imo by passing that exam and taking care of yourself and your baby as well. Amo lang na iyo.
6: Kaya hindi ka man ma-pressure. Hindi ka man ma-pressure sa exam mo kung nakatuon ka mo.
8: Correct.
6: Iba ko natunan mo. Amo na ganyan. Sabaro kong ma-pressure kayo natunan mo.
8: Amo na ganyan, i-review ka mo. Kaya gina-refresh lang ang mga what you have learned in school, di ba? Review ko. Review. Gina-refresh ang imong learnings in school. Siya, yalatay mo ko na nalang akong birthday wish sa ako, di ba, ta subong. Kasi duwan naman lang kami, de.
6: Sino mo po nalang ang lalaki na lang, no?
8: Yes, iyo, Otil. Maano kami, ma-movie date buwas.
6: Movie date buwas? Nagma-milk tea?
8: Yes. Kaya't malanto kami Ijobs.
6: Ang ano?
8: Muna ako nga ano sa iyo. Ijobs. Si Edgar Jobson. Ang ano, Marcello story to you.
6: Ay, okay. Sa diin na?
8: Sa buwas ang tayo, ang playdate na ang ano sa Rob Buwas. Do may 2:30 nga showing. Do rin lang, imang oras ka daan. Rob Haro.
6: Buwas ang showing. Buwas na lang showing. Sige, sige.
8: Hindi, last week. Asang Wednesday pa natin, promayara pa. Buwas eh. And pa. Namin na kay, bala mo na, may agig ko ni ba sa mga Marcello story mo, si Marcello baby, ako mo, di ba? September 23, siyang gin-announce, September 21, gin-sign, September 23, gin-announce. So, ako gin ang pinaka
6: good recommendation, hindi matala ako ni Mrs.
8: Oo, nami, tiyo, yung panami-nami, Elisha kan last year. Nang inalit. Kaya mula na ako ng birthday wish malantaw sa Ijo.
6: Ang akong birthday wish sa imo, ma-enjoy mo ang movie, pero hindi ka na mag-milk
8: tea. Yeah, I surely will see you.
6: Ang baklon mo ang lemon. Lemon juice sugar, na lang. Wala sugar, lemon juice lang, lukewarm. Amo na mas mayo.
8: Ati niya gagal lemon water ko every morning tea.
6: Very good. Amo na, hindi mo paglaktay milk tea.
8: Empty stomach. Empty stomach. Lemon water or apple cider. Always this. Ay, nako. Sige, Tiyoy. Bye-bye. Thank you for that. Ikaw get ang first well-wisher ko, Tiyoy.
6: Of course, every time.
8: Alas dote, size pa lang bar. Nasa timeline ko.
6: Ako, ganyan first na yan. Amo na pagpapangga ko sa inyo yan.
8: Ano one? Every year, ginatiya ikaw good for me, ang first well-wisher.
6: Oh yes, I always remember you guys.
8: I belated happy birthday gali kay Sir Gelfred sang September
6: 8.
8: Thank you and good morning.
6: Thank you, Ma'am Dolly, and enjoy your birthday. Tiyoy, bow holiday sa Saudi Arabia, buwas. Uy, tuod ka? Ma'am Rona Manukon, para sa aton mga kautunan sa Saudi Arabia. National Day tomorrow. Uy, enjoy the holiday. And may bago ganing balita di rin, no, from CNN na ining si President Donald Trump. agina-push na sang Iran, no? Iran na mismo ang nag-push para sa peace talks. Kaya halos na lang nga kalibutan nini, gina-siklaban ng ilang abuli na sang bilog na kalibutan, presyurado na ini sila. So, President Donald Trump gin-anunsyo nga may peace talks sila sang Iran. Nga ito lang gina-pangamuyo, buligan ta na lang pangamuyo, kaya na tamahimo si Nino. Upod na lang naton sa aton mga prayers nga magatapos na ini, natapatapos na ini ang bangigana, isang nga duwa ka na siya ini. Para matapos na maabrihan ng Strait of Hormuz, maamat-amat na maghaganhagan na ang paglayag sa mga oil tanker, makabalik na biskan, makahanghagan lang ha. Hindi mabalik sa normal kay dugay pa ini, mabalik sa normal kay ginbumba nga ginbumba ang mga oil facilities, no? Sang Iran kagang nga Houthi rebels, okay, bumbahan nila itong mga oil facilities, so it'll take years na naman, karang mapakayo. Aton mapangamuyo lang ini, impit nga pangamuyo nga matapos na ining gera, para at least mahagan-hagan man bala ang epekto sa pagsaka. Mahagan-hagan ini, matapos na ini nga bangigay sa duwa kapungsod, put a stop to this useless, foolish war they're doing. Para by December, mahagan-hagan man ang galasusan. Di ka nasusin, di ba mga kasama? Sir Embong Saloberes, classmate ni Ma'am Margie, o dira sa may Barotak, thank you. Okay lang, tiyo, yung ba ni Ma'am Melanie Harjolin, busy pa sa school checking papers, kaya dali na lang ang pre-final exams. October, first week pre-final sa WIT. Uy, good luck. Adoy Arthur, mayong aga. Bao, tiyo, good morning, yung ba ni Ma'am Beth Concepcion. Sugar ko gani, 5.4. Ako yung tsura ang ako niya nga pa, basta magpa-medical, magpa a physical examination every year. Yung ginatulok lang ko nila tanan, kaya ako medyo may edad-edad. Pero halos tanan sa ako normal. Normal na, I'm not lying. No, I'm not making things up. Normal lang ako ng cholesterol, sugar. Tanan ganyan normal gid na ya, medyo border kong kisa ang akon nga uric. Amo na uric way na ganyan. Importante exercise and yes, diet gid importante. Hagan-hagan sa inyong mga ginakaw. Ambot gani kagabi gani gintagaan ko ni Senyorito. Gintagaan ko ni Sir Rodel kagapon sang halim istansya na danggit. May lucos, dried pusit, may tuyo. Wala akong mapunggan kagapon. Ah, ginluto ko yung danggit kagang ano, ang lucos. Why, hindi ko kapugong kagapon. Pero gagmay-gagmay lang. Namit. Tapos may atsara din sa may lambunaw nga atsara. Buka ka namiturn sa atsara. Tapos may pinakurat nga damo ahos nga ginpusaan ko sa duwa kakatumbal. Ay, sus! Pagsausaw mo sang lukos nga makunat-kunat, abaw, masaburan mo ang lukos kang istansya. Sausaw mo ang danggit, gamay lang nga sausaw mo pag grinagamak ang danggit, pao. Pag amal mo sang bahaw nga kanon, igupa mo sang mainit-init nga kape, ay, sus! Man. Here we go, Laygay, para kay Cherry, hambal niya, bench paranpan. Actually, tiyo'y, hindi gid na big deal, Cherry, no? Importante dira, mapasar mo, Cherry, ang board exam mo. Kay kung hindi, double trouble kadidya sa imo ginikanan. In fact, tiyo'y, natabo na sa amo ni Mrs., no? We thank you for sharing this, Sir Bencha. Natabo ina sa amo ni Mrs. Kaysa nag-graduate si Mrs. sa nursing, after 3 months, makuha na siya sa board exam for nursing. Kag that time, nagabusong naman siya 3 months. Si Pabla Cherry, nursing na gani, nagbusong pa ang nursing. Kaya ikaw, yeah, engineering ka lang. It's a blessing, tiyo, nga nakapasar siya. And blessing man, nga may baby pagid kami. So, double blessing. Hindi lang double blessing, Sir Bench, no? Double celebration para sa amon. Kag sa family, both sides, tiyo. Pasara lang bala ang board. Kay maging okay, gid na ang tanan. Inigani, ambal naton, Sir Bench, no? para kay Cherry, mas maging mas maging inspirasyon mo pa eh ang magtuon, maging inspirasyon mo gid kag motivation mo gid ang imo nga maging bata, ang imo nga ginabusong maging motivation mo inay, no, para mapasar mong imo nga board, no, thinking about not only for your future but sa future sa maging bata mo. Di ba? What a great motivation. Di ba? So, hindi ka magpadala-dala nga ma-stress ka, nga kigan ka. Always, like engineering, no? Engineering student ka eh. Di ba? Sa engineering, kaya ba na ako, frustrated engineer ako eh. Ang unang ako kurso nga gusto ko ganyan is computer engineering. Galing wala ginapakwa sa amon, basta player kami. Wala ginapakwa sa amon ng engineering, ginapakwa sa amon is BPE, sa una Bachelor of Physical Education, which subong ang tawag is Pescar. Kaya wala gi ko hilig sa pesca, pero gininulsulan ko man nga away ko gintapos ang akon nga BPE. Kay tani ginpalatag na sang Ginoo sa akon, BPE ka, BPE ka. Tinaga computer science ko, nakapasar ko computer science. Ay, naka... pasar computer science. Pagpasar computer science, wala ko may natunaan to. Nag-pulsay pag ko, napasar ko pulsay. Pero ang BPE ko, napasar ko gali ang BPE ko, kung naging first course kong BPE, subong, taniyo, subong, mga timpong, naghampang ko softball, nagbalik ko hampang softball, baseball. Tani, nag-coach, naka-coach pa ko sa mga high school. Naka-coach pa ko, tani, sa mga elementary. Naka-umpire pa ko, tani. Galing kay Tiga Bertoldo, ulon. Binabahatag na sang Ginoo. We said we have to always trust the greater plan of the Lord. No, para kay Cherry, di ba? Sa engineering, di ba? Always sa inyong computation, antes kayo mag-compute either vertical ini mga dalan or horizontal ini mga buildings, diba kay duplication man lang na eh, diba? Diba, pinamig na paminsan this, always think of the worst case scenario. Ini mga linog, ining mga pagtipag sa simento, no, ining mga miscalculation sa simento, diba mo na pinamig na todo sa engineering. Think about the worst case scenario, antes kayo mag-ubra sa inyong mga projects dira kung ano mga design. So muna parehasi mo. Think about the worst case scenario. Kigan ka ni mama mo. It's there. Hindi na mahambal nga hindi ka kigan. Kigan ka gid na eh. So hindi mo na papaminsaron nga basi kigan ko. Kigan ka gid eh. Magdulo date ka gani sa una. Kigan ka na. Ina pa nagbusong ka pa. Kigan ka gid eh. Na dapat paminsaron mo. Tiyara na ina. Hindi pwede nga hindi mo ginusto eh. Ginusto mo just like your studies. Ginusto mo ang pagbuso mo just like the course na ginkuha mo engineering. Because you love your course. Amo nang handa mo maging engineer. Teso mo, you love your boyfriend. Nagpagamit ka, nagpabuso ka. Wala ka nag-usar sa mga grease trap. Grease trap sa mga damuga. Wala ka nag-usar sa grease trap o nag-condom. So naturalmente, put one and one together equals three. Hindi ba? One and one, ikaw ang boyfriend mo, wala ka mo sang ginusar ng mga contraceptive, te, ang guha nyo, three. Makabata ka mo. So, ang imo nga mahimo, ang imo paminsaron is, total, makigan lang ko ni mama ko. Wala na ko mahimo, kikigan niya lagi ko. Pasaron ko na pasaron ko na yung board exam ko. Una, para pakita ko sa akong ginikanan nga kaya ko ining board exam. Ikaduha, kung palayason man ko sa ginikanan ko, kigan man ko nila, which is the worst case scenario, maka-apply ko sa mga engineering firms, maka-apply ko abroad, kay total board passer na ko. Ganap na ko engineer, may lisensya na ko sa inyo. Di ba dapat tama na maging inspiration ninyo sa inyong pangabuhay, inyong mga kabataan. Someday, once you become a parent, mapaminsar mo ini nga everything you're doing, tanan nga ginabuhat mo para na sa kabataan mo. Pero migaw mo, dukla. Magkita ay ka mo, hello, dai ka, welcome back. Dukla, animal ka. Balaan mo na gid ma-board exam ko. balaan mo na gid ning tatlo ka bulan pinab sinudlan mo gid yaya. Dukla pabala siya nga sala ang ginbuhat mo. Sala. Pero kanami. Liwat biga. Ernesto Palomar, mayong agate, Pancho, patamyaw man kami ni Mrs. Nga nagapamati sa imo kada kagahon ang Palomar family sa Hamog Tigbawan. Salamat. Sir Ernesto Palomar, hambala si Mrs. Kagambalang nga mga kasilingan mo da, ah. Nasapit sa 28, September 28, Dason nga Lunes. Radyo. Mapamatian man ang programa ta sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Love na love talaga ako. Love na love. I am so truly blessed of being a radyo man. Love na love ako ni PD. Ni PD Nobby Guaso. Program Director Nobby Guaso. Love na love ako ni News Director Maggie Maleriado. Kita mo, Hinard Lunch na. Love na love ako ni Station Manager Ronel Sorbito. Bob, love, love, pagig ko ni Special Projects Head Henry Aspera Lumawag. No, kay ginalawag nila daw na pati ang mga radyo mandiri. Ginalawag nila tananalin sa unang radyo, unang balita. Straight to the point. Palabra de honor. Patrol 774. Pati ang news center. Love na love si Teo Pancho. Naglabi, naglabaw sa tanan. Love na love ako ng big boss. Sir Eric Enrico Canoy. Nga ibalik si Teo on air sa alas 12. Ito pala stress. Ma'am Donna Guayan Feldman, Happy Independence Day man tiyoy sa Bulgaria. Subong man, today or tomorrow, 22 or 23, Mama Donna. Ambal ni Mama Gemma Pendon, ayan, si Camping and Cooking Adventure French Life. Grabe nga ngalan sa Yoy ako, I am proud nga sa edad ko nga 60, wala gid ako gainom nga bulong, no? A maintenance. Then now, ang goal ko is mas steady ko sa bembang. Bembang. Mas steady ko sa timbang. Sorry. Ang goal ko subong teo is mas steady na ako sa akon nga timbang. Nga 50 kg, 50 pounds. Nag-workout ako every day plus diet. Zero carbs gid ako, tiyoy. Damo lang ako veggies, eggs, and plain yogurt and fruits. 1 hour workout every day. Thank God that despite sa busy work, every day healthy gid ako, tiyoy. I'm proud nga may shape ang body ko sa edad nga 60. Aba! Pares kay Ma'am Margie, ano? Pirminato yung gina-share ni Ma'am Margie. Si Ma'am Margie, ganing wala gakaon sa ano, hindi ko ni kaya, guro ni. Wala sa gakaon kanon. Talagsahon lang gakaon sa sang rice. Wala sa gakaon gaon meat, karne, wala gakaon karne. Daw vegan eh. Vegan, daw vegetarian, vegan eh sila. Bagay, if you love your body, ambalgan nato ng aton nga lawas. Templo sa ginuuni, ginhulam lang ang aton nga lawas. So sa mga abusado, sa mga palainom, ng mga palaruro, gadruga, nga mga abusador, sa ilalawas, palapulaw, panigarilyo, inom, pulaw, nabaw. Tandaan nyo ang aton nga lawas niyo. Ginhulam lang naton ini sa aton ginuo. Ginhulam lang naton, ginabusuhan tapat. Diba dapat kung ginahulam naton, parang isa ka bagay, isa ka butang. Kung ginahulam naton, dapat ginahalungan naton ina sa pagbalik naton sa tag-iya. Kaya ito, ginhulam lang naton ang aton nalawas. Sa Ginoo, ginabusaran tap. What a shame, no? To us be calling Kristiyano, nagasimba kita adlaw-adlaw, nagasimba kita kada Domingo, nagasamba kita halos maga duko-duko, magluhod-luhod ka ba? Pero pagkatapos, pagwa sa simbahan, kamo na, ginaabusaran nato natong lawas. So what a shame, di ba? Well, there's always time for change. Halungan naton. Hindi na naton paghulaton nga mag-ulo edad-edad kita. Kalaban ang mga nag-exercise mo, may mga edad. Hindi nyo na kami pag-ilugon. Hindi nyo na paghulaton nga mag-edad-edad pa kamo. Kaya paminsan yung, ay, dapat nag-exercise ko. Dapat nag-exercise gid ko. Dapat sumo, samtang healthy ka mo. Exercise. It only takes an hour, 2 hours a day kung gusto nyo mag-exercise. For diet, proper diet, pwede man. Hindi yun ang pagpatami. Di ba, kung may diabetes ka mo, hindi patamang kalamay. Di ba, kung may high blood ka mo, nugay ka mo kung kolesterol. Amo na, simple-simple mo na na. Those are the walks of life. Pero tiyo, hindi madula ang red wine every night. Wala problema ang red wine. Drink moderately, ika nga. Ma'am Donna Aguayan, today sa may Bulgaria, September 22, so nag-celebrar ang Bulgaria sang ilang Independence Day holiday. Tapos sa Saudi Arabia, National Day. Sa no National Day, subong man, petsa 22 o buwas. Pangako, salamat sa Ginoo, Diyos, 78 na ko. Grabe, pag ito pa pangbiling, no? 78 years old, 78 anyos. Wala sa may ginainom nga maintenance si Papang Miling. Kada mo, ano? Wala pa ni isa nagpagawag-apanti para. Kay bala mo, basta anad ka nga, anad ka ini sa pamugat. No? Termi ka lang nag-ubra ka pabalas. No? Ay healthy ka gidya. Kita mga itong mga katigulangan, mga sa uma, di ba? Veggies lang ina, laswa, gapangarador, pananom. O tingala, why ka maintenance, ano? Makabataan subong, wala pa ganit 30 ba? O may 2-3 na ka-maintenance. May mga kabataan subong, abay, sus, wala pa 30, ginapang stroke na. Abusar, no? Ining abusar. Ang mga tawag, abusar natin sa lawas. Hindi natin pag-abusaran ng atong lawas. Kaya ako, abusado man ko sang una, pero

0: I come from Muscat, no? Muscat, Oman, di ba? Oman ini. Namo niyang problema dire. Kaya may cancellation, pero may balita man kita. Nga... nga may mga pistoks na, no? May mga pistoks na ini nga ginapatigayon mga kasama. Are Trump says US officials US sampulo kay President US President Donald Trump, US officials met for 3 hours with Iranian delegation. No, nag-meet up na sila mga kasama, ay namo lang atong ginapangamuyuan. Nung pabaw, palihog lang gid. Lord, please answer our prayers. Ang amon ginapangamuyo, ining mauntat na ini, matapos na ining walapulos, nga gira kung sa din bilog, nakalibutan ang nag-antos. Ang aton nga krudo subong, ang gasolina tabaw, puwerte katama, tamaan kamahal na subong. Damo na ini mauntat ng mga driver sa ilang pagbiyahe. Kay ano pang kitaon mo ini? Diesel mo sobra 100 pesos. 100 pesos ang kada litro san diesel. Kung ikaw ordinaryo ka lang at chuper, ano pa ang ginansahon mo dire? Wala. Ginuntat man ang 12 pesos nga fuel subsidy. Mga kasama, no, ginuntat. Ang fuel subsidy tungod niya ini, wala pa natin may balon. Ining barangay and sanggunian kabataan election. May mga banning. Amo na nga hindi Manila ni nga mapapamarilis ining 12 pesos nga fuel subsidy sa aton mga chopper.
1: Atak, RMN.
0: Subong nga adlaw o subong nga semana dapat nagid mahibaluan. Kaya ang iba mapanotaryo na sila sang ilang mga certificate of candidacy or COC para ipasa na lang nila ini sa Lunes, petsa 28 o September 28 Monday ang ilang mga certificate of candidacy. Subong nga semana ini medyo critical na ini, no? Sugod subong adlaw September 23 hasta September 25 kay karon ang huling paglilitis na ini. Last day, no, every week tatlo kadlaw ini ang impeachment trial sa atong vice presidente. So last day na ini karon for this week. Mahibaluan man naton mga kasama either today, betsa 23, tomorrow, Thursday, betsa 24, or Biyernes at the most. Kung dayon ang barangay and sanggunian kabataan election or ipaiway, ipostpone ang barangay and sanggunian kabataan election sa 2028.
1: Tatak, RMN.
0: Laban-laban ini. Kung sa ako lang, laban-laban ini, dayonon ini. Kung ako ni, laban-laban, dayonon ini. Kaysa 2028, kinangla nila nga ara sila sa poder, ara sa poder nila. Ang mga barangay and sanggunian kabataan election. So critical ini nga election para sa 2028. Kaya kung dunganon mo sa 2028, ate, ilang taon tayo? Ambal ni Ma'am Gemma Pendon, actually yoy muna nga hindi gidman nami ang rice sa farming kay kamahal ka krudo, mahal ang abono, tapos barato ang humay, so bad gid ti yoy. Ah, subong apektado tanan, pati ang mga katubuhan naton. No, ang katubuhan, pati tubo. No, hindi lang ang buga, subong pati ang tubo, ining peste sa tubo kung sa diin damo na ining na apektuhan ang ini nga termite nga ini ho. Asa aton nga katubuhan, pila na ini ka mga ektarya sa mga katubuhan, 500 ektarya na, 500 ektarya na asang katubuhan sa probinsya sang Iloilo ang totally damaged bangod sa red strep soft scale insect o ining ginatawag nato nga tigi. Sa datos, nagalabot na sa 9,400 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Samtang yara naman sa 10,000 ka ektarya sang katubuhan ang apektado sang RSSI. 500 ektaryas dire ang totally damaged ang pananom. Pero wala pa gina-declare ang

0: ang ano, wala pa plano ang provincial government nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sa epekto sang RSSI o Red Streptococcus Soft Scale Insect o kun tigi. Mahal na krudo mo, mahal ng abono mo, tapos subong. Apate ang katubuhan, apektado, ang bullshit nga girani. Mainano na lang kita, abe. Sige mga kasama, buwas nga adlaw, kaalamang sexual. Kag buwas ko basahon, ining parte sa problema ni Rachel, parte sa selos.
1: Tatak, RMN.
0: Napakaganda, napakagandang kwento ng ni Cherry ani Rachel parte sa selos. Natural man lang ang selos, di ba? Natural man lang ang selos. Pero hibalo nato ng kwento buwas. Kung may problema ka sa sekso, may sex problem ka ba? Problema sa bembang mo, kagang imong asawa? May ginapanghindian ka lang ginobra ni banahon mo? O may kakulangan sa ginaperformance ni asawahon mo? Hindi maguyahuya nga istorya ang sex problem mo sa ating kaalamang sexual sex problem on air. Dari sa programa isugid kay Tiyoy ng eksklusibo ka babatian sa DYRI RMN Iloilo. Bow, I am waiting for kaalamang sexual kanami sa mga problema naton sa rumaan. May duwa ka kwento eh na wala ko mabasa last Thursday kaya kinukulang kita sa tiyempo. Pero boss, sige, sige. And Sir Johnny Figuro, sa mga namaninda na subong, para sa preskang karning baboy, karning baka, katuin nyo, bisitahan nyo, anay, na mas may masorbay nyo. Kung sakto ang ginambal ko nga mas barato, kato kami na sa Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market, mga kasama. Alas 2.55 sa Lunes, pagbalik ta hasta alas 3.30 na kita sini. So, paliog share ha, sa inyong mga friends, sa ato mga classmates, na sa Lunes, petsa 28, magapanumbalik na sa radyo ang programa Isugid kay Tiyoy. And sa petsa 30, katapusan sang bulan sang Setyembre, ang una ta nga audition para sa Tawag ng Tanggalan Season 7! Damong salamat gid sa ato mga pinalanggang mga suki. Thank you. Happy Wednesday. Adlaw kita sang Miyerkules, petso 23. It's a midweek. Asta diri lang aton nga pagpangalagad. Kita ay naman kita buwas nga adlaw sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania, ini si Tiyoy ninyo Pancho. Have a beautiful morning.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis ang nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakitan man ino.
12: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan, mga mamumuma nga kakayot para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sa ilang pagtatap sa ilang kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alangon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nga. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpalamati sa ito nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia. Kagsaduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Sa aton nga mga netizens, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa mayogid kamo nga kahimtangan kag keep safe always gid sa inyong tanan. Kay Sir Billy Melodias, kay Sir Nicolay Somes, subong man sa kay Ma'am Laila Rosbello, no, kay Ma'am Marjorie Tacardon, kag Ma'am Marfi Kinlat, kay Ma'am Eden Nikia, subong man kay Sir Jong Mendoza. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Unahon naton nga tagaan sang Igtalupangod subong nga aga, ginmando sang Department of Agriculture ang pagpauntat sang export sang fresh nga ubi o kon purple ayam. No, suno sa aton nga Secretary Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang indefinite suspension makabulig samtang nga kulang ang planting materials diri sa aton nga pungsod Pilipinas o kon ang inugtanom nga ube. Siling sang aton nga Tiglicom, we severely lack planting materials ourselves and we don't want to export it to countries that could use Philippine ovi varieties to compete with us. No, hindi Agosto ang aton nga secretary nga ang aton diri tumandok nga ube o kun ube mismo sang Pilipinas sa pila kaadlaw ang mangin kompetensya pa naton kun makalabot na ini kag magadamo ini sa iban nga pungsod. Sakop sang mando ang ube kag ang propagative planting materials nga ginagamit para sa pagkaon, pagtanom o kon research. Suno sa Bureau of Plant Industry, no, o kon BPI, ginpahibalo na sini ang Bureau of Customs kag ginmanduan ang mga plant quarantine stations nga untatan ang pag-issue sang phytosanitary certificates para sa mga shipment sang ubi nga apektado sang suspension. Ginpahayag sang aton katuwang nga opisina ang Bureau of Plant Industry o kon BPI nga temporary nga safeguard ini samtang nagahimo ang aton gobyerno sang bag-o nga mga pulisa kag regulasyon nga magalakip sa purple yam sa mga produkto nga sakop sang export restrictions. Ginapatuman ini samtang ginapasangkad sang aton pungsod Pilipinas ang production kag pagproseso sang ubi bangod sa nagasaka nga global demand sini. Ini nga produkto nakaabot na sa Canada, Middle East kag pila ka bahin sang Asia kag ginalantaw nga makalabot pagid sa United States, South Korea kag Europe. Matandaan nga ginaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 300 million pesos nga budget para sa industriya sang ubi sa masunod nga tuig agud suportahan ang pagpasangkad sini. Nagadevelop naman ang Bureau of Plant Industry
kag mga researchers halin sa University of the Philippines Los Baños sang genetic map sang mga Philippine OB varieties agod maprotektahan ang native varieties batok sa biopiracy kag mapamatud-an ang pinaka-original nga mga produkto sa export markets kag makabulig sa pagdevelop sang mas madamo nga production o kon ani no diri sa aton sa Western Visayas damo na sa mga na-identify nga mga OB production areas labi na gid sa mga kabukiran naton nga bahin sa mga upland municipalities naton ka ang mga areas no ya ngayala sa aton nga mga IPs o kon indigenous people o kon yala sakop sa aton nga programa nga 4K kag saad no o special area for agricultural development no ini nga mga areas no mayala kita diri sa probinsya sang Iloilo probinsya sang Antique no kag probinsya sang Aklan ang mayala kita nakita nga mga plantasyon sang OB kag amo ini subong ang ginatinguhaan sang aton nga opisina diri sa Department of Agriculture Western Visayas nga ma-include sa mapping sang purple yam no o kon OB para nga maproteksyonan naton ang ini nga klase sang balidad nga ginasigahom naton nga dili lang makita sa isla sang Panay no gani sa aton nga mga tagpalamati no kung may ala kamo mga lugar nga nakatuan kag nakita nga may mga production sang OB palihog pahibalogid sa aton nga mga municipal agriculture offices sa kabanwahanan naton o kon sa aton nga mga partners sa aton nga mga agricultural extension workers para nga patagaan aton importansya ang ining commodity kag ginasikahom naton nga sa masunod nga tuig madamo pa sang mga research activities kag mga pagpanghanas-hanas pagpatinad sang production sang OB ang pagahiwaton sang aton ahensya Department of Agriculture diri sa Western Visayas. Good morning gid sa mga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association, Juan Pilahio, Maria Lina Castronevo, Jilin Castor, Jubilin Almeres, Joylin Asis, Subuman kay Meligin Amagin, Cherry Robles, Florinda Silis, kag Gina Chiva. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Good morning man kay Sir Jeron Magbanwa, Sir Inigo Galinggalaw, Subuman sa kay amigo naton George Horteliosa, kay Mayor, anay Mayor sang Dingle, Henry Anotado, maayo lang nga pagpangapi, Mayor Henry Anotado, no, subuman kay Cesar Ciudad, kay Armelin Joy Mospa, Ricardo Rosendo Hentolia, kag Richard Godinez, no, kay Nisi Pelkinsa, kag Mary Jane Amagin, salamat sa pag-upod sa aton yung programa, kadalagan sang agrikultura. Naglabot sa 473 million nga pondo ang ginpain sa para sa probinsya sang Iloilo kadungan sang selebrasyon sang handog ng Pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat sa Iloilo Provincial Capital sa nagliligad nga simana. Kalakip sa mga programa kag serbisyo ang kadiwa ng Pangulo kag binting bigas meron na nga kalakip sa kabilugan nga 1.1 billion pesos para sa kabugusan nga interventions sa Western Visayas. Ang nasambit nga mga programa kag serbisyo ang ginpalabot sa pagpanguna nanday Department of Energy Secretary Sharon Galin, kaupod si DE Regional Executive Director Dennis Arpia, Governor Toto Defensor, kag iban pa nga mga ahensya, national government agencies diri sa Western Visayas. Kadungan man nga ginpanagtag ang kasubong nga mga programa kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras, Aklan,
antiki kag kapis nga nagkompleto sa aton nga intervention sa selebrasyon, handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa aton nga mga farmers nga nakabaton sa mga certificate of award, certificate of interventions, no, we hope nga ina nga mga sertipiko kag mga bulig halin sa nagkalain-lain nga ahensya ang aton gid tagaan sang importansya halungan kag ang aton nga mga membro sa mga asosasyon kag kooperatiba ang makaambit sang bulig kag intervention sa sining programa. Good morning gid sa mga farmers naton dala sa probinsya sang Guimaras, no, kay Ma'am Procisa Gamarcha, subong man kay Sir Frankie Garke, kay Kiriko Kalopis Senior, kay Danny Galientes, no, Honorato Santerva, kag Serafine Provido Junior, kay Alex Lamanero, no, subong man sa kay Sir Imong Laguna, mayola na nga pag-harvest sang tilapia, Sir Imong, andra sa Banwasang Duenas, Iloilo. Salamat man sa pag-upod sa aton. Subong aga kay Felisa Clavel, Rinol Cagcon, Ma'am Jo Octaviano, kay Ma'am Veronica Flame, kag Rose Flame sang Miag-aw, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton nga updates subong nga aga. Ginklaro sa Department of Agriculture nga ang mga kwalipikado nga makabenepisyo sa P20 per kilo nga rice program sang aton nga administrasyon. Amo ang mga PWDs o kon persons with disabilities, senior citizens, single parents kag minimum wage earners. Mahimo man nga makabakal ang mga drivers, barangay officials, volunteers kag estudyante kung may mabilin pa nga mga stocks. Sa aton paghinon-anon kay Sir Jeron Magbanwa, Acting Provincial Government Head sang Department of Agriculture, Province of Iloilo, iya ginpahayag nga ang rice allocation kinahatag sang Department of Agriculture paagi sa Food Terminal Incorporated o kon FTI, kag Agribusiness and Marketing Assistance Division, kag ang provincial government ang una nga makabaton sang 300 bags sang bugas nga naghalin sa National Food Authority. Base sa guidelines sang Food Terminal Incorporated, ang regular buyers mahimo makabakal sang tub-tub na pulo ka kilo samtang tub-tub 20.

Municipal Agriculture Office kag sa Iloilo Provincial Agriculture Office kung saan o ang schedule sang P20 sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan para nga mahimo naton nga ma-avail ang ining programa sang aton nga gobyerno. Salamat sa tanan nga mga nagupod sa nagliligad nga semana sa aton handog ng pangulo nga madamo sa mga vulnerable sectors naka-avail sang binting bigas, meron na program o kon P20 nga programa sang aton nga gobyerno. Katuwang naton dili o kon partner naton dili ang aton nga mga local government units, mga kabanwahanan kag kaprovinsyahanan para nga malabot naton kag ma-identify naton ang mga vulnerable sectors. No? Good morning. Maayad-ayad gid nga aga kay Sir Eldel Ravina, kay Jay Aranda, salamat sa pag-upod sa aton nga programa, kay Sir Junjun Amarante, kag Paing Amarante, no, dira sa Kalumpang, thank you sa pag-upod sa aton nga mga programa. Sa mga vendors naton sa naglain-lain nga mga merkado pampubliko sa mga kabanwahanan, good morning gid sa inyo para yon sa pag servisyo, no, kag ginainggan nyo gid naton nga magbakal kita sang produkto sang aton lokal nga mga mangunguma, labi na ang aton nga mga upland farmers sa mga kabanwahanan. Dugang naton nga update subong nga aga padayon nga ginakabig sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR nga isa kadako nga challenge ang illegal, unreported kag unregulated fishing o kon IUUF diri sa aton rehiyon Western Visayas. Sa aton pagpakigangot kay Director Remya Apare sang BFAR 6, iya ginpahayag nga padayon ang koordinasyon kag partnership sang ahensya, mga local government units kag iban pa nga law enforcement agencies bilang kabahin sang pag-address sa illegal fishing sa rehiyon. Suno sa kay Director Apare, kabahin man sa ila mga tikang ang ginahimo amo ang pagtukod sang bantay dagat nga ginakapacitate paagi sa nasari-sari nga mga pagpanghanas-hanas, samtang mayala man sang interagency task force nga nagabulig sa pagpatuman sa mga tikang batok sa nasambit nga mga illegal nga buluhaton sa aton mga kadagatan. Ginpahayag niya isa sa mga pagpanghangkat nga ila ginalantaw amo ang kadamaan sa mga fisherfolk nga nagadepende sa pagpangisda bilang ilah mga palangabuhian. Apang bangod sa naganubo nga available nga resources kag mga isda sa kadagatan, ang iban nga mga manog pangisda ang nagasulod sa illegal fishing agud makadamo sang kuha sang isda. Ginpahayag ni Director Apare, hindi lamang enforcement ang solution sa IUUF fishing kundi kinahanglan man ang capacity building, livelihood assistance kag padayon nga engagement sa mga fisherfolk kag komunidad. Dugang pa niya kun padayon ang suporta kag pagpakigangot sang gobyerno sa mga mangingisda, mas dako ang posibilidad nga mag-cooperate ang mga ini kag mapauntat ang illegal activities sa aton nga kadagatan, no, kag padayon man ang aton advokasya ang pag-amlig sang aton nga mga mangrove resources sa kadagatan nga amo ni ang nagaserbi puloyan kag ilitlogan sang aton nga mga isda para nga maging madamo kag maging sustainable ang aton nga marine resources diri sa Western Visayas kag sa kabilugan nga Visayan Sea. Sa sining atinion aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton si

0: Sir John Candelario. Sir John, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ginenganyo sa Department of Agriculture kag Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA ang mga overseas Filipino workers sa South Korea nga lantawon ang agrikultura hindi lang bilang negosyo kundi subong man paagi sa pagbulig sa kasiguruhan sa pagkaon o kun food security sa pungsod. Sa ginpatigayon nga usapang Agribiz Forum sa Setyembre 13 sa Seoul, kagpagbisita sa mga smart farms sa Setyembre 14 sa Wanju County, ginpakita sa mga OFW ang nagkalain-lain ng pondo, paghanas kag moderno nga teknolohiya sa pagpanguma nga mahimo nila gamiton sa ila pagpauli. Nagpirma man sang kasultanan ang DA kag OWA agud mapabakod ang bulig sa mga nagabalik nga mamumugon. Gintambungan ini ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara kag OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan kaupod ang libo-libo ka mga Pilipino nga nag-oobra sa nasambit nga pungsod. Ini si John Candelario. Nagabalita.
0: Thank you, Gideon Candelario, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton advokasya batok sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI nga ginaobserbahan naton nga nag-aataki sa mga tanom naton nga mga tubo. Yari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod ka ginasuyop siniang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala ukon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo ug pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sa paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kun sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, samoyad to ang aton nga panogyan bahin sa Red Stripe Soft Scale Insect. Sa siningatin niyon, ang aton naman nga pagpangagda para sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista sa Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yali ang aton padayon nga pagpangagda.
2: Ikaw manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises, amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ala
3: sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS. Ano pa ginahanglan mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy adto ang aton padayon nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, asosasyon man o kon kooperatiba, magkali lamang o kon magkadto sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Leia Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Willing gid sila nga mag-assistel sa inyo sa pagparehistro sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Dalon lamang ang inyong mga requirements, ang aton nga business permit o kon registration sa aton nga mga asosasyon kag kooperatiba, subong man ang iban pagid nga mga requisitos para nga ma-proseso gilayon ang aton nga certification. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dines Arpia kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa opisina. Pirmi ka malang atubang sa computer?
1: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
0: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata bat sa blue light kag eye strain.
0: Kumpirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
11: Adlaw na kita sang Miyerkules, pizza 23 na sa bulan sang Setyembre tuig 2026 kag sa aton nga Christmas countdown. 92 días na lang, Pasko na.
9: Sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
11: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
9: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
11: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
9: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
11: Kag nga aton naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
9: Ganitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpakalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
12: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mangailongo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, gaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton sinin nga Know Your History, September 23, 1899, ang Federal State of Visayas ang formal nga gidissolve ang civilian government sa kabatuan kay ning gibustan sa Revolutionary Military Forces nga pamunuan ni General Martin Delgado.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Mahimo nga mapaiway sa nga Senate Impeachment Court sa September 23 o kon subong nga adlaw ang pagbuto sa threshold nga kinahanglan para sa conviction. Suro kay Court Spokesperson Reggie Tonggol. Payag ni Tonggol, ini matapos may pila ka Senate judges nga nagapilar sa ilang nga mga kaupdanan sang mas malawig nga tion agod nga magdesisyon bangod sa patigayon sini nga kun patigayon noon naman sa among pizza ang oral arguments sa rasambit iya nga proposal sang nagligad nga si Mana nagatag sang ila tagsa kapanawan ang mga friends of court o kun ang ining mga amicus curiae o kun ining gidalakipan nanday former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Artemio Panganiban kag sumuman Renato Puno kag sumuman ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna bigin payag sang impeachment court spokesperson nga posible maisol ang pagbutuhay sa masunod iya nga simana. Patigayon sila sang oral argument subong iyang adlaw Radyuman Binroy gin payag ni Congresswoman Gervelle Luestro nga si mamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima amo ang magpamuno sa prosecution panel sa pagpatigiron nga oral argument. At ang sabay naman sang defense Radyuman Binroy, wala pa sila maka desisyon or wala pa nila mahambal kung sino ang magpamuno sa ila.
2: To may mga reservation pampila ka mga senator, no? Mabudlay magidabi, hindi man pwedeng outrightly kahit may ara na sang nagtugda na ang friends of court. Mambal ka nga ti, upholda lang na to ni, butuhan ta nga ti, amuni ang mangin bagong threshold baliskad sa ginaexpektar sang iban, no? That's why nga ti, medyo malawid-lawid kita dire sa pagdeterminar kung ano ang threshold. Ang durong iban nga mga senador nga ara sa majority base may iban durong nga ti gailang anay kuana gay kami anay ligwa nga maka matunaan pagid sa nga maidid pagid ini, no, antes naton nga desisyonan.
1: Actually manaog na man ni sa binotuhay Radyuman Binroy kapareho sang hambal ni Senator Cis Escudero. Sila nga at the end of the day butuhan gid ini. Hindi nila ini pwede nga desisyonan nga wala na sang butuhay. Kasi isa kag isa Radyuman Binroy, may kugalingon man nga pananawan. Kugaling kiti, simpre, ang ginahambal sang mga friends of court, mga katapos sang amicus curiae, nga ang Senado bilang impeachment court, makadesisyon sila pag isa buto nga simple majority. Kumbaga 50 plus 1 lang. Oh, 12 plus 1 13 makabuto sila nga pwede sila makabuto nga islan ang threshold sang conviction sang president sang vice presidente. Oh, di karon kun pagabot sina dira, di naman laban makuha nila ni ang kwani, nga majority. Krisis lang ang human bidroy mo. O, diyan mo na karon kung magdesisyon sila nga isla ng threshold, di na mabutuhay sila liwat.
2: Okay, galing kay amo na ginang balta, heading towards sa kwan naman, sa ano na sa gusto sang majority, nga ti islang ginila ang threshold, Rajuman Irek. Only that, nga ti chimpo lang ang ginahulat. No, na dugay-dugayan to. No, ang naman dugay-dugayan pa rin. Buro budlay man.
1: Kay kabalo ka, budlay man, abining panaso-naso man ang Senate Dre. Nagpang-invite man ganit sila sa mga experts. Hindi ba sila gusto nga sa ila lang sa Senado mahalin ang desisyon. Dapat nga ti may makuhaan sila sa dugang sining mga suggestion or opinion before nga maghimo
2: sa desisyon. Ako nagapati nga malabot ni sa Korte Suprema. Eh, siyempre, alangan man niya, hindi ka mag-oppose. Kung ikaw abis sa opposing party, hindi mo niya pag-oponiran. Dapat oppose ka, kahit iway kami mo. Karoon daw, magambal sila. Karoon, majority, ti magbinotuhay, abi. Magambal nga ti, kagabag 50 plus 1, majority nagbuto in favor nga ti, island ang threshold. Tapos na ng impeachment, bugto na ni Urangos. Formalidad na lang ni ang tanan, kag sigurado nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa kagresibo sa administrasyon. Subong ako unta man kay hindi against Vice President Sara Duterte. Would you think ini nga tikang hindi ni para sa impeachment niya?
1: Sigurado na nga para coincidence lang ni. Labo yun na hindi ni coincidence sa ginabuhinan nila ang members ang ginabuhinan nila ang mga senador para nga malabot nila ang threshold ni Rajuman Binroy. Hindi kabalo ka ako unta man ganing kagindi, political maneuvering ini. Amo na ganing nga, kung kita tani, dapat tapuson na ini. Kay ka-suffer, nga nag-suffer na gid, ang aton sa niya nga pungsod, Rajuman Binroy.
2: Amo ganing nag-delay kita din nga nag-delay. Desisyonan nyo na ini, kay mo man at the end of the day, ma-decide man ni Japon ang sinado mo. Hindi man pwedeng hindi ka mo mag-decide as to sa kung ano ang basihan sa inyo, kung ano ang maging threshold ninyo. Kung man yung mga desisyonan man ni Japon, kung dalon ini sa Korte Suprema, then, dito sa tanay, galing ka mo to sa Korte Suprema, kung dalon ini sa other party, Rajuman Irek. Sa piya kabahin, in line sa impeachment trial, ng buyagyag sa isa ka House Prosecution Witness na nag-award a government agency sa halos 35 milyones nga balor sa mga kontrata sa GenCorp Industries sa termino ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-28 kadaos impeachment trial ni Duterte ginpayag ni Philippine Government Electronic Procurement System o PELGIPS Division Chief Rendel Supinya nga 49 ka mga kontrata ang gin-award sa kumpanya, 33 ka mga kontrata ang gin-award sa Philippine Health Insurance Corporation Region 11 sa GenCorp, samtang gin-award sa Davao City Government ang 15 ka mga kontrata kag isa ka kontrata halin sa Overseas Workers Welfare Administration o CONOWA. Ginadugang ni Supinya gin-award sa Davao City man ang 34.2 million nga balor sa kontrata, samtang 1.3 million ang halin sa PhilHealth kag 330,000 ang iya CONOWA.
1: Ang GenCorp nga Rajuman Binroy, amo ini ang kumpanya nga gideklarar ni Vice President Sara Duterte sa sining Sal-N nga may ara to siya sang business sa interest. Amo ini ang una nila ginpresentar ang PhilJEPS Rajuman Binroy tungod diri nila ginaestablisar nga may ara sang government transaction sa tunga sang GenCorp kag sang pila ka mga ahensya sa gobyerno dito sa Davao.
2: Dramo na mabalaan kung may mga awarded contracts ang record ha, may mga award contracts sa isa ka kumpanya, Rajuman na Irek. No, so in this case nagwa ang kumpanya ni Sara Duterte nga may mga awarded contracts sa iya during her term as mayor sa nga nasambit nga lugar.
1: Di, pahayag sa nga depensa. Sinati, ginaward na sa Adincor, hindi naman to ya local government official. Si Vice President Sara Duterte, kahit 2022 to 2026 sa Rajuman Binroy. O galing, bisan pa nga local government to ang nag-award, hindi ka ba naman kausang influensya to sa mga Duterte sa Davao. Kahit given nga ti, ini siya ang nag-uyat na sa mataas nga posisyon sa pungsod bilang nga vice presidente.
2: Pero sa gobyerno? Day,
1: ang gina-discuss nila dari nga punto Rajuman Binroy, amuning conflict of interest.
2: Tiyo, eh, kaya mo na gani, maging favorable ini sa imo kumpanya kung ara ka sa posisyon. Mm. Hindi ka naman to mayor, pero ti, vice presidente ka naman sa pusod sa Pilipinas. Still, ti, kwan ka man Japon, public officer ka man Japon, Radyo Manirik. So, may conflict kini raya of interest. So, dira pa lang kita sa pag-establish ang conflict of interest sa mga kumpanya ni Vice President Sara Duterte.
1: Samtang gin-terminate sa House of Representatives ang plenary deliberation para sa 2027 budget sa Office of the Vice President nga wala sang interpellation. Ginduso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga i-terminate ang interpellation nga ginsegundahan naman ni Palawan 3rd District Representative Hil Acosta sabay naman sa majority. Wala sang objection kag pumangkot parang nga gin manifest sa floor gin aprobahan ang motion. Tiningon nga ang proposed budget sang Office of the Vice President Radjuman Binroy nga nagalapot sa 785.204 million pesos nga budget nga may 11.7% nga mas marubo kumpara sa budget niya sang nagligad nga tuig buka tuig nga 889 million pesos. Kinkuan pag hindi isa pag hindi ka talo pang dote ginkakas diri ang mga intelligence funds, no? Why na sang Intel fund sa proposed budget nga ini sang Office of the
2: Mayo pa gani si Sara Duterte kay ti may amo pa ka nako nga budget bisan amo na ni ang away nila sang administrasyon mo, at least may gin-approve pa yung budget. Kag amo ni kanako sang chimpo ni Lenny Robredo ya gapangapa gito yung pobre wala man gito ya tuod ya
1: sang personal services lang to yang iya nga budget mo
2: tiyo. Kay ti hindi man pwede nga hindi na mabudgetan. Wala gito ya, nagkawang gawa na lang to ya si Lenny Robredo ya nga nangita na yung pamaging at least makafunction man siya. Kaya itsapuira, walang-wala ginto siya sang chimpo ito. Si Princess Sara, ganiya may...
1: Si Princess Sara. May
2: dumduman mo sang... Dumduman mo sa una sang wala pa silang ilinaway ni Marcos. Nga pagpungko iya sa kwan, sa budget hearing to. Ah, do prinsesa, pananawan lang kay Sara. Approve ah! Approve without thinking mo.
1: Fastest approval sa budget.
2: No, prinsesa, during the time si Sara sa uli, ginapisa-pisa na si Sara. Sa uli, ay naging siya nag-attend.
1: Muna ganun sa una, kung mag-propose ang budget ang Office of the Vice President, aragin si Vice President Sara Duterte. Kaya nakarin carpet pa kanto sa House of
2: Representatives.
1: Sa uli, nag-inisyuhanay na Radjuman Binroy, why na yan nag-attend ang Vice Presidente sa budget hearing.
2: Kagi sa
1: nagpadala na lang siya sa iyang mga representative.
2: Oo, kay ti ginagisahon sa ka mga congressman ta. Ti asta sa nga uli, wala na gid. Ti subong, bisan pa no, si Inday Saraya may budget pa ang iya sininga opisina. Ay, oo. Sige lang ah, kay mabalaan ta na iya ang sa impeachment ah. Basi kung way man ti kabalo ah. Kung na nga amo ni natabo subong piroti sa impeachment babalaan ta na Radjuman Eric. Sa piyag nga bahin ginamando sang Sandigan Bayan 6th Division ang suspension bato kay Uswag Ilonggo Party List Joang, no? Ang suspension isa ka mandatory kag preventive order nga gina-issue sang korte agod temporaryong suspenderon ang isa ka incumbent public officer sa iya katungdanan samtang nagapadayon ang kaso kriminal sini. Base sa order sang Sandigan na Bayan, suspenderon sang kongresista sa sulod sang ang kongresista sa sulod sang 90 kaadlaw. Nibaluhan nga may ginapangatubang duwa ka counts sang kaso nga graft si Ang bangod sa ginapasuni conflict of interest sa government projects sini.
1: Oh, depende sa dire ni Congressman Jojo ang nakadivest sa Radyo Man Binroy, no? Sa iya sini nga mga gina-involbaran man nga mga negosyo before siya nga nagsulod bilang party list representative sa nga Oswaga Ilonggo. Ang kuan nga ni ang preventive suspension nga ni sa nga Sandigan Bayan, mandatory gid man ini
2: pending investigation,
1: mandatory gid man ini sa Section 13 sa nga RA 3019. Resulta sin eh, kung suspended ka, wala ikaw sa nga salaries and allowances during sa period kung sarin, ikaw ang suspended.
2: Amo na yung
1: sabahin niya, 90 days, but silingon, 3 bulan.
2: Amo na yung sa mga senators natin, bloody black, kundi may mga kaso sila, may mga plunder cases sila, automatic na, ginasuspend na sila sa Sandigan. Ben, di ba mo na yung nangin argumento pagani, nga paano ka maka-function as senator judge kung suspended ikaw nga sa senador kag hindi ka maka-function temporarily bilang senador because nga may ara ka sang suspension, ipapanaugan ka sang suspension, ti sila ni automatic may ara na sang suspension personally kay Congressman na Joang. Kay ang allegation ni the time may ara siya sang iya siniyang hindi man nga ni kilala gid ang iyang construction company ni. Ang kilala tiya nga ti connected siya sa International Builders Corporation, no? Ginapanagian sang ila sini nga pamilya. Pero may aragal iya sang isa pagid ka construction company nga ginapanagiyahan si Congressman na Joang kag ginapahayag nga ti sa iya nga bahin nagdivest siya kuno, pero ti sa investigation nagagwa nga wala kagati ara na siya nagapungko si tinga congressman na siya kag sige pangontrata sang iya sini nga construction company.
1: So standby sini ha sa iban pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, Radyo Man Binroy, si Associate Justice Jose Maydas Marquez amo iya ang mga pungko temporaryo bilang officer in charge bilang Chief Justice sa Korte Suprema. Kay ang aton siring
2: na-retire na
1: Chief Justice si Chief Justice Alexander Rismundo ang mag-retire sa palabuton ng November 6. Bilang temporaryo nga magapungko bilang officer in charge sa Korte Suprema amo iya si Associate Justice o si Maydas Marquez. Si Maydas Marquez, di ba, nakaagi ni sa court administrator.
2: Yeah, naka-court administrator.
1: Sa Korte Suprema. So, bantayan ta ni ang aton man nga Supreme Court kay ang Judicial Bar Council ang mag-submit ini sa listahan sa presidente kag bantayan kung sinong pagpilion sa presidente bilang masunod nga Chief Justice.
2: Oh.
1: Si Senior Associate Justice Lunin, kuno siya subong ang Senior Associate Justice, meaning siya ang second in command sa Chief Justice. Sa seniority, siya ang pinaka-senior subong sa Korte Suprema. May mga time nga ang Senior Associate Justice ginabypass ang presidente. Actually, isang time ni Kwanyo, ni former Chief Justice Panganiban, so, nabypass ganin ni siya mo. Nabypass niya. Saan gin-appoint siyang una si Kwanbla, si Corona, bilang na Chief Justice.
2: Once
1: or twice lang ang Senior Associate Justice nabypass bilang masunod ng Supreme Court Chief Justice.
2: Kaya, ang ginkuhan ito lang, isa pagid ka sino ganitong si nalipat ako galing nga. Pero ti damo sa mga cases nga amo sini kay ti ang at the end of the day ang ga decide abi man Radyo Manir ka presidente mo. Di wala ka sa may mo. That's why nga ti balantayan gani ini kay hambalila ang nagakumpas ni Santanan bisan patuod nga ti we presume nga ang Supreme Court mangin independent ini. Pero once nga ti ang presidente nga nag-appoint sa imo ti siyempre siyang sitting president may mga consideration gina na iya, no? Kung siya ang nag-appoint sa imo bilang chief justice kay ti ang baltagan ni tawo mo lang kita pero ti hopefully nga kung sino man ma-appoint ni Presidenta Marcos mangin independent kinamo sang kanya daan asa sini nga chimpo, tama ni kay crucial kung sino ang magapungko dira bag-o nga bag-o nga chief justice kay kanamo sa nga mga problema nga igadulong sa kagdesisyonan sa aton sini nga Korte Suprema no kag tama pa ini nga ka importante para sa aton sini nga nasyon labi na gid ini nga impeachment proceedings nga nagapadayon damo sa nga posible nga idulong dira sa Korte Suprema para nga ila desisyonan. So hopefully nga ti mangin independent ang aton judiciary kag amo man gina presyon ta nga independent ang aton sini nga judiciary.
1: Standby sini ha sa dugang pang mga update sini para sini yung balanta kung sino gid ang i-appoint sang presidente ng masunod nga chief justice sang Korte Suprema. Standby matse kita sa mga observations sang aton sini nga patrol sa tang aton nga palibot subong iya nga Miyerkules ta sang kaagahon. By the way sa first 2 days sang trading Rajuman Benroy sa world market sa petroleum product may kwani may decrease mga 7 to 8 pesos. So tani ma-sustain lang ini until Saturday Rajuman Benroy para sa masunod nga semana maka-expectar kita sang rollback sa presyo sang petroleum products. Kaya muna kinabantayan ta subong ang trading sa world market. Kaya nag-umpisang trading Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pag-abot sang Sabado, bilog na Domingo na, ginakompute ina ang average, kag mahimo amo ina ang mahimo i-increase or i-decrease sang presyo sang petroleum products diri sa aton sa iya nga pungsod. Kay kahapon nga daw, isa sa pinakadako ng increase ang na-record na naman Rajuman Benroy sa sunod sang bila mga tatlo ka
2: namitan ni kung makalabot man pulo no kay kung mga 7 may deficit petang piso kay 8 piso sobra ang isa ka mo
1: 82 mo
2: oo dapat tani mga kwan mga 9 bisa 9 pesos na lang ha, para nga kung pilangin increase
1: lang ni second day nga pag-monitor sang trading sa world market subong adlaw bantayan naman eh kag boss nga Huwebes bantayan eh kay more or less sa ika-3 ika-4 nga adlaw na mamanantara na ang trend niya no or ang average ko na pila ang mahimo nga i-rollback sa presyo sang langis sa masunod iyang
2: pero
1: semana dapat nga ma-rollback gid
2: ang ambasang DOA secretary nga ti hasta gid sa katapusan sang tuig ini posible nga ti hindi pa ma-stabilize ang presyo sang gatong. Subot ang balod within sa amo ni guro nga presyo Japan eh wait ta kabalo kay ti nagabag-o man amo nagavary man every week nagabag-o na pero ti kun hindi mahulog sa ginexpektar naton nga presyo ay Mario Joseph below gini nga tuig gali nga antos ang aton hasta pa sa Disyembre nga antos ang aton napakayo na lang naton gani bisan dira na lang tani sa stinta okay naman lang tamo no hindi lang maglapaw 80 kagasta 90 hasta 100 pesos galing kay daw ginakibang kita sini kay ang hambal sang aton sini nga mga otoridad ilabi na gid sang DOA nga padayon ini nga maga
1: kay nagligad nga daw ang hambal sa Department of Energy nga ang pagsaka sang presyo sang gatong may experience yan tapa asa sa bulan sang Oktubre. Di ako muna nga pronouncement base asta pa bulan sa Oktubre ang pagsaka sa presyo sang gatong 102, 103 na kita subong ti kung magasta pagin Oktubre ni pira ni ang mga presyo kadalitro sang petroleum product sa Radyo Bandito. Kaya muna gani, magluwas sa pronouncement ni sang Department of Energy, ginamonitor ang trading sa world market kung nagapataas or naga panubo. Pwede nila kita nagabase sang mahimo i-increase man or i-rollback sa presyo sang petroleum products sa masunod iya nga simana. Standby, check tayo mga observations sang patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Naka-standby na Radyoman Mon Kapalihan.
0: TYRI Radyoman Report.
1: Monski mayong aga.
4: Good morning, Radyoman Eric, Radyoman Pindroy. Kaya sa tuntiling mga tagpalamati sa palibot sang siyudad niya sang Iloilo. Subong man sa mga kabanwanan naton subong iyang adlaw sang Miyerkules. No? Manami ang aton sining chimpo subong iyang aga no sa paglibot-libot sa aton sining patrol diri sa may palibot sang siyudad iya no matawhay ang aton sining dala noon matinlo na aga pa nagpangimpyo ang aton sining iyang mga street sweepers, no? O porsyon sang syudad naton na masako-sako na garon di ang mga merkado publiko particularly, no? Iloilo Central Market kagang Iloilo Terminal Market naton ang oras, no, sang pagpaninda sa aton sini nga mga kauturan, no? Hakwat subong ang magtimbang nga plastic sa ila sini nga kamot, no? Wala kag tuo, Rajuman Eric Jan, Rajuman Binroy, sa subong iyang kaagahon, no? Marinong ang aton sini nga palibot kon sa peace and order situation sa aton sini nga mga kapulisan nga nagamando man, no, sa palibot nga nagabantay padayon nga nagamonitor sang pilaya ka mga insidente, no? So dili madugay ang kompletuhon taning aton sini nga nakuha nga mga presyo iya, no, diri sa may Iloilo Terminal Market. Ang presyuanay naman iya sang karnisang baboy, kalakip na ang mga utanon karon, no? Subong iya na gaagahon dinagang pakyapon sa 223, no, ang presyuanay 250 maskara sang baboy, no, sang maskara karne, ang pork belly, no, disay gapo, no, 350 ang atan sini nga pork chop 320 at isang baboy 200, no, at isang baka 150 kang unod sa baboy 320 Rajuman Eric Rajuman Binroy. Amo ning pila ka mga presyonay naton karon, no, kagsta aton sini iyang mga balita kag informasyon subong iyang kagahon, kon subong iyang nga mga hitabo, no, napakamuyo naton nga manginatalon sa ila, pero may mga insidente kahapon, no, ka subong sining isa na naman iya ka biktima sang pagpanglabo dira iya sa may banwas sang Igbaras, matapos ining banghod ang gin labo niya ang iya sining magulang, nakaangkon sa pilas sa likod kag sa ulo ining biktima sang barangay Tano, tatapos nga ginabo, no, sa gamit ang binangon sang iya sining banghod sa may sitio Bagtik barangay Indaluyon Igbaras, bao dito gidapit kilalata, no, lasays sang kagabi o lasays sang gabi sa September 21 sa dinining biktima ginanago na mangsakay alias Tuno 50 anyos. Sabtayan ni suspect naman si alias Rick, 36 anyos, kay sa kamanguma. Ang duwa ang lunsay residente sa nasambit iya nga barangay sa din sunok sa aton siling mga pulis, no, kay Police Captain Francis Duni Lumahan, ang hepe subong sa Igbaras Municipal Police Station, nagluntad ining insidente matapos nga nag-inom ining mag-utod, no, kag pagkatapos silang ubras sa labdan, no, nagpang-tracer, apayag pa sang hepe sang pulis nga darasang kuglugbon sila sila malang mag-utod, nagbaisay tob-tob nga naglumtad ang komosyon hasta nga naglabot na, no, sa paghunos ang binangon naging labo ining biktima sang suspect, no, gidala pa sa ospital ining biktima kag voluntaryo naman nga nagsungka, nagrespondi, no, sa kapulisan ang aton sini nga nagsungka ining suspect sa nagrespondi nga kapulisan sa banwa yas sang Igbaras. Subong ginaulat-ulat pa kon bala mapasaka sang kaso ang magulang sa iya sini nga mangod. Sa piyag kabahin may yara man sa gyapon sang drive-by bus corporation nga ginapatigayon ang aton sini nga mga police, particularly dito sa may balasan Iloilo, masumbra naman sa 2 ka milyon ka pesos nga balor ang natigayon yang nga makuha, no, or ma-recover sa aton sing police sa 45 anyos nga ginakapig nga bodigero, no, sang illegal nga droga, gitatigayon nga barangay bypass operation sa barangay Parian balasan Iloilo kahapon iningingad daw kahapon sa hapon ang subject diri ginanago lang kay alias Dudoy kag presidente sa Purok 1 Barangay Malbog, Estancia, Iloilo. Ang nasambit niyang operasyon, ginpatigayon sa Barasan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang jefe no, sa Barasan Municipal Police Station. Kagasunong kay Alabado na nakuha nila sa subject ang kabugusan, 340 gramos sa kabugaton sa illegal na droga na may standard drug price na 2.3 million pesos ang isininga market value. Suno kay Alabado, nag-serving bodigero ining subject sa ila sininga drug bypass operation kag ginabagsak sini ang isininga mga supply sa mga parokyano dira sa may Quinto distrito kalakip na sa mga banwa sang Batad, Carles Estancia, Carles kag Estancia no. Kag ayag pa sang hepe nga dako nga epekto ini kun dako may dako nga epekto nga pagkadako sang subject bagod man mapahaganhagan ini pagbaligaan ay sang droga sa may area iya sang Quinto distrito particularly na sa ring tatlo ka banwa nga iya sini nga gina-operate Rajuman Benroy, Rajuman Eric Jan. Amo na yung madulo naton nga mga information at the same time sitwasyon sa naton sini nga paribot subong iya nga Miyerkules sang kaagahon. Opo, direk kay Rajuman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Aramen El Ilo, Rajuman Monialis Kapalian, Tatak Aramen.
0: Tatak RMN.
1: Salamat kay Rajuman Mon Kapalian. By the way, Rajuman Benroy, kahapon, ginabantayan ang pag-apirma sang presidente sa enrolled bill. May kang tanan sa postponement sang barangay NSK elections subong iyang tuig. Upod dira ang extension sang term of office sang mga barangay officials kag suman mga SK officials.

0: kwan dayon, ano gani panawag ni, applicable dayon
1: ang laye.
0: Kaya may mga ipublish mo pa na
1: may
0: publication pa. Oh. So karon ang ginalang tao subong kay ang schedule sang barangay niske election malapit nga malapit na gid. Amo nang hambal sang pila ka mga nag-observe dire nga dapat by September 25 dapat papirmahan na ini sang presidente. E tandaan mo ang schedule sang filing of certificate of candidacy kun COC sa September 28 na to October to October 5, 2026 meaning sa masunod na nga next Monday na.
1: Next Monday na gid.
0: O, ano kita subong gani?
1: 23 na kita.
0: 23 na kita, no? Next Monday na. Oh. Ang start sang filing sang certificate of candidacy.
1: Basi kung subong pirmahan sang presidente.
0: Eh, bantayan ta. 23 kita subong, di ba? Dapat bantayan ta.
1: 23-24.
0: Halin sang aling kahapon, 22, 23, 24, 25 dapat mapirmahan na ini sang presidente kay murag ni ambal ta may publication pa ni.
1: Oh. Ti kun indi karon pagpirmahan kundi wala kita sa wala kita sang laye. Ambal
0: man nga gusto man sang para sa Malacañang nga pirmahan ini sa last day para wala na sang chimpo ang day Attorney Romulo Macalintal
1: nga
0: mag-contest sini sa Korte Suprema. Oh, amo man ang gina bantayan sang iban radyo man na binuwi.
1: Huwag ka man sa ni-contesto kung wala sang course of action.
0: Oo, wala pa.
1: Oo, kay karon ginpirmahan mo na himo na nga lagi. Kundi may rason ka
0: pero, na i-contest. Pero, according sa House of Representatives, ang enrolled bill nga ini, ara na ni sa Office of the President.
1: Ako nagapati nga sa Wibis. Ano sa Wibis.
0: Pirmahan na lang ni.
1: Sa Wibis, pirmahan ni kung hindi karon. So Wibis.
0: Or bus.
1: Kung hindi Wibis, karon ni.
0: Or hindi gali, Biyernes. O, di kay, kay Lunes na,
1: damo,
0: ano, filing, kung madiripso pa, damo, gali. Sa filing sa certificate of candidacy ni.
1: So, damo, abig ka pinamangkot, bisan din lang, ano, na yun?
0: Di gali, kay as long, amunay na,
1: basta wala na yun,
0: as long na wala pa mapirmahan sa presidente, kay wala pa hindi ma-implementar, meaning, ang focus is na yun ang eleksyon.
1: Oo. Oh, kung hindi atani kalyado ang majority, mambal ka kati. No. Kaya hindi kaya kalabot na iya sa hindi kaya wag kaya sa propose nga bill guro eh. Di laban-laban na yun. Ginigalig kaya ti majority isang Congress kag sang Senate. Sila man yung nag-iyong sinintanan.
0: Kaya kaya laban-laban na doon nag-ubol nga nag-ubol bla. Mga strategy man ini nakakuha na nakaplastar
1: na ang, na kun sanon nila pirmahan
0: sa napamo na nila ban pirmahan ini sa 25 or sa Biyernes kadlaw or basically sa 28 adlaw gid sang filing sang certificate of candidacy.
1: Masabad-sabad man ni daan kay ti nagligad tuging contest ni Attorney Macalintal ya nagdaon nagprosper gan kay ti after na to iya sang election na binaga-nagwan
0: si Attorney Romulo Macalintal nagsulat na naman ini siya sa Commission on Elections sa Office of the President balya nga unconstitutional kon apirmahan ini sang presidente. Di ko ni-contest pa nila sa Supreme Court, galing tiway na chimpo.
1: Dapat ganyan ang bali, Senator Jesus Cunero, sila niya ang bill, ang amo niya din file, hindi man niya primarily para sa suspension, kundi postponement ni, ng extension, fixing sang terms, sa nga, ito nga ba, secondary na lang niya postponement.
0: Amo na ang kambal niya kay, may kwan man sila, may,
1: parang hindi ka man matechnical na, kay karoon kong postponement na, ti may jurisprudence na nga daan kita, kasi kung malangnan sila kay Macalintay, kay election lawyer nga daan eh.
0: Oo, sakto na, ang kambal nila niya, extension of term of office niya, hindi niya postponement of election na,
1: kaya
0: amo sila nga primary sining ginaduso bilang mangin isa iya ka layi. Sa sundon tabi ang schedule sa September 28
1: Lunes
0: to
1: na
0: October
1: eh, no?
0: 5 no ang filing sang COC tapos ang campaign period October 22 hasta October 31 November 2 ya ang kwanta mo ang election day na
1: ton.
0: Lapit-lapit na lang gintani oh. So bantayan tayo ni monitoron nyo da sa mga plano magdagan
1: sa
0: kapitan mga kagawad mga iskay da monitoron nyo until Friday or the most until Monday kung mapirmahan ini sa presidente
1: sa
0: hindi naman silent lang diri ang presidente kaya kamalong ka lang alang nas chimpo pirmahan niya gini
1: pirmahan niya gina laban-laban ma kuno ma postpone eh. Kaya mo na sa mga gusto mag-opensiba da, itagob yo anang inyo.

0: na di ba na. Madug. May 28 pa ni guro.
1: Gabi mga pahawat-hawat nila yan. Gan. Gani kay kwan ini, mga strategy ini especially sa kwan bala sa time, no? Para nga mo nang iway sang may mga contest na sini sa Korte Suprema. Standby pag balita dugay-dugay, duga pagin nga mga balita. Gabayan durong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee. Kay experience yan ta mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy, kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation, kag nag-alleviate man sa problema ta sa digestion. Inang isa lang hindi kitabla matunawan, nagabutod aton chan, imnin nyo na

0: Polycotter, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mabait, Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
5: Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3
8: ngamay Physio,
1: ang Physio
8: ngamay D3.
1: D3 Bio. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
5: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: May problem sa una sa kurason ko, no?
7: Oo, sir. May rheumatic heart sa may distinction. Vitamin D3 sa isa kadlaw. Kadwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga ditong. Ako, ganyang patasalamat
8: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
10: Nga amo ang kaspan.
9: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Cellphone Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan ko.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusan.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ECS.
22: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Huma naging kamalipaton, nitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio! Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
24: Yung may D3!
23: Matatas, mga butika!
25: GTX 500!
26: Si Erin Grace, paglumutan.
27: Ako may sakit nga diabetes.
28: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
28: Wow!
26: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Inamigit ini sa akin nga lawas.
23: GTX 500
29: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
30: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
29: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
31: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
29: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
32: Alas 5:01 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
29: Radyo Man Eric John Pamplona.
32: Eric John Pamplona.
29: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
32: Benroy Bernal.
29: Back to back sa unang radyo, unang balita.
32: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang iningabahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes, mao dinhi ang nagapanubo sa imong blood sugar, nagatinlo sa imong dugo kag nagapabakod sa imong mga ugat. Sa DTX sa 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imong tiil, pagkaguba sa imong kidney kag paghubag sa imong atay. Kay sa DTX sa 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX sa 500 na kamo. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, kag ginapamakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Babakal nyo ini sa mga butika kag siyempre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, research kag policy issues, may kang tanan sa regional development, gintarakay sa Visayas sa Policy Research Forum. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
29: DYRI Radyuman Report.
33: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
34: Nagsentro sa pagtalakay sa research kag policy issue sa regional development ang ginhiwat na Visayas Policy Research Forum sang Setyembre 22. Ang aktibidad ang kabahin sang Development Policy Research Month o kon DPRM naging tambungan sang policy makers, researchers, development partners kag mga stakeholders. Sa ginhiwat nga plenary session, ginpakita sa mga author ang apat ka paper presentation sa ginpatigayon nga research sa data gaps and decentralized realities, structural bottlenecks and uneven spaces, financing in SDG in Western Visayas kag ang impact evaluation study of Yolanda. Ginpangunahan ang aktibidad sa Department of Economy, Planning and Development o kung DepDev Region 6 kaupod sa Socio-Economic Research Portal of the Philippine Institute for Development Studies, University of the Philippines Visayas, kagang UP Center for Integrative and Development Studies. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Mon, Yales, Kapalian, Tatak, RMN.
33: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
0: Tatak, RMN.
32: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado, makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa sesyon may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga butika, subuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
1: TTX 500, mataas malang presyon sa ngi madugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sa dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ng kidneys, kagbadamo nga komplikasyon, kaangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag-DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 na may tarantin, alin sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sa DTX 500 kanadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sa hypersidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pangaiban. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kahit parisan mo sang may tisi, dugay ka na bala nagantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may tisi. Ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtapna, sang tanan niya mga skin diseases, kag mga allergies. Gani mag-may tisi, kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang balita naman sa PNP, duha ka suspect nga naglutang patay sa magkagugma sa banwa sa Nganiway, ginpayag mag-best friend. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
0: DYRI Radyo Man Report.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Ginapahayag nga mag-best friend ang duha ka suspect nga naglutang patay sa magkahagugma nga mag-business partner sa Barangay Tambal Haniway sa Tinalikdan nga adlaw. Ini ang gikumpirmar ni Police Captain Randy Lambungan, hepe sang Haniway Municipal Police Station. Ang mga biktima amo sa ni June Ray Capenya, driver, residente sa Barangay Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur, kag Aileen Adelante, negosyante kag residente sa Barangay Tambal sa Amunga Banwa. Sunod kay Lambungan nga ang isa sa mga suspect amo si alias Roldan, anay kahagugma ni Aileen nga empleyado sang Eleco kag residente naman sang Barangay Subog Maasin. Pahayag pa ni Lambungan nga madamo sa nakatimbre sa ila may kaangtanan sa identity sang upod ni Roldan sa pagpanglutang kag ginapahayag nga iya ini best friend. Sa karon ginaprepara na ang kaso nga double murder batok sa duha ka suspect samtang nagapadayon ng hot pursuit operation agud madakpan ang mga iniya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand in the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
0: Tatak RMN.
1: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing. Kay Mrs. nagabato ini sa pulaw nang gapapagsikman kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng, maca kag goat weed. Safe ini sa kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara gani maginom sa may gamang duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka naginom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
32: Well, good morning gid sa Team Mega Man, Mega Man Society kag ikog tawo wow. Society
3: amo na gid sila. Oh, mga grouping.
32: Ari ang inyo nga team song.

0: Teraka kita Jason.
1: Oh, betul Jason.
0: Oh, ano son?
1: Ano son? Ano son?
2: Alright,
1: nice one.
0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero siyempre kung may nakakapsula kita, may harap man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki na kapatindog sa inyo nga mga ikogtawo nga nagahatag sang dugang nga resistensya. Kasi si pinagamlig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman nini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kasi siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ipampatindog lang niya sa ikong tawo. Nakatagman idugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon o pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagpumakal nyo sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras dere sa aton nga pagpangaragan. Ang pinabahin doon man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Agud pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagisa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita raman nagikan sa Iloilo City Hall. Medicos Medical Center nalindugan nga nahimo ang ilang katungdanan sa pagtatap sang rider nga naaksidente malapit sa ila emergency room. Kasama mo sa balita radyoman Joel Franco.
3: City Hall Reports.
4: Ang ini nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang imo resistensya. Nagpataas ang imo energy. Nagamaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nag-alleviate sang imo digestion problems, may kapanubuo sa pagbuton sa imutsyan, nag-detoxify sa imulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Nadidugan ang Medicos Medical Center nga nahimo nila ang ilang katungdanan sa pagtatap sa rider nga aksidente malapit sa emergency room. Inikot basihan ang inbasa ng incident report sa tiglawas ang hospital sa investigation in aid of legislation nga gin-conduct sa Committees on Health kag Public Safety. So sa tiglawas ang hospital ng batian mismo sa LaGuardia, ang legabong sa aksidente mga last 3:45 sa kagahon sa 2 Agosto 27, 2026. Matapos masecure ang lugar, ang tawag ini sa Mandaria Police Station, Iloilo City Emergency Response kag Emergency Room Complex sa hospital agud ipabalo ang aksidente kung sa din last 3:45 sa nabaron sa hospital ang tawag sang ilagwardya. Last 4:08 sa aga sa nagabot ang patrol sa Mandaria Police Station kag isundan sang ICER. Matapos madala sa emergency room sang ICER, gilay naman gidapatan sa nakaigo nga medical attention ni deputa. Matapos madala sa emergency room sang ICER, gilay naman gidapatan sa nakaigo nga medical attention kapag bulong ang pasyente. Last 10:20 na sa akin transfer sa Western Visayas Medical Center ang pasyente. Matapos makadesisyon ng pamilya, last 6 imidya na sa kagahon. Paniduga ni Dr. Marcelo Haen, Presidente, Hospital Director kag Chief Operating Officer o CEO sa Medicos Medical Center, hindi matuod ang report kaya wala nila gintatap ang pasyente. Hindi mo sa hospital ang patag bilang depensa sa ilang mga negatibo ang komento ng baton-batok sa ila. Sa among hearing, nagtambong man ang tiglawas sa Sangda Medical City, Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, Iloilo St. Paul's Hospital, Kuala Med Hospital kag Department of Health. Bilang reaksyon, ginsiling naman ni Councilor Cedric Cabaluna nga nakulangan siya sa pahayag sang management sang Medicos Medical Center. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
0: Kaya man Benroy sa ilagin patawag ni nga ano ni committee ano gani ni? Committee hearing ni no, hearing.
1: Oh, or consultation.
0: Or consultation or investigation.
1: Investigation eh.
0: Oh, daw basta may mga clarification sa
1: committee clarification.
0: Grabe ko nung binaisay sa mga katapos ang City Hall Press Corps kahapon kag sang representative sang medical center certain Dr. Hain ata ang ilang representative Dr. Rajman Bedroy hospital director kay gina-insister nila nga sala ang report sang media. Oh, pero karon, kuan ta na karon, balikan ta na karon diri sa ato nga pagpangaragan. Kay siyempre, amang katapos ang City Hall Press Corps, narindugan man sila iya Radyo Man Benroy sa ina tagsa ka mga balita.
1: May video man ah. Oh. Klaro man to sa video nga wala yo gin tatap nga daan.
0: Bisan sa kuan, bisan
1: sa naghambal man ang ICER nga siling sang ICER. Ang protocol wala may naghambal nga kami gidya makadto to. Tingin na yang ginahambal to ginamin nila. Nga tinawagan nila ICER kag ICER to nagkadto oh. Nagkuha iya. Ang ginamin naton diyan prior sa to yang
0: sa narration sang ilang sabat dito kahapon Radyo Man Benroy.
1: Ano kay
0: atag ba to ginambal nila nga nagtawag pa sila ICER.
1: Amo gani.
0: May time kwan pa may time stamp pa gani. Kung ano oras nakabot ang Mandurria Police Station?
1: Oo.
0: Nagsunod ang ICER. Amo to pagdala sila emergency
1: three.
0: Room.
1: Oo.
0: Kagamo to yang pagtatap pa lang nila.
1: Amo to ginamin nila.
0: Oo.
1: 355 natabo. 408 nag-abot ang police kay gintawagan nila kagang ICER. Pila ka minutos na nakaligad. Sa naga-video tong OFW nga pangayo tabang to sa inyo. Tani dito kamo yang nag-responder. Amo na yang ginamin amon, hindi yang partiya sa pagtawag yung ka ICER. Kaya nga ICER nagambal nga sila bisan wala kami. Wala man niya protocol nga kami gina makuha da. Tay tanan nga mga competent nga nga tawo kag medical kung sino man dira. Pwede makabulig sa pasyente. Diraya mo na gina-question namon. Wala kay kinsindi ng direktor ka.
0: Karon na, balikan
1: talaga. Ulat ka, karon kay pathag namon mo.
0: Ang hininga ba yung sa inyo sa new and improved non sa Super Plus? Mas gin pa epektibo kaga mas gin pa baskog.
3: Nons Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy. Kag nagahatag, resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
6: Call center agent ako sir, kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sa NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintingob ini nga Mangustin, Kuya Banong kag Malunggay para sa masabas kog resistensya, duga nga iniriya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant suporta para sa mabas kog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sa nga Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian nan sa Super Plus. The anti-cancer a food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag mag-NANS Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. My name tree extract nga pareyong performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang NANS Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. NANS Liniment Oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang NANS Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, Provincial Government ginapangunahan ang groundbreaking ceremony sang Purok Resilience Program sa may Banwa sang Oton. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
3: Capital Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
8: Ginpangunahan mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang groundbreaking ceremony sa Purok Resilience Program sa Barangay Butong Uton kahapon September 22. Ini nga programa sa probinsya nagatuyo nga matibong ang resilient kag sustainable nga pabahay para sa mga pumuluyo nga nahamtang sa bigbi sa Batiano River. Sakop sa programa ang 2.3 hectare nga duta na ginapanagian sa local government units sa Uton para sa 32 ka mga pamilya nga benepisyaryo nga nagalin sa mga barangay San Antonio, Poblacion North, kag Tagbac Sur. May project cost ini nga 40 million pesos. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo Radyo Manfia Panes Otero Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbac Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
9: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa ato mga higko, ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon, kag bilog, gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kaya siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na Capsule. Ang potassium, isa ka importante nga mineral nga ginakinanglan sa nga lawas para sa maayo nga pagtrabaho sa aton nga korason, kidney kag nasubuman atay kag tul-an. Ngani indi ini pag-ibaliwala. Dapat inihatagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagakadula nga potassium sa nga lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya. Iniman ang nagahatag kapag-on sa aton nga atay, kidney, korason, kagabaga para nga makatrabaho sa nga maayo. Kung ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatyag ka sa nga kapagsik, hindi ka malasig kapuyon, alerto imo memorya, kag mapag-on ang imo nga mga tulaan. Tungod ini, may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para nga malikaw ka sa posible nga balatian. Dr. Pinoy aprobado sang FDA. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Barotac Aveo, dira sa Edis Pharmacy, Jim's Pharmacy, Eltab Pharmacy, Jubi Pharmacy, Ved Pharmacy, kag Mides Pharmacy. Sumuman sa Faith Pharmacy. Kag sa mga butika man sa kabanwahanan nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: RMN News Panahon.
0: Sekta pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga sa tanan nga tagpalamati sang RMN. Yari pinakauling alakat sang panahon karon nga adlaw, September 26, 2026. Track sa tropical depression nag-apekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ining tropical depression alas 6 kinasang aga uli ni si Pratan yara sa 1,920 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind na sa 55 km per hour and gustiness naman na sa 70 km per hour. Ang movement niya sa karon na sa northward at 25 km per hour. Dari naman sa atong sa may western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, karon nga daw, padahin kita mga eksperyensya sa angkot kaysa magalumang tubdo, magalumang nga kalangitan o kung generally, fair weather kita. Magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulat, pagpailat, panagob, ilabi na pagkabot sa hapon o gabi dala sa localized thunderstorms. May inatubdo makasarangan ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan, pamina nakatungdan, magadala sa makana itubdo makasarangan ng pagbalot sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 25-32 sa degrees centigrado. At law magabotlak alas 5.39 karon niya aga, magatunod alas 5.45 karon sa hapon. Kaya pa rin pinakuling alakas sa panahon, hindi ka nari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
9: RMN News Panahon.
0: Maramugin nga salamat Charlie Dipra, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa Batangas ang kinampang Alex Yala at tubangon si Tatiana Prosoruva sa Singapore Tennis Open Round of 16. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
9: RMN News Sports.
11: Ang balita sa sports ang inadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus maskin pa ipikibo kag maskin pa basko gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mapaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa tapoy kag palangluya sang lawas. Ato bangon ni Alexandra Alexiala si Tatiana Prozoruva sang Russia sa Singapore Open Round of 16. Nakakuha sa first round by si Yala matapos gin-award sa iya ang number 3 seed sa WTA 500 tournament. Ang 22 anyos ka si Prozoruva ang ranked number 180 sang WTA ang nakakuha sang tsansa na matubang ang world number 18 nga si Yala matapos ginduto si Sofia Kustulas sang Belgium sa round of 32. Ang magapanguna sa tungaan ni Yala kag Prozoruva ang magatubang sa magadaog sa hampang ng Daisin Chu Wang sang China kag Joanna Garland sang Chinese Taipei. Mangin katapusan na nga WTA event Yala ang Singapore Open na antes ang pagpasakop sa Asian Games, nagalaong siya na makakuha sang iya pinakauna nga gold medal matapos makabursa sang bronze medal sang nagligan nga edisyon. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang non-super plus the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa pilog nga isla sa Panaika, probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. No Consumo Navarrete Tatak RMN
9: Tatak RMN.
0: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghapla sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka siyempre madugo na, buboy diretso sang non-liniment oil sa pilas gid. Kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa may mga cases na sa nga dengue sa inyong mga lugar, hindi nyo paghulata nga makagat ka mo sang lamok. Tandaan nyo, kung wala kagat lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga nimtri, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit ni natugan diliwat para hindi ka mo pagkanton kalamok, magwa sa balay, panghaplas gid nans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag mayong aga sa aton nga mga manguguma, exciting gid ini kay Iloilo nyo agri kag kubutan. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay gani sila nagapatigayon sang raffle promo ang kubutan kagapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. San sa mo na ni nga magdaog sa mga brand new kadikalidad nga kubuta products. Ang imuon mo magbakal ka sang genuine spare parts kag kubuta equipment para makakuha ka sang raffle coupon. And ang raffle coupon sulatan mo ina sa pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog man sa ila sining mga drop boxes. Sa every 2000 mo nga ginbakal may isa na ka raffle coupon, pero kung madamo binaklan mo syempre damo mo nang raffle coupon. Ako man san sa mga magnaog, nagaulat na sa inyo ang premyo. Ang grand prize isa ka brand new traktura, ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize special power tiller, kag madamo pa sang iban nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa aton nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala ano ang matabo sa investigasyon kung mapatay ang posible nga resource person. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
12: Hello, attorney.
13: Nagabat siyang kabalas sang imo kaso-kasuan nga puwerte kasakit nga nagangut-ngut nga nagabag-uranay na bangod nga anang gasuporta nga mga cartilage ligaments sa synovial membrane, tendons kag synovial fluid wala na sa normal nga porma sini. Gani samtang temprano pa para nga indi kita makabat siyang sang puwerte kasakit sa aton mga joints, aton ini pag-aamligan sa pagtumara sang Dr. Pinoy's Qualene Capsule. Manggaranon ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig para sa nagahubag kag palanakit kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton tul-an o kon joints bangod ini nagaserbe nga pampadanlog sa mga joints kag muscles agud nga magagihos ang maayo kay nagabulig man ini pahagan-hagan sa sakit. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, your partner in health. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kun balaano ang matabo sa investigasyon kun mapatay ang posible nga resource person. Attorney.
14: Well, the investigation will still continue, no? Ang whatever testimonies under oath nga ginhatag niya, whatever documents nga gin-submit niya, authenticated and validated, will continue to be on record. Ang effect lang siya na is, syempre, she will no longer be there to testify on other matters which were not yet included sa iyang mga previous nga testimony. Pero in as far as her previous testimony is concerned, so long as under oath siya on record, those will still stand, no, as part of the records of that investigation.
13: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
1: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lulo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso, aran sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaidalom sa bainid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakupos ang singaw, ang nagapatubo sa ang buhok, may lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, maayuman nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Kag may virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa, may rosemary oil nga nagaparelax ug nagapamuhok sa tulog ginabuligan dula kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, palanyos nga may vitamin C. Makabakal ka sini sa sa mga butika available. No, sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance sa Activity Center, makabakal ka man dira kag syempre sa online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga Facebook live dira kag siyempre sa mga naga pamatis lang sa dila ka mga radio. Mayong aga na sa inyo tarantanan. Kawan Robert Marterestra sa may San Pedro Molo, Jasmine Galilea Fakultad, Heidi Deronio, kay Margie Cubillas, Lisel Kapada, Mel Gargaran, Virgo Ugab, no, sa kay Mambilin Gabo Carion, good morning gid. Kagawad Noel Coscoluila kag subuman sa kay sumuman sa kay Lorna Aranita Apusaga. Good morning man sa kay Jess Sapal, Romeo Asaria, kag sumuman, good morning sa kay Joff Moico. Kag sa kay good morning man sa kay Rosal Handa, kagawad kun sa kay Edgar Labarico Senior, Telepi 4 Alma Ahenga, sa kay Akimi Mihares, sa kay Irol Derikito, dira sa Barotaka Nuevo, sa kay Manin Jasnis, asawa si Melinda, dira sa may Akuyawan Pulo, Barotaka Nuevo. Good morning gid. Subuman sa kay Dante Analista, Lunito Banisio, kaga subuman, good morning sa kay Buyet Rote, kaga subuman sa kay Dante Inocencio, no? Subuman, good morning sa kay Bayok Candado Cabana, kag sa kay Jeffrey Hibionada, Arnel Saunoy, Saunoy Family, dire sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Subuman sa kay Judy Libuon, kag sa kay Stephen Faniga, good morning gid. Kag subuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan. Sa kay Sergio Ahino Estiva, good morning gid, dire sa Poghanan Lambunaw. Brad Pitt Madera Bistuer, dire sa Danao Haniway. Neon Von Perez sa Pamplona, dira sa may San Juan Crisostomo, Anilao. Sir Jake Cirudo, dira sa Balagon, Anilao. Good morning gid sa inyo. James Carpe, dira sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. Good morning gid, kag salamat sa pagpamating dira sa aton nga pagpangalagad. Jan Pirotso Sumagaysay sa Pirotso kag Sumagaysay Family sa Paho, Pututan. Kagawad Ernie Desa dira sa Balunos sa Anilao. Good morning kid. Salamat sa pag-upod nyo ha, diri sa aton nga palatuntunan.
1: Mayong aga man kay God Ayot Arbulon nyo, kay God Andy Saba, sa happy birthday ko no, kay Princess Neleth Kayanan, ang amigo tanga gwardiya man sa may mapa, thank you. Kag subong man kay Lito Binyas, kag mga listeners naton da sa may pakiruton, sa kay Nonoy Cambronero, Danny De La Cruz, Marika Amoruño, kag kay Nonoy Binyas. Good morning gid sa inyo da mga pare. Kay Brother Efren Shao, subong Brother Bong Cathedral, kag subong man kay Brother Federico Guzman da sa may Balabago, sa may distrito sa Ngaro, kay nung Plasing Escobio, kay nung Ben Tablati, nga nagapamati, good morning. Kay Sir Rick Guillos, Ma'am Tain sa Guillos, dira sa may Talusan, sa may Dumangas, kag Subugman, kay Pari Imok, dira sa may San Junicio, sa may Pangi, sa kay Pari Alex Caras, Team Megaman, dira sa may Ugaa, sa may Barotac Viejo sa Tulaos, kag kay Kagawad Naldo Bandulusaga, dira sa may Barangay Ugasan, sa may Barotac Viejo, Ma'am Jema, kag nung Julie Navarro, nga nagapamati man, kay Pari Jo Malyo, no, sa Ilonyo Agri, nagapamati, kay Pari Junjun dira, no. Good morning gid sa inyo, tanan.
0: Kay Bibi Ray na opinion, kay Romeo Hiter, sa kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, Analisa Palumo, kag sumuman sa kay G. Valle, Bong Sobretudo, Bernadette Cava, kag sumuman sa kay good morning Mandira, sa kay Richard Carigaba, sa kay sumuman sa kay Antonio Bernal Laguna, Rod Tibobos Hilogo, Alex Defensor Tagudinay, no, good morning gid dira sa inyo. Kagawad da Bunikala dira sa Leon, mayong aga. And simple sa tatoy is manukan ng seafood, sa kayo taro na nai konseng, good morning na. Toto Hector de Tamaritso, good morning man. Tapos is manukan ng seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subungman Airport sa Banwasang Kabatuan. Pagbalik na lugay-lugay, mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center sa atong nga mga ronda balita. Siyempre madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
16: Pagaling siya, magaling ka siya.
17: May high blood ka ba sa una?
16: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon yung tiyan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
15: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Ahoy! Kidney Care Time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
20: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw puyid sa screen.
21: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
15: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
20: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
21: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imumata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
24: Mabakal sa mga butika.
22: May DC.
24: Ang alkaline, nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag ng sakit.
2: Mighty Safe! Babaka sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Babaka sa mga butika.

0: ng chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
3: may free collagen,
2: ang guta tayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan nga igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot nga Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
6: Alas 5:46 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Eric John Pamplona.
7: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
8: Benroy Bernal.
7: Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Life extension vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation ka po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian ka magdako ang galastoson sa hospital gani. Magkanto sa Life Extension Clinics, namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon City, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa Ngaro, Poblasyon, sa may istansya, sa Mio Negra Street, sa Pasi, SMCT, Iloilo, Bangganama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street, sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
7: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Mga dalag ko nga mga balita subong nga aga. Sudat sang Iloilo, magabukas ang tatlo ka Mega Health Centers. Kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
10: City Hall Reports.
11: Target sa siyudad sa Iloilo nga makabukas ang tatlo ka mega health centers. Suno kay Mayor Isatre niya subong nga simana ang blessings ng Arevalo Mega Health Center. Samtang gina-upgrade man na Lapas Maternity Clinic ang isa pa ka mega health center sa Barrio Obrero. Ini nga pasilidad magaserbe nga primary health facilities sa siyudad. Pahing yung trend niya sa himikasan sa siyudad nga maabot na higayon na makaperform ini nga mga health facility sang simple nga operation. Katuyan man sini nga may malapit ng health facilities na makatuan ang mga pumluyo sa Tagsaka Distrito.
12: This week, ma-blessing na kita sa aton nga mega health center. Amoni ang ikatatlo na, no? We will be having 3 mega health centers or ginatawag na nato primary health care facility diri sa city. Ang Lapas Maternity ginasugudan na naman nato na for to be converted into a mega health facility. Ano ang maging mega health facility? Asta minor operations ginalantaw naton kung pwede na kita makaobra. Pero matamaton naton, no? At least subong may ara na gid facility ang mga taga Arevalo and ginapanamit pagid naton hindi lang sa Arevalo pero sa bilog nga siyudad.
11: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
9: Samtang dugang pa nga mga balita, duha ka mga lalaki arestado sa magkitoy nga drug bust operation sa 5th District sa nga Iloilo, masubra 5 ka milyon nga balor sa illegal drugs na kumpiskar. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
13: TYRI Radyo Man Report.
14: Dakop ang duha

0: Ang Aramin Iloilo kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, hepe sa Balasan Municipal Police Station, ginpayag sini na nakuha nila sa subject ang 314 trans na kabukaton sang droga na may 2.3 million pesos na market value. Pahayag pa ni Alabado na nagaserbing na budigero sang iligal na droga ang subject na ginabagsak sini sa supply sa iya mga parokyano sa Quinto Distrito, lakip na sa Banwa sang Batad, Carles, kag Istansya, Iloilo. Gindayaw naman ni Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan ang duha ka mandinalagon nga mga operasyon na kagintumod nga bunga ini sang maayong pag-ipon kag pag-validate sang impormasyon na kag ang padayon nga suporta sang komunidad agun matap na ang illegal nga droga sa subong lunsay na preso ang mga subject kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN. Wai
2: gidiya kwa no? Wai gidiya punaw ya ang kanamuon sang droga Radyo Man na Binroy. Adri sa aton sa syudad or sa provinsya man sang Iloilo.
3: Western Visayas gidi no? Bisan na diin lang nga Radyo Man na Eric no? May gani kay ara ang aton sini nga mga kapulisan nga wala balay nagakataka kag wala iya nagauntat sa paglaga sini sila kun wala ayhan kun nagtinamad ang pulis naton bo ano na lang ayan ang aton sini nga susyudad man
2: sa pagindi abi kuno sa grabe ni ang kwanbla ang baklanay sang droga ang pagtransport sang droga like for example may connect katos Manila tapos madakpan ka sa drug operation Radyo Man Binroy. Kung pilang madakop sa imo kag ma-recover sang pulis ginabalikan ina at kung sino mau Mario Septantisima kung ikaw man ang kwan sinan ikaw man ang drug financier or operator sige lang dakpan nyo lang kami kay ginakuan man to gina-replenish man sang supplier.
3: Grabe no
2: subot silingon. Kung nagduso ikaw sa illegal nga droga, marakpan ka sa operasyon, kung makuhaan ka droga, ginabalikan sa imong supplier.
3: Sa muna nga tani.
2: Sa muna nga maisog sila, isan pa may ma-recover ang pulis, kaya ginabalikan man sila.
3: Sa muna nga tani, mag-function gid sa mayong aton sininga pidiya dito sa puno gid, no? Eh, kabudlay, ayawan ka kung lumakta na ini.
2: Ang mga pulis na yung Radyo Man Binroy yung nag-operator, like for example, sa na Major Dadje de Liman eh, tapos ang diri sa city, niyang mga operatiba tali sa city, makuha lang ni sila, matigulit lang ni sila kapang operate, ambot lang kung maubos ng droga, kay ang problema, hindi man diri sa dalo mo,
3: isipon,
2: babaw.
3: Isipon mo sa 100%, amadakpa nila, bibutang tapagin, 50%, 50%, paano ini, kay hiluway sila iya, would you think, mauntat na? Hindi na maguntat.
2: Ako ay kapati nga makakuha 50% na polis na to, gano'n pa ka-massive na, gano'n sa mga 40%, malabaw gitpermi na ang nag-abot sa market, Radyo Man Binroy.
3: Saan mo na nga dito sa puno kaya dapat
2: dito sa puno
3: put doon kita dito iya sa puno
2: samtang si Batpagin ng mga balita kag mga informasyon kahapon nga daw gin patigayon Radyo Man Binroy ang investigation in aid of legislation kagin kandak sang committee on health kag public safety sang sangguniang panglungsod may kang tanan sining nag viral to nga video nga may naaksidente dira sa tubang sang medical center nga isa iya ka rider tapos sa video ang natabo nga wala gilayon ginbuligan sa mga ara sa ospital ang biktima despite nga sa tubang lang gindampi sa pader lang gin sa guwa sa ilang emergency room na disgrasya ang ining biktima ang natabo ang gilagin nimo gintawgan nila sang pulis. Nagsundanay kuno lang abot ang pulis, sumong man ang ICER sa aton siriya nga syudad. Ang irony ganit na Radyo Man Binroy, nga ang ICER nagresponder pero dira malang gyapon gindalaman sa medical center. Tapos ang nangin isyo nga wala na lang nila gin atender ginpagwaan to stretcher o anong sistema gintuangan anong sistema kay tanon sa ilang emergency room. Nga ang hulaton pang ICER before sila nga magtatap sa ila sini nga emergency room.
3: Ang oras nga na delay, di ba, ano to 3:55 tapos 4:08 na
2: ang kwang ko nung aksidente natabo 3:45 sang kagahon.
3: 3:45.

0: 45. Tapos ang ilang gwardiya nagtawag kuno sa pulis. Kagpatapos mga ano pa alas 4:08 nakabot ang patrol sa pulis. Kagpatapos nagasunod man ang ICER. Amo na ang ila to nga narrative kahapon. Kay ginbasa to ni
1: 345
0: Doktor Marcelo Hain ang ila sining Doktor Marcelo Hain ang president kaga hospital director kag chief operating officer sang Medicos Medical Center ang ila sining incident report ta Radyo Manna Bitroy kay sang tinglawas kahapon sang Medicos Medical Center. Actually hindi man isa kahapon ang ginpatawag to tanan nga mga hospitals diri sa syudad at matugani ang The Medical City, Iloilo Mission Hospital, Isa Pacific Medical Center, Metro Iloilo Hospital, Medical Center, St. Paul's Hospital, Qualimed, kag ang Department of Health. Kay tikwa ini mo, kumbaga investigation in aid of
1: legislation. Tiki mapasar sila ka ordinance kung
0: para in kaso. Para nga mitabisar sang maayo ang mga protocol sa Radyo Manna Bitroy. Pero patangya sa ngayon, sir, tiway man sa protocol, nga kung may mga insidente gani, bisan tubang ka hospital mo, hulaton mo kita na yung answer ang ICER ang mag-responder before mong tatapon.
1: Kaya mo na gani, kung nagpamati man ni si Dr. Marcelo Hain, 345 na batian ang lagabong sa aksidente. Tapos gin 355 na
0: 10 minutos pa kuno kag mabaton sang nakatawag.
1: Okay. Tigra tabi sa 355 plus 408 sa diin nag-abot ang patrol tipla na 13 minutes. 13 minutes antes makaresponde ang ICER kag ang pulis naton. Amo pa na kagin dala sa ilang emergency room. Sa 13 minutos kung ginkantuan ka mo da sa inyo sini nga emergency room sa atong OFW nga kun may mo inyo anay nga first aid ini kantuan nyo kag tatapon anay for the meantime nga ti wala pa sang ICER base na salbaryo pa amo niya Dr. Marcelo nga amo ni ginep man kut indi yang pa indi yang pagapartiya sa pag request yo sang ICER kag sang kana sang pulis ang aton diya nga punto sang nagkanto nito nagpangayo buli ang OFW during the time may ginhimo kamo wala o kung wala diraya at dira kami ang nagpamangkot
0: kaya kabalo ka may mga witnesses kaya mga witnesses nga ini may mga video sila Radyo Manna Bitroy
1: aragan yung video
0: amo to kanina ginpost nila kaya paglagapok sa guwa sang pader sang emergency room sang Medical Center mga alas 3:45 may mga nakakita na ganito nangayo na to sila bulig sa sulod sa ospital kay purti kalapit mo kung mag-ihi ka kung matayog-tayog ang ihi mula buot mo
1: aragan isa ngaan sang ila sininga sa ganahaan sang ilang hospital
0: karon ang gwardiya Radyo Manna Bitroy in fairness sa gwardiya hindi man nasaya nga siya itong makakuat kang dalawang sa sulod sa emergency
1: hindi room. Man
0: ang ginimo sa gwardiya narawag siya sa ilang ospital sa sulod di ba kung 10 minutos pa ang nakaliga
1: di mo na ganang ginaminta ang sa isa ka pasyente kay naga 50-50 ang kada minuto na iya isip na ang kada segundo isip na kay base sa sulod sang 5 ka segundo masalbar mo pa ako ma-revive mo madalas kag matatap ang kuan ng biktima
0: ang time Radyo Manna Bitroy is 3:45 3:55 10 minutos
1: o tay butang tabi
0: 20 minutes kuno
1: tibutang tabi Radyo Manna Bitroy sa 3:50
0: 23 minutos so imagine nyo na kung ano kalaba ng 23 minutos nga naga uri utos ka sakit ang biktima
1: di mo na gani butang tabi sa 3:55 lang sila na inform hindi na sa 3:45 kay lagabong pala to butang tabi dito pala sila na inform 3:55 tinagabot 408 no 13 minutos antes nagabot ang ICER. Wala kita yung nagpamangkot sa pagtawag yun to sa ICER at pagtawag yun to sa pulis. Ang ginapamangkot natin sa sulod sang 13 minutos nga nabalaan yung ara, dira kang nagpangayo sa bulig, may ginhimo o balang hospital, wala. Na, amo na iya, para may chindihan.
0: Pero tama ka, Tag, Radyo Manna Bitroy, nga ICER pagani nag-responder,
1: kaya
0: hindi sila iya magtandog, kaya nanawag lang sila iya sang ICER.
1: Kaya mo na gani nga, wala yung gintandog, kaya ngambal sang ICER, wala man niya protocol, kaya sila ganyan matandog sa nagkakaksidente ni sa syudad sang Iloilo.
0: Kumbaga, kung sige tawag ba lang yung humanitarian consideration, kaya hindi man kamuda mambal, may gawa kung ang kwanda ang gwa da nga nabungguan bukot hospital kon mga kwan guro da kon mga kwan guro ko mga budiga, guro na dati, way problema na. Matawagin man ka kwan, matawagin man ka Icer. Pero nang hospital na kumo,
1: may nabi kong sunog, ini, kay Mambalkati, hindi makamiya ka-responde, kay sunog na, fire truck na, tawgun ta. Pero pareho ning obligasyon nyo na, ara sa inyo at sa atang-atangan sa inyo sining hospital, tapos manawag ka Icer, manawag ka pa Icer, nga pwede manggali ka muka, kwan pwede man ka muka bulig, kaya wala man sa protokol na Icer, ang mga kadtugi na.
0: Hindi man mo nakatama kalayo, Radyo Man Bindroy.
1: Ara.
0: Hindi mo kani, doon padalaan lang sa stretcher.
1: Damo pa ni kwan ni si...
0: O ano na nga, pwede mo bala nga maalalayan, bala nga madala sa sulod sa emergency room. Kay ang ginapangayo to gani, isang OFW to, nga nag-video, sinila kwan lang, first aid lang.
1: Hindi mo na gani, nga kwao nila, tani, to dalon sa emergency room o first aid nila, kung ano, depende sa assessment yun. That during the time sa 30 minutos wala ka mo yung maginhimo, tapos may isog pa ka mo, maghambal kag magrason nga ti nagabulig ka mo niya, nabulig ka mo,
0: nagbulig na lang ka mo iya,
1: ulihin na iya
0: dito naging dalas ang Icer sa inyo.
1: Oo,
0: napilita na lang nagumpisa ang inyo yung paggabulig.
1: Amo ni
0: wala ka mo yung magbulig.
1: Oo,
0: sang time sang insidente nga wala pa ang pulis kag Icer,
1: wala ka mo yung kainsindi sang isyo.
0: Amo na yung isyo,
1: wala ka mo yung kamalusang
0: ambal ni Radyo Man Joel. Dugay-dugay gawa ang ba isay ka mga
1: mabais.
0: Tapos ang prescore ka gini Dr. Marcelo Hain to sa sunod sang kwanto sang ukod dito gahapon
1: sa insist ginila ya papatihon gid kita ya nila sang ila ya nga punto nga ti lain yang ila punto lain yang ila ya lain man yang aton nga ginapamangkot sila wala nila ginasabat ang aton yang pamangkot.
0: Amo na lang ni galing aton
1: pa interview no, pala kamo
0: amo na lang ni galing aton Radyo Man Bindroy ya. Depende na lang na sa inyo konsensya. Konsensya na lang na yaang makuan sa inyo, manukot sa inyo. Kung sa inyo ba lang panawan, insakto inang naratibo ninyo or hindi.
1: Grabe,
0: kaya pareha sa amon, pagbunggo dito, kung ginrespondiran lang, sang inyo mismo nga mga staff dito kay ti emergency room ina, manantaway man na nagaturog tao na kay ti emergency room gani na. Base kung... nasalbar pang kabuhi isang tao.
1: Mag-amo ni attitude ka hospital, ti ano expectar ta? Maya ka-expectar kita sang extra care sa sulod sa inyo sininga facility?
0: Pero inang mahulat ka pa 20 minutos, pag-abot guro sang Icer mga alas 4-8 sang kaagahon, ti mahimos pa na sila Radyo Man Bindroy?
1: Ti amo na gani?
0: Ang
1: food between life and between life and death
0: ang
1: ini?
0: Ang punto ba lang ang Icer, malayo ang ginhalinan, mas marayo pag ginhalinan sang Icer, sang gintabuan sang isirinte, kag dalaan nila sang pasyente ng hospital.
1: Masubo nga may mga amo ning attitude ang mga hospital official nato ni sa siyudad sa nga Iloilo. So dapat disiplinahon ini sila.
0: Kag isa pa gid ang mga staff man sang hospital, posible Radyo Man Bindroy ni masato magmatomato nga dalon to sa sulod sa emergency room nila. Kay nagapangayo para sila clearance. Ti siguro ti mo na bla kun why clearance. Why nila ito gina-attender?
1: Kasi
0: may mga protocol sa mga hospital nga mo niya, ginanal mong clearance na, kasi kasi may isa-isa nga emergency room, pero why mat-duty doktor? Muna bla ko, kasi nga may makadesisyon da kung anong himuon, manawag pa na sila. Munang kwanda, munang dapat nga klaruhon, kasi nga mahatagan sang kwan ini, sang igtarupangod ini, parang sa tiyon nga may matabo, nga kapareho sila nga may insirente, hindi na bala nato ng pabayaan nga krayo pagkaginarinan kay sir, manawag pa kita po ito malang gani ma-attender kag ma-hatagan bisan first aid lang. Pamati kita user sa nga Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
3: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
4: Tapos?
3: Di gusto ba ibuksan ni biopsy. Gawin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mauman ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwan aga, darwa sa lunch time kag sa night time, ginimnan ko lang ka Life Extension Vitamin D3, ay, after 6 months wala na ang bukol.
0: Nabatyan si Manang Darlene Estonia Heliegal na may bukol inisya sa lang sa Radyo Man Bindroy, na ginom consistent sang Life Extension Vitamin D3 for 6 months. After 6 months ay, nadula ang bukol. Gani ko na po man eh, ang inyong mga gina-experience siya, andira, basta may mga bukol mga kamuda, imin ninyo Life Extension Vitamin vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang ginarekomendar sa mga medical doctors. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Kag may libreng medical consultation Lunes pa kanto Sabado sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kantuin nyo lang kay may ara sa mga medical doctors nga handa nga magatubang sa inyo. Sa kita kombinar diri ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Ginangkat ni sista Nini Dilaliana si Mr. Nereo Luwan sa nga debate sa Diana gini. Makwanta, maninagda.
1: Was sis?
0: Oh. Oh, pites ka muna sis. May na kita chimpo dari sa ato nga pangalagad kasama mo sa DYRI RMN Ilumido.
1: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Pinaka! Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 6, Jess Sang Aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo.

0: RMN Straight to the Point News.
1: Straight to the Point. Headliners.
2: Top stories of the day. 35 million nga government contracts gin-award sa GenCorp. Ang korporasyon nga stockholder si VP Duterte sa tiyon man sa nga termino bilang Vice President sunod sa testigo nga taga Phil Jeffs.
3: Ngala ni Jaime Tan Cruz na bukaraan sa day 28 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte bilang incorporator, director o shareholder sa ini maglubo sa anum ka firms nga konektado sa vice presidente kagbana sini nga si attorney Manasis Carpio.
2: Balita lokal, partnership sang RMN sa Uton LGU sa pagtinlo sang suba nangin palagyan kag nagbunga sang Purok Resilience Program kag rehabilitasyon sang Batiano River.
3: Councilor Kabaluna nakurangan sa patag sang Medicos Medical Center sa isyu sang kapaslawan nga magresponder sa rider nga na disgrasya malapit lang sa ila emergency room.
2: Magulang pilason matapos ginlabo sang yamanghod sa Banwasang Igbaras.
3: Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo ang ginsuspender sang Sandigan Bayan.
2: Balita National, Impeachment Court posibleng ay paiway ang pagboto sa conviction threshold kung kinanglan sa mga senador ang dugang at tiyempo.
3: Sa international news, estudyante nagpanglutang sa guwasang eskwilahan sa Turkey, 11 ka mga estudyante pilason.
2: Sa negosyo, presyo sang gatong posibleng magapabilin nga mataas tub-tub sa katapusan sang tuig suno sa Department of Energy.
3: Sa hinampang POC, nagalaong gihapon nga magkakuha sang 8 ka gold ang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
2: Sa entertainment, Ann Curtis nagsabat sa retokada comment.
3: Sa extra wow balita, lumintaan news nga hapon, nakuha ang tatlo nakuha ang titulo sa All Japan Masters Fitness.
1: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
3: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, September 23, 2026.
2: Ako si Radyoman Novi Guazo.
3: Radyoman Regan Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point, Tata, RMN, RMN News, Panahon.
4: Ang aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon, subong adlaw. Patayon nga ginamonitor ang isa ka low pressure area sa guwa sang Pilipinas apang mabatsyaga na ang draft sinin sa silangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao sunod sa pag-asa. Diri naman sa aton sa Western Visayas, ilabina sa Iloilo, lauman ang magaluman nga kalangitaan nga may chance sang lapta-lapta nga pagulan pangilat kag pagpanagoob dala sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan ng uyop sang hangin sa rehiyon nga magdala sang makanay tugtog makasarangan nga balod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw, nagbutlak la 5:39 sa ninga aga kag magatunod la 5:45 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Tia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sang aton nga mga balita sa top stories of the day.
3: Mga karadyuman, ginbuyag-yag sa isa ka House Prosecution witness nga nag-award ang government agencies ang halos 35 milyon ka pesos nga balor sa mga kontrata sa GenCorp Industries sa termino ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-28 adlaw sang impeachment trial ni Duterte, gipahayag ni Philippine Government Electronic Procurement System o Confelgips na Division Chief Rendel Supenia nga 49 ka mga kontrata ang gin-award sa kumpanya.
5: Magkano po ang kabuang halaga ng lahat ng kontrata na nai-award sa GenCorp Industries Incorporated?
6: Total of 35,878,188 pesos.
5: At sa nabanggit pong halaga, magkano po dyan ang in-award ng City of Davao?
6: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
5: Magkano naman po ang in-award ng PhilHealth Region 11?
6: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po, ma'am.
5: At magkano naman po ang in-award ng OWA Region 11?
6: For OWA po, 330,000 pesos, ma'am.
3: Ang kabahin sa pagsabat ni Rendel Sopenia sa pamangkot ni House Lead Prosecutor Jerville Luestro. Kabahin sa ang testimonya ni Sopenia sa presentasyon sa prosecution sa mga ebidensya para sa Article 2 sa impeachment complaint, may kantanan sa ginaaligar unexplained wealth. Ginpresentar sa prosecution ang PhilJEPS procurement records agud maestablisar ang government transactions nga naga-involve sa GenCorp Industries, ang kumpanya nga gindeklarar ni Duterte sa iyang asalen nga may business interest siya. Ginkonfirmar ni Lead Prosecutor Jerville Luestro nga 49 ka makontrata ang ginawar sa tion sang termino ni Duterte bilang Vice President halin sang 2022 to 2026. Kasunod sini gipahayag ni Defense Counsel Roberto Batong Bakal nga gin-award ang mga kontrata sang hindi pa or hindi na local government official si Duterte.
2: Nagwangalan ni anay Special Envoy to China Jaime Cruz sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Cruz ang nagserbi sa idalom ni former President Rodrigo Duterte kagamuman ang nalista sa corporate records sa mga kumpanya nga naangot kay Duterte kag sa iya banang si Manases Carpio. Ineng buyagyag ni Private Prosecutor Erwin Matib matapos ginpamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo kung siya ang ginapoint nga Special Envoy to China for trade and investment.
7: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person, base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
8: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
7: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
8: Yes, Your Honor.
7: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
8: I'm not sure about the date but he was appointed, Your Honor.
7: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth pero he denied or he did not accept?
8: I believe so, Your Honor.
7: So this is one and the same person, is that correct?
8: Yes, Your Honor.
2: Ang kabahin sang pagpamangkot ni Senator Judge sa Erwin Tulfo kay Private Prosecutor Erwin Matib. Ipaigin ni Tulfo samta ginakwestiyon ang prosecution witness, lawyer nga si Gerardo Del Rosario, Director sang Securities and Exchange Commission o CONSEC, Company Registration and Monitoring Department, nga nagatistigo sa corporate records sa mga kumpanya nga ginaligar na angot kanday Duterte kag Carpio lakip na sa ila incorporators, directors kag shareholders.
3: Ginkonfirmar sang House Prosecution Panel witness nga si Gerardo Del Rosario, Director sa Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department, nga ebidensya sang partisipasyon sa negosyo ang pagpanag-iya sang shares. Positibo ang sabat ni Del Rosario sa gipamangkot siya, angot diri ni Senator Judge Rafi Tulfo.
9: Under the Securities Regulation Code, anong definition mo ng security? Anong definition ng securities doon?
10: Napakalawak po ng definition ng securities. Kabilang na rin po dyan yung securities po, tulad po ng shares of stock, o anumang intangible na pwedeng ibigay as investment, isang produkto ng investment, maaring investment contract na forms under the ambit of securities po.
9: So, are shares considered as securities?
10: Tama po.
9: So, therefore, ownership of shares or evidence of participation, right?
10: Tama po.
9: So, 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
10: Opo, it constitute ownership po.
9: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng BP o presidente na magkaroon ng participation in any company.
10: Ayon po sa nakasaad sa ating constitution.
9: That's violation of the constitution, right?
10: Opo.
3: Ang gabain sa pagkwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo sa testigo. Ginpamangkot man ni Senator Judge J.V. Ejercito kung kinahanglan gidman nga may mabaton nga dividendo o kung magkabig nga may partisipasyon ang isa ka tawo sa negosyo.
10: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa korporasyon. Meron man siyang matanggap o walang dibidendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
11: Ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o desisyon ng negosyo? Nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng korporasyon pa rin po siya?
10: Habang hawak mo ang shares of stock, kung yung participation ay passive, umaasa ka lang sa dibidendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
3: Samtang bangod si Duterte mismo ang nagbutang sa iyasalen nga may business interest siya sa GenCorp Industries Corporation, gimpahayag ni Senator Judge Bam Aquino nga dapat ang Vice President ka GenCorp ang magahatag sang katagan angot diri.
12: Sa palagay ko, mayroong confusion ngayon, paikot-ikot tayo. Dalawang tao lang yung makakaalam kung ano talaga yung role niya. Siya mismo, so let me ask Attorney Justin. Of course, ikaw na bahala kung alam mo tong sagot o kung sasagutin mo. So ang kliyente ninyo, ang respondent, siya mismo yung naglagay ng GenCorp sa kanyang salin. Ano nga ba ang kanyang role sa GenCorp? The other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo. So sino bang presidente ng GenCorp? Nasa ano niyo po ba, Attorney Del Rosario? Sino po bang corporate officers ng GenCorp? Sa palagay ko, sila mismo pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara ito sa GenCorp. Any of them would be able to tell us ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte dito as corporate officers. Tama po ba?
10: Tama po.
3: Ang kabahin sa pagkwestiyon ni Senator Bam Aquino.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:21 sang aga. Break na sa balita mga pekita. Magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sang mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young Magsanton Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sang aton balita lokal. Nakulangan si Councilor Sedfrey Cabaluna sa patag sang Medicos Medical Center sa isyu nga wala nila gintatap ang rider nga naaksidente malapit sa ila emergency room. Suno kay Cabaluna, wala na sabat ang tiglawasang Medicos kung ano ang ilaginhimo sa pasyente antes nagabot ang ICER kag pulis. Para kay Cabaluna, lunsay lang excuses ang ginhimo sang Medicos.
13: Para sa ako, di kulang gin. More excuses ata ang nabato natong diri, and that's why I was imploring them nga ang goal ta is to save lives, and I implore ko sila nga let's look at it on what we can do to better response to incidents such as this. Pero maybe at this point may mga balatsyagon pa sila nga gusto nila for the meantime hindi nila gusto istoryahan. That's why mabudlay. Kita nyo man ang mga responses. It all boils down to how the hospital feels like they can protect their interests, no? Rather than ang aton tinutuyo sa muning activity nga pagtilipon.
2: Ang kabahin sa payag ni Councilor Sedfrey Cabaluna.
3: Magkaradyo man ginbando na sa Sandigan Bayan 6th Division ang suspensyon pendente liti bato kay Oswag Ilonggo Partyist Congressman Joang. Ang suspensyon isa ka mandatory kag preventive order nga ginaisyo sang korte agud temporaryo nga suspenderon ang isa ka incumbent public officer sa iya katungdanan sa tagapadayon ang kaso kriminal. Base sa order sa Sandigan Bayan, suspenderon ang kongresista sa sulod sang 90 dias na ibaluan nga may ginapangatubang nga duha ka counts ang kaso nga graft si ang bangod sa ginaligar conflict of interest sa government or sa government projects.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:23 sang aga. Ginanunsyo ni Mayor Rice Atrenas nga magpatigayon sang ang city government sang isa ka talenta forum sining October 2026. Sa interview sang RMN Iliwilo kay Atrenas, ginpayag sini nga katuyuan sang among forum nga ipakita sa akademya kag sa business community ang mga in-demand nga trabaho sa Iliwilo kag kun ano nga sektor ang ginakulang sang graduates. Suno sa city mayor nga kung mapresentar na ang natumod nga impormasyon, istoryahan man kung paano mabuligan ang publiko sa pagpangita sang trabaho. Pahayag ni Trenyas nga importante ang ininga forum agod mapreparar ang masunod nga henerasyon sa mga trabahante sa ila pag-ubra kag matanyag man sa ila ang available nga trabaho.
14: May ara kita sang talent forum. Ini naman niya in partnership with Iloilo Business Club and iFit. This talent forum, ipakita natin ini kung anong mga demand jobs diri in demand jobs Iloilo. This will be this October and lantaw natin ay present natin no, sa academe, sa business community. Ano ang mga in demand jobs? Ano ang mga kulang mga graduates? Ano mga sector, yes. Eh, para i-align natin, kag-i-link natin well, para hindi mabudlayan ang mga workforce natin, mangita trabaho diri sa syudad.
2: Ang gabayin sa payag ni Mayor Raisa Treñas no, sa opisyal nga patigayuno ng Talent Forum pagi sa pagpagbuligay sa Iloilo Business Club kag sa Iloilo Federation for Information Technology o kon IFIT.
3: Ginpabugal sa Iloilo Provincial Government sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor ang mga programa sa edukasyon, environmental protection, kag social justice sa delegasyon na gikan sa Australia nga nagpadulong sa sudad sa Iloilo. Kalakip sa mga programa nga ginpakigbahin ni Governor Defensor ang Best Basa, Tanom Iloilo kag 4K program. Ginatagan sa panahon sa gobernador nga masabat ang mga palamangkutanon angon sa programa kag kun paano ini nagkahatag sa benepisyo sa taga-probinsya. Ilaman gimbisitahan ang Iloilo National High School's Balay Minerva Teen Center 2.0 agud makita kung paano ini magbulig para sa kabataan sa ila health, psychosocial support, recreation kag skills development. Kabahin sa mga bisita sang gobernador ang ginalakipan na Senator Josh Dulega sa Tasmania, Nigel Hutton, members for Kipel in the Queensland Legislative Assembly, Councillor Peter Hodson of the City of Rockingham, Western Australia, Charney Crother, National Policy and Advocacy Lead of the Australian Services Union, Rebecca Old of the Nationals ni NSW, Christopher Chris Hancock, Advisor to Senator the Honorable Anthony Chrisom and President of Australian Young Labor, and Ariel Larkey of the Australian Political Exchange Council.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa higko nga dugo nga nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santon Plus Gold. Manginsintro sang diskusyon sa Iloilo Urban Living Summit 2026 ang pagpasanyog sa rental community sa siyudad sa Iloilo suno kay Mayor Raisa Treñas. Sa interview sa RMN Iloilo kay Treñas, ginpayag sini nga patigayunon ang summit sa September 29, 2026 sa Kerr Building, Iloilo City. Sa diin istoryahan sang city government. Kaupod sa nagkalain-lain nga sektor, ang estado sa mga apartments, condominiums, boarding houses, kag iban pa nga rental community, agun mapakita sa mga investors kung ano ang mga trend sa sitwasyon sang urban living sa Iloilo. Suno kay Treñas, nalakip diri ang pag-usisa sa living condition sa mga estudyante gikan sa iban pa nga mga lugar apan nagkadto sa Iloilo para diri mag-eskwela. Dugang pa sa City Mayor nga madamo sa mga pangayaw nga interesado nga mag-estar sa Iloilo City, gani dapat man masiguro nga preparado ang syudad para sa mga ini.
14: May ara man kita nga mga speakers from the developers and gin-invite man natin ang halos tanan nga developers to make sure nga mapamatian man nila ano ang mga issues and I hope that through this summit we can improve no. Among din aton goal maka-present kita sang situation there, makapamulso ang industry and we can improve the living condition sa mga Ilonggo diri sa syudad.
2: Pahayag sang alkalde nga pamaagi ini agud nga ma-address sa mga problema o negative feedback sa rental communities, ilabi na sa utilities. Gani imbitado sa summit ang More Electric and Power Corporation kag mga developers. Dugang pa ni Treñas nga diskusyonan pagin ang digital billing kag payments bago nakita nga amo nagid ini ang isa ka pamaagi agud mangin convenient ang pagrenta kag pagnegosyo sa mga investor sa syudad.
14: Part nga maging speaker naton dara ang sa utilities man naton ang More Power kay balaan man naton na ang Iloilo City is growing good no, ang aton nga growth rate sa demand naton sa power mataas naga 15% year on year for the past 3 years. Amo ina nga part man ina da ang panelist naton ang presidente sa More Power si Mr. Rogel Castro para ma-share man ang mga insights, no?
2: Correct.
14: Kag, at the same time, siya man ang presidente sang island.
2: Ginmensyonar man sang opisyal nga nagapadayon ang infrastructure development sa Iloilo City, agud makita sa mga turista ang katahom sini kag makonsiderar nila ang pag-invest nga magaresulta sa pagsaniog sa ekonomiya kag paghatag sang dugang at trabaho sa mga Ilonggo.
14: Continuous man ang aton ng mga infrastructure development while we are making sure nga mga services naton para sa mga pumuluyo naton, gina-prioridad naton, ginaalalayan man naton para sa mga turista naton, no? Kaya nakita naton isa man na ka-sektor nga kung maka-invest sila diri sa syudad ng kadto di ang mga turista na natahuman sila sa aton syudad, makabulig man na sa aton economic activity like
2: yes.
14: Said earlier, kung magnegosyo sila di, wauna nila nga maubra para sa ila, mga Ilonggo, and it will really help, no? Uplift the lives of mga Ilonggo kung diri sila magabutang sa ilang mga negosyo.
2: Ang kabayan sang payag ni Mayor Raisa Treñas.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:31 sang aga.
3: Wala pa sang plano ang Iloilo Provincial Government nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangus epekto sang red stripe soft scale insect o kontigi. Sunod kay Mr. Heron Magbanwa, acting provincial agriculture officer, wala sa payan nga nagkadeklarar na sang state of calamity ang Pasig City kag Banwa sang San Enrique hindi pa iniantion sa papaidalom sa bilog a probinsya sa state of calamity. Sa dato sang Agriculture Office, naglabot na sa 9,400 ka mga mangunguma ang naapiktuhan. Samtang yara naman sa 10,000 hektarya sang katubuhan ang apiktado sang RSSI, 500 diri ang totally damaged ang pananom. Payag ni Bagbanwa, nagapadayo na ilang monitoring kapag hatag sang biocontrol measures, agon hindi na maglapta ang peste, ilabi na sa iban pang mga pananom.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:32 sang aga. Partnership sang RMN sa Uton LGU sa pagtinlo sang suwa naging palagyan kag nagbunga sang Purok Resilience Program kag rehabilitasyon sang Batiano River. Kasama mo sa balita, video report, Radyoman, Fia May Otero.
15: Nagbunga na ang partnership sang RMN Iloilo, Uton LGU kag Iloilo Province sa pagpanglimpyo kag pagtipig sa mga suba. Inibangod kahapon, ginpangunahan mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang groundbreaking ceremony sang Purok Resilience Program sa Barangay Botong Uton. Pahayag ni Governor Toto Defensor, ining housing program sang probinsya nagatuyo ang magdibong sang resilient and sustainable nga pabahay sa idalom sang Executive Order number 333 para sa mga pumuluyo nga nahamtang sa Bibi sang Batiano River kag iban pang lugar nga nakitaan sang risgo sa bugos nga probinsya.
16: Ang aton nga Purok Resilience is our housing program sang probinsya. 333 is an order implementing the Purok Resilience program in the province. Sa first, whereas makita nyo kung ano siya. Purok Resilience program is a socialized, localized housing program and likewise a climate change response that shall relocate residents exposed to natural and other related hazards.
15: Sakop sang programa ang 2.3 hectare nga duta nga ginapanag-iyahan sa local government units sang Uton para sa 33 ka mga pamilya nga benepisyaryo nga nagalin sa barangay San Antonio, Poblacion North kag Tagbacsur. May project cost ini nga 40 million pesos. Sunod kay Uton Vice Mayor Jose Niel Olivares, isa ini ka holistic kag inclusive nga proyekto bangod natalana man nga relocate ang easement sang Batiano River. Magatukod man sang kaangay sa esplanade sa kilid sang suba.
17: Restore nato na Batiano. So ang mga affected nga mga families will be relocated in this area. Wala din na relocate naton gid ang easement sang Batiano. And with that easement, matukoy kita dira sang kumbaga daw footwalk or daw kumbaga daw esplanade man.
15: Para kay punong barangay Pio Portagalete sa barangay Poblacion North, nangin saksi siya sa makapilang kabeses nga pagpangayo sa rescue sa iya pumuluyo nga nabahaan. Gani nagpasalamat ini nga mahatagan sila sa relokasyon.
18: Eh, basta magdamol gani ang ulan ka kulubahan sa ila kay ginariskyo na muna sila kay didogi sila sa igan sobra balay. Isa pag natulog sila kay ulan pagagaaga arana ngayon na bulig mapariskyo na kay tungod ng baha arana. Muna dang ila nga problema.
15: Bilang isa sa mga benepisyaryo, tuman man ang kalipay ni Joven Ruel Picara bangod hindi na inimag kahadlok para sa safety sa iya mga kabataan.
19: Hey, gamay lang ang ulan na ang taas ang tubig sa taga liog na Monte Moragay, bakwet kami sa high school o kung sa may barangayol. Pre, kahadlok para sa mga kabataan kami sanay naman kami na sa bahay. Sa COVID nga bagay, hindi nga programa para sa Monte para sa safety man sa mga pamilya kag sa bago naman na pagpangabuhay naman. Wala mong big kung may ginapangayo para sa safety lang sa namon pamilya kag ti wala na kami kadlok kung ano nga kalamidad ang matabo. Eh, kapasalamat. Ito ako nauna sa mga sponsors ini nga programa kag sa mga government na napinsaran na kami nga buligan para sa amon nga kayuan.
15: Balita nagikan sa Banwasang Oton, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Pia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:36 ang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na nasidik, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
3: Siyudad sang Iloilo magabuka ang tatlo ka mega health centers. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
20: Target sa siyudad sa Iloilo nga makabukas ang tatlo ka mega health centers. Suno kay Mayor Isa Trenya subong nga semana ang blessing sa Arevalo Mega Health Center. Samtang gin-upgrade man ang La Paz Maternity Clinic ang isa pa ka mega health center sa Barrio Obrero. Ini nga pasilidad magaserbe nga primary health facility sa siyudad. Pahing ni Trenya siya makasahan sa siyudad nga maabot na higayon nga makaperform ini nga mga health facility sang simpleng operation. Katuyuan mas ini nga may malapit ng health facilities nga makatuan ang mga pumluyo sa Tagsaka Distrito.
21: This week ma-blessing na kita sa atun nga mega health center. Amo ni ang ikatatlo na, no? We will be having three mega health centers or ginatawag na nato primary health care facility diri sa city. Ang La Paz Maternity ginasugudan na naman nato na for to be converted into a mega health facility. Ano ang maging mega health facility? Hasta minor operations ginalantaw naton kung pwede na kita makaobra. Pero matamaton naton, no? At least subong may ara na gid facility ang mga taga Arevalo and dinapanami pagid naton hindi lang sa Arevalo pero sa bilog nga siyudad.
20: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:38 sang aga. Sa piyak nga bahin magulang pilason matapos ginlabo sang yamanghod sa Igbaras. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
22: Pila sa liog kag ulo ang naangkon sang barangay Tanod matapos ginlabo gamit sang binangon sang iyang manghud sa City of Bagtica, barangay Indaluyan, Igbaras, lasa isang gabi, Setyembre 21. Ang biktima ginhinago kay alias Tonyo, 50 anyos samtang ang suspect amo si alias Rick, 36 anyos kag isa ka mangunguma. Ang duha ang lunsay residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, nga naglunta ng nasabit nga insidente matapos nag-inom ang mag-utod pagkatapos sila nag-treasure sa Taramnan. Pahayag pa ni Lumahan nga dalasang kahulugbon, nagbaisay ang mag-utod tugtog nga may komisyon nga nagluntad asa nga nalabo sang suspect ang iya magulang. Gindala sa ospital ang magulang samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa nagresponde nga polis ang suspect nga preso na karon sa Igbaras Municipal Police Station. Sa karon wala pa makadesisyon ang magulang kung pasakaan sinisang kaso ang iya manghud. Sama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
1: Tatak, RMN.
2: Oras alas 6:39 sang aga. Ang balita ang inyo nabatihan dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, gani, tayo yun ang sirkulasyon sang dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kagbisitahan ta ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara sila sa tupad sang Robinson's Haro.
3: Produkto sa agrikultura sa naglain-lain nga rehiyon ginbida sa exhibit kadungan sang F2C2 Forum sang DA sa sudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
0: Naglabot sa 470 ka-partisipante halin sa nagkalain-lain nga rehiyon ang nagpakigbahin sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o kon F2C2 Forum sang Department of Agriculture sa siyudad sang Iloilo nga nag-umpisa sang Setyembre 22. Tubtob 25, Subo nga tuig. Kalakip sa mga partisipante ang members sang Farmers kag Fisher Folks Cooperatives sa Bilog nga Pilipinas. Suno kay Andre Rivera, Deputy Program Director sa Department of Agriculture. Kalakip sa aktibidad ang pagpatigayon sang Policy Forum. Kaupod ang mga international leaders sa Food and Agricultural Organization, OPCD, Asian Development Bank kag BPSA, nga nagapakigbahin sang resulta sang ilang mga data kag pagtuon may kaangot sa agrikultura sa pungsod.
4: Pamagitan po nitong forum na to ay maaari po natin na i-endorse sa Central Office ng Department of Agriculture kung ano yung mga naging output po ng kanilang mga data and mga pag-aaral na nagawa. Ito pong programa na ito ay napakahalaga kasi maririnig po ang boses ng ating mga farmers and fisher folks sa buong Pilipinas. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na masabi kung ano yung mga problema, ano yung mga magagandang nagawa po ng Department of Agriculture sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga kooperatiba o mga association po.
0: Maluwas sa ginpatigayon nga forum, ginpakita man sa 16 karihiyon ang ilang mga produkto sa exhibit sa Robinson's Place, Iloilo. Payag pa ni Rivera nga kabahin sa mga output sa nasambit nga forum ang igapasa kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para malakip sa mga programa kag maaktuhan ang mga problema sang mga mangunguma na nagakinanglan sang bulig sang gobyerno. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:42 sang aga. Implementasyon sang programa sa ngatano da lead mas sa pabaskugon pa sang Arevalo PNP kasunod sang asod-asod nga krimen sa ila distrito. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lineth Tulatriz.
5: Mas pabaskugon pa sang Iloilo City Police Station 6 sugon Arevalo PNP ang implementasyon sang programa nga tanod lead. Ini kasunod sang asud-asud nga insidente sang pagpanglutang, pagpanglampos sang botilya kag pati na drug by bust operation nga na record sa ila distrito subong lang nga Setyembre 2026. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Major Marvin Laranyo, officer in charge sang ICPS 6, ginpahayag sini nga ang tanod lead isa sa ila ginapatuman nga programa kun sa diin nagapartner sila sa mga barangay tanod agud magpatigayon sang regular nga nighttime foot patrols kadalas 9 sang gabi. Sunod kay Laranyo nga kada adlaw ila binakon weekend nagaupod ang ila police personnel sa mga tanod nga maglibot sa barangay partikular na sa mga area nga hindi malabyan sa mga salakyan. Ginsiling niya nga ining inisyatibo ang nakita nila nga solusyon agud mapahaganhagan ang pagluntad sang ginagamo kag krimen sa mga barangay sa Arevalo.
23: Bali ang aton nga kapulisan may programa kita no nga tanod lead. So kada gabi nga mga especially Friday, Saturday, Sunday no, gina-empower naton kay gina-lead naton ang aton mga tanod nga gina-ruvingan naton ang mga barangay nga hindi malabot sa mga patrol cars naton or mga salakyan, no?
5: Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Marvin Laranyo, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station number 6. Panawagan naman sa opisyal sa mga pumuluyo nga magsunod sa layi kag kon may belasyon nga nahimo, magkoopera na lang sa mga otoridad sa baylo nga magpalagyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:44 sang aga.
3: Duha ka lalaki arestado sa magkatuhay nga drug buybust operation sa Quinto Distrito, masubra 5 ka milyon ka pesos nga balor sang ilegal na droga na kumpiskar. Kasama mo sa balita, Rajuman Flo Navarrete.
6: Dakop ang duha ka mga lalaki sa siperado nga drug buybust operation nga ginpatigayon sa magkatuway nga banwa sa 5th District of Iloilo. Una nga naresto Lunes sang gabi ang isa ka high value individual o kon HBI sa Barangay Poblasyon Zone 2, Istansya, Iloilo. Gininagong subject kay alias Dave, 32 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Nakuha sa paginakop sang subject ang ginabanta 416 grams nga kabugaton sang ilegal nga droga nga may standard drug price nga 2,842,000 pesos. Samtang kahapon, nadakan man sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo ang 45 anyos na bodigiro sang ilegal na droga na si alias Dudoy, 45 anyos kag residente sang Purok 1, Barangay Malbog, Istansya, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, ginpayag sini na nakuha nila sa subject ang 314 grams na kabukaton sang droga na may 2.3 million pesos na market value. Pahayag pa ni Alabado na nagaserbing nga budigero sang ilegal nga droga ang subject kag ginabagsak sini sa supply sa iya mga parokyano sa Quinto Distrito lakip na sa banwa sang Batad, Carles kag Istansya, Iloilo. Gindayaw naman ni Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan ang duha ka mandinalagon nga mga operasyon na kag gintumod nga bunga ini sang maayo nga pagtipon kag pagvalidate sang impormasyon kag ang padayon nga suporta sang komunidad agun matap na ang ilegal nga droga. Sa subong, lunsay na preso ang mga subject kagpasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:46 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Nga bala nagabiring ang aton puso-pusoan kung gabi.
3: Kag sa ato naman nga loves ko si Mother Earth pagsilibra sa birthday pagi sa tree planting activity makasalbar sa Dunang Mangga.
2: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulos anay ang online greetings ni Boss Idol. Kaglabuton ta aga pa si board member Ruli Distura. Mga karadyoman ang induso na tonto nagligad nga may problema bala sa SSS nga taga Dingle, Iloilo nga pag senior citizen niya, paal niya na tani ang lamsam niya. Dito niya nabalaan nga dugay na sa gali nga ginpatay sang SSS. No? May nag-claim dayon sang iya burial benefits. So, amo pa ni ang korupsyon nga way ginabukad sa tanan nga nagalagi, Presidente? Puro kita nakafocus sa DPWH, pero talay sa SSS, grabe ang korupsyon dira.
3: Pero bangod nga nabukaran ini Radjumanovi, kag nakalabot ini sa aton sininga mga opisyalis sang gobyerno.
2: Nagdasig sila.
3: Nagdasig sila and basi pa lang paagi sini, kay nabukaran, ma-stop na. Kag kung ma-stop na, atong may mga reklamo, madasig nila nga maaktuhan, kay tinaga interbinar na subong ang aton sini gobyerno.
2: Yes, kagkaroon labuton taman si City Councilor Nene Dilaliana. Nag-post siya, finally gin-engage na giman nila ang information officer sa provincial government nga si Mr. Nerio Luhan. Ginatawag abi ni Nerio Luhan si Mayor Raisa Trenas nga wala inalungong. No? Well, for an ordinary person, pwede mo na maambal nga ti freedom of speech. Ah.
3: Yeah.
2: Ano mo na abi, kaya mo na yung kakolorful lingwahe niya. But kung information officer ka sang LGU, kapwa LGU, dira guro ang hugot ni Dilaliana nga tawgon mo ang mayor sang syudad nga wala inalungong.
3: Balanta naman Radjumanovi kun ano ang meaning sang wala sang inalungong gin.
2: Diyo, eh.
3: Do gin kuan nambla.
2: Gin panami lang.
3: Pero makailinsulto.
2: Oh, ti wala inalungo.
3: Makailinsulto.
2: I think ang direct translation niya, ti ignorante.
3: Ignorante, wala ka
2: na. May nabalaan.
3: Wala ka na may nabalaan.
2: Pero hindi malan ni subong mo. Permena niya ginatira si Mayor Trenyas. Salin pa ang ex-mayor nga si Trenyas. So somehow mambal kang may hugot man ina. Pero subong, kay City Councilor Anagwa, kaginahangkat niya dibati ang information officer
3: Imayugid
2: sa provincial government. So, mangkoton tabi karon si Councilor Diralyana, diin nga parte sang debate, ano ang parameters sang debate nga ini?
3: Kay kun magsugot ka mo.
2: Ano kwane, nga mod, Oxford, Oregon ini, Councilor?
3: Radjumanovi, kagkaroon mangkoton ta siya, kumasugot siya. Istoryahon ko si Mr. Neryuluhan.
2: Madibate sila.
3: Kita, ikaw mo moderator?
2: Oh, pwede ah, pwede. Oh,
3: Dreo, sari mino ah.
2: Kay, ilive ta? Total, hindi naman kita bago nga mag-moderator sa debate.
3: Nag-moderator ako sa mga.
2: Kay ang first ever nga debate sa kasaysayan sang Iloilo.
3: Ikaw,
2: naka-moderator, gid ko. Amak mo nga debate ang gobernador,
3: kag-congressman.
2: Hinangkat ni Congressman Buboy Sioko si Governor Neil Tupas.
3: Debate.
2: Debate sila sa amon man expose sa anomalya sa International Airport. Sang Iloilo.
3: Grabe dito. Sa time na to.
2: Why pa to social media giniwat ang debate?

0: San Miguel Tilemen Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangigay ko pag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ako, believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Geek!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ng nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka! Stress tubs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
8: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainam kita sini.
7: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 7 na sang aga. Sa detalye naman sang aton balita nasyonal.
11: Magkaradyo man sa aton nga balita nasyonal, subong aga mahimo mapaiway sa Senate Impeachment Court subong adlaw ang pagbuto sa threshold nga kinahanglan para sa conviction. Sunod kay court spokesperson Reggie Tungol, pahin ni Tungol ay matapos may pilag ka mga senador judges nga nagapilar sa ilang mga kaupod sa mas malawig nga tiun agud magdesisyon bangod patigayon noon ng subong adlaw ang oral argument sa mga butang sa nagligid kay semana nagatag sa ilatag sa kabananawa ng Amici Curay o Conference of the Court nga ginalikipan nanday former Supreme Court Chief Justice Hilario David Jr., Artemio Panganiban, kag Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna.
10: Gintadlong ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang iyauna nga payag angot sa asylum application ni anay presidential spokesperson Harry Roque sa Austria. Sunod sa iya, wala ini na basura kag wala man na baton. Una diri, gipayag ni Rimulya nga ginbasura ang asylum bid kag naglapse na ang 5 kabulan nga period. Una na niya ginpayag nga kustodiya sang otoridad kung ma-issue na ang Interpol red notice. Si Boy Corinti niya, permi si kuan nga niyo, si John Vic Rimulya, no?
12: Ano pa?
10: Permi lang na siya gasala, no? Basi nagsalaman ganyang appointment mo sa Undersecretary for Public Safety. Ito na nalang niya, Blas, usawa niya din palpak. Sa pagdako kay Bato, siya man itong palpak. Ba't daw ginbunagin niya siya para mangin palpak? Naliga to ang mga pusel sa mga tao. Ipahalugog niya man yan.
12: Naway
10: sa iya sang court order.
12: Duman mo to sa nagligad nga kung mag-uba ka, panakopya ka?
10: No, tanan na lang bala nga palpak la.
12: Uy, palpak ni si Rimulya?
10: No. Tapos si Kernel Ligada.
12: Kinakas niya?
10: Hours before nga din-announce niya nga wala sang foul play kay accidental firing ang kamatayon sang Vice Mayor sa Duenas. Gin-relieve niya ang city director for the same ground.
12: Uy, man sala ang tao.
10: Oo. No? Nag-meeting lang siya kay Jamjam kag kay Jed. Gulpilan, nag-amo na to.
12: Pero matyag kong pinakalala nga naubra ni John Vic ang pagpili niya kay Jed Mabilog. Matyag ko lang.
10: Araw pa.
12: Matyag ko lang.
10: Bagay, no?
12: Uy, alang tawa niyo, Blas, Jed Mabilog, kung may naubrahan subong magluwa sa meeting-meeting niya kagkaon niya sang pan.
10: Araw-araw ka pa.
12: Hindi ko mag-meeting ka, Radyo Manuvi, di ba? Ang pana nga may, ano ganin ang ginabot, cheese it?
10: Oo.
12: Ang cheese na lang, kuhan kag may butter na.
10: Hindi na lang ko magdugang sinang imo ko sa idol.
12: Hindi kayo kung mag-meeting, Radyo Manuvi, ang mag-iman na ginakuhan pa mao. Kag, kuhan na, royal?
10: Oo, oh, kita mo, hasta royal. Oh. Hindi na ako magdugang ko sa idol, kaya kung ako karoon makadugang, malipong na ginasa. So hindi na lang ko magdugang ko sa idol, no? Sunod si Mana, basi kung buligan, takadadugang. kay gapangita gyud punta sang fire truck commitment niya. Last 7-4 sa Balita International.
11: Nagpanglutang ang isa ka estudyante sa tubang sang eskwelahan sa Western Province sang Manisa sa Turkey. Sunod kay Justice Minister Akin Gerlich, 11 ka mga estudyante pilason. Payag niya, duha ka sa mga ini ang yara sa critical nga kondisyon. Gilayon nga gimpriso ang suspect, kagangi ginikanan kaglolo, nga mo ang tag-iasang pusil, hindi pa matagurong motibo sang pagpanglutang.
9: Tatak, RMN.
10: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Vita D Plus Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen, fruit extract na may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
9: RMN News Negosyo.
11: Sa mga suki naton, mga karadyuman, hasta sa New Year, hindi magnubo ang aton sininga presyo sang gatong. Ini ang pahayag ni DOA Secretary Sharon Garin na posible pa dahil nga mag-asaka ang presyo tugtob sa bulan sang Disyembre. Sa bayluhan ay naman sang aton sininga dolyar, subungad daw sa isa ka US dollar, 62 pesos and 73 centavos.
10: Sa kuryente, way kagid pasalamatan kay Sharon Garin. Sa gatong, way kaman pasalamatan kay Sharon Garin. Amo ini ang mga member sang kabinete ni Ferdinand Marcos Jr. Bagong Pilipinas, bagong muka. Dili sang kuryente, ikaw na na kuryente.
12: Kakirig-kirig ka sa bili.
10: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre rin ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kundi malapit ang inyong mga lugar. Mayara sa Uton, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, Ireyes Avenue sa Estanza, Simina Aguilar Street, Pasay, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
9: RMN News Sports.
10: Malikawan ta ang makamamatay nga stroke kag heart attack kun mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugalian yung pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Nagalaom gihapon si Philippine Olympic Committee President Baham Tolentino nga malapawan sang Pilipinas ang 4 ka gold medal nga nakuha sang pungsod sa nagligad nga edisyon sang Asian Games. Una na ginpaig ni Tolentino nga nagalaom siya sang 8 ka gold medal sa Games ka nagasalig kanay Carlos Yulo, EJ Obiana, Alex Iyala kag mga atleta halin sa combat sports kag e-sports. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
9: RMN News Entertainment.
11: Magka-radyo man, wala magkapugong si Ann Cortez, kaging sabat ang netizen nga nagatawag sa iyang ritukada sa isa ka-deleted tweet, gimpahin sa isa ka-ex-user nga napailalam sa cosmetic surgery si Ann, kaging sa itpang i-anak na si Dalia Amili. Gimpahinwala ini sa ang host actress kaging siling nga matahom sila sa i-anak. Lugan pa niya, hindi niya batasan nga magsabat sa kaangay nga comment apang ginsiling niya nga posible kinanglan sang amungan netizen sang kaayo sa iya kabuhi.
10: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay salam ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon, kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
13: Extra. Wow! Balita!
10: Ginkilalang dumintanyos nga Japanese bodybuilder nga si Toshisuke Kanazawa bilang title holder sang 85 and above kategory sa All Japan Masters of Fitness Championship sa Hiroshima sa nagligad nga August 2026. Natawa niyo bilang dumintanyos. Oh.
12: Grabe.
10: Sunod sa report sa international media, nagsugod ang career ni Kanazawa sang 20 anyos pa lang siya. Ang iya edad kag duha na kabeses nga nakuha sinang titulo nga Mr. Japan. Sang una ini nga nag-retire sang 34 anyos pa lang ini. Matapos ang 16 years nga pahuway, nagbalik ini sa training sa pihak nga nagtaliwan na ang iya asawa nga mo ang iya taga-suporta. Ginpadayon niya ang pagpasakop sa mga kompetisyon bilang pagdumdum sa iya nagtaliwan nga pinalangga.
12: Ang edad niya, Rajumanovi, lubinta sa makita ko ng mga 70 lang siya.
10: Mm-hmm.
12: Mga 20 years younger.
10: Yes.
12: Grabe, no 90 years old?
10: Muna ako na athletic, ka. Bisan diri sa aton, ining waibla ni mo sa animal welfare ni Blau. Sa animal welfare, daway gimani sa animal welfare. No, gapas, if lang ano may ni mo siya. Pero hindi ko magambal nga way sa inalungong, ha? No, wala lang gawa ni mo.
12: Ani mo?
10: No? Si Councilor Johnny Yang, Blau.
12: Gabi siya?
10: 48, 60 plus. Lang tawab lang ang purma niya.
12: Butero. Manog 70s na siya. Na 60...
10: Oh, no, 67 siya.
12: 7, 68?
10: Oh, pero gadalagan. Pero may mo lang tawab
12: lang. Kagang ginadalagan niya, Radyo Manuvi. Tagising kwinta kilometros.
10: Oh, so lang tawab lang. Pag physically fit din siya, lang tawab lang tsura niya.
12: Mm. Natawa lang kayo bata pa siya tsura
10: niya. Lohubin pa sa mga 40 anyos. Mm.
12: Amugin man naguro kon daw atletika.
10: Kagtibisan mag nobinta ni si Councilor Johnny Yang. Hindi giniya pwedeng mag Johnny Old. Johnny Yang
12: gini. Amo ni saya.
10: Wa kagid may mo da. No? Bisan mag sina na sa.
12: Ah, Yang man na
10: Japon. Johnny Yang man iya gapon ngalan niya. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
12: Magarajuman, dasig ka na magtigulang kung ang imo sining sugar, gapalang lapaw. Dapat i-manage natin, ina. Hindi talang papatamaan ginsang kaon sa tamis. Hindi taman pag-deprive ang lawas tang hindi kita magkaon. Pero haga na ganun talang. Untatantaan ay ang pagkaon sa damo sang karne, kanon, exercise kita. Pinakada best, kadto kita sa doktor, pa-check up kita, pakuha kita laboratory, kung nalang ala ang kwarta, bisan once a year lang. Sa mga suki natin, mga graduman, sa mga tabalamati natin, kadto ka sa butika, bakal ikaw, DTX 500. Kay ini may charanti, nagikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar, di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant dan properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani mga karadyuman, mag DTX 500.
14: Tatak RMN.
10: Oras alas 7, Jess ang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Parto karon may kompod ta si Board Member Rolly Distura. Mga problema niyo bla sa SSS.
12: Ma, yun no? Eh,
10: kapit pa sa gindangop namon sa iya kagsubong may formal inquiry ang sangguniang panalawigan. Tugay man ka maktuhan, oh.
12: Kasi medyo masako-sako si Board Member Matt Palabrica, Mark Palabrica.
10: Duwani sang una mo, Board Member Palabrica or Board Member Piñol.
12: Yeah.
10: Si Piñol, gin-message mo sinin, di ba?
12: Yes, pero...
10: Pero ano kayo reply no?
12: Hindi, again, ang main nga committee...
10: Si kay, Board Palabrica.
12: Board Member Palabrica, gin.
10: Di kay Board Piñol, ya, kuan lang?
12: Daw, sa kuan lang sa Radyo Manuvi, ya. Inang another ka lang ang committee, pero ang magahir, gin, ya, sang...
10: Okay, amugin eh.
12: Amugin kay Board Member
10: pero Palabrica. Pero na-solve naman tong iban, pero... Yeah. I'm sure, no? Damo panada sang kakatabo sa SSS.
12: Yes,
10: so, bro. Sa may mga concerns, alas 9 subong may hearing.
12: May hearing.
10: Kanto kamo to kay Board Member Distura, kay Board Member Palabrica. I-utek nyo lang to, no? Naton board, ang amon.
12: Kamiman, mo, kamiman.
10: Kay ara, karoon ng taga SSS.
12: Yes.
10: I think ara pag inasta taga GSIS.
12: I think ara sila Radyo Manuvi.
10: Oo. Kag kun why kamo oras, padala kamo letter kadto kamo kay Board Member Distura or idulong nyo day sa RMN.
12: Kay patigayuno na
10: to. Okay, akong madulong to sa opisina ni Board Member Distura.
12: Actually, ang concern nga ni Radyo Manuvi, hindi lang ini para sa taga-probinsya. Kay kun anong kakatabo sa taga-probinsya, amo man sa taga-sudad. So kun may manami diri karon nga outcome sa hearing Radyo Manuvi, ama kabinipisyo, pati ang taga-sudad sang Iloilo.
10: Yes. Ama kay imo to yang taga-barangay na matay dingli, yang retiree.
12: Ma-retire kay imo yan, patay ka na gali.
10: Kuan mong lamsa mo, dito palangin na balaan niya nga may nag-claim na yas ang lungon mo.
12: May burial. Ang lain na jumanubi ko na yung markay mo burial.
10: May burial benefits na yan na-claim sila nila. Paano ni kayo napatay ka na yan?
12: Kapila ng burial subuman, daw ba yung 5 mil bla na mo?
10: Te, on top sina ang yato nga contribution, sino nagkwa? Diba? Sino nagkwa sa nga contributions through the years?
12: Yes.
10: So muna, no, punta lang ni, may isa man da nga senior citizen, self-employed ang status, nagtyaga para man sa retirement nila.
12: Eh, oo eh.
10: Pagkanto sa SSS, ano ang sabat nila? May nakaloan. Sila niya i-check ka, biba siya nalipat ka lang? Nagpasalig man to si Mr. Amiel Hinubang o si Saon, pero ay man tupa sa subong? Why man sa ka-feedback?
14: Tatak RMN.
10: So, kung may isa nga dapat bukaron ang Kongreso sa mga inquiry nila, muniyo, ang SSS.
12: Kay...
10: I-gather nila ang tanan ng mga may... karanasan sa opisina nga napanglunan ang ilang mga kwan, ang ilang mga account. Siguro damo-damo sa mapriso nga taga SSS. Galing kay hindi lang igaw makita ngayon sa gobyerno. Di no less than Board Member Distura nga gindang pantasinay nga kung pwede mausisa. Kaagi man gani gali na lunan ang ngalan nga Rolly Distura.
12: May loan sa kuno.
10: Naway sa kabalo nga lunan. Di si Rolly Distura na. Muna nga pagdangop ta siya, singa ala kuman nga daw ka receptive siya kaysa mismo gali may hugot man.
12: Tingkag ka damo, abi. Ining topiko na to, Radyo Manuvi, tanan abi sa aton may SSS mo. Basta private ka, may SSS ka.
10: Why ganita ka balog, ang balanta di subong nga duwa, basi nalunan man nga lanta?
12: Posible man ha. Why man, ako, Radyo Manuvi, dugay-dugay naman, why ko mamatsek ang SSS ko.
10: Okay, balanas ang taga-SSS, kag sa mga kawatanda,
12: yeah.
10: No? Nga, kung hindi ka pa man retirable, why mo man sakalag ang SSS?
12: Actually, wala.
10: Te, mabalaan mo lang na kung kisa gulpihon mo sila kagkantuan, na may inquire ka about your account, kagdira mabalaan ka kayong magkumailon ka, kusunan ka na, anay.
12: Kusunan ka nila.
10: Oo, tidira mo na mabalaan kaging lunan galing imo account.
12: Te, ang aton nga, ang aton subong, pare sa akon, why kuya ka tilaw loan? Radyo Manuvi sa SSS, nagligad gani, sa may kalamiti, pwede ka kakalamiti loan.
10: Te, why mo ginimo?
12: Pero te, why ko man ginimo? Kasi rin ko, te, wala ko man, why gin man ako sang grastusan gid. Ti yadi pa man ang akon dira nga hindi way ako sang balairan sa akong sweldo. Ti kuway ko lang ginalunan.
10: Kagka convenient nga daan kun dira ang kawatay. Halimbawa ang pila ang term sang loan ha? 1 year, 2 years.
12: 2 years na Radyo Manuvi.
10: Ti sa 2 years nga hindi mo ma-check kag naimpasan na ang loan.
12: Ti wala naman lanto.
10: So why naman lanto?
12: Wala naman lanto.
10: No? Kay ti naimpasan naman mo pag check mo da sang uli. Clear ang record mo.
12: Tika na yung pasa naman ito mo.
10: Oh, so muna, no, sa SSS, kung may ginadangop gani sa inyo nga problema, hindi nyo na pag-ibalik sa tao nga kung abi daw tao pang may sala, balaan nyo na da. Abi, paano malunan nga lan mo? Ikanamodamo signatures. No? Ti sino ang kapabling ang hindi ang natungdan na nagapapirma, pero mapirma ang taga-SSS? Kundi insider? Di ba? Panakpanta mo ko rin pangigtanta mo kalat sa liog eh.
15: Tatak, RMN.
10: Kaganon mo sa idol?
12: Kagpa mangkuton.
10: Hindi, i-release mo ng kalat.
12: Di natural eh. Mangkot mo lang naman.
10: So, muna, kita mo style nila na pirmido ka palayo sila sa tawo. Muna, no? Mamangkot ka lang kadali, papilahon ka pertik dugay.
12: Mamangkot ka lang ha, pero grabe yung pila.
10: Oo, tapos pag pamangkot mo, why man gali sa isa batsi mo?
12: Dapat siya naman
10: ang opisina. Amo ginanabisitan ko, bisan sa Mercury, ano yun? Kalawig sa pila, mamangkot ka na'y una.
12: Kung may ara.
10: Na mamayari ka mo sinay. Kaya kung wala man lang, anong kulos nga nagpila ka na tagtunga sa oras?
12: Totoo
10: na. Dayon ka kasi mangot ang ginapamangkot
12: dapat
10: mo.
12: Dapat amo na eh. Ako amo na Radyo Manuvi nga wala ako gadil sa mga transaksyon like bangko, mga butika. Kaya hindi kikuya ka, ang pasinsya ko ubus gid.
10: Kaya amo na bala, nga wala hindi sila kay chindi.
12: Mabakala ka lang paracetamol.
10: Oo.
12: Pilahan mo, lawig-lawig, dayon pag-abutin ito, mambalay, way gali.
10: Sa St. Paul's Hospital sang una, sang admit ng Iloy ko, adlaw-adlaw may pilahan kas butika nila. No? Ti kisa kapoy ka, way katinulugan, mapila ka. Kay ti kinanglan ng bulong. Pagpila mo, after pila ka minutos, way man gali, sang available. Ti may suggestion box, sila nag-ubra-ubra ko to suggestion box, sabot kung na-practice na sa St. Paul nga, kun may ara gani isang balaklon kagba gain nyo chance nga makapamangkot na kung lang. Available na di kun hindi
12: kay di para
10: kung wala man lang
12: kundi di sa magsagad pila
10: ti ang folks ang pasinti balaan nyo man away na tinulugan ang iban gani ya kun way isang extra nga bantay
12: tiga salasan
10: bayaan nila na to ano yung pasinti nila
12: way ginanya makita isang mga butika ha? Nga muna nga dapat ubraw ninyo nga daw kun mamangkot lang kun wala ka mo hindi na magpila iya sang malawig ang kwan ang tawo da
10: kay kay useless mo ting ibanda nagapila sinyo.
12: Si senyor.
10: Kaya hina na sa mga tuhod nila sina. Dayon, after mga 20 minutes mga pila, why man lang gali, hindi man lang gali available. So wala-wala, gini.
15: Tatak, RMN.
10: Rakpan talang mo karun.
15: Straight to the point, ang KBP Golden.
10: Tinduganta ka mo bagong butika. Sige ah, kagti karon ang harapang niryuluhan kag Nini Dilaliana. I-amplify tanibla. Kaya tisubong layan na na yan kung konsihal ang nagapanghangkat
12: mo. Layan na na
10: yan. Diba? Layan na na yan. Kung kaya idol niya kuno si Mr. Neryo Luha.
12: Kaya sadya na kay idol niya, ginangkat niya, diba te?
10: Actually, ang punto na Dani Dilalian na ginapa-idol-idol niya si Luhan. Ako lang tao, tanan ka mo di sa syudad, nahadlok kay Neryo Luhan. Amo na yung matuuda, nahadlok ka mo kay Neryo Luhan. Kaya pamangkot nga nahadlok ka mo.
16: Daw karadlawan.
10: Oo. Oh. Abot si Gob nadlock man ni kay Neryo Luhan. Ngaway niya ginin sa way, no?
12: Mangkatunta si Gob, ko nadlock siya.
10: Imagine na si Lucy, si na information officer sa syudad. Inadlaw-adlaw niya katira, kagimoy-muan kanta si Gobernador Defensor. Ano ayan ang obrahon ni Trinya sa iya? Hindi, bla? Kaya si Luhan, yan nabayal na ni Gub Tuto. Kamu abi sa press corps, mangkutan niyo si Gub, sinabi?
12: Mangkutan ta si Gub ba?
10: Oh, with all due respect, Mr. Luhan, freedom of the press man, eh, pero ito information officer ka sa probinsya mo. Debla, ha? Ipamangkot niyo lang, basi ma-justify niya man niya. Mambal man lang sa ngayon, eh, wala naman dan, pero amugining maning dapat.
9: Tatak, RMN.
10: Sige, akitay kita, part 2 karon. Radyo Man, Novi Guaso.
12: Radyo Man, Reagan Arlos.
9: Tatak, RMN.
17: RMN Network News.
18: Iba pang mga Duterte. Nilinaw din ng alkalde na dumaan sa pagsusuri ang bawat transaksyon ng 19 na kontrata ng GenCorp at ito'y nailathala sa Philippine Government Electronic Procurement System. Hamon pa ni Mayor Duterte, sino man ang nagbato ng aligasyon ay maglabas ng matibay na ebidensya. Una nang ipinasubpina ng impeachment court si Mayor Baste para humarap at magdala ng mga dokumento at records ng Davao City Hall kaugnay sa milyon-milyong transaksyon sa GenCorp. Pinaharap si Mayor Baste sa impeachment trial sa September 20 hanggang September 30.
19: Sa kaugnay pa rin balita, walang hiharap na testigo sa Senate impeachment ngayong araw, ngayon pong day 29 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, ilalampo ang buong araw na ito para talakayin nga yung voting threshold na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang bise. Sasalang sa oral arguments ang prosecution at defense kung saan bibigyan ng tig 15 minuto ang bawat panig. Haharap sa prosecution si House Prosecutor Laila De Lima habang malalaman kung sino ang magsasalita para sa defense. Matapos nito ay maaari pang magtanong ang mga Senator Judge bago bumoto sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo hinggil sa vote threshold. Nung nakaraang linggo, sinabi ng 3 sa 4 na ipinatawag na amici curiae o friends of the court na hindi naman nakataga sa bato o hindi fix ang 16 na boto bilang vote threshold.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Abangan sa aming pagbabalik, Meta, Roblox, Reddit at Discord, pinagpapaliwanag ng pamahalan ng Pilipinas sa hindi pagsunod sa registration requirement.
19: Uy, yung grade 1 students naman ng Felisa Elementary School sa Bacolod, mabibinipesyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw.
18: Itong RMN Power of Hyperlocal.
9: Network News.
20: Buntag Pilipinas, sa ito po si Bongbore Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections, dangangampan.
20: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
23: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
9: RMN Network News.
18: 7:22 ang oras ngayon. Balita sa mga lalawigan, plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, posibleng mapaaga. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
24: Kung tuluyan lang ang hindi idraos ang barangay at SK elections ngayong buwan ng Nobyembre, mas mapapaaga ang pagsasagawa ng plebisito dito sa lungsod ng Naga sa isyo ng pagiging highly urbanized city nito. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, plano sanang isabay ng lokal na pamahalaan ng Naga ang plebisito sa eleksyon sa barangay sa buwan ng Nobyembre upang makatipid sa gastos at mas maraming taga-Naga ang lalahok sa pagboto. Sinabi ng alkalde ng lungsod na kung walang eleksyon ngayong buwan ng Nobyembre, sagot ng lokal na pamahalaan ng Naga ang lahat ng ang gastos sa plebisito. Target ng LGU Naga na gawin ang plebisito sa Oktubre 31. Inaasahan naman na sisimula nila ang kampanya sa unang araw ng buwan ng Oktubre sa pagpapaliwanag sa publiko ng kahalagahan at benepisyo ng HUC status upang makatugon sa kumakalat na maling impormasyon o fake news. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
19: Probinsya pa rin po tayo, mahigit 300 mga barangay official at yung mga gustong tumakbo sa BSKE election, dumalo raw sa orientation dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kasama natin sa balita si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
0: Dinaluhan ang 357 incumbent barangay and SK elected officials kabilang ng ilang nais kumandidato ngayong barangay and SK election ang ginanap na aspirant briefing orientation ng COMELEC San Jose na ginanap sa Municipal Town Plaza kahapon ng hapon. Base sa naging takbo ng orientation, ipiniliwanag ng komisyon na tuloy pa rin ang eleksyon sa November 2, 2026 dahil wala pa umanong batas na magpapatigil dito. Bagamat mayroon umanong usapin ng postponement, niliwanag sa mga dumalo na may itinakdang araw sa bawat aspirante sa bawat barangay ang filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28 hanggang October 5. Ipinaliwanag din isa-isa at may insundin ang mga itinakdang alituntunin ng komisyon hanggang sa araw ng eleksyon. Ang San Jose ay kasalukuyang may 624 na halal na incumbent na barangay at SK officials. Ayon sa opinyon ng ilang aspiranteng nakapanayam na luto na umano ang postponement ng barangay at SK election at ito ay iniin-in na lamang kung kaya't konti lang ang dumalo. Ginamit lamang umano ni Senador Chis Escudero ang 5-year term limit bilang pamain gayong hindi pa naman na isasagawa ang 4-year term na sila rin ang nagsulong nito. Panawagan nila kay PBBM na ituloy ang eleksyon. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tapak, RMN
18: Network News. Pinagpapaliwanag ng National Privacy Commission ang social media at online platforms na Meta, Roblox, Reddit at Discord. Kasunod ito ng kabiguang sumunod sa registration requirement na itinatakda ng batas ng Pilipinas. Layo nitong tiyaking legal, patas at secured na pinoproseso ang mga personal na datos na inilalagay sa mga nabanggit na platform na nawagan ng NPC sa digital platforms na ito. Mga ahensya ng pamahalaan, mga magulang, paaralan at iba pang stakeholder na magtulungan para mapalaganap ang digital environment na nagbibigay proteksyon at nagpapalakas ng karapatan ng mga kabataan. Una nang naglalabas ng 24-hour ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Reddit at Discord para maglagay ng presensya o opisina dito sa Pilipinas.
19: Sa kaugnay na balita, yun daw Reddit ay humihingi ng palugit sa CICC para sa pagtatalaga ng kinatawan sa ating bansa. Kasama natin sa balita si Rajuman Chelsea Arcelia.
1: Humihirit ng time extension o palugit ang social media platform na Reddit sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasunod ng 24 oras na taning para magtalaga ng resident agent o lokal na opisina sa Pilipinas. Kasunod ito ng ikatlong school shooting incident sa bansa sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon kay CICC Public Information Office Director Aya Macalma, pinag-aaralan pa ng ahensya kung pagbibigyan ang kahilingan ng Reddit. Samantala, sa ngayon ay wala pang tugon ang Discord sa ibinigay na isang araw na palugit ng CICC. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na maaaring ipagbawal ang Reddit at Discord sa Pilipinas kung hindi sila magko-comply sa pagtatalaga ng representante sa loob ng ultimatum na ibinigay ng CICC. Kasama mo sa DZXLR NN Manila, Radyoman Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
18: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang dapat magkaroon ng congressional franchise ang social media. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang obligahing kumuha ng congressional franchise ang mga social media platforms para makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ahadlangan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Napag-uusapan na rin umano ito sa Palasyo kasunod ng panukala sa Kongreso at suporta ng Department of Information and Communications Technology. Layo ng panukala na magkaroon ng mas malinaw na kapangyarihan ng pamahalaan na managot at makapagsagawa ng aksyon laban sa mga social media platforms kapag may paglabag o banta sa publiko. Gayunpaman, sinabi ni Castro na kailangan muna makita at mapag-aralan ng Pangulo ang mga bersyon ng panukala bago magbigay ng pinal na posisyon. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa Meta at iba pang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na safety measures, lalo na para maprotektahan ang mga kabataan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: RMN Network News!
19: Isa pang report, mga bagong batas para sa child safety. Welcome daw sa PNP. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
4: Suportado ng Philippine National Police ang pag-aproba ng Senado's 2 mahalagang panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at online space. Ang nasabing batas ay ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag na National School Safety Framework. Kabilang dito ang paggamit ng CCTV cameras, counseling services, emergency response systems, karagdagang seguridad at anonymous reporting, kasama na rin rito ang pag-control sa paggamit ng mobile devices habang nasa oras ng klase. Ang isa pa ay ang Senate Bill No. 1819 o ang Sagip Bata Act na naglalayong tugunan ang online sexual abuse at exploitation, gayon din ang mga umuusbong na banta laban sa mga bata na pinapadali ng teknolohiya. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenche Naratates Jr., handa ang BNP na makipagtulungan sa DepEd, mga lokal na pamahalaan at komunidad para matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling isang protektadong lugar sa mga mag-aaral. Dagdag pa nito, pinaig din na rin ng ACG ang pag-monitor sa mga online platforms, digital forensics, pagpreserba sa mga ebidensya at koordinasyon sa mga service providers. Tiniyak naman ng PNP na patuloy ang kanilang mga presensya sa mga eskwelahan habang pinalalawak ang cyber patrolling para sa mga umuusbong ng mga banta online. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
18: Idineklara ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na special non-working days ang 3 araw sa Nobyembre sa National Capital Region lamang. Sa ilalim ng Proclamation No. 1447, holiday ang November 16, 17 at 18 sa Metro Manila. Idaraos kasi sa mga nabanggit na petsa ang 497 ASEAN Summit and related summits sa Kalakhang, Maynila. Layo ng holiday na mabawasan ang pagsisikip sa traffic at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga lalahok sa summit.
3: RMN Network News.
19: Samantala, inaasahang lalagda sa isang free trade agreement ang Pilipinas at saka European Union sa susunod na taon. Ito pa ay matapos kumpirmahin ni European Commission President Ursula von der Leyen na nagkasundo ang 2 panig sa isang trade deal matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbibigay daan yung kasunduang yon sa pagbuo ng bagong oportunidad sa mga maliliit na negosyo, magsasaka, manufacturer at consumer ng Pilipinas at mga bansang kasapi ng EU. Magdadala rin daw ito ng mas maraming mamumuhunan at trabaho. Tinawag naman ni Marcos Jr. ang important milestone, ang trade deal na yan, na magpapatibay daw lalo ng ugnayan ng Pilipinas sa European Union.
3: RMN Network News.
18: Nagbabala ang Philippine Embassy sa France na illegal ang sabong sa naturang bansa. Ito'y matapos na alertuhin ang embahada ng French authorities na nagsasagawa ng cockfighting activities ang mga Pilipino sa France.
19: Sabongero talaga.
18: Sabongero. Dinala po sa Pransya. Bukod sa sabong, inirereklamo din ang mga Pinoy na nag-iingay at nagkakalat habang nagsasabong. Oo, tupada.
19: Kaya umayo pa sa France, ano? Iba talaga eh.
18: Kung illegal nga dito, edi illegal mas lalo roon. Kaya nagpaalala po ang embahada na illegal ang cockfighting sa France dahil itinuturing po itong pangmamalupit sa hayop. May parusa itong 3 taong kulong at multa na 45,000 euros o mahigit 3 milyong piso. Dagdag pa ng Philippine Embassy, dapat mamuhay at magtrabaho ang mga Pilipino sa France na inirerespeto at sinusunod ang mga batas doon.
19: Teka, si DILG Secretary Remulla meron daw inamin doon sa kanyang announcement tungkol sa asylum application ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Pakibalita nga tayo, mula kay Radyoman Grace Mariano.
5: Inamin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mali ang una niyang pahayag na ibinasura ang asylum application sa Austria ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Itinama ito sa plenary deliberations ng sponsor ng proposed 2027 budget ng DILG na si House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Arnie Fuentebella. Binanggit ni Fuentebella na ayon kay Remulla ay hindi pa aprobado at hindi pa rin tinatanggihan ang asylum application ni Roque. Dagdag pa ng DILG na isumite na ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC ang lahat ng dokumentong hinihingi ng International Criminal Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque. Tugon nito ng DILG na inilahad ni Fuentebella sa pag-uusisa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa asylum application ni Roque kakibat ang pagbibigay diin na nababahala ng taong bayan dahil inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
6: Normal courses is 6 months. It passed already, neither approve or disapprove. Regarding red notice, all documents, all documents requested by the Interpol have been submitted by the PCTC.
7: Are we looking at a timeline kung kailan po natin maiuwi si Harry Roque dito para mapanagot sa kanyang mga kasalanan?
6: We have to follow up with the Interpol, Mr. Speaker.
7: Nababahala ang taong bayan na ginagawa at inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
5: Sa panayam naman sa Kamara ay sinabi ni Remulla na mistulang nasa purgatorio ang asylum request ni Roque. Ayon kay Remulla, pinag-aaralan din ng DILG kung maaari nang arestuhin si Roque sakaling maglabas ang Interpol ng red notice. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
19: Balita tayo sa probinsya, mayroon daw pong iminumungkahi ngayon na ipapalit sa Baguio Horror Festival matapos itong tutulan ng mga religious group. Alamin natin mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
8: Iminumungkahi ng mga organizers ng Baguio Horror Festival na nakatanggap ng hating opinyon sa social media at pagtutol mula sa mga religious groups, napalitan na lamang ng Baguio Fantasy Festival ang Baguio Horror Festival na magtatampok ng mga karakter at tema mula sa iba't ibang uri ng panitikan, kabila ang world mythology, Philippine folklore, Philippine at international films. Ayon kay Carl Paolo Corpuz, main organizer ng aktibidad, hindi na raw magiging pampublikong aktibidad ang horror o Halloween parade na taunang ginagawa sa lungsod, bagkus ito ay mapapalitan na lamang ng Fantasy Festival. Opisyal na ring inalis ang Baguio as a horror capital na branding sa website ng organizers matapos itong baguhin bilang Fantasy Parade. Kaugnay nito, mariin ding tinutulan ni Mayor Benjamin Magalong ang pagtatawag sa lungsod bilang horror capital. Anya, ito ay hindi nararapat at binigyang diin na dapat maging sensitibo sa kultura ng lungsod. Depensa naman ng mga organizers sa sasyon ng City Council, taken out of context daw ang branding at hindi ito nagpapanukalang ideklarang horror capital ang Baguio City. Ipinaliwanag nila na ito ay naglalayong magsilbi bilang anyo ng literary expression o pagpapahayag na pampanitikan. Samantala, ipinanunukala naman na gawing pribadong aktibidad ang horror convention para sa mga tagahanga ng horror bilang artistic at literary genre. Naipasa na sa angkop na committee ang usapin na siyang maghahanda ng ulat at magmumungkahi kung anong aksyon ang tatahagin ng City Council. Sa ngayon, patuloy itong sasailalim sa pag-uusap sa mga sesyon sa City Hall bago ang panukalang implementasyon ng aktibidad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
11: RMN Foundation News.
18: Uy, dyan po sa Bacolod, meron hong mga mag-aaral na magiging benepisyaryo ng Marina Corina o Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw. At naroon si Radyoman Juliet Panes ng RMN Bacolod.
2: Magiging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ang mga grade 1 pupils ng Felisa Elementary School sa lungsod ng Bacolod ngayong araw. Inaasahan na mahigit 100 mga estudyante ang magkikinabang sa feeding program kasabay ng kanilang recess ngayong umaga. Pangungunahan ni Dr. Johnny Bigay, Station Manager ng RMN Bacolod, ang mga radyo man na tutungo sa Felisa Elementary School para sa paghatid ng pagkain at dagdag na serbisyo publiko ngayong umaga. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program ay bahagi pa rin ng 14th taong anibersaryo ng RMN Foundation. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Manjulia at Panes, Tatak, RMN.
19: Ito pa, yung daw broadcast na program ng IFM Lawag sa Ilocos Norte National High School. Bay, naging matagumpay. Makibalita nga tayo kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
10: Naging matagumpay ang broadcast program ng IFM 99.5 Lawag sa Ilocos Norte National High School sa pamumuno ni Officer in Charge Leonora Pio. Layunin ng programang ito na malinang ang kakayahan at talento ng mga batang mahilig sa broadcasting. Sa programa ay naging lecture speaker si Kuya Jay ng Ibigalten ng IFM Lawag at ibinahagi nito ang kanyang nalalaman sa news broadcast. Sa contest proper naman ay nanalo ang grupo ng mga magagaling na broadcaster ng ipinahagi. Pangalan sa kanilang grupo ay ang Manghahabi. Masayang-masaya naman sila sa kanilang nakamita na gantimpala.
13: Hindi po namin in-expect kasi dalawa lang po talaga yung, ay tatlo lang po yung mga veterano sa amin, tsaka dalawa po yung mga beginners. Kaya, at tsaka, hindi pa po kami mga radio broadcaster, actually mga TV broadcasters po kami. So, naging challenging po para sa amin. And given po na limited lang yung time ng paggawa namin ng mga scripts, and yung mga kasama po namin ay mga beginners pa lamang at mahirap po mag-adjust. Pero, ginip po namin yung best namin at very happy po kami na kami po yung nanalo, kaya thankful po kami sa IFM and sa mga sponsors sa pagbibigay ng opportunity na magkaroon po ng gantong seminar or training dito sa Ilocos Norte National High School.
10: Nagpapasalamat naman ang buong team ng IFM Lawag sa mga sponsors at sa lahat ng lumahok sa programang ito.
14: Sa pamamagitan ng programang ito ng RMN ay mas marami pa ang malilinang ang kanilang kakayahan at talento sa larangan ng journalism. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
18: Yung sikat na singer po na pwede nang mangarap, si Laika Gairano, ay bumuwelta po dun sa mga kumikwestiyon sa kanyang pananaw sa politika. Kasama natin sa balita si Myra Jane Sayaw.
15: Pumalagang singer na si Laika Gairanod sa mga pumupuna sa kanyang say sa politika. Unang lumutang ang umano'y pagsuporta ni Laika sa Uniteam matapos na mapansin ng ilang netizens ang pag-follow nito sa Instagram account ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Bukod dito, lumitaw rin ang isang post ng pag-perform nito sa Uniteam campaign noong 2022 elections. Pag-question ni Laika sa mga bashers, bakit siya pinapakialaman gayong wala naman siyang paniniwala at tiwala sa politika. Wala rin daw siyang kailangang patunayan dahil nagtrabaho siya ng maigi para maabot kung ano ang meron siya ngayon at kanyang pamilya. Bago ito, trending si Laika matapos gawing meme ang kanyang kantang Pwede Nang Mangarap na nirelease noong 2015 matapos ang pagkapanalo sa Season 1 ng The Voice Kids Philippines. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw. Tatak, RMN.
18: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
19: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
18: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, mapiya mapita, maya payabak mga kasama.
16: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
19: 742.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO
16: certified. RMN Network News. News.
26: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
27: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
9: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pure Gold. Isa ka advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang naghuhulat sa aton tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa aton mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon nyo mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts. Papremyo kang kesadya. Ja, diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Makikiraan.
7: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Salamat, iho.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma.
2: Naamoy ko lamang dami.
4: Charm Babcon. Sa bangon ng charm.
3: Charm Babcon with set of flowers and berries. Manufactured by ACS Manual World Class Quality.
4: AC Miguel Oktoberfest. Tama dito tayo magkikna.
11: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music and more when you come.
4: Oktoberfest na!
11: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
0: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa Oktubre 24 sa Pasig City Esplanade.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, lasa 9 o las 7.48, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
14: Good morning, Boss Idol.
15: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, friends. Good morning, Ilo. Ano buhay?
13: Ang bagong...
15: Bagor, Pinay.
13: Kamusta ka, sumungkyot na guy?
15: Okay man.
13: Nagkapamahaw.
15: Mahaw na ko.
13: Anong sudan?
15: Ah, yun.
13: Pinirito, ah.
15: Pinirito isda.
13: Pinirito isda. Dayon, may ginbakal ka nga, Otan? Ano, nga, hindi, churiso kagham, ah.
15: Hindi, oh.
13: Hindi ka na pala mag-kwan sa amon, di, mag-tago-tago ang tuod bala, hindi ka magbutig, ah. Hindi ka na magbutig kay kontra na mo ni Rajman Magi magbutig. Kung di ka magsugid tuod, kung anong imo ginsudan subong, hindi ka nakaprograma, boss.
14: Ano,
13: ano ang imo ginsudan subong?
15: Baka po ko ko subong mahaw.
13: Ah, wala
14: ba
13: mahaw?
14: Di mabakal pa lang, boss. Di mabakal pa lang.
13: Daan ko ikaw. May sinsilyo pa ko di mo. Kuya, galing ko di kwarta subong. Pasensya ka, gida.
14: Balaan mo naman sitwasyon.
13: Balaan mo naman sitwasyon subong. Puraot, gid. Kung may kwarta ko subong, daan ko ikaw tani 100. Pero gusto ko ang imo pamahawon fried chicken.
15: Fried chicken.
13: Kag gusto ko may hotdog ka,
15: hotdog.
13: Kag chorizo. Okay na si imo?
15: Take tumban na to. Dragasa mo na no? Stroke daan?
13: Siyempre, hindi ka na. Okay?
15: Oo.
13: Hindi ka na, ha? Hindi ka. Dapat utan ka lang.
15: Utan ako.
13: Basta utan.
15: Okay.
13: Willing ako maghatag sang pamahaw mo. Basta utan.
15: Utan lang.
13: Oh, hindi ko gusto sang pilirito.
15: Hindi, ang tobrito.
13: Sinugba, pwede?
15: Pwede, sir ba?
13: Okay?
15: Okay.
13: Klaruhay kita sa
15: tagay,
13: ya?
15: Oo.
13: Ate is very good. Very good. Anong kape mo?
15: Nice kape.
13: Nga nga nag-inom ka ng school
15: coffee? Amot, nete, brato pa.
13: Mga Radyuman, ang akon kape, non-school coffee. Ang kape ni Radyuman Magi, non-school coffee. ang kape ni Cute Nagay, Nansgon Coffee. Anong kape ni Inday Sara?
15: Nescoffee man.
13: Gani sa mga tampalamati naton, mag Nansgon Coffee, mga karadyuman. Kaduamos siya timplahon kay naka.
15: Tibag.
13: Mga karadyuman, mag Nansgon Coffee, anong balanyos mo?
15: Setat.
13: Ang Soft Touch Wonder Oil, may ari ini isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang.
15: Ubusan na.
13: Sa mga suki naton, mag Soft Touch Wonder Oil, Cute Nagay. May bag-o ka nga kantaway.
15: Ah.

0: ano?
1: Paribibot!
0: Paribibot!
1: Parinik!
0: Parinik!
2: Okay.
0: Ah, ito, Pepada, Magic Radio, good morning.
2: Sige, salamat, Cute Nagay! Si Cute Nagay!
3: RMN News, Diretso Headlines.
2: Dismissal order sang apat ka opisyal sa Barangay Nunoy City proper ipatuman na ni Mayor Trenias.
4: Sa showbiz, Bamboo kag Cup of Joe magahiwat sang concert sa Dubai sa Disyembre.
2: Sa hinampang Alex Yala tubangon si Tatiana Prozorova sa Singapore Tennis Open Round of 16. Idigiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life extension, vitamin D3, kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani ang imo 11 pesos, sigurado ka sa imo ikayong lawas. Pangitaon ta lang ang Tatak Ili, Tatak Original. Choy, hindi mag-inom sa wala Tatak Ili. Gani sa mga tapalamati natin, bakal kita sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Sa detalye.
3: Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, sa napatuman na ang dismissal order sa apat ka barangay official sa Barangay Nunoy City proper, sunod kay Mayor Raisa Trenia sa masunod nga simana, may bago na ang opisyal nga magatalos sa mga natungdan.
3: Tatak RMN.
2: Matandaan nga gipapanaugan sa dismissal order sa Office of the Ombudsman bangus sa kaso nga grave misconduct and serious dishonesty sa naypunong barangay Jennifer Cuesto kag tatlo pa ka kagawad nga sanay first kagawad Ivan Joe Anunoy, second kagawad Jeffrey Francisco kag kagawad Alan Mahinay. Natabo ang kaso sa adtong panahon sang COVID-19 samtang barangay secretary si Cuesto kag punong barangay naman si Anunoy kag kagawad naman ang duha pa. Una diri wala na implement ang mando sang Ombudsman bangod wala sang perma ang mga papeles.
4: Ang iningabahin giladunon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot niya Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients nga among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center, kag i-check man ang Soft Touch Wonder Oil Facebook page for online orders. Liwat nga gin pangayuan ni House Deputy Majority Leader Julian Jamjam Baronda sa konkreto kag long-term nga solution sa nagakatabo nga power blackout sa Panay kag Bisaya sa mga ahensya sa gobyerno kag sa mga ginataga sa prangkisa nga korporasyon sa sektor sang enerhiya. Hinhimo ni Baronda ang demand sa tiyon sa Joint Committee hearing sa Kamara. Suno kay Congresswoman Baronda nauna na iniginhingyo sa long-term solution sa itong ginpatigayon nga hearing na tuwi sa power blackout sa Committee on Energy sa August 15, 2023 kag January 11, 2024 magtapos magligom duluman ang syudad sang Iloilo kag Bugos nga rehiyon. Ginkasubo man ni Baronda nga may 14 nagka House resolutions sa napasar halin April 2023 to 2026 sa tuyo nga masulbar ang kakulang sa supply sang ang kuryente sa Visayas apang wala sa gihapon sa nahimo nga solusyon sa problema. Dugang paniya nga nakasulat man siya sa mga daan kag bago nga DOE secretary apang sa gihapon nasulit naman ang problema. Ginhimo sini ang payag sa hearing ang gitabungan sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines, kag power producers kahapon ako sa nagligan ng adlaw sa Kamara.
3: Tatak RMN. Ay,
2: comment lang ko gamay ang Radyoman Mag, si gamay malang ni. Redundant ina. Kaya ginubra naman na sang tanan. Ang wala ang ginpinsar ni Jamjam na ubra na sang tanan. Pagahod-gahod.
3: Tatak RMN.
2: Nasa 7:56 ang tag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time, garadyuman sa mga tapalamati naton subunga aga. Choy, sa mga suki naton, inom ka mo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangustin, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, manami ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Ang food supplement nga para sa imo. Ang food supplement nga kinahanglan mo gid. Ang food

0: compliment mga gradsuman nga magkabulig sa imo, unta tilang choy ang sigarilyo, maluoy ka. Kung ang inom, hindi mo gid mauntat, untat unaha anay ang sigarilyo, maluoy ka. Kung gusto mo nga makadangat ka sa senior citizen, tumana ang ginambal ko sa imo. Dari mga gradsuman sa mga suki naton, inom ikaw sa Santon Plus Gold.
1: Tatak RMM.
0: Wala nagkabayad sa ilang multa, masubra 30,000 ka-traffic violator sa Linsan Tuig 2024 sa data sa Traffic and Transportation Management Office. O kung titi mo, may 39,242 ka-unsettled traffic citation sa Linsan 2024, tuptup July 2026. Ini nagresulta sa 13,374,800 pesos nga unpaid monetary penalty sa mga period. Ang nagataas nga baklan nagapakita ang may 54.8% sa citation nga naiso sa nagligan nga tuig nga nagapabilin nga wala nagkolekta sa kabugusan, masubra sa 56% sa total penalties. Ang nagapabilin nga wala pa nabayaran, base sa data sa TTMO, may 24,211,540 pesos sa kabugusan nga multa para sa 71,621 citations nga naiso halin sang 2024 tubtub July of 2026.
2: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ginaduso sa Regional Peace and Order Council o kon ARPOC 6 ang pagtukod sa Technical Working Group o kon TWG nga amo ang mag-develop sa comprehensive multi-layered strategy agud mapangapinan ang pampubliko kag pribado nga eskulahan kag malikawan ang mga insidente sa kalakasan sa anuman nga institusyon. Lakip ini sa naistoryan sa third quarter meeting sa ARPOC 6. Katuyuan sini nga mga inisyatibo nga mapasanyog ang interagency coordination kag mapabaskog ang preventive measures agud masiguro ang proteksyon kag ikaayo sa mga estudyante, manunudlo kag school personnel. Subong lang atuig madamo nang na-record na pagpanglutang sa mga eskulahan nga ginkaulamiran sa mga estudyante. Samtang sa amuman nga pagsinapol nagpresentar sang ilang accomplishments kag programa ang 3rd Infantry Spearhead Division, Police Regional Office o PRO 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa bayan sa Philippine Army ginpayag ni 3ID Commander Major General Joey Escanillas nga pundasyon sang progreso ang peace and order kag nagpanawagan sa stakeholders nga magpabilin nga maligon sa ila commitment.
1: Tatak RMN.
0: Magaradyuman sa mga tabbalamati naton, ang kape nga may vitamin D3 200 ayo pa puro kag natural. Diri kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Magluwas na. May rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Imagine mo lang nga ang ginainom nimo sini nga kape nga may vitamin D3. Namit na, healthy pa. Gani sa mga suki naton, tandaan ninyo ang kape nga para sa inyo available sa mga butika. Hindi mag-shoot up ang inyong blood sugar, kay man brown sugar ang ginagamit. Gani sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, kagtuna sa butika, bakal ikaw sang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
0: Sabi ang kabahin, nagkalainay nga sa isang high-grade marijuana ang nagkuhaan sa video kasunod sa gipatigayon nga drug bypass operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City sa September 21 2026. Inikasunod sa pagkadakop sa subject nga si alias Boss Janjan, 21 anyos ang barangay Yulo Drive, Arevalo. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP, ginpahayag sini nga nakuha nila sa paginakop sa subject ang laya nga dahon sa marijuana, liquid marijuana nga ginatugong sa vape, kag cash nga isa ka sa isang high-grade marijuana. Suno kay Inot nga nadakpan nila si Janjan matapos makita nga ginapost sini online o kung ginastory sa iya nga messenger ang ginabaligya niya nga illegal nga marijuana. Dugang pa sini nga nagalabo sa ginabanta, 30,000 pesos ang kabugusan sa balon sa nagkalailain nga marijuana nga nakuha sa subject. Naibaluan nga nadakpan si Janjan matapos makita nga ginapost sini online o kung ginastory sa iya messenger ang ginabaligya nga illegal nga marijuana sa subong preso na sa Iloilo City Police Station 4 si Janjan kagpasak kaan sang kaso.
2: Ang ini nga bahin kinadulon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magaradyuman sa mga tabalamati naton subong aga, tandaan niyo lang kung gusto niyo magpa-check up kadto kamo sa Life Extension Clinic.